0: Ilapit mo yung mic mo katropa, Will, para at least maintindihan. Sige, lapit mo.
1: I-blur pa namin yung mga mukha. Pero discount, you can do it later, pero huwag ngayon. Maybe later kapag
0: sinawa. Hmm. Sino yan, katropa Well? Sino yan nagsasalita, katropa Well? Hindi pa tayo na mamonitor ni katropa Noel. Katropa Well, sino yan nagsasalita, katropa Well? Sino yan nagsasalita?
2: Taga-Manila.
0: Ah, baka mga undersecretary yan, taga-Manila yan. Kasi confirm ba na pupunta dyan ngayon si Secretary Angara?
2: Confirm. Inaantay lang na to.
0: Kasi yung naririnig ko ngayon, yung sinasabi ng kausap ninyo dyan na isang official na parang ambush interview. Tama ba yung
2: ambush
0: interview? Oh, sino ambush yung interview? Sino yung interviewin na pa-ambush interview? Sino yon? Si Secretary Angara siguro.
2: Secretary
0: Angara. Sige na. Katropa Wen, na may katanungan ka pa kay Katropa Noel kasi...
3: Ito lang po siguro Katropang Reggie para mag-generate natin ng pag-aano ni Bagyo at Exhibit Stations para mag-anong po sa inyo. Salamat po. Out muna kami. Salamat, Katropang Reggie. Magandang umaga po.
0: Alright. Sige. Thank you so much, Katropa... Standby ka na dida, Katropa Well, ha? Magtatagalig din na magpapatuloy tayo na magsasalita ng Tagalog. Kasi naka-hook up yung sister stations natin ngayon. So ulitin natin sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, kung ang inyong katanungan, asa na yung dalawang suspect sa latest official statement na ating napag-alaman, mga kaibigan, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya pa ng Police Regional Office Number 8. Oo. Pero ating i-update ngayon yan kasi nakatutok tayo ngayon sa paaralan. May mga nakikita natin sa video. Sige, Katropa Web. Okay.
2: Mag-aamuna dyan yun. Mag-sulod-sulod malinin.
0: Sige daw.
2: Sulod-sulod yung dumarating yung mga sasakyan. Nandito ngayon si Vice Mayor Raymond Romualdez. Sige na po, Katropa Reggie.
0: Alright, sige.
2: Yung mga nandito sa loob ng sasakyan, hindi natin na makita yung City Division of Tacloban. Nandito na ngayon. Yung mga pictures, magagawa sila lang especially briefing.
0: Sige nga. Huwag tutukan mo, Katropa Well, ha? Tutukan mo. Huwag kang didistansya pag may na ini-interview dyan. Yung audio, kailangan natin yung audio, Katropa Well, para at least marinig tayo ng ating mga nakikinig ngayon all over the Philippines. Kasi yung XFM Philippines naka-monitor ngayon, Katropa Well. Sige.
2: Ulitin ko ngayon, yung exact information talaga, tatlo talaga ang namatay.
0: Tatlo, hindi apat. Ulitin natin mga nakikinig na taga-subaybay ng XFM Philippines, ha? Sabi po ng reporter natin, tatlo lang ang namatay. Hindi pa po apat. Yun. So, kasi may naglalabas ang report.
2: Yung tatlong namatay yun doon, yung ula yung dinala yun doon sa may Ace Medical Center yata, yung sinabi mo kanina.
0: Kasi ganito yan. Nang mangyari yung insidente kay Katropa Well, dalawa kaagad ang on-the-spot namatay. Actually, nandito, may mga pangalan tayo, Katropa Well. Yung malaking tao pala doon, isa yon sa mga namatay, Katropa Well, isang estudyante yon. Na tinatawag nila na hero. Yan. Sige.
2: Siya yung pumigil doon sa may pintuan na hindi makapasok talaga yung suspect.
0: Yan.
2: Kaya pinagkutukan, nakita niyo doon sa video, pinagkutukan yung suspect, yung mga biktima.
0: So, nakita ninyo mga katropa, may mga nag-circulate na mga pictures, may isang lalaki at may isang babae, di ba? Katropa Will. Yung isang lalaki, yun ang tinatawag nilang hero kasi kung hindi niya pinigilan, siya yung nag-close sa door, ay posibleng marami pa ang natamaan at baka marami pa ang namatay, Katropa Will. Oo, di ba?
2: Kasi yung ginagawa ng suspect, pag may nakikita siyang parang ano ba yun, tumatayo o sumisilip, pinapaputukan niya kagad. Kaya tumayo yung ano, yung hero na yun para pigilin na makapasok talaga yung suspect. Pinaputukan sa mismo lang pintuan na nakasarado.
0: Ganito ang nakuha kong information, Katropa Will, no? Para sa ating mga nakikinig. Yung isang biktima, yung malaking tao, Katropa Will, ito habang nandoon yung mga suspect sa labas ng room, di ba? Sa labas ng room, siya ang nagko-close, siya ang nagpipigil. Kaya lang yung nangyari, Katropa Will, nagpaputok ang isa sa mga suspect sa may pintuan. Yung bala ay tumagos. Unang tama, Katropa Will, tinamaan siya sa shoulder, di ba? Tinamaan siya sa shoulder. Now, pagtalikod niya, Katropa Will, habang kinoclose niya yung kwan, na-close na yung pinto, nagpaputok na naman ang isa sa mga suspect kahit wala silang nakikita sa may pintuan at tumagos yung bala at tinamaan yung lalaking biktima sa likod, di ba? Sa likod ng kanyang yun ang naging dahilan para siya ay mamatay, Katropa Will. Yun.
2: Ayan. Inform ko lang, Katropa Reggie, isa lang talaga yung nadala sa may Ace Medical Center.
0: Sa Ace ba dinala? Kasi may mga report na sa RTR Plaza.
2: Yung sa RTR Plaza,
0: Katropa Reggie. RTR Plaza? RTR Hospital. RTR Hospital. Ganito yan. Ang nalaman kong information, yung dalawa on the spot, lalaki at babae, di ba? Lalaki at babae, pareho estudyante. Now, yung isa, nadala sa hospital, nadala sa RTR Hospital, Katropa Noel, at doon na namatay sa hospital. So, bali, tatlo sila lahat, Katropa Will. Alright, sige. Ibigyan natin ang pagkakataon yung ating mga sister station na tumawag lang dito sa number ko para at least masagot natin na Katropa Will yung mga katanungan nila. Kasi naka-standby sila hanggang sa ngayon. Pwede po kayong tumawag sa number ko. Nandyan yung number ko. Pwede kaming maghingi ng background from start hanggang latest kung paano nangyari or yung scenario hanggang nasakote ang dalawang suspects. May ibibigay ka nitong information, Katropa Well, kasi may katanungan dito. Gusto nila backgrounder from the start. Ganito yan. Pakikuha na lang, Katropa Well, ha, kung ano yung mga nalalaman mong karagdagan. Ganito yan, Mama Giselle. Yung nangyari yung insidente mga pasado alas 9 ng umaga. After ng shooting incident, yung isang suspect, yung 15 years old, dahil sa isinagawang manhunt operation, ay agad itong nadakip. Yung may naka-army cut. Katapos ng pumunta kami sa police station sa San Jose, nakausap namin yung city director. Ang sabi ng city director, si Colonel Gitigan, na after madakip yung isa, yung 15 years old, yung isa daw, sabi niya, ay nag-surrender daw, pumunta sa San Jose Police Station. Yun ang sabi niya. Now, napag-alaman natin na ang isa pala ay nasakuti ng mga tao sa isang subdivision.
4: Oo.
0: So parang magkaiba.
4: Oo.
0: Teka, may tumatawag rito. Sana na sagot natin.
4: Oo.
0: Yes, alright. Hello, good morning. Oo. Yes, sir. Teka lang, sir, ha. I-on-air kita, sir. I-on-air kita. On-air kita. Oo. Sino to, sir? XFM Tugigaraw. Yes, sir.
5: Yes.
0: Oo. Sino to, sir?
5: Yes, katropang Reggie.
0: Oo.
5: Katropang Chris dito sa XFM Tugigaraw.
0: Yes, sir. Good morning.
5: Oo. Kanina pa kami naka-monitor.
0: Yes, sir.
5: Dito sa Norte.
0: Mm-hmm.
5: At kaya naman na nagiging pangunahing topic ko na itong pangyari dyan na first time in the Philippines, dahil nga sa debate kung dapat bang parusahan ito yung mga batang edad 15 pababa na walang discernment.
0: Mm-hmm.
5: Pero sa suit na to, no, mukhang may discernment sila sa kanilang ginawang karahasan dahil meron nag-circulate ngayon na screenshot sa mga text messages na gamat sa Bisaya na lingwahe ito nakasulat pero naiintindihan natin yung punto.
0: Ano ang nakasulat dyan, sir, para at least ma-translate natin? Anong pwede mong isa-isahin, sir?
4: Oo.
0: Kung waray-waray dyan ang nakasulat. Anong sabi dyan, sir?
5: Medyo mahaba, pero yung isang pinupunto dito ay hindi ba, kung magawa man nila yung plano, hindi naman daw sila mapaparusahan dahil sa edad nila, no? Kaya nito, no? In fact, na-pick up natin ito sa XFM Cebu na ang sabi dito sa isang screenshot, I made a real haha and hatun abandon exploring. Tapos ang sagot, yawa, hahaha, share ko bro. And then ang sagot,
0: pakiulit sir, yung unang statement, sir. Ano yung unang statement? Oh, kasi parang nabasa ko din yan. Yung unang, pakibasa yun.
5: I made a real haha and hatun abandon exploring. Apo. So, maraming screenshot sa ito, pero gusto kong puntuhin ito pong isang bahagi na ang sinasabi hindi bale at sila naman parang ganito nang intindihan natin kung mangyari man yon na plano nila
0: hindi sila makukulong.
5: Ito, no?
0: Hindi sila makukulong.
5: No.
0: Parang lumalabas sa katropa Chris, na kung makagawa sila ng krimen, at least alam nila na dahil may batas, hindi sila makukulong. Parang ganun nga. Parang aware sila na makagawa man sila ng krimen, at least alam nila kung ano ang patutunguhan nila. Dahil ika nga, mayroong batas itong Republica number 9344. Yun. Oo. Yes, sir. How's that, Katropa Chris? Yes, sir.
5: Yun ang parang, yun ang mai-interpret natin dito sa screenshot ng text. I just realized we could get caught and faced in juvenile, we could participate in medyo natakpang kasi, no? Pero yun ang intindi natin. Yung nagpapalitan ng text o chat experience dito, alam nila na pagka bata, hindi paparusahan anuman ang gagawin nilang labag sa bata. Ito nga, yung pangyari kahapon, katropang Reggie.
0: Yun nga, sir, ay parang lumalabas na planado. Di ba? Oo. Lumalabas dahil sa mga naglalabasang tawag dito konbo na kumakalat ngayon sa social media, lumalabas na planado yung kanilang ginagawa or kanilang gagawin. Dito ha, tingnan ko lang katropa Chris. Bro, God is here. Madayon kita. Meaning yung madayon kita is tutuloy ba tayo? Ayon, yan. Madayon kita, tutuloy ba tayo? Sabi ng isa, ikaw lang, matutuloy ba tayo? Ang pusil ko bro, ginbawi kagabi pa. Ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Yung baril ko daw ay binawi kagabi pa. Oo. Then, tanong ng isa, revolver? Oo. Tapos, may isang yung combo nila, ha? Pero kung madayon ka, sige, we use one gun la. Kung matutuloy tayo, gagamit tayo ng isang barilang, one gun. Yun. Yung sagot ng isa, ayaw bro, dapat dalawa. Sabi ng isa, kung matuloy tayo, pwede namang isa lang. Pero yung isa na kausap, mga suspek ito, sabi niya, Katropa Chris, wag, dapat dalawang baril. Tama ba, Katropa Chris, yung nasa konbo na nakita mo? Dito pa, sabi pa dito, adi ang revolver bro, pero adi himama. Yung ibig sabihin dyan na Katropa Chris, nandito yung revolver bro, pero nandito si mama. Ang sagot naman, keep safe bro, dadadun ako. So, keep safe lang yung baril. Dadadun it revolver. Yun. Kung keep safe yan, dahil dadalhin ko din yung revolver. Siguro katropang Chris yung 38 revolver na. Anay bro. Waya, pinaliktad ko lang ha, kasi alam mo naman kung ano yung waya. Bibiling at paagi. Teka muna bro, maghahanap ako ng pamaraan. Sige, chat mga 7 kung madadala mo. So yun, marami pang mga usapan na katropa Chris. Yun. So parang lumalabas dito katropa Chris na planado yung gagawin nilang krimen. Oo. Nasagot ko ba katropa Chris yung katanungan mo? Dahil lumalabas na alam nila kung ano yung magiging consequence, then may mga naglalabasan pang mga combo na planado talaga yung gagawin nila. Yun. How's that katropa Chris?
5: Oo. Roger on that, katropang Reggie, no? Salamat sa pag-interpret. At nandun sila sa maling paniniwala na kesyo sila 15 anyos pababa.
0: Yes, sir.
5: Ay automatiko na sila ay hindi mapapanusahan. Pero sa totoo lang, mali yung kanilang paniniwala dahil nandun sa batas. Na bagamat below 18 ang gagawa ng isang krimen na na may discernment.
0: Discernment. Alam.
5: O alam yung epekto ng kanilang gagawin, maski minor de edad, meron pa rin siyang liability. So, yun ang hindi nila
0: alam.
5: Basta ang akala lang nila, keso
0: minor de edad,
5: ang edad nila, 14, libre na sila.
0: Kasi yung tinatawag na discernment sa batas, sinahanap ko nga dito, kung sa English pa, the ability to judge well. Meaning, alam mo ang ginagawa mo. Sa batas, i-review ko pa katropa Chris, kasi pag alam mo ang ginagawa mo, kahit ikaw ay minor de edad, mayroon ka pa ring pananagutan. Diba? So, tinitingnan doon sa batas natin, na kung may parang sinasabi doon na pag may discernment, alam mo, talagang may pananagutan ka sa batas sa katropang Chris. Pero depende pa rin yan sa abogado kasi alam mo naman, may mga abogado din siguro yan na kukunin. Depende yan kung ano ang mangyayari. Basta ang sigurado lang sa ngayon, dahil sa Republic Act number 9344 or itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga gusto nangang ipa-amenda ni Senator Ruben Padilla na ibaba sa 10 years old yung criminal liability katropa Chris. 10 years old. How's that, katropa Chris?
4: Mainam na pagpapaliwanag pang Reggie, pero ang follow-up na tanong ko, yan bang tinutukoy natin na screenshot ng chat or text exchanges, ay may impormasyon ba kayo dyan sa Tacloban na kumpirmadong ito ay palitan ng konvo ng dalawang suspect?
0: Sa totoo lang, katropa Chris, dahil alam mo naman na mahigpit ngayon ang ating mga authorities. Sa totoo lang, hindi pa, wala pa tayong kumpirmasyon na ito ba ay talagang konbo ng dalawang suspects. Pero ito ang naglalabasan, katropa Chris. Kasi kung tatanungin mo naman yung mga authorities natin, hindi sila nagko-confirm. Hindi nila dinideny, hindi din nila kino-confirm, I mean, kung ito ba talaga yung convo ng dalawang suspect. Ika nga, ay tikom bibig pa yung mga authorities natin dito sa Tacloban. So itong mga nagkakalat na mga information, sa totoo lang, ito ay mga nakukuha natin sa social media, at kahit ipakita natin ito sa mga authorities, talagang tikom bibig sila, katropa Chris. How's that?
4: Katropang Reggie.
0: Kasi ngayon, kung nakikita mo, katropa Chris, sa monitor mo, yung reporter natin ay nasa mismo ng lugar kung saan nangyari yung incident, sa San Jose National High School. Yun na, katropa Chris. Right?
4: Roger, doon nga sa narinig natin kanina na darating si Secretary Angara, may mga lalabas pa na mas malinaw na informasyon sa pamamagitan nyo, mapapahagian nyo kami dito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Katropang Reggie.
0: Yes, sir.
4: At ilang muna sa akin, mula dito sa XFM Tugigaraw, Katropang Reggie.
0: Okay, thank you so much, Katropa Chris ng XFM Tugigaraw. Yan. Alright. Inin ma, Katropa Well, update yun na dida, Katropa Well? Ano yung mga update dyan? Kasi patuloy naka-monitor yung XFM Tacloban, XFM Philippines.
6: Actually, Katropa Regen, yung update ngayon ito, dumating na si Secretary Angara.
0: Teka, yung kwan mo, yung monitor mo, Katropa Well, nag-feedback. So, confirm na dumating ngayon na Katropa Well, si Secretary Angara. Ngayon ba ay nasa loob na siya ng San Jose Elementary School, Katropa Well?
6: Tama yan, Katropa Regen. Nasa loob na si Secretary Angara. Yung mga kasamahan niya doon sa DSWD, mga polis, at iba pang mga ahensya na nakapasok na doon, at saka nagkataon na sila lang pulong-pulong at pag-uusapan kung paano talaga yung gagawin nila sa eskwelahan na sa San Jose National High School.
0: Hindi ba nagpa-unlock si Secretary Angara na makapanayam yung media kahit konti lang?
6: Kasi sa alak ko ang informasyon natin kanina, Katropa Reggie, may isang spokesperson nila doon nga sa Med na mag-ambush interview lang muna tayo. Baga 2 to 3 questions lang muna. Yung maximum 4 na questions. Kaya nag-usap-usap dito ngayon yung mga national media, local media na kung sino talaga ang magkatanong.
0: All right, sige. Aton hulaton na Katropa Well, ha? Kung ano itong baga ma itatabo.
7: Okay. Balikan na kita iya, mga katropa, no, sa aton matarang pag pangalagad. Inyong nabatian ro mga report live halin sa Tacloban City, sa XFM Tacloban. So nag-abot na si Secretary Anggara, no, ita Department of Education para makipag-meet up pa sa pamunuan iti eskwelahan at iba pa nga mga ahensya ita gobyerno sarayang kanagya nga natabo kahapon it agahon while ongoing rung klase mga katrupa it daya karanga mga inunga, no, sa San Jose National High School dayrong eskwelahan kung si natabo ro nasambit karanga trahedya mga katrupa. Now sa aton makaron nga pag propadayon mga katropa Dudoy, paki kuan niya ni Dudoy si Sipre para mabalik sa dati. Daya nga nga pagpamaril mga katropa nga natabo, no, sa may Tacloban City is makonsidera ton nga trahedya sa iya sa Pilipinas kasi first time sa San Jose National High School sa Tacloban City, first time sa Pilipinas. Ro mga maurang klase nga mga senaryo na babatian yata naton ra outside the Pilipinas. Amerika, simpato sa Australia, ibang mga lugar nga may mga matinding nga mga pagpamaril nga nagakaganabo sa eskwela. Now, tatlo ka mga inosinteng mga estudyante rong namatay. Ag pila pa rong mga ninahan. Agro mga suspect man is minor. Estudyante man it eskwelahan. Sambilog raya sa mga makangidlis nga insidente it kinagamo sa eskwelahan sa kasaysayan iya sa Pilipinas. Now, naristo man matod na ito ng mga suspect dahil karang mga unga nga naggamit it mga baril nga na-recover ngon itaton nga mag... Now, roon na dapat naton nga basugon di kara. Hay, bukon it dapat nga ubrahon yang naton ra nga kasimple nga isyo. Kasi mamba, ay mga inunga malang sandaray. Mga kabataan. Or nagkasagagang ruray karang nga... So, kung may plano nga pagdaga it baril sa eskwelahan, ag nagpagupok nga nagresulta it pagkamatay it mga kapariho nga mga estudyante, mabugat nga halit sa mga biktima ra mga mabugat para sa pamilya, ag mabugat para sa komunidad. No? So, ginhungod eh. Ginplanuhan rukrimen mga katrupa. Diba? So klaro nga may mas mataas nga level nga nakasayod dahil ka nga mga unga nga ra. Nga saga ra. No? Nga nagresulta sa raya ka nga ginubra it dahil ka nga daiwang ka mga unga. No? So, kabudlay nagatao ita opinion kung ano rong motibo. Kasi hasta makaroon ongoing parang investigasyon eh. Sa inisyal nga tanaton nga pagpati, di kara medyo tripping yang. Kasi may gin tugaran ro daywang ra kung hamaan nga gin obra nanda ro maurang klase. Diba? That's why rong bisan sino nga mga tao nagausoy it simply yang nga explanation. Purely bullying bagara? Or impluensya it internet. Di ba? Sa bilog man ginatanaw naton kung may problema sa pamilya or sa mental health. Posible nga may mga papel ruraya nga nga mga ginpangminso naton mga katrupa. No? Pero obligasyon si gyapon itaton nga mga otoridad nga tumuron rong bilog nga istorya bago magtao ita final nga conclusion. Now, may sambilog pa nga seryosong isyu nga dapat tawat igtupangod di kara. Ro-access it mga minor de edad sa mga baril. Di ba? Kung matuod ang mapamatudan nga ro mga armas hay ginapanag-iyahan it anda kara nga mga ginikanan or pariente o pulis, soldado nga may legal nga ginapanag-iyahan ruray nga nga mga armas. So di kara dapat mabusikad kung paano nakaabot sa alima itdaya kara nga mga unga ruray kara nga mga baril mga katrupa. Diba? Ro responsable nga pagdahan naton sa baril hay bukod niya't simpleng administratibo nga kaso nga atubangon it pulis. No? Issue raya it kaguwasan it pamilya at the same time it publiko mga katrupa. May mabaho nga sa gabton ro mga nagapanag-iya nga ra it baril. Kung may una nga kapabayaan sa pag-secure it anda kara nga mga... Diba? Kasi ro, kung pulis ro nagapanag-iya o soldado, ro armas para kanda, anda taron nga ginadahanan eh. Ginakonsider ro tananda ro nga asawa, nanda partner in life ah. Ro mga baril nga ra mga katrupa, kung una ka sa serbisyo, pulis ka man o soldado. Doon o ginatanaw na ton mga ron sa sitwasyon nga ra. Now, paano nakasugod di kararo juvenile justice law mga katrupa? Iya sa Pilipinas, rayro nagapanguna nga layi. Republic Act 9344. Nga ginamyendahan it Republic Act 10636. Under sa layi mga katrupa, rong unga edad 15 anyos pa na ba? Mostly gitaron exempted sa criminal liability. Magguwas yamang sa pila ka mga legal nga konsiderasyon may kaangtanan sa discernment or intervention program mga katrupa. Roma sobra 15 anyos man pero wapat 18 ha ibutang ta mga 16 or 17 na biman may sagabton yung temaw kung mapamatudan mga katrupa ha? Kasi may discernment nga ginatawag may bastante nga pagintindi sa saga ag tama nga anak ang gitubra. Doon ro layita sa juvenile justice law iya sa Pilipinas. Pag 15 years old, what discernment? Diba? Exempted imaw sa criminal liability. Now, sa maurang kaso, magiging pangutahan na ra sa mga kwan eh, sa mga hukom or sa kurte. Ro discernment nga ginatawag mga katrupa. Di ba? Kung napamatud-an nga may pagpupahaom, nagpreparar, gimplano gid baga. May pagbuo it armas. Ha? Ag kun may klaro nga intensyon nga magpamatay mga katrupa. Kung nagguwa makaron sa mga conversation it daywa, nakaplano ta eh. Nakaplastar gut ah. Ready ta makulong sayod ananda kon ano ro magiging kahinat nanit anda kara nga kabuhi. Naghambag ani ito sa conversation ro sa bilog nga ay dire man kita makulong kay mga minor. Sumabat sa bilog no, may discernment na kita. Kamayad kantiguhan mag-analyze sa sistema itlayi mga katrupa. Subutan bagon sayod nanda. Nga saga randang ginaubra. No? Nagplano eh, gimplanuhan. Ag may intensyon ta nga magpamatay mga katrupa ro kay. Oh. So di kara pa ang mabaskog ro argumento it prosecution. Abot sa korte nga ro mga suspect may discernment mga katrupa kasi sa mga grounds nga ginatanaw nato. No, the question is makulong baga sandara kapariho it mga kriminal dudaya kara nga mga unga pero hindi naton masabat ron kasi medyo pero kung mapamatud-an nga may criminal liability rosangka minor di edad may mga espesyal tanga mga patakaran para kanda rulaye. Diba? Para sa mga children in conflict with the law or CICL nga ginatawag. Posible nga magpaidagom sandara mga katropa sa family court proceeding. Ibutang sanda sa mga youth rehabilitation facility. Makaangkon ita

That's why nga, gina-expectar naton rung maid-id nga investigasyon ag maid-id nga pagbusikad karait korte mga No? Kunano kagapad rung sagabton it mga suspek. Diba? Kasi first time nga natabo nga maura mga katropa. May mga krimen nga involving minors pero may discernment. Pero raya is 14 eh. 14 and 15. Aguna sa layero, 15 years old. Hay hindi imaw, exempted imaw sa criminal liability. Mga katropa. Pero ginatanaw tangani nga, pwede ko tasandara matawan it discernment kasi may pagplanuro anda karanga pagpatak. Diba? So yes, sa Pilipinas, chimpungon bagara para mag-uhuntaro juvenile justice law. Dahil sa natabo nga sa Tacloban si... Dayarong sintro makaroon it debate it tanan. Ag posible, gina-expect sa mga masunod ng mga binugan, debatihan rupag amyenda sa juvenile justice law yes, sa Pilipinas. Ha? Abo o naghambag nga dapat higpitan na nato rung layingara. Dahil nga ni may mga minor or minor de edad nga nag-aobra it grabit ang krimen. Ha? May iba man nga naghambag nga bukon tarong edad rong ita criminal liability ro problema naton iya sa Pilipinas kundi access nanda sa baril kapabayaan it mga ginikanan di ba dili no ginatanaw naton kanon oh ro timprano nga pag makumo at the age of 10 years old siguro kan tiguhan yo sanday kung paalin naga obra it crime. Ang sambilog pa nga problema mga katropa is rung kakuwangan ita intervention ita aton karon nga no ag ro access it mga kabataan sa internet kasi sambilog nga natanaw di kara rung access nanda sa internet nga kon paalin nagaobra it maurang nga mga krim di ba that's why nga kon katon bukon yang it bastante nga simple ang hambaw naton nga ipanawagan ta nga ipanabarong edad it criminal liability. No? Nga haron yung tabiro ginawangag it iba, dayarong sabat abi para makalikaw kara nga ipanabarong edad it criminal liability kung kakon bukuntare. May mga lapses mga katropa nga nakikita kita bisan ng mga ginikanan. Pras karon sa access it mga baril. Di ba? May lapses ro mga ginikanan sa mga minor di edad nga ra kun hamat naghimoy ta krimen. So bisan nanong mong bag-oro laye mamatag gihapon nung question kara. Paano nakabuog it mga armas ro mga unga nga ra? Ham and white nakapano nga mga ginikanan nga sa posibleng plano nga maghimo it maurang klasing trahedya. Agrong question pagin paano mapunggan sa masunod nga mga insidente mga nga maura mga katrupa. Kabay pang last hunda. Ah? No, importante ng hustisya makaroon para sa mga biktima eh. Gausit at hustisya ng mga biktima nga mga nagkagamatay ng di ba? Pero importante sa tanan, dapat tampad gyapon ng pag-imbestiga naton sa mga kakuwangan it pamilya, kakuwangan it ginikan. Kakuwangan it eskwilahan. Doon doon. Ag mga institusyon nga may responsibilidad sa pagbuyot it daya nga mga armas. So kung hindi rama sa batrong maura nga problema, imaw malatagi hapon doon. Magiging ugat yun na it problema iya sa Pilipinas. Posible nga mauman sa gihapon ng natabo nga trahedya. Bisanano mo pang higpit it na ita laye kon may kapabayaan rung ginikanan it daya karang mga wa di ba so kanu para gin debatihan ro juvenile justice law iya sa Pilipinas wa man gihapon bisan ibutang tang ang papanabaan pagidro edad it criminal liability ima man sa gihapon kon may kapabayaan rung ginikanan may kapabayaan rung pamilya rung mga institusyon nga magatutok sa rekara nga mga unga mga katutok.

0: kabilog nun sa mga problema sa mga...
1: Bullseye!
0: Sa itong makaroon nga pagpropadayon, sa itong karang pagpangalagad, no? May mga update pagkita karadugang ang mga investigation, pagtutok naton sa rekara nga trahedya nga natabo sa Tacloban, mga katropa. Good morning sa itong nga mga... Nagtutok ka kay ina sa aton karang Facebook live kay Manu Rolando Flores. Good morning kita, naga-monitor mo.
2: Good morning.
0: Kay Yamyam Masangya, good morning. Aljon Dirilo Navarro, good morning. Sa Ruel and Junior Barbershop, pag Alpatic Cellphone Repair Shop, una kay Robert at kay Cap Junior, good morning. Dibina Yepes, good morning man.
2: Good morning.
0: Maylin Arribalo, good morning ha. Good morning sa Arribalo family, naga-monitor mga karon. Oy, kay Mama Marie Chris Tantingco Pulmones, good morning.
2: Good morning.
0: Sa Mercedes Village doon. Kay Jerry Bukan, good morning. Si Junal Indicasa, good morning. Kay Darini Rosgal, good morning man.
2: Good morning.
0: Nakatutok man makaron. Si Wawi Season, good morning. At si Cloyd Beltran, good morning.
2: Good morning.
0: Oy, may isyu pa ganin man kuntang kita nga pagatalakayon. Hara mas matindi man yan ero natabong ara sa Libakaw. Ha? Ruputuro it mga estudyante, mga katropa ay watsa na sila. Mako mo nagigiskwela kat pilang dagon bayawon ro kwinta. Di tagal mapuslan di imo nga tong gintunan kasi bukon at accredited ro iskwela. Naggastos it pilang libor nagsakripisyo ang estudyante pero anong tabo sa Libakaw ngarang eskwilahan.
2: Ay
0: mga development karon kita ha, batay ninyo. Ya sa aton karon nga pagpangalagad sa ibang mga news and public affairs. Ay dayang porsyon ha. Hatod na katon ita Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita ro na samtang nagapropamati mga mainit nga mga issue makaron nga kaon. So Santon Gold Coffee Mix kabaaboron nga benepisyo ra aton nga gawas nga mabuo mga katropa, no? Bukod nya simple nga kape. Kundi kape nga makapanami sa aton karanga gawas. Nagapabasko kita aton nga resistensya o white side effects. May santon doon, malunggay, spirulina, a garlic. May mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian. May glutathione pa imaw. At collagen para maging makinis ang manami ra aton karanga pagkita. Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Number 2, Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold may mangustin. Ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Manami iro binipisyo sa gawas kara. No? Kung adlaw-adlaw nagainom it Santon Plus Gold. Ginapabasko graton kara nga enerhiya sa gawas, ag aton nga resistensya. Ginalimpyuhan ng gawas, ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansi ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidant sa ag nagaprotektar sa pagkasama dit aton karon nga. Okay? Santon Plus Gold. Anara it yes to health. Incorporated. Mabaka rin sa mga butika, mga katropa. Rosanton Plus Gold. Oy, good morning, ane, kay Bernard Delpin. Watching makaroon sa Facebook Live from Kawayan, New Washington. Okay. Ato makaroon nga pag-produyan, 8:47 na. Raton nga oras. Alikantara, ha? Ibang mga mainit pagid nga mga topic ko. Pero bantay ninyo sa ibang mga news on public affairs ita, XFM Kalibo. Madaling ang gid. Mabasyada na kita aton ng mga reminders. Kindly stand by.
2: Bullseye!

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga rally event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagayt mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Cellphone Plus Cold.
2: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay ko'y may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Cellphone Plus Cold.
3: Iba ka sa lahat.
1: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Sa gari, sa kaservis ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ang nagsakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rafael Europe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Nganin ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Coffee break na naman?
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Sanson Plus Herbal Oil. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3
0: Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
8: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18, umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswarteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon no windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.

0: balik kita mga katro para aton nga oras alas 9:02.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Aton nga oras, pero ginakuyabos naman kita mga katropa ita chimpo sa aton mga ron nga pagpangalaga. Dahil ang porsyon nga rahatod ka aton itsanton, vitamin C. Importante nga may vitamin C ro aton nga ngawasan. Ro, santon, vitamin C, alin ron sa alkaline nga vitamin C. Mga katropa, ginapabasko ro aton nga resistensya ro aton nga immune system. Kapin pa kung mga adlaw-adlaw, may mga physical activities kita. Ginasukuan man kararong gaoy. Kung nagainom ka itsanton vitamin C, matik na ay makabulig-bulig na makalikaw sa mga bagat. Posip on trang kaso, gawa naton kasi sa bilog ron sa mga rason paglala itaton ng mga problema sa awa. So dapat may vitamin C kita. Pabaskogon naton raton ng resistensya. Mabakay sa mga butika, produkto ra it Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ginakugabos na kita ita oras, alas 9:03. Ibang mga mainit ka mga topiko, istoryahan ta sa ibang mga news and public affairs ita XFM. Kalito. Naging kakbayag, kabulig naton sa atong karangang technical side. Kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon sa atong karangang technical side. Iyaman sa atong karangang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino.

kita sa pagratsadet aton karang mga balitaan. Katropang clergy at sakay manit patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Culas. Iba pa nga mga mainit ka mga isyo, tanbay sa masunod man nga programa, serbisyong katro. Tangagan, kuamon ka rin nga General Manager katropang Edwin Karim, at kuamon ka rin nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alin Nascanio, nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

Mga katropa, exciting dito!

0: Gold Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Tekos-tekos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong. Yung sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil. XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: próxima, katropas, XFM Calibo Philippine Standard Time, 12 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: May Reña Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. May Reña Gaon, Probinsya, Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagahan programang Servisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw with Martens, Petsa 23 sa buwan ni Hunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tian. Good morning! Happy Tuesday, everyone! Martes na naman kita makaroon. Kamusta rin yung karoon niya adlaw? Kamusta rin yung karoon niya bugtaw, mga katropa? Sa mga katropa nato ni karoon na nga nagahikot na. Nagaamat-amat na di karoon hikot sa mga banggirahan dagapugan. Sa mga nagapurupamahaw pa lang nagapurupangapi. Pero iba karahay. Paagto to eskwelahan, paagto ita. Trabaho, kung si man ka mo. Rin yung karoon niya mga transaksyones. Ano may yung mga kaganapan magkaroon niya adlaw at Martes. Keep safe everyone and happy Tuesday. Uy mga katropa, sakit alas 9 sa agahon. Makipag-angot ka kung mga katropa, sakit alas 10 sa agahon. Makipag-angot ka kung via texting sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Well, rato niyo pagdambihan, rato niyo pag-abi-abi, rato niyo pag-welcome sa mga katropa nato. Yung naka-monitor tutok na sa naman transistor radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibu Megahertz 96.5. Good morning mga katropa. Sa mga katropa nato, yung drivers with lovers. Nga nagapurpamati samtang nagalibot-libot, nagataris-taris sa ito niya Banwat Kalibo, Probinsya, Taclan. Good morning, stay hydrated everyone. Sa mga katropa natin niya, may mga outdoor activities sa mga required magtrabaho direct under the sun. Mga katropa, stay hydrated. Magdagagi dito, panangga, saray ka nga init o ugan man, rain or shine, dapat may panangga kita kara, mga katropa. Okay, turn niya, haom kita anytime. And of course, good morning, mananay. Sa ito niyo, mga solid katropa out there. Sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kutubit Magabotit, ito niya pagpangalagad, pag ililibas sa may Isla at Boracay, mainland Malay, sa 1st and 2nd District, ito niya, Probinsya Taclan. Kabilugan Western Visayas. Good morning, mayong aga. Maya rin niya agahon, mga katropa. Sa mga katropa natin niya, overseas Filipino workers, ako ng OFW. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Si may kamong partit kalibutan, ano man yung oras niyo karoon yung mga lugar. Mag-monitor na sa XFM Kalibo and Kabilugan XFM Network Philippines through XFM Radio Mobile Application. You can download it for free, ha, mga katropa. Kutubin may internet ka mo, may data ka mo, di karoon. Pwedeng git ka mo maka-download XFM Radio Mobile Application. Exciting! Okay, good morning, gidaanay sa mga katropa natin na katutok online. Uy ha, good morning, gida mga katropa, karapang wowy season. Ano sa may Ganzo and Hamindan Capiz. Nag-monitor git, karapang red na Andrea. Uy, kay Ante Andrea Gidara, nakaroon sa Madalag. Good morning, beautiful, karapang clear shout out yes, sa Poblasyon Madalag Public Market. Sa Marsha's Variety Store, at sa family na Bayran Nieves sa Ilog, sa Kabangan Madalaga Clan. Ay, good morning everyone. Happy Tuesday. Gila na sa mga solid katropa natin out there sa may Banwa It Madalaga. Ano man kira bang round year, ha? Tuesday pa lang. And reminder, gila na ha? Ay, alas 9 pa lang.
1: Exciting!
0: Magtrabaho muna tayo. Pero kung kain, ano, tara? Pwede gid ah. Pwede gid kira pang round year. Basta foods. Pero kung iba, hay,
1: Exciting
0: Tuesday sa mga katropa natin sa may Metro Kalibu Water District. Happy monitoring everyone. Kamusta man ang mga bagay-bagay? Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Kaya pa ba today? Kaya pa ba ang mga kaganapan ng mga katropa? Karapang Leopoldo Martinez Jr. sa Bilugang Randoy. Martinez family, good morning. Anak sa Ali Putos, no man shockline. Ay, good morning mananay! Kay Karabang Dang Villanuevas from Taipei, Taiwan. Sana all gitaro ako ng solid katropa nga rin. Patabok-tabok yun. Alas Karabang Dang nga rin. Sponsored Matimora it na nga unga rin. Karoon niya travel. Sana all. Karabang Josephine Sistorias Valencia. Good morning. Watching live from Kalibo pa shout out sa ako niya friend na sa Iloilo City. Oy, good morning gitani sa mga katropa nato. sa siyudad sang Iloilo. Mayong aga, everyone. Pero bang Jory Jorfa, good morning, my dear. So cute talaga. Ay, sana all.
1: Exciting!
0: My dear, natatawa ko kahapon. Gustong-gusto ko sana mag-comment kahapon sa'yo. Kaso, wala talagang load. Kaya nakikinig na lang ako sa radio breakfast, my dear. By the way, my dear, good morning. Thank you so much. Katropang Jory Jorfo from Tabao Banga. Ano gitaro imong ginaya? Hibayag-hibayag kahapon. Gusto mo gina mag-comment kung pwede ang nong magsugod sa radyo karawang Jory.
1: Exciting!
0: Ano gitaro ato niya topic kahapon niya? Gusto mo gina magsaligbat? Ano gitaro gustong isaligbat nga rin yung karawang Jory? Ay, isaligbat makaroon. No? Bukas ro ato niya linyadag eh. Da karawang Jory. So, good morning. Gidao na kinyo ha sa Tabao Banga. Karawang Ilig Chinita. Good morning. Ay, sana all. Nagapuro pa nga si Ilig Chinita. Katabang Aljon Dirilo Navarro, good morning. Mapabasuon kita nagas. Ay sana o mapabasa.
1: Exciting.
0: O sino mga magauna? Mga maga di karon nya kinahangan mabasa. Kinahangan sablig-sabligan.
1: Exciting.
0: Ano kita ro mapabasa kon Katabang Aljon? Ay sino mapabasa hinaga? Or hindu na pala nga bispiras. Basa gon. Ay, sana all mabasa. Rewa, bitsugo din aga, no? Rato niya mga katropa, especially yung mga estudyante. Hay, yung sa Banwat Kalibo, I don't know sa ibang nga banwa. Pero yung sa Banwat Kalibo, hay, temporarily nga, watlase. Ay, kaparte man gyapon at celebration ita kapistahan ni San Juan di Bautista. So, siin ka mo mapabasa karahin aga mga katropa? Or hindu na, ga-early ka mo?
1: Exciting!
0: Ay, bisperas, pwede yun doon katropang Claire. Ay, sin ka mo mapabasa, sin ka mo mapabumba, hinaga. Or sin ka mo maswimming, saan kayo si sisid at mababasa?
1: Exciting!
0: Hoy, magdahan kita ka mo ha, mga katropa, sa mga magasisid, magapabasa, magapabumba. Ay, may mga bumbahan, tabi ka rahin aga. Kaping ko sa bumba, raga buo tubig, ay libre tabi ro sa bumba. Sa basya ko niyang rin kimo, ay literal nga basa, mula ulo hanggang paa. Di ba kakarapang Ilig Chinita, sana all pabasa? Hay ikaw, ato pa rin mong ginahugat-hugat ka ra, hinaga, ay bagas anyot ara. Pisada na nga ni Kararo Iba. Pero, uya, sa mga katropa natin, i-friendly reminder from your katropang Claire. Kung nakita man ninyo nga pagtutrabaho ro iba, aga, nagasinyas nga, hindi gitsa na magpabasa, irespeto gid natin mga katropa. Although nga, kapistahan man lang ni Senior San Juan di Bautista, pero bukod nyo dat pinakaraya ro essence ha, itana karon niya pista ni San Juan. Bukod tara ita, nadudugaan yung tagilat respeto sa kada isa. Ay, may mga katropa, tabi kita nga. Siyempre, iba late, gaalto pa trabaho, wamat bagon dun niya, gambong, wat bagon niya pang ilis. At kung nagasinyas, gid niya, hindi sa napagbasyon, respeto lang man karon no aton niya maigatao. Hindi ka mo magpamasya, mga katropa. Although this is our tradition, kagabanan sa mga katoliko, no, aga mga, may mga lugar, gidaabing tradisyon yun aron, nga gapang abang, bas on ro nagaagi. Pero mga katropa, buko na bitanan ay syempre buko tanan ay nagaselebrar mat mga kapistahan, although iba understanding mat ahay total piyesta man, pero may mga una gid ah, may una gid aron mga katropa, may una gid aron nya indi magpabasa. So respeto lang kita karon. Ag sa mga katropa man naton, sinyas gid kamo kung wa kamo na ila mabasa man, sinyas kamo nga wagali ka muna ila mabasa or yun nga kung kapin kung wakamot mga bagon. May mga katropa matabi kita nga said nanda nga rayang area may gapamasa kita nagabagon man sandaron it mga pangilis nanda, pero may mga una kita hindi kita maduwa mga katropa nga uwa na ila mabasa at the same time uwag darot bagon nga pangilis nga ni nagasinyas kita sandaron niya hindi kami pagbasa, hindi kami pagbasyahan. So kung makita nato doon mga katropa mga makaroon doon niya sinyas, mga makaroon niya abiso, respeto ro aton karoon niya igatao. Okay, bukot tanan hay ano bukod para sa tanan abi eh, ruray ang bagas ana no. May mga una kitang katropa nga although they understand the tradition, it ato yung mga igmanghod niya katoliko, mga igmanghod niya nagabagasaan niya ra, pero kung sanda mismo ro nagahambaw niya, hindi sanda pagbaso, nahi respeto lang mga katropa, kapareho at respeto ag pag-insindi nga andang ginatao akinyo nga mga sa igmanghod natong mga katoliko ag sa mga igmanghod naton katropa nga nagapartisipar gid sa rayka ng mga bagasan. Okay, let's respect each other mga katropa, agud mapabili naton rupees and order kalinungan ag rupee na ka-espiritu tarang kapistahan ay magkay nasadya ag magpangamuyo of course no ag bukon it ko ama tabi sa sobrang kasadya naduduga do respeto do boundaries do linya hay na nagagapaganubra no nga nauuli sa pagkasamad sa pinaka essence espiritu itraya karang kapistahan. Okay, tandaan nato na this is a religious feast mga katropa, bukon it ipangibabaw naton do kabastusan o kon pagkaduwa it respeto, hindi kita maghambang ay ka KJ man da pista man ay doon nga na masugod ka ron do, may boundary rutanan, may limit ma rutanan mga katropa. Ag, respeto sa kada isa ga, doon yung dapermiro unahon natin nga i-implementar. Okay, a friendly reminder ron sa tanan mga katropa. Pero ako ay pwede gini nyo ako mabasa. Ay, okay taron kung pwede, taka na. Pero respeto natin kung hindi mo, di ba ga? So, doon yung importante karon mga katropa. Pero bang Erica Season, good morning. Magdahan yung tanan ro kapaligos. Doon pagida sa mga nagapagaligos sa bye-bye, sa resort, o siin man may tubig, siin man ka mo mag-swimming, aga basi baga dagan ka mo. O, di ba? Dagan ka mo sa kapin sa may mga kaibahan niya. O nga, mga nag-inom-inom. I-secure gid pirmi aron yung mga kaibahan. At time to time, may ga-check gid dapat. At bukon dapat tanan ay hilong. Okay? Bukon dapat ay tanan na kainom. Dapat may una gid nga anang espiritu ay buhi na buhi. Bukon niyang dapat isalig nyo lang sa isang tao man. Kasi ba magpinahilong man kamutan na ay una man si ano, una man si Kurundaya nga ray. Imo lang karon mabantay. Ay kung pilang bilog anaro o nga ay ma-monitor na natanan ro ay magbutang gid it ano gyapon ah ita kumbaga hay espiritu mabuhi gyapon ning imo espiritu bukon it ubos-ubos gid kapin ha kung abo kamong kaibahan niya o nga mga indi kan tiguhan maggangoy ro mga nagainom-inom indi magpa-subray base ba indi na mo hindi na kamo makabutwa after nyo magsisid, ha? Tugugan, tamig doon si daob tubig. So, likaw-likawan nato na rin mga raya nga, pwede man malikawan yung mga aksidente, no? Nga mga, nga pwede gidraw niya mauli sa kasugubo nga, hitabo nga dapat excursion, nga dapat pag kinasadyay, mauli sa trahedya, no? Mga katropa. So, rin mga makarandaya nga bagay, pwede gid malikawan. So, mga precautionary measures, mga prevention niya, nga mga himuon ay doon yung permiro i-secure pagid nato na sa mga nagapagaligos, inaga, may mga excursion, inaga, may mga pagpaligos sa bye-bye o kung ano man doon yung resort. So, maging ano ka to, leksyon, mga kinatabo sa palibot, mga wagatoo nga drowning incident nga, kada San Juan, kapistani San Juan, ay doon yung disambilog sa mga ginatutukan, ng mga baybayon, ng mga resort, ng mga karsa dahon, ay kaabo-abong hilong. Sa mga hilong di karon, tapos nagamaneho pa, ay magpahuway gidra yun, anay, bago magmaneho. Ay, basi baga, kabo okay, ay, may madagahig, tagali ka mo, ha? Mga katropa, magpaaywan gid it alintro ah sa inyo karon nga kaugalingon bukod it ubos-ubos gid ruta na ni basi baraya lang dai no inyo nga maging last San Juan celebration. So do ino aton karon nga mga reminder no mga katropa. And karapang Marinaline Gumban Relo, good morning. Happy monitoring. Karapang Aljun, dapat may ilis lang gid ikaw dala para sure na magpabasa gid. Agroy lang man no, may mga iba gid abing nga hindi ka naman kagubot, itabiso nga, hindi nga niya ako pagbasa, bas-on gid. So sa mga katropa nato niya, hindi pwede mabasa. Hay, haron gid ron, mag-secure na ta gid ron, atong kaugalingon man siguro ah, bago lang man kamu ita, in case man, case-to-case basis, no? Ay, daga lang man kamu it pang ilis, mabasa man kamu, hindi. At least ay, may inyot ang plan B. Or yung mga dokumento, hindi pwede mabasa, butang sa plastic ah. Hay, haba ko nga ni mga katropa, buko ni tanan na bi eh, hay nakakagubot. May mga manugbasa nga hindi kagubot sa abiso nga. Hindi sa na pwede bason. May mga katropa man kita nga hindi pwede uwa na ila magpabasa no. Ay may mga una gid nga katropa nga hindi man kagubot nga hindi ni pwede bason, bason gid sabihan gid. So ko amatay kita mga nakaintindi doon yung nga niro makasugubo ko amat kita lang tapos mga nga nag-adjust yung mga nakakaintindi pwede lang natin adjust yung mga uwa nakaintindi hinuno pa tapos sandara makaintindi tubuan it buot diba gano pero anong gid makunta no para sa tanan niya respeto gidagid aga kita lang man nga rang aron wa na ila mabasay tama aron kung pang Aljun kaya kaso por kaso agud safe kita dagagid kita it pang ilis lang hay mimang una gid ang hindi gid kagubot no hindi gid kagubot eh so at least safe ro imo karon nya pang ilis ro mga dokumento butang agi sa plastic ah no aga sa mga hindi ka intindi base baga maka tapat ka mo it inyong katapat di ba ga nya permi lang kamo nga kamo ro gina intindi hindi kamo ka intindi base baga makatapat kamo it mapuno, di ba? Ang makinanda kung puno na ang salop, kailangan mo na itong ano nga nirin, salupin o ano nga nirin, mga katropa. Kumbaga, kailangan mo ni mong buhinan gini, nagapa ang apaw ni, di ba? Napuno na, bottled up na siya. Ay, kanyo ko na ipautuas, kimo eh, ay. Kundi nakakita ka katapat, so huwag kita na ilang mag-abot sa makarunduyon ng hitabo, mga katropa, di ba? So, hindi pwede nga, permi ka inchindihon. Hay naanad ka nga gina-inchindi ka. Hindi pwede nga, permi lang inchindihon at mga nakaintindi. Roba nga hindi makaintindi. Hay, karun gida kagabanan. Do, nagaugat rayon. Do, mga ilinaway. Okay, so, madali mo lang maka-inchindi mga karoba. It's sign language, siguro nga, hindi. No. Kimulat aron kung inchindihon mo. Kimulat aron kung ipaproseso mo sa imo nga utok ag himuon mo. Napuno na ang salop dapat ka nang kalusin yon. Okay, karabang jury. I-search naton para mas ano kita. Mas sigurado. Amari karabang jury, wag it salik ka kung si katropang clear nga ra. Wa, medyo basta ruin do thought ba katropa kung 'di ba kung kung puno unhay kailangan gid abuhinan ni eh, nagapang apaw eh. Mhm. So yun do aton kanya ginalikaw-likawan. Katropang ay kay Mama Meds, Mama Medina Beltrantia, good morning. Una karon sa sanggo ng panalawigan ni Taklan, good morning. Katropang Flo Serfida Soriano, good morning. Pag napuno na dapat bitawan. Oy. Kailangan mo nang i-let go, Katropang Aljun, kasi pag puno na, mas mabigat. Kailangan mo nang bawasan. Tama no, grabe rin si Aljun niya. Ganap na ganap ka today ha. May pinagdadaanan yan. Yung rabang Aljun. Karawang Arnold Altivo, good morning. From Corona del City. Happy happy monitoring. Karawang TJ Ninoy Taloxlidad from San Francisco, California. Good morning, good day. Karawang Marlene Javier. Hi, guapang Claire. Shoutout man kami sa BGC. Watching live in Taguig, Manila. Best regards kay Mr. Jory Jorfo. Sure, gid ako sa Mr. Jorfo. Nga mapabasa, gid imaw. Mapabasa, gid imaw rahin aga ba o maluoy ka. Pero pang Marlene, masugot ka man nga si Karapang Jory, kay Muro Masabya, mapabasa ka man. Gay ka, tropang! Uy, keep safe, Karapang Arnold! Speed dan, dyan ka sa Ross City Capiz. Anong ganap dyan? Subukan ko po mahabol mamaya. Mahal kayo, papuntang Kalibo. Meron po kasi akong appointment dito sa Ross City Capiz. So, keep safe, Karapang Arnold Altivo, and travel safe, kid, always. Abi guapa pangitay iman ako it manugbasa buwas abay ara nga ni sigurang jury ho pasyahan ka na na sana o nagauso it gapabasa or mabasa ka na karapang Marlene hay bukas ka wine haom ka wine mabasa karapang Marlene anytime sigurang jury minko nagakagakaga man niya may mabasa may masabyahan exciting. Tama, my dear. Dapat lang talaga respeto sa dumadaan dahil hindi lahat ng dumadaan sa kalye. Katoliko, respetuhin muna ang sarili para irespeto ka rin nila. Doon yung gitangani. Mayad sanda nga, basa ako. karawat nagabasa. I'm so boring talaga. Hay ka bang Jory o si ka bang Marlene nagausoy? Ano ba yung ginahugat-hugat ni karon? Si ka bang Marlene nagausoy ginagani ro ita magabasa ka na. Agud hindi ka di ka mabored eh. Basya hi si ka bang Marlene.
1: Exciting!
0: For me, guapa, kung sexy paatar ko, example, agbason, abaw, maalboruto, gid lang ako maluoy. Kahit kanungon naman yung OOTD. Royon na punto ni Karapang Marlene. Eh. Pinaghandaan do OOTD for sa royon niya adlaw. Tapos mababa siya lang.
1: Exciting.
0: Ay siguro hinaga, ay pangbagay lang, anay ka mo ah. Akto lang, nagkamo sa iyong mga opisinang nakapangbagay. Pag-abot ito ah, ilis galing ah. Intindihan man siguro ni ma'am sir doon niya. Ilis na ako ma'am ah. Diba ka? Kumbagay, ano lang tanan na konsiderasyon para sa tanan sa manugbasa, sa mga nag-aagi, sa employer or para sa tanan di ba gay kapistahan man ni senior senior San Juan di Bautista mga katropa, so sa bilog man ra sa celebration niya mag-ugyon kita tanan di ba gay mag-ilintindi mag-intindihan. This is a feast, a religious feast, mga katropa. Bukon it, mag-ilinaway dayon kita, dibaga. Hi to Mr. Aljun, kamusta ka na? Kahit busy man, but it doesn't matter. Nalimtan na ang mga taga-XFM. Ikaw ka na pa, Marlene, busy. Ay, mag-PM ka mo ni, personal message ka mo ni Karapang Aljun. Una mo naman na yung Monosaro, well, ang Junior Barbershop na gayuhum-yuhum.
1: Exciting!
0: Samtang nagagupit-gupit ka. Patamyaw ko ang asawa si Erica Season, nga gabantay sa amon niya o nga sa Ganzon Elementary School kay Earl Warren Season. Good morning! Uy, good morning! Gidana sa bilog nga Season Family! Katropang Michael Villanueva Solina may daid niya agang katropang Claire. Patamyaw akon kasi Mario ya sa Lagin, Banua West, Numansha. Salamat, Ged! Uy, sa mga katropa nato, katropa nato na una karon sa Lagin, Banua West, Numansha. Good morning! Sana all mabasa. Aman ikaw, karapang Elmer. Hindi ka hinaga magpabasa. Wakat bason, karapang Elmer. Ano rumayad ka ra? Ha, agad mabasa ka di karo. Ano? Ay ba si Ruimot ang atutunlan ro kinahangan ni mo mabasa?
1: Exciting!
0: Iba't iba, binga, aparte tiyawas naton ro gusto naton mabasa. Ikaw ka, tropa, ano ro gusto ni mong una nga mabasa?
1: Exciting!
0: Abi, i-comment ron sa aton karon niya Facebook Live. Magwasan niyo karon niya mga radyo ay mag-monitor sa aton niya Facebook Live streaming. Sa aton niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. 36 minutos, makataliwan sa oras. Italas 9 sa agahon. Oy mga katropa, standby tutok sa aton niya pagbanong balik. Aton niya pag-awisteryahan na makaibahan naton ka na si katropang Santo Santa Maria Bow Magna Cum Laude o nakaroon sa Dilas La Salle di University mga katropa. Imagine Magna Cum Laude sa sangka prestigioso nga universidad sa bilog nga pungsod Pilipinas. Grabe arang mga katropa kadungganan no kay katropang Santo. Kumbaga itanan niya ng sakripisyo ay literal nga may balik gida, no? May resulta. So mga katropa, ato niya pagkasayuro, no? Ano ka nga bilog nga journey? Paano na nanaabot? Raya ka nga mataas, no? Matagas nga pagtapos with Latin honors kita mga katropa, no? Of course, bukod sa nato niya, tanan niya achievements, bukod niya tarunit, abi binuo mo nga tatanan ron. May pagsakripisyo, may luha nga gimbuhos, no? At may pagsunugid it kilay, no? Mga katropa. So, ato nun tanan niya pagkasayuron sa ato niya pagpanumbalik. Mga katropa, standby tuto ka mang kamudi karon kay man magpanumbalik kita after yamang pilang ka mga reminders. Kindly, stand bye.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm like caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon, healthy pa.

0: Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalaga ang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.

0: Pagkatapos XFM Calibo Philippine Standard Time 41 minutos magdaliwan sa oras sa it alas 9 sa agawon sa tanyang pagpanumbalik programa ng serbisyong katropa sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy mga katropa, so man na sa mga listeners natin out there sa mga bagong liso sa nakaroon yung mga radyo live na live natin karoon yung pagpangalag at pag-ililiba sa mga official Facebook page XFM Calibo 96.5. Ang mga katropa, sa atin karoon yung pagpuro pa dayon sa Peaklinyada na si Sir Santo Santa Maria Roaton karnya aklanon gid ay mura mga katropa tumandok di murat probinsya it aklan ag nagtapos bilang magna cum laude una karon sa Lasala no mga katropa Lasala University sa Manila no sa De La Salle University so sambilog sa prestigyoso ag mabahugid ang universidad sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sir Santo, good morning. Welcome sa tunya programang Serbisyong Katropa, sir.
1: Good morning po.
0: All right, of course unang-una gid sir sa tananay. Congratulations sa imo karang pagtapos with Latin honors. Grabe ta sir do magna cum laude.
1: Thank you po.
0: Sir, bilang taon niya ni ikaw?
1: 24 po.
0: 24. So, sir, unang-una sa tanan siguro bago iba nato niya question. Pwede namon sir mas makilaga si Sir Santo taga Siin. Ano ro pinaka background ni Sir Santo aga Siin gid kamo ya sa probinsya Aklan?
1: So taga Calibo man ako. I was born here. Yung parents ko from Ibahay, so medyo may Ibayhano na roots naman po ako.
0: Mm-hmm.
1: And ano pa si and right now sa ano sa Calibo po ako na dinira. Nung nag-high school po ako, senior high, nag-stay po ako doon sa Iloilo, sa San Agustin, and then for college doon na ako nagpunta sa Lasal po.
0: Paman sir, ano, sa Lasal, Lasal gida imo nga napilian, ito gida sa Manila.
1: Dati po kasi nag-pre-med po ako sa, ano po, sa BS in physical therapy po doon sa Iloilo, pero parang na-realize ko na hindi career na yun na hindi career na medicine yung gusto ko po kaya napag-isipan naman ako kung saan anong gustong trabaho gusto ko kaya nag-research ako either dun sa UST sa Lasal kaya nag-apply na lang ako sa kanina.

0: ng mga entrance exams because alam mo naman nung sa COVID puros online lang yung admission, so I think sa ako yung sa batch ko yung naka actual experience sa mga college entrance admissions compared sa iba na ano na inanalyze lang yung academic history because yeah yung digital architecture that time it was not good po.
1: So syempre mako nga ni grabe taro karangalan niya magna cum laude, so ano gid ang mga pinaka hindi mo makalimtan no, mga hindi mo gid malipatan niya sakripisyo nga imo nga ginghimo sa imo karang pagtuon aga ro yun gid aro resulta ro pag angko nimo pagbaton itray karang Latin honor niya magna cum laude.
0: So trimester kasi po yung LaSalle, so ano ay yung sa college memories ko talaga hindi ako nakababalik dito para sa atiyatihan.
1: So ado yun yung mga sacrifices, mga special events sa imong life, mga occasion.
0: Mga fiesta, wala talaga.
1: Family occasion, wag gid ah.
0: Opo. Mga Christmas lang yung nagco-coincide lang sa break ng LaSalle. And yun nga, dahil sa nature ng degree ko po, maraming ano interviews talaga, surveys na nag-aabot ng thousands of participants para lang sa isang output.
1: Okay. So, sa ano mata, in terms of academics or maroon nga ni abo ka mga kaganapan eh, abo nga mga kinahangan isabay-sabay. So, may mga ginsakripisyo ka abi mana karon nga, ay ginset aside mo anay or sabay gitarong tanan yan hatapos ni mo man?
0: Dapat may ano, may ibibigay kang priority kung magtutulog ka today or mag-study ka, you get to hang out with your friends, mga ganun. So, parang checks and balances lang. Like, mahirap talaga yung lahat-lahat talaga gawin mo, especially if...
1: Kumbagay, one at a time ka ang gid-anay.
0: Oo. Otherwise, like, mababurn out ka naman talaga. Yes. Like, punta ka sa friends mo this day, mag-inom, tapos wala naman.
1: Ano-ano-ano lang muna, no? Tama. Hindi naman grabe gid niya pressure. Ay, kay man, tama gid eh. Nag-resulta gid rayon niya, minko, na-burn out gid rayon na, no, ikaw. So, paano mo doy-doy mong mga ways nga ginabalansin ni mo ro, imo nga mabugat niya mga academic workload, ano, mga, siyempre, mga social life, of course. So, mabaho kita nga bulig para kimo nga kahit pa paano mag-unwind even though nga super busy ikaw sa imong academic workloads.
0: Swerte naman po kasi ako dahil, alam mo naman, maganda yung facilities ng LaSalle. Puros aircon yung library namin. And
1: so, okay na tayo magtambay, no?
0: Oo. So, yan yung benefit talaga, guys. Yes. Hindi ka kailangan pumunta sa labas, sa mga cafe, punta ka na lang doon sa library. May aircon pa, may private rooms pa. So,
1: pwede naman magdala ng naman food.
0: Sa library, hindi po. Pero
1: I like
0: may
1: ano,
0: canteen
1: drinks,
0: naman.
1: Drinks, oo, kape. Para di ka na, di na kailangan pumunta ng cafe, no? Para,
0: po.
1: So, at least, sa time pa lang, hindi na siya, hindi na siya consuming. Kasi sa loob naman ng university eh, so very good ano. So may mga pagkakataon, may mga instances nga nakakakuha ka pa rin ng ano, mababang mga marka, may mga ganun ba or paano mo ito binabawi? Paano ka nakakabawi if meron?
0: Depende kasi yan po sa professor, may mga case by case na
1: meron pa rin talaga.
0: Yung grades mo depende lang talaga sa isang test or sa isang output or naging unlucky ka, linagay ka sa grupo na ikaw lang gumagawa ng lahat. So,
1: na parang nadadamay.
0: Parang nadadamay lahat. Oo. So, maraming cases ng ganyan.
1: Pero meron talaga, may mga instances nga, nakakuha ka ng mababang marka.
0: Hindi masyado.
1: Hindi naman, okay. Napunta ka sa magandang grupo. Lahat gumagalaw.
0: Dapat i-research mo yan.
1: Yes, lahat gumagalaw. Yun talaga dapat i-teamwork para may magandang resulta. So, ano yung mga personal na para sa'yo? May mga study hacks ka dyan? O epektibong paraan ng pag-aaral na tingin mo naging susi sa itong tagumpay mo? Or mga life hacks para mas maging mapadali ang iyong mga pag-review, pag-aaral?
0: Wala masyado po. Puros kape lang.
1: Kape lang talaga.
0: Yun lang. Tapos basa.
1: Okay. Para sa'yo, more on reading talaga dapat.
0: Yes po.
1: Okay. Oo. Para sa'yo yung ano mo study hacks mo.
0: Study hacks? Parang set aside lang a few hours. Tapos mag-nap ka. Basa ko ulit. Tapos depende kung may oras, yan ka na mag-gawa ng mga hobbies mo or tulog ulit.
1: Pero sa ano mo, hectic schedules mo, sa ang daming mga gagawin academically, ano pa rin, may oras pa rin naman kahit papano sa, para sa'yo, may oras pa rin na makapag-socialize, makalabas, makagala, or nakadepende na lang sa'yo kung may isasakripisyo ka para makalabas.
0: Ah, nag-ano kasi po ako, nagsali rin kasi ako sa mga extracurricular po.
1: Yun, may mga ganun pa eh.
0: Yes po. So doon lang ako nagsisocialize dahil doon naman yung mga kaibigan ko. So parang combined na lang.
1: Ah, parang may masasabi na natin yun na ano, no, study hack. Kasi parang all in one na siya eh, naka-bonding with friends ka na, naka-socialize ka na, nakagala ka na. At the same time, part pa rin yun ng ano nyo, program nyo sa school.
0: Yes there, po.
1: Parang study hack yun na hindi na kailangang lumabas para makipagkita with friends, doon na lang sa school. Di ba? Oo. So, paano, ano, syempre, is galing ka sa probinsya at biglang transition na sa syudad at Manila ito at napakalaking universidad. Paano yung, may mga adjustment kang nagawa? May mga culture shock bang nangyari? May mga ganun ba?
0: Ah, yes po, lalo na sa transportation.
1: Mm-hmm.
0: Either sa jeepney na it's just super cramped talaga, even compared mo sa Iloilo or sa LRT, MRT, lalo na sa rush hour na pagdating mo na sa bahay, parang pagod ka
1: yes.
0: na.
1: Yes, pero magsistudy ka pa rin.
0: Rin, oo po.
1: Mm-hmm. So, sige.
0: Ayun talaga, yan, lalo na isang sa usok.
1: Oo. Malayo yung dorm mo or kung saan
0: malapit.
1: Ka? Malapit lang po. Naman, oo. Pero yung traffic talaga eh, no? Yung sa gabal eh.
0: Oh, yes po. Lucky na ano lang ako, kailangan lang ng a few MRT, LRT rides. So, doon ako.
1: Yun lang, dapat ano, doon pa lang eh, ready ka na makipagsiksikan.
0: Oo po.
1: Yun yung ano eh, matinding battle. So, paano ito nakaano? Paano itong grabing transition, syempre from province to city, paano ito nakatulong bilang ikaw, bilang estudyante, bilang isang estudyante?
0: Yung ano po?
1: Yung itong mga biglang transition, yung pag-adjust mo from province na mga nakasanayan mo dito at biglang transition dyan sa Manila.
0: Yun nga po. Medyo may prior experience naman ako sa city living dahil sa Iloilo.
1: Iloilo.
0: Pero one year lang ako doon dahil sa COVID. But medyo nasanay naman ako, like, really, really quickly dahil, yun nga, maganda yung campus culture. Mag-socialize ka lang. Wag ka maging mahihain when asking questions because otherwise, mag-research ka na lang sa internet and no one's gonna be there to correct you. So,
1: hindi ka rin talaga nahirapan sa pag-adjust sa mismong university. Wala namang mga, hindi ka naman na culture shock sa university mismo.
0: Hindi po. Medyo, casual lang sila. Kaya,
1: yes. Dapat lang talaga kahit papaano may lakas ng loob, no? Tama yan, inaniniwala talaga ako dyan katropang santo yung huwag ka talaga dapat matakot magtanong, di ba?
0: Ah, tama po.
1: Mm-hmm. Kasi otherwise, it's either mali-left behind ka or yun nga, wala ka talagang magiging kaibigan kung magsa-self-isolate ka, no?
0: Opo.
1: Or mapangunahan ka talaga ng hiya. So, labanan ng hiya. Ikaw, mahihiyain ka bang tao or sakto lang, no?
0: Sakto lang sakto po. Lang. Hindi ako ba social butterfly. Expensive talaga yun sa Manila po.
1: Oo. Pero ano naman yung mga, kung magkakaramihan ng mga students, parang masasabi mong, ano mo rin, ka-energy, ganun ba, to the point niya, to the point na hindi ka rin nahirapan talaga mag-socialize.
0: Mixed schedule kasi sa Lasal, kaya like may mga classes na filled with familiar faces, pero kung nagtitake ka na ang minor or isang general education subject na hindi mo take sa prior year, yan, you'll be forced to interact whether you want it or not. So, you might as well enjoy it, right?
1: Mm-hmm.
0: Dahil, many of these people, may sarili-sarili silang history.
1: Yes.
0: Either you could be from Mindanao or also from besides like you never know. So, like, usap ka na lang.
1: Lalo. Marami din dong mga from province talaga. Na mga ka-batch mo?
0: Oh yes, there's a few clanons po na nakita ko rin doon. Pero ano, may mga programs ka rin kasi yung LaSalle na international. So like sometimes
1: lahat
0: see
1: talaga
0: that,
1: parang nag-a-adjust din.
0: You see some from Europe or you'll see some from other ASEAN nations dahil malakas yung research culture ng LaSalle. So like yun, diverse yung environment and it's up to you to find kung ano yung niche mo doon, whether you'll fit in or not.
1: Okay.
0: You may as well make effort.
1: So ano yung ano talaga bit-bit mong katangian or values from the province na tingin mo eh naging advantage mo rin or nagamit mo sa iyong pag-aaral sa university?
0: Ayun nga, it's something to do right with my ano, with the position I'm in. Like I'm lucky enough to end up in LaSalle. It's my family that's supporting me here, so yung ano, mindset mo dyan, yeah, I have to make the best of this because a lot of the people there in Manila, like, if it's not LaSalle, they can just, the infrastructure there is concentrated within the Metro Manila region. So if it's not LaSalle, they have ease of access to find other institutions. But, like, if you're from the province, where I'm, spent money on the flight going here now. Spent money on the flight going back. I'm not like my classmates who can just go home here. I have to find a boarding house. So like there's this mindset of we have to keep going because like every step along the way is paid by a previous sacrifice. And so if you don't make that worth it, parang sinayangan mo lang yung oras mo and yung oras ng ibang tao. So like it's a culture na either sa mindset or yeah, you really have to make the best of your position because otherwise, parang it would be all for nothing po.
1: Pero hindi ka ba na-pressure sa ganong ano, syempre, para sa'yo, inspiration mo yun eh, motivation mo, pero at the same time, hindi ka ba nakaramdam ng pressure na, grabe na eh, yun niya sabi mo, itong mga, kung ano man yung mga, yung meron ako dito ngayon sa LaSalle, from the sacrifices ito eh, ng mga nagpapaaral sa akin, ng mga taong sa bahay or sa pamilya mo na nagmamahal sa'yo, may mga pressure bang ganun na kailangan kong maging ganito, ganun, may mga ganun na pressure?
0: Oh, yes po, very like holistic talaga. May expectations yung professor mo sa'yo. Like you'll be good if you if like a few subjects kasi you'll have the previous professor there, so they'll already have expectations of you. For the family, like supported one family ko, so hindi masyado there, but sa sarili ko.
1: So more on sa professor talaga.
0: Yes po, sa professors and sa sarili because like.
1: Yes. Pero grabe yung ano yourself, no, yes, like, grabe yung support ng family. Kasi hindi rin biro yung malayo ka sa kanila. Ilang years ka ba dyan? More than 4 years or exactly 4 years?
0: 3.5 po.
1: Ilang taon na lang ba yun yung ano nyo dyan?
0: Yung
1: sa course mo, oo.
0: Yung program ko kasi po, nung in-accelerate ko, I took a lot of units po per semester para maunahan ako matapos.
1: Grabe! Grabe ka na talaga. Oo, pero grabe no, nag-advance ka na. Syempre, expect natin yung academic workload talaga, tambak-tambak, pero tapos, nagtapos pa ng magna cum laude. Ano yung inspiration? Bakit yun, yung naging thought mo or naging goal mo na kailangan kong mag-advance?
0: And nag-transfer rin kasi ako po. So like, medyo may implicit
1: kinabol
0: pressure.
1: Kinabol mo rin.
0: So like, okay, sige, dapat mag-focus talaga ako.
1: Okay.
0: Because I moved here, magiging ano lang ako. Like, ayaw ko maging lazy. Kaya, sige, kaya ko naman. And yun nga, alam naman na iba yung environment from school, from high school to college to the real working world. So dapat like you should be ready for the stresses that come with the working world. So like sige, let's
1: so
0: try.
1: So ano plano mo ngayon after mag-graduate dyan sa LaSalle?
0: So far po, either maghanap ng trabaho po.
1: May board pa ba kayong ano? Magti-take pa ba kayo ng board sa psychology, no? Yung ano mo, yung course?
0: Hindi. Minor lang
1: minor,
0: po.
1: Okay.
0: Yung psychology. Yung sa akin is behavioral science with a major in social systems development po. Parang ano yan. Sociology na may applied industrial psychology. Pero hindi po kami nagbo-board. Yung plano ko kasi po, mag-wait for the next intake para sa law schools po.
1: Ay, okay.
0: Para mag-try ako.
1: Oo, so mag-proceed ka sa pagiging lawyer.
0: Hopefully po.
1: Hindi ka ba napapagod mag-aral? Ka na bang santo?
0: Okay lang po.
1: As long as may nagpapaaral, no?
0: Oh, nag-try na ako ng internship. Okay lang. Kasi ako binayad. So like
1: Katropang Santo siguro ngayon, syempre isang karangalan ito at syempre tumandok agad eh our very own Aklanon from the province of Aklan, tapos nagtapos with the Latin honors, grabe, magna cum laude sa malaking universidad sa buong Pilipinas. Ano yung mga masasabi mo ngayon, mensahe siguro sa lahat, especially sa mga learners, no, sa mga estudyante? Grabe yung mga nangyayari ngayon, Katropang Santo, sa Pilipinas, sa mga minors, sa mga students natin, no? Grabe, kaliwaan yung mga nangyayari na trahedya, na nakakalungkot talaga. Ano yung mensahe mo sa nangyayari?
0: Well, as for me, privileged ako. I really acknowledge that, but alam naman natin, like, a lot of us wouldn't be where we're at without our parents, yes, without our friends. So take stock of what you have, learn, appreciate, and just don't really compare yourself to others. Because when I was doing all of this, it wasn't with the like mentality, you know, I need to be better than my classmates. Because like at that point, when will enough be enough? Like, for example, magna, that's good, right? That's great even. But like, there's something greater. There's gonna be summa cum laude. There's gonna be people with summa cum laude and other awards that you won't have. So like, yeah, comparison is the thief of joy. Just focus on being the best you that you can be, and appreciate your family. Pray for good times ahead, and do what you can for your community and for the people around you.
1: Tama, no? Para rin sa sarili mo, para hindi ka rin grabe talaga ma-pressure. It is what it is. Kung ano yung kaya mong ibuhos para sa sarili mo, para mas maging better ka, go lang. Mag-focus ka lang talaga dun, no? Tama, huwag talagang i-compare ang sarili sa iba, Katropang Santo, especially sa mga classmates mo or kapwa mo estudyante.
0: Tama po.
1: Mm-mm. So ngayon, Katropang Santo, thank you so much sa or may pagpapasalamat sa yung mga proud parents, family. May mga gusto kang pasalamatan?
0: Yun nga, I'd like to appreciate my mom, my brother, lalo na because my brother was also there in Manila, so he took care of me a lot. I'd like to appreciate my friend in LaSalle and my friends that I kept in contact with, and wish like everyone well.
1: Yes. Katropang Santo, thank you so much sa time. Sabi mo nga, kakauwi mo lang ng Aklan, pero thank you sa pagbigay rin sa amin ng oras na malaman ang iyong journey, kung sino talaga si Santo Santa Maria, and sa ulitin, good luck, God bless sa mga next journey mo pa, and ano man ang iyong mga desires, sana'y maipagkaloob sa iyo, no, ng Panginoon ang desires ng iyong puso. So, Katropang Santo, sa ulitin, thank you so much.
0: Thank you po.
1: Alright. Oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 2 minutos. Makadaliwan sa oras, it alas G sa agahon. Thank you, Girana, ha, kay Katropang Santo, Santa Maria, magna cum laude. Una, karon sa De La Salle University. Grabe, no? Tama ron, mga katropa, ang sa mga estudyante di karon, hindi kita kamo dapat man ma-pressure, although di malikawan, pero sa bilog sa ptika nga, hindi nyo gina i-compare inyong sarili kung ano man naro may una sa imong classmates, sa imong kaibahan. Focus kasing sarili kung paano mo mas pa-better, di ba? It is what it is. Kung nabuhos mo kung tanan aga ruwa ko tika buhos ag feeling mo burnout ka, kung tama si Katropang Santo, kahit papano, unwind. Hindi mo kailangan ubuson rin mo nga sarili, no, mga katropa. So, sa mga nagakinatabo, makaroon sa ito niya pong Sud Pilipinas, no, ato man karay pagpangamuyugid, no, sa nagakinatabo. Ag sa mga biktima, itray ka mga wagatoo nga mga trahedya, kriminay. Aton anay una ka nga pagpangamuyo ay ro, kumbaga kung pag-comforts, anda karon niya mga nasasakitan gid, of course naga durog nga tagipusoon, no, andang bilog nga pagkatawo sa pagka dugay at andang mga inunga kapamilya o kun nagiging biktima, itry ka lang mga trahedya. Tanan, biktima, maskin ro mga CICL nga ron, o mga unga nga rin nga naghimo, ito yun yung insidente, biktima man gihapon dun sa dama katropa. So, doon do, ginatutukan makaroon, no, it mga concerned agencies tanan. And of course, the role it ginikanan, always natin i-remember, mabaho, the role it ginikanan sa pagbaho, it unga mga katropa. 4 minutos, mataliwan sa oras, it alas 10 agahon. Agdalang gida na yung mga katropa rin nga porsyon, yatod mananay katon. It raya karang premium D3 coffee mix. Manami mga katropa, samtang nagatuon-tuon ka mo, gahigup-higupan ka mo, it kape, kape nga very healthy mga katropa. Sweetened by stevia ra, ay mo mga katropa. So sa mga may mga katropa, kita di karoon nga nag-monitor. It ada mga sugar level, may mga diabetes, apang wana ilay, it mapait nga kape. Yan na ka mo sa premium D3 coffee mix. May vitamin D3 ag stevia, may mangosteen pa. Nagapabakod it immune system ag resistensya sa gawas. Ang nagabuli nga makontrol or imong blood sugar level bangod sa natural nga sukar magaling sa stevia. Ginapadami ro calcium absorption nagabulig sa pagpatibay tugan ag ngipon. Nagasuporta man ra sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Mga katropa ro premium D3 coffee mix sa produkto Tiesto Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Premium D3 coffee mix, may kape ka na, may santo nag vitamin D3 ka pa. Well, mga katropa, wala ganyan at oras na ito niya pagpangalagad, pag-iliba, makaranyag, makaranyad, laut martes. Sa mga wala ito, nabasa nga mga mensahe. Good morning, gilakin niyo tanan. Ag thank you sa pag-monitor. Mga katropa, mag-iliba, mag-aklito, may kitakarahin agad, laut Miyerkules. Same time, same station. Alas 9, hasta at alas 10 sa agahon. Bantayan ninyo, masunod niya programa, Boxing Gloves. Hagad ka tunroon, it XFM Network Philippines. Naging ka-partner, kabulig, technical side, katropa, Zipril Kit Palmon sa nga ganit ato niya station manager katropang Jen Allen Ascanio sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision it ato niya ever generous maalwa mabuot niya chief executive officer Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Claire T. At yung nag-aiwan kinyo tananit may dad niya gahon. Keep safe everyone. Yamang ron sa programang servisyo ang katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito.

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi!

0: Mga katropa, isa naman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
1: Exciting!
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: Isa-isa po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
4: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: X.

0: So bapa dirang din batya ko kay na. Sang naabtay kong sitwasyon ninyo sang makoy nga to. Ikratan kagig na sahi sa babae.
1: Ara ka naman. Inatahagan mo sang kahulugan ang pagabinay naman ni Makoy.
0: Pagabinay? Nalos mapasaba ka na siya. Kang perteng kalipay mo. Samtang kinahungitan ka niya.
1: Mga abiyan ko lang sila ya. Kang ibandito grupo manamon. Tama o ya, kuya magimo. Ang ginasiling mo. Kasakit pamatian singin mga ambal mo. Ang kalain paminsaron. Ngayon na ba si Bangdan mo ko ang kapaykrat mo ya kay Makoy?
0: Tungod amo, ilang lakita ko!
1: Kung magpaykrat gidman ako, hindi sa kasubong ni Makoy, nga ako lang ordinaryong trabahador. Inangalusog nga ni mga bagaon sa iyang kaugalingon. Kung mangita gidman ko sa lalaki, piliyon ko o makatag sang luho ko, ina makapangabuhi ko sang masulhay. Kagun mag-amo man lang sini, nga wala kagalisang salig sa akon, kay nakaibalo ako, nga nagapati ka sang sutsot sang pamilya mo, bahin sa kundiin mo ako ginpulat. Maayo ba? Nga malayas na lang ako!
0: Ano?
1: Ha? Malayas ko di. Kung hindi na ako magbalik-balik pa si Rin. Stop!

Naluot ko'y papa. Halin sa naglakad si mama. Masami na lang siya nga nagapahubog. Si mama man niya. Mula ganyan sa kaluoy. Kaugalingon lang niya ang ginapaminsan niya. Tigbisan ako. Nagakaapektuhan naman sa mga ginabuhat niya. May mga beses nga maabtan ko ang iba namon ng mga kasilingan. Nga ginalibak kami. Apang wala ako sang kaisog sa pagsugid kay Papa. Kay basiwan ako na ano naman ang matabo sa iyo. Diyos ko. Maluoy ka man ay. Hatagi man sang katapusan ang problema namon ngayon eh. Pasanagi man ang pinsar sa nga ako niloy. Kuntani, magbago na siya.

0: Nan, amo na. Kay ting akagin ulo.
1: Nay.
0: Siya nang may sala. Siya pang maisog. Naisgan ka lang niya. Nagahipos-hipos ka lang.
1: Daw ginakonsensya man ko, Nay. Kaya nasakit ko siya mo. Napanapatan ko siya, Nay.
0: Amirisin niya. Dapat sang una mo pa naging buhat. Agad ba disiplina siya? Kaya wala sa sang pagtaha sa imo nga bana niya. Mukanugon sang tindog mo sa kabuhi. Graduado ka. May disente ka nga obra. Apang kahapos ang sa imong patayugon sa palad sang imo asawa? Man po po'y, kung batunan mo pa gani siya, makasiling ako na wala na sa pinakagago nga banan sa kalibutan, kundi ikaw nagidya.
1: Life?

rin sa idalom sang kama nila ni Mama kag ni Papa. Cellphone man ini? Pisino ni man? Eh, kuwaon ko, abi. Arina? Ay, hello? Kay Mama man ni cellphone? Nabili niya ni? Ay, paano ko ni gali iya makakontak sa iya kay Ari ina diri? I-on ko, abi. Ay, blue bat? Ay, kuwaon kong charger ko ah. I-charge ko anay ini.

mali. Wala gid diri sa bag ko. Nabirin ko gid sa balaing cellphone ko. Ulit si. Masip man akong mabukaran to ni Lahaw. Kung basa ang mga chat na mo ni Makuy. O animal. Paano ni karon man? Ong, gusto. Silutlot gali. Memorize ko number sa ilang telepono sa ila balay. Manawag ko sa iya. Mapabulig ko. Mangita ako bilas ang payphone. Kaya tawagan ko siya.

0: kumakain sa nabasaan ko dito sa cellphone ni Mama. Hinalang nag-init ang ulo ko sa iya. Kaloin sa iya. Kauluya!
1: Ay, Nikay!
0: Ma, Lola!
1: Uy! Nano ka? Nga nagahibi ka, haw?
0: Kuan la. Nasubuan lang ko, ah.
1: Naaman!
0: Pila naman kadlaw nga wala si Mama nakapauli. Kag hindi ko mahibalan kung ano nang kahimtangan niya. Kag kung sa diin na siya subong la.
1: Mas maayo gani. Kung hindi na siya magbalik dari. Para nga malikaw ang pamilya sa kahuyanan.
0: La?
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: X.
5: F. M.
7: X. FM.

0: man, Mikay. Wala ko na ginaluyagan ang sugilanon nga mabatian ko bahin sa iloy mo.
1: May, Lola?
0: Wala gid siya ng pahibalo? Bisan sa imo na lang kung diin siya?
1: Wala. Kakani, hindi man siya gyapon makapahibalo sa akon la. Katie, nabilin diring iyan cellphone.
0: Amo gali. Anika. Nakakaon na bala ka mo?
1: Wala pa. Ginahulat pa namon si Papa la.
0: Ay, di ang manghod mo ya, diin?
1: Si Inday ato pa sa kwarto. Nagahigda pa siya.
0: Eh, adlaw na ni eh. Ay, may dala ko din sudan oh. Nagluto na lang ko ah. Kagidalaan ko ka mo diri.
1: Ay, salamat gidla. Abila.
0: Oh.
1: Iplastar ko na lang ang pagkaon sa lamisa ah. Para nga makakaon ng mga manghod ko.
0: Mm-mm. Hindi na pagulata si Papa ninyo.
1: Salamat gidla ha.
0: Sige, mapauli na ako.
1: Ito na si Lolo. Bisan paano, hindi ko gid masugid sa iya ang nabasahan ko tri sa cellphone ni Mama. Kalain gid siya sa iya. Siya pagaling nagapanghagad kay Makoy nga makita ay sila. Pero hindi ko man masugid kay Lola. Hindi ko gusto nga magdugang pagidang iya kaaki kay Mama. Sa pihak sini, iloy ko man gihapon siya. Tagtuan ko si Inday sa kwarto. Pakaunon ko siya una.

0: Ma, Inday, bangon na dira. Kay pakaunon ko ikaw. Sakit akon ulo nang...
1: Ha?
0: Inga, aman. Dason, natugnawan ko.
1: Abi, bebe, hikapon ko piyang agtang mo.
0: Pa, kainit sa imo katama. Mahilanat ka, day. Ay, wala na ko sang mahimo. Kundi mangayot na lang sang bulig kay Lola. Kaloy! Kaloy! Dali, diriya!

0: Baumpawa na ina siya.
1: Salamat gid laha.
0: Ay, e kung wala lang naglayas-layas ang iloy ninyo, kung taan di, ari siya diri na nag-atipan sa manghod mo. Ah, madali lang, kay malugaw ka, anay. Amo lang nangingipakaom mo kay Inday, ha? Ari nagali si papa niyo, ho? Ah, sige, mabilin ko, anay, ka mo, ha? Maluto ako sa linugaw sa kusina.

Hindi ako makaibalo. Konsugiran ko si Papa sa nabasahan ko sa cellphone ni Mama. Ala! Ang cellphone ni Mama? Nagaring? Hingagawon ko ini. Samtang ato pa si Papa sa banyo.

0: Ginahilan at si Inday. Mayo lang gani. Kaginbuligan ako ni Lola. Nga nakapanawag ka man ta.
1: Ay, Kwan! Ginlihog ako ni mama mo. Wala niya na dalang iyang cellphone. Ginlihog niya ako nga hambalon ka. Nga usisaon ko na sa gintaguan niya sa italom sang kama.
0: Nakuha ko na ta.
1: Ara?
0: Oo.
1: Kwan, pwede ko ba lang nga makuha para ihatag sa iya? Kahit tabuo lang niya ko na sa akon.
0: Nga tahaw. Wala nang isang plano nga magbalik diri sa amon?
1: Kwan!
0: Amo naging sinakatig ang balatsyago niya? Siya pa ang may sala. Amo pa sinang buhato niya?
1: Ilang kay kung manawag siya karon, sugiran ko siya nga nagamasakit si Inday.
0: Lihog lang ta. Kag salamat gid.

0: pauli ka na? Sabi ko, anay kung matinir ka pa dere sang Malawi.
1: Ay, Kwan, ginahilanat ko nung kinagot ko siya eh. Kinangnan niya ang akong pagatipan.
0: Oh, sige. Kunin na ang desisyon mo. Wala na ako sang mahimo.
1: Subungkid, magpauli na ako, Chay.

0: Nagasakot ang inabatsyag ko. Kahidlaw sa akong mga anak. Kagkahadlok kay Pupoy. Hindi ako makahibilo. Kung anong mahimo nga matabo sa pagkitaay namong liwat. Apang bahala na. Hindi ako mapahamtang sa makahibilo ako. Ganagang masakit si Inday. Batunan ko na lang kung anong buhato ni Pupoy sa akon.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng

0: vitamin D3 ka pa?
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mong hindi ka basta-basta dapuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: May namang kodre, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumon niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The Secret of Health.
0: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid ba, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kaga ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The Secret of Health.

0: may mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula, pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen. The secret
1: of health. Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes, to help.
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration. The secret of health. Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory.
0: Laboratory?
1: Test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation. Southern Plus
0: Gold. May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
2: Yes, to help!
1: Pero kung nalibaw constipated gani, Dr. Erwin, nalibaw may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga man babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day. The secret of
3: health. Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplitado, Ibalom Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pa ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi. Di kara, ay magmayad ka mo.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
20: X FM.
21: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
23: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Sister Pain. Pangkalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga buki ka.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya lang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
10: Mga katropa, XFM!

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:58 sa Outro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

yung Udto. Mayad-ayad nga Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayad-ayad nga Udradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udto. Provincia Raklan, Banuet, Kalibo, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaron nga palatuntunan. Makaron kita nga adlaw itay karang Martes, petsa 23 sa buwan ni Tunyo 2021. Ag sa inyo karang mangin anchorman, sa inyo karang mangin alagad, ako si katropang Ninyo Rogine Teodosio. Well, sa aton karang pagtamiyaw pag-abi-abit, mayad-ayad nga Udro Adlaw, sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang pag-rugratsada, sa aton karang pag-ililibar, o aton nga mga suki sa unong segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon Itaclan. Sa aton karon nga mga katropa listeners sa kabisera naton, Banuet Kalibo, sa Isla Itburacay, mayad-ayad nga Udro Adlaw, sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Utob magabutan itaton karang pagpangalagad aton karang pagrurat sa damakaron, mayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Sentro, sentro. Kumusta, kumusta? Mayad-ayad nga Udro Adlaw man sa mga suki naton nga nakatutok na ka-monitor na katon. Saan da karon nga mga panimagay makaron? Ang nagasigabong, ro anda karon nga mga radio? Samtang nagapamati na riya sa aton karang palatuntunan. Mayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Mayong Udto. Kumusta, kumusta? Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta ro aton karon nga adlaw itaya karang Martes? Martes na naman. Sa mga nagakinot ilabas, sa mga wapa nakailabas, sa mga nagailabas. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw, happy lunch eating. Wow! Alas 11 gon ro aton karon nga oras. Sa mga nagapahilay-hilay gon makaroon. Kakatapos yung mga tambayers. Saan na karon nga mga panimagay? Kakatapos yung magpanggaba. Kakatapos yung maghikot itanda nga mga hilikoton. E di, pahilay-hilay man samtang nagapamateriya sa aton karon nga palatuntunan. Mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kumusta kamo tanan-tanan? Kumusta ro aton karon nga mga suki? Sa mga katropa naton nga nagapupahaomon mat ilabas, aga nagailabas, ay mayad-ayad nga pag ilabas lang kinyo. Of course, sa aton karon yung mga suki man yung mga katropa naton, sa aton karon yung mga empleyado sa pribado aga pampubliko nga sektor, pero iba ka rin nakatutok sa andang mga opisina samtang nagapatigay yun at lunch break. Ay mayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa aton yung mga mangunguma mangingisda, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa aton karon yung mga suki man nga tagpamatiriya, sa aton karang nga palatuntunan, kama naman, rumanga drivers naton, rumanga nagasuri-suroy naton nga mga tricycle drivers, jeepney drivers, habal-habal drivers, bus drivers, multi-cab drivers. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Kumusta ro inyo nga sang maaga nga pagbiyahe? Pagsuroy-suroy iya sa aton karon nga banwat daya karang nga Kalibo. Aga syempre ro aton karon nga mga suki man nga tagpagamati nga naka-monitor nakatutok. Katon makaron nga Udro Adlaw. Roaton karon nga mga tendero-tendera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kumusta, kumusta, kumusta man kamuuna? May ginansya gon ba? May ginansya gon. Siyempre, sa aton karon nga mga katropa listeners man, nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok na ka-monitor na katon sa aton karang pag-aruratsada. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw, kinyo tanan-tanan. Sa aton man karon nga mga suki man nga mga katropa, sa aton karon nga XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa mga nakatutok sa aton nga Facebook Live, pwede ninyo nga i-follow, i-share do aton karon, ag-i-like ro aton karon nga official Facebook page.
XFM Kalibo 96.5, agad nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo riya katoin. Pwede man kamo magkomento sa inyo karon nga mga greetings. Iya sa aton karon nga pagpangalagad makaron nga adlaw itdaya karang Martes. Centro. Agsa tanan-tanan naton nga mga suki nga nakatuto katon sa radio man, sa online, kung sin man kamong apartit kalibutan, ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Ibinin niyo ako sa aton karang pagratsada palatuntunan sentro. Lakaron ka mga nagagkuan ng mga balita, aton karang pagatsekyaron, aton karang pagatalakayon, sa aton karang pagruratsada makaron, sa mga nagapanguna karon ng mga balita lokal. Ano rong mga balita? Ko tahay nagapang dugdog. May nag-agit agaling tracking ba, Diyos ko. Ano mga balita nga aton karon nga pag-check yaron? Aton karon nga pag-atalakayon sa aton karang pag-pangalagad. Sa aton karang pag-ililiba mga katropa. Rung mga balitaan nga aton karang pag-check yaron. Daya karang may kaangtanan sa problema nga rat mga ginikanan ag raya karang mga estudyante una karon sa raya karang Banwa Itlibakaw, particular sa raya karang Libakaw College of Science and Technology. Ay bawhay, may meeting kuno nga ginpatigayon kara kahapon mga katropa ag di karayan na sayuran nga nullified naroraya kara nga mga nagpa-enroll last year hasta nga mga incoming nga nga second year hasta fourth year college or kasubo taron. For example man na enrollment mapa-enroll ka dahil kara nga fourth year kagon ag hindi uta nullified ta kara mga katropa Centro. So ginahugat natun kararo pa hayag itdaya kara nga pamunuan iti eskwelahan and even dudaya kara nga aton nga local government unit it Banwang Libakaw ay man daya nga nga issue daya kara nga problema bukod dat hangay mga katropa puturo kara itdaya kara nga mga inunga mga estudyante ro nakasalalay thinking nga pagpa-enroll mat amatuod nanda wat asanda kasayod nga may mga kinahanglan patagali nga i-comply partikular do mga kakugangan di karaya sa pagbuo at certificate of program compliance nga ra Centro. Ay ano matabo karon for example ikaw fourth year college students student kaguting nullified agali ro imo karon nga enrollment. Ay anot aron matabo kinyo rayon. So ano ra maback to zero kat ing dayon? Centro. So standby karon ay aton nun nga pag-check yaron sa aton nun nga pagrurat sa dama karon ay kaguoy naguoy kita sa mga estudyante nga ra. Isaid man naton do iba karang mga estudyante una nagtuon sa raya karang nasambitan niya eskwelahan ay syempre mas magapit, mas makabarato. Thinking dayaro maga taukanda nga makatapos sanda karon nga pag-eskwela sanda nga pagtuon. Oy haron taro daya karanga nanabo sa dugang pagid naton nga mga balitaan banwa sa aton karanga pagarurat sa dama karon. Aton man abi karanga check yaron do aton karon nga Department of Education regarding man or aton nga DepEd Aklan kung ano man do mga seguridad nga ginapatuman iya sa aton karon nga probinsya may kaangtanan sa mga serye nga ra it mga krimen mga makangigidles nga ra nga krimen nga nagkaganabo recently nga sang Domingo kakabukas yang itdaya kara nga klase pilat akara ka mga insidente ro na i-record sa mga eskwelahan. May mga kaso it mga pagpamuno ara kahapon rodaya kara nga latest kasot pagpamaril mga katropa sa dugang pagid naton karon nga mga balita sa aton karon nga pagarurat sa da balita nasyonal ay aton man karon nga check yaron ro mga development update sa raya karang kaso or sa raya karang Makabi gihapon naton makasugubo
actually hambag ko gani kahapon right after nga kasi nagupo krubalita nationwide after ko ta kahapon it programa daya kara nga sentro ay hambag ko gani tur mama karay makong incidente nga ra usually nababalitaan mo sa ibang nasyon or sa iba karon nga mga lugar pero kahapon no sa ibang lugar grabe di ba no, mga shooting incident nga ron mga walang habas na pamamaril nga uwat ta kaalin-alin hay nagapamaril so do yun do aton karang nga pagapadauman makaron ano do ginahimo itaton nga Department of Education to ensure ro seguridad it mga estudyante nga nagaadto sa raya karang nga mga pampubliko nga mga eskwelahan. Dapat mahimuon na kararo aton nga Department of Education kasi sunod-sunod na. This is really alarming para sa iba. At miskin nga ni kita karon na alarma man karon mga katropa. Kay Rita aro raya kara or makahadlok, makangidlist aro mga nagakanabo nga na. Ay madumduman ninyo, may duyon karon nga kaso man nga ra itdaya kara nga galing pribado tato nga eskwelahan. Ina sa General Trias balidaywang ka insidente magka separado sa Cavite puro tanan stabbing incident ka klase ginbuno may ina man sang ka klase man ginbuno itdaya karang 14 year old nga sang ka babayi nga estudyante nga ginpang bunot ana ro mga 5th graders gamit do daya karang kitchen knife. Sentro. Una sa sangka pribadong eskwelahan sa General Trias City, Cavite. Ay ano ro ginahimot DepEd kara sa mga maurundaya karang mga insidente ay very alarming utana sa mga sa mga eskwelahan nga supposedly raya ro makabig kunta naton karon nga pangaywa karon nga panimagay. Hey, hindi na balikan naton nun, dugangan naton nung mga dugang pagid naton karon nga mga kumbaga ay komentaryo man no sa raya karang nga mga nagkaganabo nga ra kahapon. Nakaabot yung man nga ni Rasa Daya karang nga iba karon sa international media. Grabe ta makon macha weekly latahay ginabalita taro Pilipinas sa iba karon nga nasyon. Kung bukot pelikula disaster, kung bukot disaster ra mga krimen ay abaw. Sa iba pagid naton karon nga mga balita. Epektibo gun makaron nga adlaw mga katropa ro raya karang nga big time rollback sa aton karon nga produktong petrolyo. Ano pilang piso rugin rollback karabaw masadyahan yung mataro aton karang mga motorista may edmat aman nga ni nga nagali rollback da basi kung bawi-bawian man mana kita next week para man sa raya karang dugang naton karon nga mga balitaan mga katropa raya karang bagyo gihapon ginabantayan naton iya sa aton karon

May ginabantayan pagid nga sambilog nga bagyo man sa Guat Philippine Area of Responsibility. Hayra ron mga balita naton karon nga pag-check yaro nag aton karon nga pagatalakayon sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagparatsada mga katropa. Aga syempre mag-check man kita karon it mga reports. Daton karon nga patrol reporters nga nakatutok na standby na. Sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility.

0: Oras na naton sa aton karon nga pagpangalagad. Alas 11:14 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras daya karon nga portion. Hay ginahatod katon it Raya karang Santon Gold Coffee Mix. Aton karon nga mga katropa, mas manami karon sa mga nagaog ilabas no, sa mga naga-brunch o breakfast ag lunch. Hay mag Santon Gold Coffee Mix kamo karon. Kung gusto ninyo it healthy karon nga kape, ay mag Santon Gold Coffee Mix na kamo. Magwa sa healthy nga kape. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, bukod yang itmanami rulasa kundi nakakabulig man sa aton nga kagawasan. Ginapabaskogro aton karon nga resistensya nga white side effects. May una ra nga santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May glutathione ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapikagon, nagdami parugawas ag nagwapa ka pa mga katropa. Kung gusto ninyo kaping healthy ag gapi nga makapagwapa katon, makapakinis, makapahimis sa aton karon nga kutis, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo karon o di ba si inpa kamo all in one na. May kape ka nga healthy, may kape ka pa nga pampagwapa. Santon Gold Coffee Mix, kami kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Rosanton Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, or Santon Gold Coffee Mix ay masarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug Store, TGP Generica Nationwide. Available yun manda sa Watson's Pharmacy ag sa Rose Pharmacy ag sa mga suki ninyo karon nga mga butika. Ngani, ano para inyo karang ginahugat? Mag Santon Gold Coffee Mix na kamo karon mga katropa. Rosanton Gold Coffee Mix, produkto Itiesto Health Incorporated. Centro. Well, sa aton karanga pagrurat sada, sa aton karanga pagililiba, pagtalakay na naton. Itaya karanga mga balita naton nga aton karanga pagatsakiron. But before that, good morning anay sa mga nakatuto katon kay Rose Molina. Good morning katropang ninyo, katama kagid, kakatapos ko lang itpanglabaga, pamatigon ako ba? Thank you gid ha. Kay Rose Molina nga nakatutok gid ha. Nahulaan ko tari mo karon nga gina ubra kay Wawi season mayong udto sir ga pamati iya sa Ganson Hamindan Capiz. Mayong udto dira sa inyo sa Capiz. Kay Sir TJ Nuno Iktanlok Solidad una sa San Francisco, California. Mayadayan nga udro adlaw sir. Well, banwa. Sa aton karang pagpangalagad makaroon nga udro adlaw. Kahapon said naton nga maabo karang mga ginikanan makaroon do may mga doubt, may mga pagduha-duha, ag may mga pangutana nga rumanga eskwelahan nga supposedly secure guwas sa anuman karon nga mga threats hay naging nagaduha-duha, may mga doubts makaroon sa mga ginikanan. Right after nga natabo, ruraya karanga pagpamaril itdaywa ka mga minor de edad nga mga estudyante. Una karon sa bahin itdaya karanga San Jose Central School una sa Tacloban City. Kahapon, grabe rudaya karanga mga naging reaksyon. Sino matabi matuod kararo magiging plain yung reaksyon. Agdutro mga ginkos kara, gintao sa mga inunga. As of now, 11 or 15, dudaya karanga mga naninahan. Ag may pag-ainyain abi makaroon eh, dapat i-confirm da itmayad kasi may una nga nag-report nga tatlo, may una nga apat nga mga binawian itdaya karanga kabuhi mga katropa. Imagine, Centro. Ro eskwelahan nga supposedly lugar kung sa siin do mga estudyante dapat mag-learn. Para karon sa anda nga mga puturo, para sa anda karon nga mga buwas damlag, hay naging lugar itdaya karanga krimen, naging lugar itdaya karanga dahas or karahasan. Centro. And worst, do mga suspect hay kapareho nga mga estudyante, minor de edad. First nga motibo nga gintan-aw hay base kuno kun about sa raya karanga bullying. Doon yung unang motibo nga gintanaw. Pero iba nga ni nagapati kasi sa idmo man do mga netizens may ihambag ag may ihambag ita in the age of social media nga hagos tanan una sa daya karang social media hayro kagabanan may una git ang mahambag ag mahambag no nga machabukon man manat pang bully or about bullying rugi na kaakig nanda kar macha trip trip man lang mananda. Oh. Sa mga development, sa mga update karon, makaron, Rusambilog abi kara, nga gina makabig naton nga mabaho nga pangutana is si Insanda nagbuog itbaril. Rusambilog nga to, hay may PNP property nga naka-engrave, agdo gintumod kung kanyo dato nakapangalan, nakarehistro, under man na kanyo nga polis, hay gin-restrictive custody got ara imaw, babayi nga polis. Nga may mga naghambang nga ni Tia kunot sang bilog sa mga sospek. Sentro! No? Ano rung mga, after saraya karang insidente, what will be the interventions of aton karon nga Department of Education? Ha? Kasi, this is not the first time. Daya lang rumalala kasi grabe. Tatlo. Tatlo do daya karanga binawi at kabuhi so far. And hopefully, hindi yun madugangan. No? There were reported incidents. Ka mga kaparehong nga incident. Last year, may dumduman ko, may ginbalita man, sa Metro Manila nga ginbuno naman do anak karon nga kapareho nga estudyante or classmate na na iya nga ni di ba katon last 2 years kundi kita magsaga nga to sa sangka pampubliko man nga eskwelahan nga may mga kung nadumduman kung it eksakto to ha mga katropa may kaso man itdaya karang nga pagpamuno. No? So, nagagawa makaroon sa raya nga investigation kasi may mga report yun nga nagawa nga sa likod ako no nag-agi ruraya karang nga mga suspect. Ruraya karang nga mga responsable nga mga minor di edad. Ha? So, meaning, hay, bukot mahugot nga mayadro daya karang nga seguridad it mga eskwelahan. Actually, last time ko parang ginahinambal. I don't know abis sa setup makaroon it Department of Education. No? Kung ano ruplastada, kasi that sa akong time, nadumduman ko, taga-eskwela ako. High school, may una nga gina matcha agamutan man nga runong nga-ano ka eh. Gaamot ka, tapos ay may guard ka mo, daywa nga ni among guard ka to. Ag mahigpit, aro amon nga guard ka to, public school pa ron na. Oh. Ay makaron, siguro dahil rututukan ni taton nga Department of Education to ensure the safety of the students, of the learners sa mga eskwelahan naton. Kasi, I don't know, sa setup it deped kung ano ruplastada. Halimbawa, may una nga mga security guard. For example, Abimana, may una nga mga security guard. Kasi ang pag-aside makaroon, may mga eskwelahan nga watat mga security guard. Ha? Ruiba karang mga eskwelahan, watat mga security guard. Depende lata sa setup, itagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Dapat dayara butangan it pondo. Itaton karon nga deped. Depedro aton nga may pinakamaabo karon nga pondo. Sentro! Depedro may pinaka... may mabaho nga pondo sa GAA, sa General Appropriations Act. Hmm? Why not DepEd lat arong magbayad it mga security guard nga ra? Ha? Nga hindi ko tayo salig kung ano rong magiging setup or magiging plastada sa mga eskwelahan. Sentro! Sentro! I-identify kung ano nga mga lugar una, kapkapin sa mga syudad. Kasi rung mga syudad nga rung nga mga central schools, integrated schools, high school. Maabugid arun nga mga estudyante. Ha? Butangan, dutagsa-tagsa karun ka mga, butangan sa exit, butangan sa inuna. Ag siguro dapat ipatuman yung dupag check it mga bag kung may mga dala nga mga hinangiban, may mga dala nga mga kontrabando nga bawal sa mga eskwelahan. Tibaga, makaraya kunta mga katropa para malikawan naton do mga maurundaya karang mga klase. Kasi kung halimbawa nga ipasalig mo sa mga eskwelahan, nga sandaro magbayad it mga security guard, ay hindi taron matod kasi hindi man kita kahambal nga mandatory nga. O abi, bayaran, oo, agamutan kita, bayaran naton do para sa guard, agud may guard kita. Sentro. Kasi di ba ginabawagan it de Pedro mga agamutan nga mga maurundo yun? Why not through DepEd let ang mag-establish? Ha? Sa tag-sa karon ka mga eskwelahan sa bilog nga Pilipinas, kamuro mag-hire mismo. Ha? Itaya kara agruga pa sweldo hay bukot eskwelahan kundi ro mismo nga central office ro Department of Education. Di ba nga? Para ma-ensure naton, dapat may mga iripaso. Dapat may mga pagahimuon ng mga tikang roaton karang nga DepEd kasi daya nga ra bukot sang beses natabo maabo nga beses raya ro pinaka malala tatlo ro mga binawi at kabuhi. Sentro. Sa daya nga ra nga natabo sa sugod it aton yung Department of Education sa DepEd. Sambilog sa mga ginaturo pagidabi. Hay dudaya kara tag sa Cavite nga to is about mental health. No? So dapat do mga eskwelahan man, do Department of Education, hay mag-provide man it mga mental health services para sa mga estudyante. Para malikawan do mga maurundayang mga insidente. Kasi datong sa bahin it daya karang Cavite nga to, ginpangbuno na taroana karang mga ano ra? Bukod nga ni na nahingat ka klase, mga iba't ang section, iba't ang grade level. So, dayang di kara sa Tacloban about sa bullying. Hey, kanong-kanong paro daya kara nga pagrinipaso sa bullying nga ron. May mga committee hearing nga ni karon nga ginpatigayon last way back March pa, 2026. Kasi, actually, ro ato niya pungsod Pilipinas sa mga katropa, ha? Nagapabilin nga sa bilog nga kalibutan nga may mataas, ha? Nga numero itdaya karang nga bullying. Sentro. Ha? Nagapabilin gihapon imaw nga widespread sa mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas. So kun hanibawa dahil do mga motibo nga ginatan-aw naton, mental health, bullying, it should be addressed also. It should be addressed man para karon nga mahambaw mat mga ginikanan nga safe, secure, ruanda karon nga mga inunga, mga katropa. Ara, ipabati natin kinyo. Kahapon da, pakikipag-angot sa XFM Tacloban. So, manami ipabati kinyo ra. Kasi daya nga ra is fresh pat akahapon eh. No, kung ano rung mga nagkaganabo, kung ano rung mga senaryo, after it daya kara nga nasambitan karon nga insidente. Si katropang Reggie Navarrete at XFM Tacloban. Pamatian natin. Sentro.
1: Dito po, yung update po natin, sir, ay tungkol po ito sa nangyari kaninang shooting incident on kinasasangkutan po ng dalawang minor de edad na suspect o na kapwang mag-aaral sa San Jose National High School. Yan po. Oo, sige po. Ano po yung katanungan natin na katropa ninyo?
2: Alright.
1: Para at least masagot ko.
2: Oo. Unang-una, katropang Reggie, no? Based kasi dito sa mga lumalabas na mga information, lalong-lalo na sa social media, bali, ano to, ongoing na yung klase nung nangyari itong pamamaril, katropang Reggie, or based sa investigation ng ating mga otoridad dyan?
1: Alright. Sa katanungan mo, katropa ninyo, Tama po yan na ongoing yung klase.
2: Mm-mm.
1: Kasi nangyari kanina mga pasado alas 9 ng umaga.
2: Mm-mm.
1: Oo, yung San Jose National High School, kung ibabasin din from the downtown area ng Tacloban, papunta sa San Jose National High School, kung hindi lang matraffic, kaya ng mga 10 minutes lang.
2: Oh.
1: Malapit lang yung San Jose National High School.
2: Okay.
1: Yun, oo, malapit lang siya. Now, kasi Lunes na Lunes ngayon, so may klase talaga na nangyari yung shooting incident.
2: Ay, okay. Bali, doon po sa... kasi ngayon po alam po natin, no, gumugulong na rin po yung investigasyon. Ano yung naging setup po? Ano po yung parang ano po pa dumating lang itong dalawang suspect bit-bit yung baril tapos namaril lang sila or wala po talagang nakapansin na meron na po pala silang mga dalang baril?
1: Initially katropa ninyo ano yung base ating nakuhang information kasi wala pang official talaga ng mga pulis kasi pagpunta namin doon kanina tikom pa ang bibig ng ating mga kapulisan kasi patuloy pa yung investigasyon nila.
2: Okay.
1: Pero ganun pa rin na nagtanong-tanong tayo sa mga tao doon at nalaman natin na yung pangyayari nga alas 9 ng umaga,
2: okay,
1: yung mga suspect ay kapwa mga estudyante na. At yung may nakausap tayong isang estudyante doon,
2: mm-mm,
1: na nasa labas na,
2: mm-mm,
1: eh yung ginawa daw yung mga suspect, so, dalawa kasi yung mga suspect, parang door to door, na-imagine mo ba yung mga rooms na nakasarado kasi parang binubuksan nila. Isa-isang binubuksan nila door to door.
2: Parang naglalakad sila hallway tapos sa harap ng mga classrooms eh binubuksan po nila.
1: Oo. Okay. Ang hindi lang natin matansya ngayon, hindi lang natin ma-confirm ngayon na katropa ninyo kung kasi patuloy pa yung investigasyon. Oo, patuloy pa yung investigasyon. Kung yung dalawang students ba nakapasok sa room or na, you know, kasi pasukan nga, may klase nga.
2: Oo,
1: kung nasa sila, nasa classroom na sila kasi alas 9 na ng umaga, hindi natin alam kung lumabas sila, kung mag-classmate yung dalawa kasi yung sa report, hindi pa sinabi kung mag-classmate sila. Oo, kasi yung isa 14 years old, yung isa 15 years old. Or, hindi natin alam, baka late sila pumasok, late sila pumasok papunta sa loob ng school.
2: Okay.
1: Yun na parang sinasabi doon na ino-open daw isa-isa. Ino-open daw isa-isa yung mga rooms.
2: Okay.
1: Doon, yun ang nakuha natin ng initial information.
2: Okay. Iyon po yung ini-establish ngayon doon sa investigation. Kasi parang wala silang sinadyang room talaga na puntahan nilang yung room at doon na sila mamaril, sir. Wala.
1: Parang ganun. Walang sinadyang room na pupuntahan nila. Kung ano lang room na mapupuntahan nila. Kasi may video akong ipinakita dyan. May isang video dyan na kumalat din sa Facebook. Facebook. So karamihan nag-circulate na sa Facebook. May isang room doon na videohan talaga na nadinig yung mga putukan sa loob ng room. So yung tanong mo kung may sadyasal talaga silang room na papasukin, parang hindi ganun, parang random lang kung sino lang kung sino lang yung mabuksan nilang room. Yun. Kasi
2: Okay. Dito sir, kasi reportedly, no, as confirmed ng mga authorities, may tatlo po ang nasawi dito sa nangyari at lima po yung naiulat din na na may na-injured, no? Yung tatlo po na yon na na-report na mga namatay, ano po yun sila? May mga information po tayo na kaklase or schoolmates lang nung dalawang suspect?
1: Wala pa tayong kwan, wala pa tayong confirmation diyan. Yung tatlong namatay ay at least nalaman natin na based sa initial information na nakalat natin, nakuha natin, mga estudyante din yon, mga estudyante din yung tatlo.
2: Mm-mm.
1: Iwan ko lang sa isa kasi may picture doon na parang medyo maedad na yung lalaki. Iwan ko lang kung nakita mo yun, nakatropa ninyo. May isang lalaki doon, tapos may isang babae na naka-uniform.
2: Uh-oh.
1: Yun lang ang nakunan ng picture na kumalat sa social media. Pero yung isa ay hindi pa natin nakuha yung picture. Kasi ngayon, ang ginawa natin na katropa ninyo, yung mga tao natin sa XFM Tacloban, ay hanggang sa ngayon ay kumukuha pa ng iba pang mga detalye para at least malaman natin. Ngayon, yung nakuha natin pinaka-latest, kasi may lumalabas na apat daw yung namatay.
2: Opo. Diba? Opo.
1: Oo, may sa ngayon na sa ngayon kinonfirm talaga natin na isa nating reporter na nandoon ngayon sa field.
2: Mm.
1: Sabi niya sa atin na katropa Reggie, tatlo lang. Oo.
2: Okay.
1: Tatlo lang, lima yung injured.
2: Mm-mm.
1: Yung sa limang nadala sa hospital, yung tatlo nadala sa Eastern Visayas Medical Center.
2: Okay.
1: Isang malaking hospital dito.
2: Mm-mm.
1: At sa tatlo, dalawa yung nasa ICU. Oo, dalawa yung sa ICU.
2: Mm-mm.
1: Yung dalawa ay nasa Leyte Provincial Hospital.
2: Okay.
1: Nasa Provincial Hospital, oo.
2: Makakunti din po ito.
1: Come again, katropa
2: ninyo.
1: Ninyo.
2: Mga estudyante din po ito, sir.
1: Yung ano?
2: Yung mga naka-confine at mga naka-ICU po.
1: Yes, katropa ninyo, mga estudyante din. Sa initial report na ating nakalap. Kasi nasa loob ng paaralan.
2: Okay.
1: Yung isa, yung medyo matanda doon, hindi pa natin ma-confirm kung teacher ba yun. Basta, di ba nakita mo sa may isa doon? Oo.
2: Naka-t-shirt ng puti.
1: Naka-t-shirt ng puti. Oo. Kasi parang may edad na eh.
2: Oo.
1: May edad na. So hindi pa natin ma-confirm kung. Kasi ngayon, yung dalawang suspect ay nasa loob pa ng police station.
2: Mm-mm.
1: Oo. Sarado pa. Hindi pa. Katropa ninyo, parang sarado pa talaga sa media yung nakukuha nating mga information.
2: Mm-mm.
1: Yung mga kilala nating mga pulis sa labas ng station. Maganda sana doon, kasi alam mo naman, pag investigation talaga, sarado talaga yan. Sarado talaga yan sa media yung nakukuha nating mga information, mga kilala nating pulis sa labas ng station na nagbibigay sa atin ng mga info.
2: Yes, opo. Marami ngayon ang nalulungkot, no, dito sa nangyari kasi public school, may pamamaril na insidente. Marami pong nagtatanong based po doon sa investigation at sa gusto ring malaman to ng publiko, no. Wala po bang guard ang nasabing eskwelahan na nagche-check ng mga gamit bago pumasok yung mga estudyante? Kasi 9 a.m., sakto yan. Yung 9 a.m. na yan, I think may mga klase talaga yan eh. Katropang Reggie.
1: Uh-huh. Ang nalaman kong information na katropa ninyo, mayroong isang guard na nagbabantay sa pinaka-main gate sa entrance. Pero nalaman ko na may exit pa na pwede doon makapasok. Maraming pwede pasukan. Although mayroong entrance siya, although may entrance siya katropa ninyo, pero sa papagkaalam natin, nakalat nating information, may mga pwede pang pasukan sa loob ng kuan, sa loob ng ng paralan sa loob ng compound.
2: Mm-mm.
1: Yun, oo. So, kanina nga, possible, tinatanong namin baka may mga outsiders na nakapasok sa loob. Kasi sa pag-aalam natin, base lang ha, initial pa lang ito ha, katropa ninyo, yung dalawang biktima daw, I mean, yung dalawang suspect ay biktima daw ng pambubuli. Yun ang sinasabi. Pero marami naman ang hindi naniniwala dahil kung titignan mo yung isa sa mga suspect, yung medyo nakagupit ng army, parang siya yung nambubuli. Oo, hindi siya biktima ng pambubuli, parang siya yung nambubuli. Parang ganun. Oo, kasi makikita mo naman sa mukha. Yes, sir.
2: Oh, yung ini-establish kasi, initial information na lumalabas ngayon is yung reason daw is pambubuli. Yun yung lumalabas.
1: Yan nga. Oh, yan ang lumalabas na pambubuli.
2: Other than that, wala na pong ibang dahilan kung bakit nila nagawa ito. Yung ganito kasi minor de edad, may hawak na baril at yung mga videos natin na nakikita sa social media, kung ikaw nakikita mo lang sa social media, eh natatakot ka na, how much more yung mga bata talaga na nakasaksi nitong insidente, sir, or pang Reggie?
1: I think, sir, sa pagkangayon, katropa ninyo, sa ngayon yung nakukuha nating information kasi ongoing pa yung investigation, yun lang ang lumalabas muna, pambubuli. O pambubuli yung lumalabas na angulo or motive ng pamamaril. Aside from that, wala tayong ibang nakukuhang information na parang

0: kung babasihan natin yung downtown area talaga ng Tacloban, so kung papunta ka ng San Jose, as I said, mga siguro mga nasa 8 kilometers. Mga ganoon, mga 8 kilometers. Hindi talaga siya sa downtown area talaga. So, kasi Tacloban City, then San Jose, barangay yan. Isang malaking district yan, yung San Jose, maraming mga bahay, maraming mga barangay. Yan. Maraming mga barangay.
1: Ay, okay. Yung tatatlong schools yung sinuspinde yung klase, bali magkakalapit ito?
0: Yung mga klase na, yung mga schools na pinagsuspindi.
1: Opo.
0: Magkalapit lang, sir, pero hindi as in malapit talaga. Medyo yung distance din niya, pag-describe natin ito, from San Jose National High School, tsaka yung sa Mandurit, kasi sa travel ka pa ng mga, parang isa lang sila, Mandurit lang sila, pero hindi masasabi natin na talaga ito ang San Jose National High School, tapos katabi lang yung San Jose Elementary School, hindi ganon. May distance. At least, sasakay ka pa ng mga, walking distance lang siya, pero tatagalan ka din, pero kailangan sumakay ka ng pedicab kasi yun ang yung means of transportation dito.
1: Thank you sa mga information na ito, katropang Reggie, no? Balikan namin kayo dyan sa mga karagdagang information kasi ngayon medyo limitado pa yung ibang mga information kasi pag-iimbestiga ng ating mga...
2: Alright, so hatong mga katropa, no, right after the kahapon sa Raya Karanga Natabo, so kahapon fresh pagidro Raya Karanga insidente, makaroon sari-sari rong mga panawagan, no, sa aton nga Department of Education. Una karon do pagpasangkad, pagpabaskog sa seguridad sa mga eskwelahan. Sentro. Hopefully matawaan ra it, ano, matawaan dayang nga nga mga panawagan it aksyon sabat mga katropa. Oras naton, alas 11:43 sa Outro Adlaw. Standby sa aton yung mga suki, magapanumbali kita pagkarapos gamang itpilakaroon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinaka makulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili gamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. Ag magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rusara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro muna, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Palinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
10: The secret of health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone at sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: X.
20: X.
19: F.
20: M.
19: X. F. FM.
20: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
20: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Oras na nato na alas 11:56 sa Udro Adlaw. Balik sa pala to unang sentro sa gahapon. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Well mga katropa, sa nabili natin karon nga oras sa atong karang pagpangalagad. May dahil nga Udro Adlaw na kay Michael Villanueva sa Olina. Una sa Laganbano West no Mancha. Kay Josephine Sistorias Valencia. Una sa iya sa kalibo ko no. Pa-shoutout sa anang mga friends ko no sa Iloilo. Uy, ro, ato niya hapon kinyo nga pag-ingkanyo ha nga maghugamot inyo nga mga entries para sa ato nga papromorong Santo na XFM libu-libong papremyo. Sa adlaw itay karang nga Biyernes do ato karon nga 17th weekly draw. Aga, syempre, sa gihapon, may chance ka po nga mag-auli ito mataginting na 3,000 pesos. Apat nga gihapon nga mga produkto iti Asto Health Incorporated. Rinyo karon nga pwede nga ipasako pro Santon Gold Herbal Capsule Premium D3 Softgel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men ag Santon Gold Coffee Mix. Ag may mga wrap boxes kita pwede ninyo ron ihugog inyong entries iya sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon. Pwede man sa aton nga wrap boxes una sa Guait Estasyon, una sa Parmacia Gomez, sa Kalibo Shopping Center ag Sarwell and Junior Barber Shop sa Poblacion, Banga Aknay. Ano pa rin nyo karon nga ginahugat? Maghugog na it maabo karon nga entries para maabo man ang chance nga kamo karon ay magadaog sa Santone and XFM libu-libong papremyo. Alas 11:59 na sa Udro Adlaw, ro'aton karon nga oras. Kugabos agang-agang na ro'aton karon nga oras, ro'aton karon nga pagpangalagad, makaroon nga adlaw, it dahil karon nga Martes. At sa 23 sa buwan ni Tunyo 2026. Standby sa masunod karon nga pagpangalagad, it XFM News Nationwide, it XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, si katropang si Prilkit Palmon. Sa supervision ni aton karang station manager katropang John Allen Ascanio, sa aming general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngagan ni tamon karon nga Chief Executive Officer and President Dr. Emily Tuy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang nagahambag kinyo. Mayadayad nga Udro Adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sentro, sentro.
1: Mga katrupa, exam!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sugatan sa Tacloban school shooting, umabot na sa 20. Mga sospek pinagplanuhan ng mahigit isang buwan ang pamamaril.
2: Minor de edad na nasasangkot sa krimen, may pananagutan batay sa juvenile justice law, ayon kay Senador Kiko Pangilinan.
0: Prosecution panel nanindigan na maayos ang nagiging takbo ng pre-trial sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
2: Pondo para sa flood control projects magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Anim na armas pa ni Senator Bato de la Rosa isinuko na sa PNP.
2: Bagyong Francisco ibinaba sa typhoon category.
0: Balitang regional, mga katropa, the big one at magnitude 8.5 na lindol na posibleng tumama sa Cagayan, pinaghahandaan na ng OCD Region 2.
2: Balitang international, Keir Starmer magbibitiw bilang Prime Minister ng UK.
0: Balitang showbiz, tayo sa wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan kumita na ng 110 million pesos sa takilya.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala, una sa kasaysayan ng bansa na magiging seed sa Grand Slam Singles.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Tuesday, June 23, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapakinggan ninyo sa lahat ng XFM stations nationwide, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang Tacloban school shooting. Umabot na sa 20 estudyante ang sugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon. Sa ulat ni Tacloban Police Provincial Office PIO Police Lieutenant Evelyn Diaz, 15 sa nasugatan ang firearm related injuries, kung saan nanatiling nasa intensive care unit ang 15 anyos na estudyante. Samantala, ayon sa paunang investigasyon din ng pulisya, higit isang buwan na pinagplanuhan ng mga sospek ang pamamaril at duman ito sa likod na bakod umano ng eskwelahan sa mismo araw ng krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan hawak na naman ito ang 2 minor de edad na sospek.
1: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Senador Kiko Pangilinan na may pananagutan pa rin ang mga minor de edad na nasasangkot sa krimen sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, mali ang kumakalat na impormasyon na walang pananagutan ang mga batang lumalabag sa batas dahil malinaw na nakasaad sa batas na may proseso, pananagutan at mga intervention program para sa mga minor de edad na sangkot sa krimen. Binigyan din ni Pangilinan na maaari ring managot ang mga magulang kung mapatutunayang nagkulang sila sa wastong pag-aalaga at pagbabantay sa kanilang mga anak. Samantala, sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Patricia Oco na maaaring sampahan ng kaso ang mga minor de edad na lampas 15 anyos, habang ang mga mas bata rito ay sasailalim sa intervention programs ng pamahalaan, lalo na kung sangkot sa mabigat na krimen. Igrit ni Pangilina na ang tunay na hamon ay ang maayos na pagpapatupad ng batas upang matiyak ang hustisya, pananagutan at proteksyon para sa lahat ng bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DSWD naggalob po ng tulong at psychosocial support sa mga biktima ng school shooting sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
3: DSWD Field Office 8. Nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng 100,000 pisong tulong sa 9 na sugatang estudyante ng biktima ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa ahensya, 4 pang mag-aaral ang inaasang makakatanggap ng kaparehong tulong sa mga susunod na araw. Bukod dito, maglalaan din ang DSWD ng burial assistance para sa mga pamilya ng mga nasawi at patuloy na nagbibigay ng psychological first aid sa mga apektado ng insidente. Samantala, magsasagawa ng case conference ang DSWD at City Social Welfare and Development Office para sa 2 minor de edad na sangkot sa insidente. Pansamanta silang ilalagak sa Regional Rehabilitation Center for Youth habang isinasagawa ang mga kinakailangan proseso. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Vice President Sara Duterte nanawagan ang mas ligtas na paaralan matapos ang insidente sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Agad si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na kumilos para gawing mas ligtas ang mga paaralan at mas maprotektahan ang mga mag-aaral. Kasunod ito ng insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta ng pagkasawi ng 4 na mga mag-aaral at pagkasugat ng iba pa. Sinabi ni Duterte na dapat harapin ng pamahalaan ang mga puwang sa proteksyon at seguridad ng kabataan. Igiliti niya na kailangang bantayan ang mga banta mula sa labas ng paaralan, online platforms at mga individual na nagsasamantala sa kahinaan ng mga bata. Dagdag ni Duterte, hindi lamang tungkol sa academics ang edukasyon. Anya, konektado rin sa national security at stability ang impluensya at values na nakukuha ng mga bata. Katropa mo sa balita, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si PNP Chief Police General Jose Melenso Nartates Jr. sa mga magulang, teachers at school administrators na mas tutukan ang paggamit daw po ng social media at gadgets sa mga kabataan kasunod na madugong pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Nartates, mahalagang mabantayan ang mga posibleng warning signs gaya po ng pagkahumaling sa maranas na content, pagbabago ng asal at iba pang kahinahinalang online activities upang maagapan ang anumang banta sa kaligtasan. Lumabas sa investigasyon din na isa sa mga minor de edad na suspect ay umano'y nagpost ng mga video na may kaugnayan sa baril at karasaan bago ang insidente. Dagdag ng PNP na ipag-ugnayan rin sila sa Department of Education para po palakasin ang school safety measures at maiwasan din ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, kung bakit may magkakahiwalay na pagmamarka ng mga dokumento sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Poa, kahit may mga dokumentong pareho ang nilalaman na hawak ng depensa at prosekusyon, nais ng bawat panig na magkaroon ng sariling markings para sa mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Anya, bahagi ito ng maingat na paghahanda ng depensa upang matiyak na maayos ang presentasyon ng mga dokumento sa mismong trial. Anya, normal lamang ang proseso na ito dahil hindi lang naman sa impeachment court ito ginagawa kundi pati sa regular courts, kaya sana Kaya sanay ang mga abogado sa proseso. Dagdag pa ni POA, nagtutulungan naman ang magkabilang panig upang mapabilis ang proseso ng pre-trial, bagamat inaasahang maaaring tumagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang suriin at markahan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi naman Attorney Michael POA, legal counsel pa rin nga ni Vice President Sara Duterte, mayroon din mga nakareserbang testigo ang kanilang kampo sa impeachment trial. Pero hindi muna nila nilalantad ang mga pangalan ng mga ito sa seguridad na dahilan. Ayon kay POA, kapwa may karapatan ng depensa at prosekusyong pumili ng mga testigo at ebidensyang iharap sa paglilitis. Kahit wala daw siyang nakikitang issue kung may mga witnesses na hindi agad papangalanan sa pre-trial stage. Binigyan din pa niya ng depensa mismo ang humiling na magkaroon po ng disclosure sa pagkakasunod-sunod ng mga articles of impeachment at mga testigong iharap ng prosekusyon para makapaghanda rin ng maayos ang magkabilang panig at ang impeachment court. Dagdag pa ni POA, handa rin ang depensang sumunod sa parehong disclosure agreement o requirements katropa na kanila pong hinihiling sa prosekusyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Maayos ang nagiging takbo ng pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Batangas 2nd District Representative Gervil Luistro, lead prosecutor na House Prosecution Panel. Ngunit inaasahang magtatagal pa ito dahil sa dami ng mga dokumento kailangan markahan at beripikahin. Sinabi ni Luistro na posibleng hindi matapos agad ang pre-trial dahil libo-libong dokumento ang kailangan suriin ng magkabilang panig bago ito tanggapin bilang ebidensya. Dagdag niya, humiling ang prosekusyon na magkaroon ng iisang marking para sa mga dokumentong pareho namang gagamitin ng depensa at prosekusyon. Ngunit hindi ito pinayagan ng kampo ng depensa dahil dito magkakaroon ng hiwalay na pagmamarka sa mga magkakatulad ng dokumento, bagay na lalo pang nagpapahaba sa proseso ng pre-trial conference.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Robin Padilla nag-aanda na bilang Senator Judge. Pinag-aaralan po niya ang Rules of Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Hindi minamaliit ni Senador Robin Padilla ang kanyang magiging papel bilang Senator Judge sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bilang paghahanda, masusing pinag-aaralan ng senador ang rules of court upang matiyak na maayos siyang magagampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng impeachment court. Ayon kay Padilla, mahalagang pamilyar sa mga alituntunin ng korte dahil ito rin ang magiging gabay sa pagdinig ng impeachment case. Tiniyak din ang senador na magiging patas at walang kinikilingan ang kanyang pagtingin sa usapin sa oras na magsimula ang paglilitis. Para kay Padilla, ang pagiging senator judge ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang malaking responsibilidad at karangalang ipinagkakatiwala sa mga halal na mambabatas. Dagdag pa niya, mahalagang magampanan ng tama ng bawat senator judge ang kanilang papel upang mapanatili ang integridad ng proseso at mapagsilbihan ng maayos ang sambayanan. Naniniwala rin si Senador Padilla na dapat si Senate President Win Gatchalian ang manguna sa impeachment court sa halip na si Senador Chis Escudero. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi gagalawin o babawasan ng pondo para sa mga flood control projects sa kabila ng mga isyong ibinabato sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, mahalagang maipagpatuloy ang mga rehabilitasyon at flood control mitigation projects upang maiwasan ang pag-ulit ng matinding pinsalang dulot ng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at iba pang epekto ng kalamidad. Sinabi rin ni Marcos na patuloy ang pagsasaayos at pagre-redesign ng mga flood control system kabilang ang mga drainage project at relokasyon ng mga residenteng nasa danger zones. Binigyan din ng Pangulo na mananatiling prioridad ng administrasyon ang mga proyektong magpapalakas sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at iba pang sakuna.
0: Mga katropa, anim pang firearms ang isinuko sa Philippine National Police na may kaugdayan sa na-revoke na license to own and possess firearms ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Public Information Office, isinagawa po ang turnover sa pangasiwa ng Firearms and Explosives Office at ng Regional Civil Security Unit 4A, katuwang ang lokal na pulisya. Ipinasa ng kinatawan ng senador ang mga armas mula sa kanyang tahanan sa Silang, Cavite para isailalim sa pansamantalang kustodiya alinsunod po sa mayiral na regulasyon. Dahil sa kadagdagang anim na armas, umabot na sa 26 ang kabuang na isuko kasunod ng naunang 20 na na-turn over naman noong June 11. Sa kabuuan na sakop ng revocation order, ang nasa 117 na armas na nakarehistro sa pangalan ng senador ay mismo sa PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tinututulan ni Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon ang panukala ni Executive Secretary Ralph Precto na palawakin ang benepisyo para sa mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na labag umano ang mungkahing ito sa umiiral na Universal Healthcare Law dahil nakasaad sa batas na dapat pantay ang saklaw at benepisyo ng lahat ng Pilipino anuman ang kanilang kakayahang magbayad dahil ito'y nakabatay sa prinsipyo ng shared risk o pagtutulungan ng lahat ng miyembro. Suwestiyon ni Liachon na magkaroon ng 200,000 pesos na paunang budget para maging gastos ng pasyente sa pagpasok nila sa ospital para hindi na maulit ang kahalintulad na insidente sa pumanaw na miyembro ng PhilHealth.
5: Yan natin 200,000 yung mga sakit na yan para pag pinakita mo yung PhilHealth mo, ayun na yung down payment ng mahirap middle class or upper class. Dapat sa 2027 budget, may utang sila sa atin mga kababayan. Bayaran nila yon, tapos ipatong yung hinihingi ni Edwin Mercado, 600 billion yun. Eh saan napunta po yung mga pera na wala? Dapat bayaran yan ng gobyerno at i-recast nila yung budget sa mga flood control project na alam naman natin ang program of operation. So dapat siyang ang program na yan, ilaan yan sa kalusugan at edukasyon at sa job security, sa social services at tapyasin yung infrastructure projects na napupunta naman sa mga ghost hospitals at alam naman natin ang iba dyan nagiging pork barrel.
2: Si Public Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News. Nationwide, mga katropa, live din po tayo napapahinggan sa XFM 97.1 Rojas. The big one at magnitude 8.5 na lindol, posibleng tumama sa Cagayan. Dinaganda na ng OCD Region 2. Katropa natin sa balita, JP Saking na XFM Tugigaraw.
6: Nagbabala ang Office of Civil Defense Region 2 tungkol sa Eastern Luzon Trench na nasa silangan ng Cagayan. Ayon sa OCD, kaya maglabas ng magnitude 8.5 na lindol ang fault line nito, kaya dapat umanong maghanda ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan. Ipinayhag ito ni OCD Region 2 Director Albert Mongol nitong Lunes, Hunyo 22 ngayong taon. Sa assessment, tinukoy na hindi lang kilalang fault sa loob ng Cagayan ang panganib, kundi pati ang trench sa karagatan na matagal lang minomonitor ng mga seismologists. Bukod sa Eastern Luzon Trench, binanggit din ni RD Mongol ang tatlong aktibong faults sa lalawigan, ang Sikalaw Fault sa Lasama, Dumun River Fault sa Gataran, at Tabuan River Fault sa Bagawa. Kung magsabayan ang paggalaw ng mga ito, mas mararamdaman ang lakas ng panginig sa buong lambak ng Cagayan. Ang mas nakakaalarma umano, ayon sa OCD, ay ang posibleng tsunami na kasunod ng lindol. Kapag nag-displace ang sahig ng dagat sa trench, maaaring bumo ito ng dambuhalang alon na tatama sa baybayin ng Santa Ana, Gonzaga, Apri, at iba pang coastal towns. Hindi rin ligtas umano ang mga kalapig na lalawigan na nakaharap sa Pacific. Dahil dito, nag-utos si RD Mongol sa Technical Working Group ng CDRRMC na magsagawa ng technical briefing kung saan dito ay dedetali ang scientific data, possible impact areas, at tamang response protocol para sa lindol at tsunami. Gusto din ng OCD na bawat ahensya ay alam ang gagawin bago pa dumating ang sakuna. Kasabay nito, ipinatingin ni RD Mongol ang lahat ng infrastruktura sa rehiyon. Kailangan umano na siguro siguraduhin ang mga school building, ospital, tulay at government offices kung kaya bang tumagal sa magnitude 8.5 na pagyanig. Kung may kahinaan o mano, dapat ayusin o lagyan ng retrofitting habang maaga pa. Aniya, matagal lang sanay ang rehiyon sa bagyo at maha, pero dapat pa rin umanong maging handa sa the big one na maaaring manggaling sa ilalim ng dagat. Layo nito na maagap tamapaghandaan at protektahan ang buhay at kabuhayan ng mga tao. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, matibay na gusali at mabilis na evacuation, mas maililigtas ang maraming pamilya sakaling magising ang Eastern Luzon Trends. Paalala pa naman ito na alamin ang ruta papuntang evacuation area at sanayin ang drop, cover and hold on sa bawat bahay at opisina. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Krisis sa kuryente sa Cebu, lumalala. DOE suportado ang pagdeklara ng energy emergency. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Patuloy na lumalala ang krisis sa supply ng kuryente sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas habang suportado ng Department of Energy ang panukalang magdeklara ng energy emergency upang matugunan ang lumalalang power shortage na nakapikto sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Energy Undersecretary Sharon Garin, bukas ang ahensya sa anumang hakbang ng lokal ng pamahalaan upang agarang marisolba ang problema sa kuryente. Dagdag pa niya, hindi hadlang ahensya sa mga lokal na opisyal na hihiling na mas malawak na kapangyarihan upang tugunan ang krisis sa supply. Inamin din ni Garin na ang sitwasyon sa Visayas ay hindi na lamang isang teknikal na issue sa power grid, kundi isa ng direktang problemang nararanasan ng mga consumer at negosyo araw-araw. Sa antas ng pambansang pamahalaan, iniutos na umano ng Pangulo sa Department of Energy na agarang kumilos na may itinakdang isang buwang palugit upang makapagpakita ng konkretong resulta. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ang koordinasyon nito sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration, na gayon din sa mga pribadong kumpanya na maaaring makatulong sa pagdagdag ng supply ng kuryente sa Visayas. Matatagdang mula Mayo 12 ay sunod-sunod na isinailalim sa yellow at red alert ang Visayas grid na nagdulot ng rotating brownout sa Cebu at iba pang lugar na nakapikto sa mga kabahayan, ospital at negosyo. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, Katropa, bangkay na tandad ng taga. Pinaniniwala ang tinapon sa isang sementeryo sa Isabela. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM, Santiago.
8: Kalunos lunos ang itsura ng bangkay ng isang lalaking natagpuan sa loob ng isang sementeryo sa Barangay Darambuangan Sur, San Mateo, Isabela kahapon June 22, 2026 na pinaniniwala ang itinapon lamang sa lugar. Isang 37 anyos na construction worker ang biktima na nakatira sa nabanggit na bayan. Batay sa investigasyon ng mga kapulisan ng San Mateo Municipal Police Station, pinaniniwala ang pinagtataga ang biktima bago nasawi. Batay sa mga sugat na nakita sa kanyang dibdib, braso, ulo at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na posibleng ginawa umano sa ibang lugar. Nagpaalam umano ang biktima sa kanyang mga kaanak para dumalo sa isang lamay, pero hindi na umano ito nakabalik pa ng gabi hanggang sa matagpuan itong malamig ng bangkay kinaumagahan. Palaisipan pa rin sa pamilya at mga kapulisan ang motibo sa krimen kabilang suspect sa nasabing pamamaslang. Nanawagan naman ang pamilya sa mga pulis na tutukan ang kaso ng kanilang kaanak nang mabigyan ito ng hustisya. Mula rito sa 4.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Blood samples ng mga baboy sa ilang bayan ng Capiz nagpositibo sa ASF. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roa City, Capiz.
9: Nagpalabas ang pamahalaang panlalawigan ng Capiz sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Advisory No. 1 Series of 2026 noong Hunyo 18 bilang tugon sa ligasyon ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Batay sa pinakauling laboratory testing ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6, kumpirmadong positibo sa ASF ang mga sample ng dugo ng mga baboy na inalagaan sa mga bayan ng Panitaan, Pontevedra, Manila at Rojas City. Ang ASF ay tinuturing na endemic sa rehiyon at ang pagkalat nito ay higit na inikayat ng patuloy na pagbabago ng klima. Ang anunsyo na ito ay naglalaman din ng mga lituntunin na dapat sundin ng publiko, lalo na ang mga nalantad sa baboy upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Pinalalahanan din ang publiko na ang kanilang agarang pagtutulungan at pagbabantay ang pinakamatibay na depensa para maisalba ang kanilang kabuhayan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
0: Samantala, tinatawag po na focus crimes dyan sa Western Visayas. Bumaba, katropa natin sa balita, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
10: Focus crimes na naitala sa Western Visayas o Rehiyon 6 ayon sa Police Regional Office 6. Sa data na ipresenta ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang dating 128 na naitalang kaso ay bumaba sa 102 kung saan may 26 na pagbaba. Sa nasabing numero, homicide ang pinakamaraming kasong naitala, sinusunod ng rape, physical injuries, robbery, murder at theft. Samantala, sa anti-criminality campaign, 256 na individual ang nahuli, dala na dito ang 70 most wanted persons. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, 113 na bypass operations ang nasagawa at nagresulta sa pagkabilanggo ng 168 drug personalities. Ang mga na-recover naman na shabu ay nagkakahalaga ng 78.95 million pesos. Pagklaro ni Tuanio na kahit pa madami ang mga nahuhuli sa drug operations, ito ay hindi nangangahulugang dumami ang ilegal na droga sa rehiyon, kundi nagpapakita ng mas epektibong operasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XLM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
0: update. Katropang Brian, nasa typhoon category, binaba na ang Francisco dahil paghina niya sa layong 380 kilometers sila na Parikagayan.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong hanggang 215 kilometers per hour.
0: Tinas po sa Tropical Cyclone, wind signal number 1, mga katropa yung Batanes. Northern portion din po ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Island.
2: Samantala, ngayong araw patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat.
0: Posible rin po ang pagbaha at pag-uho ng lupa sa dahil to sa katamtaman ng gamalakas na pag-ulan.
2: Sa Metro Manila at nanalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na mga pulupulong pag-ulan bunsod ng localized thunderstorms.
0: 5:28 po ang sunrise, sunset 6:28 ng gabi.
1: Balitang Balitang International.
0: Mga katropa, inanunsyo po ni Keir Starmer sa harap ng 10 Downing Street na siya ay mag-resign bilang Prime Minister na ng UK at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa paparating po na halalan. Si Starmer ang nagdala ng landslide victory para sa Labour noong 2024. Sa July 9 naman, tinakda ang nominasyon para sa bagong leader ng partido. Inaasahan po makapili ng bagong papalit kay Starmer bago magbukas ang parliament sa buwan ng Setyembre.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Umabot na sa humigit kumulang 110 million pesos ang kinita ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Nabel Mariano at Donnie Pangilinan matapos itong magtagumpay na maipalabas sa mga sinehan sa bansa. Dahil sa magandang takbo nito sa local cinemas, nakatakda na rin itong ipalabas sa ilang bansa sa Asia, kabilang na ang Hong Kong, Singapore, Singapore, Malaysia, Taiwan at Macau. Nagsimula na ang international screening sa Hong Kong noong June 21, kasunod ang Singapore at Malaysia sa June 25 at Taiwan sa July 10, habang wala pang opisyal na petsa para naman sa Macau. Matatandaan noong Abril, kinumpirma ni Labelle at Donny na ito na ang kanilang huling proyekto bilang on-screen love team sa ngayon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, dala po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Gagawa ng kasaysayan si Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipina na magiging seeded sa isang Grand Slam singles event. Sa tagumpay na yan, katropa, susundan niya ang naunang record ni Treat Yue na naging unang Pilipino na na-seed sa Grand Slam noong 2016 sa Wimbledon sa men's doubles. Tiyuturing po itong malaking milestone para sa Philippine tennis dahil unang beses na naturang karangalan ay naiangat sa singles main draw. Panig po ng isang Pilipina athlete. At sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, ngayon pong Tuesday, June 23, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Veras.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM 99.5. Now. Now. In Mega Manila.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: XFM
3: Santol Gold Live Testimony.
4: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santol Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santol Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Dito na tayo sa Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
9: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa stage.

Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Abihululupod naman kita si Saki Dizon sa ato sa nga pagparagan. Magatukib kita sa inyo sa mga sikreto, sa mga pagkaon nga makabulig paayo sa ato sa nga lawas. Kag mga pagkaon nga kung masubrahan gani kita, dako katama ang halit nga madala sa ato sa nga ikaong lawas. Dari lang ini may balawan sa ato sa nga programa The Secrets of Health. Kung may hara ka mo mga palamangutanon, feel free sa pag-message sa aton. Pinagi sa ato sa ring live Facebook streaming via XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or hindi gani sa ato sa ring text hotline 0950975-6970. Ang pagparagad sa programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan siring nga mga XFM station sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Kag ang ato siring pagparagad sa gihapon po na ato siring certified naturopath practitioner and consultant. Siring programa, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Welcome, Sir Josiel. Kag, thank you. Ano? Upod man sa ato sa mga suking mga tagpalamati nga tiyari naman kami ni Sir Josiel. Nagapanumbalik sa pagpangalagad sa inyo sa paghatag naman sang dugang nga mga detalye, mga ihibalo. Dugang nga pagdiskubre siris ang kapasidad sa mga tanom kung anong ilas siring benepisyo sa ato siring kalawasan.
0: So, mag-discuss kami ni Doc Leo. Parti naman ini sa isa ka sangkap ini para magluto kita sudan. Actually pwede mo man gani ini malaga pagkatapos ang iban sini gina puro-puro na lang nila kag amoning ila sining alternatibo sa ila nga pamahaw kon kaysa Doc Leo eh. Mm-hmm. Why na sila nag-account sang kanon kundi amo na lang gid ini. Linaga. Ang problema sini kay damo sila sa mga panakot abing nalakot pagi Doc Leo eh. Mm-hmm. Labi na gid ang pampatamis o kon pampaalat.
1: Correct.
0: So amo ini ang sobra nga pampatamis ya ginasakot sa ato sa mga pagkaon, sobra nga pag pampaarat amo ini nagatuga kon kaysa sa malala sining infection sa ato sining lawas. Now, nami gid ini Doc Leo kon nagaulan-ulan kag malamig balang panahon.
1: Correct Sir Josiel no kati makabulig gini parang mapainit-init ang aton sa nga pamatsyag, aton sa nga lawas, ma-energized kita nga. Siyempre, kung nag-line-line, siyempre, Sir Josiel, kung doon nag-dulong balo palibot, ang iba na sinima sila nga daw kaluya, daw katalamad, ihulag. So, kinanglan aton Sir Josiel, gamay nga push, kinanglan aton sa niduga, nga sa nga enerhiya para sa magpapagsik sa aton, magpahulag sa aton, magpainit sa aton sa nga lawas, sa natamaran sa nga mag-hulag, mag-ehersisyo, isa ini sa makabulig sa aton Sir Josiel.
0: Kay ang masaming muno nila si Doc Leo kung magkauni ko, siya palanginit ang lawas ko. Mm-hmm. Without knowing, ang pagpalanginit gali sa lawas is because of the added energy bangod sang pagkaon sang munggo sprout yung ginatawag ta Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kag ang munggo sprout ngayon ko muning loglahog sa iban nga amo ko nining sunod mga himuon kung why nag-reply sa text. Mm-hmm. Why nag-reply sa chat. Ano ko nang himuon ta? Taugi.
0: Taugi.

0: Actually, lain ang halin man lang ni actually gidya Doc Leo ang tauge or munggo sprout sa munggo man mismo.
1: Mm-hmm.
0: Ang munggo nga ginalaga ta pagkatapos ginalaktan ta kon kaysa da puso sa saging, ini gani langka, kag iban sini ginalaktan kalabasa. Ang munggo sprout ginapatubo ta abi ini nga naga daw manugbus kad balang iya sini nga dahon kag bagong tubo ang iya sini nga gamot, ang tawag naton linghod nga gamot, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josir.
0: So ini ginahimo naton pinagi sa paghulom sa tubi sang munggo hasta nga maglitik sa kag magwa ang sprout na mini actually lakot, Doc Leo, kag butang mo sa ano, lumpia wrapper.
1: Tama gid kag usual, Sir Josir, magambal kita nga lumpia. Ang impression naton dahil sa na ang unod is munggo. Do kadamo naman sa mga version sa lumpia ang ginahimo karon, pero ang halos na anda na binaton, Sir Josir, magambal kita nga lumpia sari may ara kaysa sang tauge.
0: Ang lumpia masamisi ni sa mga carnivorous, ha? Ama nag-accounts ang karne, may unod na nga karne. Pero ang iban sini, sa mga vegetarian, ang unod sini, iti in love karne, iban niya panakot, dira, Doc Leo, just like, ano, ganining, ginahimo ning daw protein man, source of protein.
1: Tokwa or tofu.
0: Oo, tokwa or tofu. Pagkatapos, butangan mo inasang carrots, kag iban pa yung sini panakot, ang problema sini kiti palutawan mo ng mantika, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's our problem actually. How we can manage para nga mangin edible manami para sa aton panabor ang munggo sprout o kontauge. Kay kontauge laman gid ga, Doc Leo, daw ay guro ti tao nga makaya ya guro ni usapon mga duha katimo mo.
1: May ara man, Sir Diyos, sila na para panalagsa lang kay te, malo na gima na ton, malo lang to man gid kung kauno na ton nga raw ang ining tauge. Magluwas iya sa nagkakaon sa ni tungod sa nahibaluan nila nga binipisyo sa ila sin nga lawas.
0: Pero speaking of munggo sprouts o kontauge, Doc Leo, paano na ton masiling being healthy ini nga pagkaon sa lawas ta, Doc Leo?
1: Actually, ang munggo ngayon ni Sir Josel, kung ang munggo bean, ginatawag ni Sir Josel kasubong sa sleeping seed. Ay, doon ako madamdaman pa sa mga sang una, Sir Josel, nga nagtuon sa elementary nga may poem pala, sir.
0: Mm-hmm.
1: In the heart of the seed, bird deep, so deep, a dear little plant, lay fast asleep. Mga mubla ni Sir Josel, kasubong sa katulog nga da ang ginatawag lamigas ining munggo nga kun ihulom naton, Sir Josel, sa tubi, nagabugtaw siya. Tamo nagapalamanog sa
0: nagapalanglitik dayon.
1: Nagapalanglitik dayon. Okay, pagkatapos naga tubdo sa dayon. Paano, Sir Josel, makasiling healthy o kun ginasiling healthy ining toge? Tungod nga ari, Sir Josel, puno siya kun dagaya sa sang vitamina. In fact, may ara sa sang vitamin C, Sir Josel. May ara sang folate, may fiber, may protein. Siyempre, plant protein, Sir Josel. May antioxidant, may potassium, may magnesium. Kagang bintahas ni Sir Josel, manubo siya sa calories, manubo sa fat, kag naturally cholesterol-free.
0: So, Moniha, kung paano naton ini-preparar para makuha naton ini mga binipisyo, just like the vitamin C, the folate, the fiber. Ang fiber, ti ang soluble, kag insoluble fiber given na. Ang plant protein, ang antioxidants, potassium, magnesium, and so on and so forth. Mga makuha naton ini sa tauge, or tuge, tawag sa iban, or munggo sprout. Pero paano ini makabulig sa ato na minukleo? Kaya ang concern man lang naton sinis, magkasakit mo. Mm-hmm. Amo nang threat to life, gid naton permi, magkasakit. Ang pagmasakit, ha, malain sini kay kalabanan, nagahalin ini sa either sobra nga pagpanginaon sa mga dapat hindi pagpasubrahan niya pagkaon, or kulang kita sa pagkaon sa mga dapat nato sinikawon ng Dukleo.
1: Correct, Sir Josel. Katikita mo, kita sa challenge, Sir Josel mo, may ara nga lang kita sa mga kagaw nga dapat defensahan. Amo nang dapat na aton sinipabakuro ng aton sining resistensya, kami balatian, Sir Josel, nga makalaton tungod sa kagaw. Pero, abi mo, Sir Josel, sa pagtuon, kadamo subong sa mga non-communicable diseases. Mga hindi man makalalaton nga balatian, pero nagadata, ha, nagadamo, Sir Josel, inibangod sa aton sining lifestyle. Lifestyle diseases ang ginatawag sa Sir Josel, no, sa ibang sa mga integrative practitioner. That's why ari kita diri sa paghatag sa ila sang makapabakod, Sir Josel, sa aton sa nga lawas through nutrition. Nga in effect, nagapabakod man sa aton sa nga immune system para may defensa kita, Sir Josel. Both sa ginatawag makalalaton nga badatian, kagpampabakod man sa aton sa nga lawas para hindi makita sini mabiktima o kung mahulog sa lifestyle diseases.
0: Kay speaking about munggo sprout to kon toge o kon tauge, tawag sa iban nyati way kasabat toge mo nang ambal ni Doc Leo, may vitamin C content galiin ni Doc Leo. How substantial lang vitamin C content sang munggo sprout o kon toge, Doc Leo?
1: Mas madamo ini, Sir Josel, sang vitamin C compared mo sa lamigas pa lang. Nga kung magtubdo gani siya, especially mas manamig na recommend gani naton, Sir Josel, yung tawag bala nga magtubo gani niya sa nga stem. Pagkatapos magbuka bala, maglusot ya sa nga duha ka dahon. Amuning manami nga pagkaon naton sa ni isang tawag compared sa nagpisik palang bala, Sir Josel. Tapos do may gamay nga gamot pala nga naglabaw, mas prefer kung mas gina suggest naton, Sir Josel, nga hulaton na magtubo ang duha niya sa ni ka dahon. Itong iban, Sir Josel, nga katingala nga green man ang munggo ang hinahuluman to nga puti haw. Ang iya sini nga puno sa iya sini nga pagtubo. Inibangod nga way sa makakita sang init. Ipasilaki bala sa init kay mag-green ina siya bangon sa chlorophyll na ginatawag na to, no?
0: Pero matiga naman ang iya sini nga sprout.
1: Maganit. Amo na siyang plastada, no? Pero sa pagtubo, gali sa Sir Josel, kung sa pagpatubo na to sang munggo o kung ginahimo na to nga toge, nagadugang gali sa Sir Josel ang iya sini nga vitamin C nga nagabulig para nga mapakigbatuan na to ang mga kagaw tungod nga kinanglanon ng vitamin C, no? Sa to sa nga white blood cells. Kinanglanon man sa ginatawag madasig ang pagpali sa aton na pilas. Kung may mga balatian kita makalalaton man akong tungod sa nutrition, Sir Josel, mabuligan kita nga madali nga makarecover o kung nalatnan manabi kita sa balatian kag maproteheran kita batok sa nisa infection. That's why, Sir Josel, ano, historically tuman ini ka importante sa mga manuglayag sang una o kung sailors sang una nga nagadala sila sa nisa ginatawag munggo sa ila sa nga pagbiyahe kag ginahimo nila nga toge tungod sa vitamin C.
0: So, para nga makuha na to ng madamo nga vitamin C or magdamong vitamin C content sa ginakaunta nga munggo, dapat ipatugi ta. In short, sini munggo sprout ta nga to sa nga kaunon rather than ang munggo beans nga ginlaga lang gid, Doc Leo.
1: Okay man, Sir Josel, magkaon kita linaga, pero mas bintaha pagid ko may tawge pagid kita nga makaon, ano? Pwede makaon adlaw-adlaw. Kaya nga importante, Sir Josel, na magkaon kita sang tawge adlaw-adlaw. Tungod ini sa ginadala niya o kung ginadulot sa aton yung vitamin C, kati dari sa Pilipinas, kung kaisa kung magtingulan, Sir Josel, kalawig sa tingulan, kalabot akong kaysa tag-anom kabulan. Ang pag-ulan-ulan na diri, dirasin na ang mga paglaton-laton, Sir Josel, sang ubo, sipon, hilanat, viral infections, kag ang high exposure naton sa pollution, Sir Josel, especially sa urban areas, mga ginahaklo naton dira, palibot naton dira, ang hangin, hindi na masyado sa nika-tinlo, nga nag-amat-amat pahina sa naton immune system, nga mabuligan kita, Sir Josel, pabakod para defensa ng lawas naton kung may vitamin C kita nga makuha naton sa tawge.
0: Ang isa ka dako nga concern naton sa ni Doc Leo, kag concern labi na gidari sa aton sa Pilipinas amang Pinoy sa mo ning ato sa ning heart health mo. Damo sa ato na mga may problema sa korason. Only that lugar nag manifest mga symptoms ni grabe na lala na, Doc Leo. Ang iban sini hindi na gid gani matabangan. So may mabulig ay han sa pagpanami sa ato sa ning heart health sa pagkaon sang munggo sprout o kon toge, Doc Leo.
1: Tama ka dako, Sir Josel, no, ang mabulig sini. Inibangod nga ang Pilipino, Sir Josel, kung kaisa makasiling blang pag-abot sa flavor o kung sa panabor. No, talaga, sa kalang makakita nga tunga-tunga bala, Sir Josel, pag-abot sa nisa, ginatawaga, maalat, may asin ang liluto, may patis pagid, may toyo pagid, may ginamos pagid.
0: May uga pa.
1: May uga pagid. That's why, Sir Josel, hindi malikaman nung kaisa may ginatawag fluid retention kita, ukon, nagataas ang sodium, kataas atong blood pressure. Ang potassium, halin diri sa ginatawag munggo, ang magnesium nga halin diri sa munggo nga gintawge, ang fiber kag ang antioxidant, makabulig sila para suportahan ng aton sa nga blood pressure nga hindi basta magtinaas bangod sa sobra sa nga sodium. Kaya sobra nga sodium, Sir Josil, mabuligan nga nga matinluan ang mabalanse kung mayara kita sa potassium nga ginapasulod sa aton sa nga lawas. Mabuligan nga ma-improve ang blood vessel function kung mayara sa magnesium kag ang ginatawag fiber ang makabulig para ma-lower ang harmful cholesterol levels kag lakip na ang antioxidant, Sir Josil, nga nagaprotekta sa aton sa nga cellula. So in effect, mabuligan nga mapamagaan ang trabaho sa aton sa nga kurason, mabuligan nga mahalungan kung mapabakod ang aton sa nga kaugatan sa regular nga pagkaon sang tawge.
0: Importante gali ni Dok Leo, no? Sa mga permiluya ang lawas ga daw ay puwersa. Pagkatapos nagapalaminhod yung naging natuslok-tuslok sang dagom ang lawas nila. Maybe kulang ang ibang sina sa potassium, maybe kulang sa magnesium. Kay baluman kamo kung napasudlan nyo potassium o kung magnesium ang lawas yung kunwai. Dako galing mabulig sang pagkaon sang tawgi, Dok Leo.
1: Dako, Sir Josil, pero tandaan man nato na hindi man maayos sa lawas kung mag-drop man ang aton sa sodium. Delikado man. So, dapat balubalan sila.
0: That's why may talaksan kita. Problema, sinikay may timpla nga malat. Sa utan pala na, ha? Sa ginaluto ng utanon, sa ginalutong isda or karne man, may ara timplado yung kagtimplada, Dok Leo, matyagan, mahambal nila. Siya din kaga star man, kilid bye-bye, mga, siya kaparat katimpla mo.
1: Lapits dagat.
0: Lapits dagat. Amo man akong tama katami sa hambal nga, grabe ka man imo ba? Do, lapit imo central ga star?
1: Oh, lapit naman sa sugar central.
0: Kaya tama katamis. So, katamtaman lang, may ara kita datalaksan kung ano kadamo lang dapat ang konsumuhon naton nga sodium o kon asin sa kadadlaw para nga wala sang dako sini nga side effects ato sa kayong lawas. Now, heart health ang ginambalanta primero. Are problema ini sa madamo gid. Maghambalan kita guro 40% 50% sa mga Pinoy may ari sini mataas sini nga blood sugar. If we speak about ang pag-control sang spike sa ato sa nga blood sugar, ano ang mabulig diri sang mongos sprout o kon na tawgi or tugi, Dok Leo?
1: Diri naman kita, Sir Josil, kay na to lapit sa dagat o kon lapit sa tawag beach, sabi yung ilas rin ang pwesto. Diri naman ta sa lapit sugar central. Kasi kung hindi ko na maalat ang niblada sa Pinoy, mahilig man sa matamis. O kung mga makalamay. Pero pamangkot, ang toge wala maayos sa mga tao nga nagabantay sa ilasining blood sugar. Kag sa mga tao nga dira na mismo sa condition na kung sarin nagatinaas sa ilasining blood sugar. Generally, yes. Kaya nga man, compared sa refined food, sa mga instant, kag sa mga processed food na ginakaon na ton, ang mongo sprout digest more slowly, may ara sang fiber, kag may ara sang manubo sa ninyo calorie content, nga makabulig palikaw sa large spikes sa ton sa ninyo blood sugar. Kag ang sunod niya pamangkot, nga importante ni para sa mga Pinoy. Tungod sa Pilipinas, may ara sang growing number of people with type 2 diabetes, butambalon may insulin resistance, pre-diabetes, and obesity. Samantala, kung nagkakaon gali kita sa toge, Sir Josil, sa mga tagpanamati na ton, compared sa ginatawag kung ilis sa process, ta snacks, kaga iban pag yung mga ginakaon na naton rin hindi healthy sa lawas, masuportahan galing healthier blood sugar control naton.
0: Latest sining statistics, there are around 7 million Filipinos suffering from type 2 diabetes. Nationwide and still growing, Dok Leo.
1: Ibutang lang na natin, Sir Josil, sa mga recorded na, ha?
0: Reported na sa gobyerno.
1: Why palabot ang why makapakonsulta sina?
0: Inang nagaplupanago kay hadlok sa dagom.
1: Na kagaang nagahaom-haom lang nga base may diabetes. Uko, nag-iban nga naginadula nila sila pinsa. Sarba lang nga, why ko sin diabetes sa pihak na nagabatsyag na sa mga symptoms?
0: Ang record sini sa type 2 diabetes, sa mga nagapakonsulta, nga nagaduda, nga taas ng ila sininga blood sugar or diabetic na sila, mga 85% to 95% of those nga nagpa-diagnose, bangod may suspicion nga diabetic sila, diabetic gid man.
1: Correct, Sir Josel, ano? Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josel, manami kung tani, kung balaan mo nga hindi healthy imo sa nga lifestyle, pakonsulta ka na nga daan. Ay, hindi mo na paghulaton nga i-roll out na nga diabetiko ka kay basi bala, Sir Josel, sa nagliligan nga lima o kung pulo katuig nga naglipas nga napabayaan mo ina, may damage na ina nga nahimo sa imo sining lawas antes ka pa makapakonsulta.
0: May iba na binga, may pagkabertuldo man na bitrason sa nga paninduogan nukleyo.
1: Mm.
0: Siya budlay, doko mamanaan ko siya masakit ko, hindi ko katurog siya magmasakiton ko pagid.
1: Mm-hmm.
0: Kaya timabalaan niya masakit siya siling nga nagkamasakit man ako man na binagyo kong pigado.
1: De kaya doon mo kung nung paginawi mo eh.
0: And that's how simple it is, Libre.
1: Correct.
0: Why ano ha? Why biliin ang pagkayo mo sa pagsinalayo mo? In short, sinibalan mo na gid niya taas blood sugar mo. Hala ka pagkakaon na sa matamis karon. Hala ka pagkakaon ka nagpa-shoot up si mo blood sugar level. Mga pika na gani karon, isalang kakutsarang kapi mo, lima kakutsarang kalamay mo, timayo blana. Tikon mga pika mo gani, Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kaya ang iya sining sweetener stevia. And the simple it is, sa mga nagapangapi para makalikaw ka mo sa ginatawag sininga pag-shoot up sa blood sugar level, kag para nga mamat-amat reverse ang inyo sininga type 2 diabetes. Now, blood sugar, kadto naman kita bidok layo sa usual na to siringa mabatsyagan. Malatsyagon ta. Adlaw-adlaw ang tanan. Pag-abot sa balay, saktot lang i-haplay. Kakapoy gid. Nakapoy gid ako. Natuyo ako. Tanan na lang ara. Daway na sa sang mahimo pa pag-abot siya sa balay nila. So what we are referring is about our lack of energy and fatigue o kon kakapoy dok layo. Ano ang mabulig sang pagkaon sang togi o kontaw gi Dok Leo?
1: Isa lot ko din, Sir Josel, kay may isa kita sa rika texter ko listener naton nga sa iya sini nga pagpalangapoy bala. Hindi na sa nagahulat sa balay, Sir Josel, nga makapuli pag didto paumpawa nang iya ginabatsyaga. Nagabalon siya sang Santon Plus Herbal Oil. Kay makahaklo kadi sa sang scent sang Santon Plus Herbal Oil, naganayanaya ila sa nga iya sini nga pinsar, labi na gid kumabanyo sa siya sini mga lutalutahan, Sir Josel, sa likod, sa tangkugo, sa iya sini nga agtang sa dungan-dungan. Naganami ang iya sining pamatyag. Tungod nga may naming efekto, Sir Josel, yung paghaklo pa lang sa Santon Plus Herbal Oil tungod sa peppermint oil nga ari diri. Pero kung ang problema mo, Sir Josel, is nutrisyon. Kung nga ang nagabatyag, ikaw sang masami nga kakapoy, kagkulang sini sa enerhiya, makabulig iya ang tauge. Kaya nga aman, may ara sang nutrients nga involved sa energy production kasubong sang iron. Kulang ka sa iron, luya lawas. Kulang ka sa folate, luya lawas. Kulang ka sa magnesium, kag B vitamins, luya ang lawas. Pero sa pinasahi nga importante, Sir Josel, ang folate. Ang folate nagabulig sa aton sining lawas para maghimo sang bag-o nga cellula, lakip na ang red blood cells. Nga kung ay sa nagkakaigaw sining folate, ang mga tao, o kung ang may tao nga kulang sinino, mahimo makabat jag sang pagkaluya, madali kapuyon, kag hindi lang basta, Sir Josel, nakakapoy nga maumpawan subong pagkatapos magpagsi kasi nino, kag ayhan pagkalipas naman sini sang pila naman ka mga inoras, kung malawig inoras, siyempre sa imo sini nga pag trabaho, paghulag kapuyon kaliwat, kung fatigue kayo, Sir Josel, all the time. Tanan nga oras sini, kung mininutos, kapoy kag kapoy lang permi imo sini nga ginatawag ma-experiensyahan. Ayhan, kulang ka sa iron, magnesium, kag B vitamins, ukon, labi pagid, ining folate, nga makuha na ito nang nagakaon kita, Sir Josel, sang tauge.
0: Amo niyang folate, actually, manami ining tauge para sa managabusong. Magluwas lang kon may mga komplikasyon balang pagbusong. Kaya ang folate, ginareseta inisang doktor nga dapat kaon ikaw sang folate rich nga mga pagkaon. Kaya ang folate actually is known to be B9 or vitamin B9. Nagabulig para sa madasig nga cell division. Maghambal kita nga cell division. Ang ato sa nga body cells, daw pariyos ni sang sintipid mo. Kung madasig ay mo cell division, buta mo sa replenishment sa nagakapatay mo nga body cells, madasig man. In short, sinip sa pinakasimple nga pulong, madugay ikaw magtigulang kung manami kagmadasig ang imo sininga cell division.
1: Amo nang with the same blaster, Josel, nga why nagamatter kung ano ka mahal sang balaklon, basta damo ka sang tinipon.
0: Basta damo ka tinipon. Amo na pinakaimportantista nan. So, amo man sa ginatawag nga fetal development. Sa bata balas taguangkan sang nagabusong. Importanteng folate para nga madasig man ang cell development sa bata. Para nga hindi man mag abnormal bala ang development sa bata nga sometimes sa personality and even sa physical look sang bata apektado kon kaisang development amo na may mga deformities kon kaisa.
1: Correct Sir Josil. Apura ara sa bata ni Sir Josil ang kulang sa folate. Pero manotice bala sa mga pagtuon na ginimo ang mga tao nga mahilig sa magkaon sang munggo sprout mga bataon kumpara sila sa nga edad Sir Josil.
0: So timpo na ni subong mabakal ta rin ay na siguro sang munggo pagkatapos si Mon munggo sprout and even ang munggo actually nga iutano ni mo ha depende sa inyo na uyunan importante sini nga in a week's time tani bala hindi ma-absent man ang munggo sa ato si Babo sa lamisa. Pero speaking about heart health, skin health abido kayo. Tapos na ang korason, tapos na ang blood sugar, tapos na ang fatigue, tapos na ang functions ang folate sa ato siring ilawas. Diri kita sa skin health kay daw kadamo gidabi sa aton sinisang sensitive gid if you speak about sa ato siring pamanit. Kaya ang hambal nila, siya bisan mailom-ilom ka lang sila niya kung makinis. Sang-sama puti siya nga puro lang taringkis. Sa skin health naton, ano ang benepisyo nga makuha tadira, Dok Leo? Kaganong ginahimo iya sila niya to maintain good skin health sa toge, Dok Leo?
1: Maproteksyonan man naton ng aton panit, Sir Josil, no? Sa sagwa, bala? Like for example, ang simple nga paggamit sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Paggamit sa ni San Clair Skin Herbal Soap, makabulig sila panami sa ngaton sa ringa guya, pahami sa ngaton sa ringa kutis. Sa pangsagwa na Sir Josil, pero sa pangsulod iya, makabulig man gali ang tauge. Nga man, tungod dagaya ini sa vitamin C, dagaya ini sa antioxidant, water, may ara pagid siya. Nga kung kulang sa water, Sir Josil, nagamalapanit na ton, dasig magkurinot, nagatabo-tabo, Sir Josil, ano? Pwede ko na masulatan. May plant compounds pagid din eh. But especially, ang vitamin C, Sir Josil, nagabulig para nga aton lawas na maghimo sang collagen. Nga ang collagen nagabulig para mapabakod ang aton sa panit. Madasig ma-repair ang aton sa mga samad, madasig magpali kung masamaran kita. Kag healthy ang aton sa connective tissues nga mahimo ina, Sir Josil. Sang madasig, kag maayo, kag tayo yun kung mayara kita sa nagkaigo ng vitamin C, isa sang source naton sa pagkaon sang tauge.
0: Pero dapat atom dumon, Dok Leo, ang vitamin C, dako ang papel niya sini para mapabilin man nga younger looking kita, Dok Leo. Kaya ang vitamin C nagabulig man niya sa production sang collagen niya mo ni nagapa-firm sa ato sa ninyo panit, Dok Leo. Ano?
1: Tama.
0: So amo na dapat na itong dumdumon, ha? Kaya ang pagkaon sang toge, actually, nami man ini para sa ato sininga pagpamuhin kay ti damo sa sang insoluble fiber bala. Nga makabulig agud tong hindi ka na mag kabalo na kamo sina kambya kung kaysa tanan ni kalambiyahon ko sa makambya mo pa kung kaysa gani ambal mo doot don ko na lang balikon ta naman sa sunod ko maggemar.
1: Kadaw medyo maawat-awat gid.
0: Oo, do tigagid eh. Una pa tulo ko nung luha mo.
1: Kagamo na termino sa iban sa nga. Ay, pagpamuhin mo na lang gatigasi mo.
0: Tidira naman masulod kinanglan mo na dang turbo dietary supplement for men. Kung ginasuyaan ka na blanga, pati ka na. Ubo na lang kagpamuhin sila yung tigasi. Kasi mo, masilipatan mo inom mula sa turbo dietary supplement for men. Pero paano na ton kauno na munggo sprout, Dok Leo? Kaya ti masagapra man ini kung imula sining steam nga wagid lalakot pagkatapos sa plastada sinisang munggo sprout o kontogi. Paano na ton ini-preparar para ma-maximize na ton kuha dira ang mga benepisyo, Dok Leo?
1: Kada mo sa pamagi sa pag-prepare sang munggo sprout, Sir Josil, no? Pwede sa gisa-gisahon with carrot and cabbage, pwede man toge with tofu, pwede man toge sa fresh lumpia, stir-fried sprouts with garlic, mixed vegetable dishes, kagting iban sa ni Sir Josil, subakan sang isda, butangan sang itlog, butangan sang chicken, kag iban pagid sining mga ginabutang balan nila Sir Josil. Kumbaga, may utan na butangan kuno sang pataw. Mm-hmm. Parang ti manami man kay actually ang tawgay kong kaysa ni dolo dekorasyon nam lang ni ang main gidiya Sir Josil nga ginatira sa nidre ang ginalakot na ton nga pataw eh. Isda, itlog, karne, kagiban pa.
0: Actually kung gamay, hindi manotis na yun ang munggos proto kong tawgay, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Pag angkab nila kon ilumpia mo, pag angkab nakalumpia siya ba o tawgay tanan ba? Pero directly si Togi ang mas dako nga sustansya kag less ang iya sining side effects ato sining lawas.
1: Correct Sir Josil. Kag actually pwede ka makahimo sa lumpia Sir Josil nga puro gid yang toge ah.
0: Mm-hmm.
1: Galing lang ten question sina sa makaon.
0: Now. Inatani ang ideal.
1: Mm-hmm.
0: As much as possible. So pwede na ton gisahon or lakta na ton tofu, lakta na ton karne. Kag kun ano nila pwede nyo malakot iban gani sardinas pwede na malakot eh depende sa inyo ano eh ari niya pigado nga pangabuhi ha tawgi pagkatapos sardinas butangan mo lang sang dahon-dahon na dahon sang balunggay gisa-gisahon sa kamatis pagkatapos basta gigisa ninyo ano lang ha healthy lang oil katulad na bisang virgin olive oil ang gamiton ninyo or the VCO virgin coconut oil pagkatapos sa bawan that's it tapos na Dok Leo you have tawgi you have malunggay leaves. Pagkatapos, may ara ka da sang kamatis, may ara ka da bumbay, halos kompleto na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tidugangan, bagin na ton, kung may ara ka mo dira tanom kalubay, may ara ka mo sinisang patola, pwede nyo sampat inangay upod sa ton sa ringa toge.
0: Ang pamangkot naman si Dok Leo, para riya sa may mga munggo, sa maka-afford, sa mga pwede makapreparar, nintindihan na ton, time is really our enemy. In order to achieve good health. May inugbakal kita, may kwarta kita, ang problema, kulang kita sa tiyempo para ipreparar. So, di rin lang kita kung kaysas mahapos, bisan pang white hitat may makuha, nga damo sining nga sustansya. Pero as to the limit naman na Bidok Leo, paano naton ipreparar, kag ang limit daw ano kadamo ang pwede naton sini and ideal nga kaunon daw ano ka ang frequency sa pagkaon sini daily every other day once a week twice a week Dok Leo
1: una Sir Josel ang healthiest way sini sa pagprepare sang munggo sprout simple kag magidatog madali lang paggisa-gisa best overall nga preparation ni sa Sir Josel no parang ara gyapon ng nutrisyon, ara gyapon ng sabor, kag safety. Magabal kita safety, Sir Josil. May nagkakaon, balansin nga raw. Pero kung medyo mahina imo sa nga immune system, though pampabakod na sa immune system, ha, pero kung mahina imo immune system, maging kaon mga raw, masibala Sir Josil yung mga kagaw-kagaw bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mahimo magpadugang pagitsang pagluya sa imo immunity tree. So that's why gina-recommend light stir fry, best overall, para mga kagaw-kagaw dira, mapapas man. Kag ang himuon na ton sini, manami kung lakta na ton sang aho, Sir Josil. Sige, ang balbla ni Sir Josil, kaya na may malunggay pagani. Pero sa aton dere bisan ahos lang kag sibuyas sa Bombay daog na lutuon naton mga isa tubtub tatlo ka minuto sini ang aton sini nga pag pabilin dira sa init para mapabilin Sir Josil nga mahagpok kag indi lata.
0: Mm.
1: Ang aton sini nga toge. Pagkatapos, pwede kita makakaon sini isa tubtub duha sini katasa nga luto sini nga toge.
0: Hindi tasa nga sartin Dok Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: Nga duha ka ano bala? Duha ka basong unod. Kami tasa nga sartin sa una. Ning duha ka tasa, duha ka basong unod. So if we speak about no, duha ka tasa or duha ka sulod lang Dok Leo, mga ano lang na 70 to 100 grams na gini akong dasok-dasok.
1: Oo, kung may ara ka mo dira ang weighing scale sa inyo sa kusina.
0: Oo.
1: Pwede nyo na matakos na mga 70, hambang Sir Josel, isa ka-cups na. Di kung duha ka-cups, di mga 140 grams ang aton sa ringa, pwede makaon. Pero kung hindi anad ang isa katao, Sir Josel, gusto gyapon mag-try sini, kaya tungod sa mga benefits bala, pwede sa mag-start tunga sini sa cup. Parang hindi bala magulpihan kag magbutod ang tiyan tungod sa fiber bala Sir Jocil. Kaya kung nagamataamat na adapt ang imo sa ringat tiyan, then pwede mo na madugangan ang imo sa niginakaon. Kag pwede, gito ni Sir Jocil, makaon adlaw-adlaw.
0: Ang iban sini nag-worry abidok layo kasi kun birabirahan ko kaon siling ya base kun maghubag ang akon nga arthritis or hindi gani maghubag akon tuhod maghubag pala hubag-hubag siya akon tiil amo nang worry nila sa pagkaon sang ano munggo and that includes tao gidok layo
1: actually usual Sir Jocil nung impression sa akon munggo gid kagang iba nagasiling man nga kun itoge mo do naga nubo sini ang risgo Sir Jocil sa pag-sakit sa emosyon ng mga joints kung ikaw sa may arthritis o kung may rheuma. Pero, pila sa nika mga eksperto sa radyo, sa mga rheumatologist, good mismo, nag-ahambal sa ni, nga waay iasing maatag na koneksyon ang pagsakit sa inyo sa mga joints sa munggo o kung sa togay sa radyo. That's why, bisan pa may mga rheuma, pwede iya makakaon sa ni. Pero, ari ha, atagon lang naton, kati simple nga pag-prepare nga ton, kita suggest dari. Hindi kita kabalo kung paano nyo gina-prepare o kung ano mga ginalakot nyo iya magluwas sa toge o kung sa munggo nga posible pila man ka makadugang pagit sa factor ka nagpasakit sa inyo joint.
0: So, mahanan talang permi ang ano, Dok Leo, ang munggo.
1: Unless, guro, Sir Jocil, kung may sensitivity kagiman iya sa beans.
0: Kay pareho sini siling ti nagutan kayo yung munggo, nagsakit ang konsiling tiil, na nagbanog tiil ko. Tihambal ko, anong ginlakot mo sa imong munggohaw? Sa ti binutangan ko siling niya sang, ano, sang puso sa saging, bakong ko kampiyon. Tikong ko, anong ginsubak mo? Sa ti gamay mo lang to siling niya nga baboy.
1: Mas ka namiton.
0: Tinagbanog ang tiilya, kay nagkaon sa kuno sang munggo, Dok Leo. Kay munggong pinakadamo nga panakot eh. O gali, kay laban-laban ang nag-trigger, mamoy.
1: Correct.
0: Nga ginsubak niya. So amo na yung kinanglan pa-check kita kung anong may ara kita nga problema sa ato sa ring alawas para kay balo kita sa pag amat-amat sina pabalik sa normal. Kay kalabanan sa mga kinabat, check ta sa lawas kung di palala, reversible man, Dok Leo.
1: Correct.
0: So amo nang pinaka-importante sa tanan, damo gali kita makuha sining binipisyo, Dok Leo, no, sa taogi, protein, fiber, vitamins, minerals. Pagkatapos if we speak about nagapaslow sang energy release, anong butang balo siya ni Dok Leo?
1: Ang problema, Sir Jocil, bala kong kaysa kung gitawag refined carbohydrate ang source na ton, bala? Sang aton siya nga energy, pagsik kita pero kadali lang, Sir Jocil. Pag crash na gani karon sa aton sa nga sugar, luya kita, kapoy kita, lugi na tuyo kita. Pero magambal ka kita, Sir Jocil, nga slow release energy, hinay-hinay, pero tayo yun, Sir Jocil, nga arang imo sa nga kusog, ara imo sa nga puwersa. Hindi man sa nga ka-hypergid sa imo, pero inabala, Sir Jocil, nga tayo yun ang imo sa ni comfort o kung manami nga pamatyag nga makatrabaho ikaw sa ni sang dulo diretso tungod nga may ara kasang suporta sa ni o kung hinay-hinay nga nag-release ang enerhiya sa imo sa ni asulod sang lawas kapin pa sa husto nga preparation sa ni Sir Jocil sang toge kag upod pagid sa iban nga mga sangkap sa aton sa ni kinakaon.
0: In short, sini marutay kita, Dok Leo, no?
1: Marutay or mahutay?
0: Resistensyado.
1: Correct.
0: Oh, so, muna, mahutay, marutay, or resistensyado. Let's say, for example, abi Dok Leo, in the morning, mahambal nga, nagsudan ako to kagayina sa ano, munggo. Pagkatapos, sila niya, tiba si kon matamaan ako, sila niya, may ginkaon pag ikong itlog. Is it a good combination, Dok Leo?
1: Kung ang imo sa ni Sir Jocil gingamit is sprout or toge, okay gid sila nga match. In fact, pwede ganing iupod, Sir Jocil, ang itlog kag toge or tofu sinikag toge. Pagkatapos, ang source mo abisini sang carbohydrates. Ari, Sir Jocil, may arag kitang fiber, may vitamins and minerals, tapos may egg or tofu kitang for protein, tapos ang aton sa carbohydrates from brown rice or red rice sa abi. Pagkatapos, parang ma-maximize ni Sir Jocil ng vitamin C, dira sa ginkaon aton sa toge, pugaan pagin naton sang suwa, Sir Jocil. So kung amo lang imo sadigin kaon, matagan kasang protina, matagan kasang fiber, vitamins, minerals, kag tayo yon sini Sir Josel nga energy sa aton sini mga ginabuhat.
0: Actually, sa mga base ang iban sini nakahimo naman, ang toge actually pareho sini imo sini nga luto na bidok layo no gisa-gisahon maluto bisan pure nga toge butangan mo lang sang tawag nila pampamot pero dako ang bulig sini ha ahos kag bumbay and then pag galuto niya kihadan mo sang fresh sini nga finely chop sini nga kamatis dok layo kihadan mo pag isang fresh nga chop sini nga bumbay pagkatapos butangan mo sang kun ano da ilang kay mong dahon dahon pare sa bi pechay or what dahon sang ano be ginsteam mo o nga dahon sang organ upod nimo sa pagluto sini fry nga dahon sang balunggay dok layo kampiyon sa pamahaw.
1: Hindi naman hindi man tama kasi Lin Sir Josel nga minanggaran nun ina nga klase sa preparasyon eh. Kaya actually pwede gin aton mahimo na Sir Josel nga less gid ang aton sa ding gastos.
0: No.
1: Kita imaginable Sir Josel ang tunga mo sa tasa sa ding toge. Kung magtulubo na siya, sulusubra na isa kapitsil nga dako Sir Josel nga nasulod mo na eh.
0: Oo, naga times 5 halos eh.
1: Correct.
0: Ang isa nga kadamuhon. So depende sa inyo sa nga preparasyon. Pwede ninyo magisa-gisa, pero mas better gamit ka mo sang healthy oil. Just like for example, ang olive oil or if not ang virgin coconut oil. But we do understand, Dok Leo, may ara gadyang hindi kau yun munggo. May ara man nga ti ang munggo, from time to time lang, kay sumud bang kunan law-law, Dok Leo mo.
1: Kada, iban sa Sir Josel, kada biyernes lang ko na.
0: Oo. Oh. kada biyernes, parang aroy pagkasama to.
1: Para kung nabusan magpananakit lawas kati sa Sabado man.
0: Oo, makapahunay-hunay, no? Pero may mga alternatibo kita sini, Dok Leo, nga mga pwede natin bala nasiling tanga itiway ko kakaon sa munggo for the whole week. Ano nga kung si alternatibo sininga sources sang vitamins and minerals nga makadala sang katulad sang binipisyo nga madulot sang tauge, Dok Leo.
1: At sila gina-recommend sa ito, Sir Josel, magkaon adlaw-adlaw sa isang tauge. Pero hambalon talaga mabilang tao. Ara man, Sir Josel, ang pagkasumod, ara man ang pagkatakas rin, no? Magluwas gilman sa iban iya nga tiway na gabatyag sang kasumod o kong kataka. Basta ang una-una nila kung naman kapaayos sa lawas. Pero pila lang ina sila, Sir Josel. Di naton sila pasudlo ng aton sila nga ultimate trio, Sir Josel. Ano bala ang papel sa aton sila nga ultimate trio? Like for example, naumpisahan mo na sa toge. Gusto mo padayunon karon nga maiba naman.
0: Why toge?
1: Kag isa pa gina Sir Josel.
0: Oh, padayunon mong binipisyo pero why toge karon?
1: Correct Sir Josel. Actually may ara nga gusto magpadayon bisan pa may toge pero natakaan na. Pero may ara niya Sir Josel nga gusto magkaon toge pero nadulaan supply. Damo nga mga factors si consider man naton Sir Josel ano. May nag-message sa aton diri nga ang toge kuno to sila baho kuno Sir Josel.
0: No.
1: Siguro ay mahugasan mayo.
0: Sa tubig.
1: Sa tubig man siguro Sir Josel kag waay gid yan mahugasan kun ma-prepare sang matinlo bala. Balan mo isa mo na nagapabaho sang toge Sir Josel.
0: Oh. And the best way sining nabalan ko ya, practice na mo niya Dok Leo ha. Ang munggo antes nimo sining hugasan, kumuson mo anay sa asin.
1: Correct.
0: Pag kumus mo sa asin, tubian mo sang damo kag palutawon ang tawag nila sini aswang mo. Kaya ang galutaw sina laban-laban lagaon mo hindi na maghumok. Pagkatapos isailo mo naman sa strainer, may strainer na nga gamay and then ibalik mo liwat sa hulugasan. Paghugas mo kung ay nasa may makitaan kada nga damo nga mga daw higko-higko iya bala nga nagkalabilin pag silo ni mo sa strainer that's it Dok Leo kag huluman mo sa limpyo nga tubig para sa imo sining munggo sprout.
1: Correct Sir Josel, ang iban sina ginabanlian nila kung nalaswahan nila sa malabaab sining tubig bala para madasig siya magpalamanog madasig sa magtubo kung makabatyag sang init kumbaga kung mapukaw bala Sir Josel ang lamigas madasig sa mag tubo. Pero kung na diba, waay abisang munggo, sprout. Waay na sing togi. Abiro natakaan ka, pero na-experience yan sa ibang sinaya ka nami, man siyang pamatsyag, sa nagkakaon ako sa isang togi, abi gusto ko mapadayo ng iya sinang binipisyo. Diri na itong pasudlo ng aton sinang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthon Vitamin C, Sir Josil. Pero Ario, bago kita magkanto, dira sa isa hag-isa sina sa aton sinang mga rekomendasyon, diri anay kita sa mga sangkap sini sa aton sinang Sunthon Plus Gold. May aray ni Sir Josil sang ampalaya kag spirulina. Magluwas sa balunggay, magluwas sa panit sa mangustin, magluwas siri sa iban pagin siri nga mga sangkap nga pagkabulig pabakod sa aton siri nga lawas, phytobiotic o kon natural antibiotic nga ahos araman siya. Ang ampalaya, Sir Josil, na ginatawag nga blood sugar specialist. Ang spirulina, spirulina yan, nutrient dense protein specialist. May mga ginakabigiling espesyalista, Sir Josil, nga sangkap diri sa aton siri nga Sunthon Plus Gold Capsule. Pag-abot sa pagpabakod sa aton siri nga immune system, di ang ampalaya, Sir Josil, ang spirulina, makabulig diri sila, no, para pagpabakod sa aton siri nga immune system. Nga mo man ang isa sa makuha na aton kung nagkakaon kita sini sang toge. Pag-abot naman sa aton sining blood sugar, ti winner kadi ya, Sir Josil, ang ampalaya. Kati may insulin-like effect siya mo. Nga makabulig kita, no? Para sa aton sining blood sugar. Pag-abot naman sa heart health na aton, nga makuha na aton dito sa toge, may ara man sang antioxidant. Kaga may metabolic benefit, gani ang ampalaya kay spirulina man. Diri pala ni ginaistoryante, Sir Josil, sa aton sining Sunthon Plus Gold Capsule. Tiway palabot sina ang ginatawag health, kun healthy skin nga makuha na ton. Kag ang isa sa pinasahi nga makuha na ton diri, Sir Josil, sanglit nga ultimate trio ang aton sini nga gin-suggest ang pagpabakod sa aton sini nga tulaan pinaagi sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule.
0: So kunting boni mo ini, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C, atong ginpang discuss naton kagayna nga makuha mo sa munggo, sprout o kon sa toge. Pwede naton ini makuha, sobra pa makuha naton sa pag-inom sang Ultimate Trio, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, tungod sa mas madamo sininga kombinasyon. Kagta may langas-langas pagdating sa nakilala ko, Sir Josil, sa pagtuon about sa tauge. Sanya makabulig kali ni Dok, no, ang tauge kung gusto ka magpalaba.
0: Palaba, kabuhi.
1: Kabuhi.
0: Kasi ka na yung dumdumon nyo, palaba, kabuhi, ha? We eat to live, ha? In not only para nga mabusog, ha? Amo nang dapat na to sa nga dumdumon. So, kung ikaw, Abidok Leo, nagkaon sang... Kagpalakaon niya sang munggol, let's say, for today. Kalabanan siya nga kinakaon tayo ni sa panyagay. Nalakot sa ibang sining utanon. Pagkatapos, may harap pa dakon kaysa li-reviewon kong gabi. May bilin pagid kong gabi mo.
1: Actually, Sir Josil, ito daw typical na sa mga Pilipino kung ano ang saaga, kung mahimo pa lang. Magluwas siya, Sir Josil, sa mabilin na, pero may iba niya, danya planado na, nga kung anong saaga, stretch yun na hasta sa panyapon.
0: Oo, manang hambal nila nga, tikon may uga ka saaga, siguraduhon mo, may uga ginaya sa panyapon. Kaya ginaluto na hasta sa panyapon. Amo man akong magluto sang tawag na itong tinula or utan, ginasa, galuto kita ugto panyaga. Ginadala na ito ang panyapon. Tisin niya duha ka kalanan si sa kaadlaw siling niya. Kaon ako siya sang tugi. Ti kinanglan pang mag-inom ako sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthon Vitamin C.
1: Depende iya sa imo sa nga pamagi sa pagluto. Kaya kung nagkaon ka magkaroon sa togi nga medyo lata-lata man, kaya mga heat sensitive sa to, Sir Josil, mga nutrients, te, naglalayas naman to.
0: Like vitamin C, no?
1: Correct, Sir Josil. Nga isa pa naman sa aton sa nidagaya nga makuha tani sa togi. Pero kung nalibwa, husto man ang imo sa nga pag-prepare, nagkaon man ikaw sa isang toge. Kag gusto mo pagyadiya nga maginom sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Why mo kita sa problema nga nakita si Dr. Josiel, no? Like for example, sa nagtik, kung hindi ba, anami man ang function sa imosaring kidneys, healthy man ang imosaring lawas, kung masobrahan ka sa isang mga nutrients na pasulod sa lawas, for example, vitamin C, magwa man ang pinagi sa pag-ihi naton. Pero kalabanan sa mga tao, subon Sir Josiel, kulang din sa vitamin C, tungkol sa ka-stressful sa naton sa nga kabuhi, Sir Josiel, eh. Kag pagginawi, labot pa Sir Josiel, ang halos kumun sininga sitwasyon sa mga tao, subong, ang nagkulang bala sa aton sininga lawas, magluwas sa nutrients, amo na yung pagtulog. Kung kulang kita sa tulog, Sir Josiel, kinanglan aton sininga ang vitamin C. Pero kung narimbawa ko, baki-bakion mo lang man, gakaon ka sang toge, abi every other day, nagainom ka man iya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, every day, why gets yung problem sa Sir Josiel?
0: Okay, ang isa nga nagabulig sa aton para mapabilin tanga bataon younger looking kita is enough supply of vitamin C and good production of collagen. Kaya enough supply of vitamin C equals good production of collagen, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So, dugangan pagidabi nato sa Santhon Plus Coffee Mix kay may collagen man na bi, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, ha? Kay ti may collagen na may glutathione pagid. That is also advisable abidok lay man balang ti kapangapi man lang ko layhon selingya kon kalingawan sang chan kag baba selingya sa aga kag hapon mangapi ako Santhon Gold Coffee Mix pero plakaon pagid ako munggo siya gayndom pagid ako siya sa sang ultimate trio okay lang Dok Leo
1: at isampat Sir Josiel eh. Ang iya sining ginatawag pamaagi sa pang-adlaw-adlaw niya eh. Kaya nga man, gina-advise na ito na siya gila, importante niya, gina-advise na ito, gina-recommend na ito niya sa mga nagapangafe. Tunay ka mo nagya-cafe, hindi na ka mo yung mag-testing eh. Though, mayari eh, Sir Josiel nga naghambal kita nga, hindi na ka mo magpangafe, kuhay ka mo nagpangafe. Pero amo pa ito nakapukaw, Sir Josiel, na gusto yung tilawan, gina nga ito, sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Kaya ginakasaho, maunagin sige-sige niya sa subong. Kaya nami, kung nangyayas nga pamatsyag, magluwas nga na notice na gitman, nga bisan pa ano, naghamis-hamis. Why magin maghamis, Sir Josiel, ha? Siya mismo termino, naghamis-hamis ang iya sining nga kutis.
0: Ang kalabanan sining nga feedback na bato na itong Dokle, kung pala inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix, nagahumok bala ang imo sining nga outer layer sang imo sining nga panit, Dokle, yo? Mahumok pero firm. May ara iya mahumok bangod kay luyat-yat, Dokle, yo mo?
1: Kaga mahumok bala Sir Josiel nga kung tumukon mo o nagalubong tudlo mo bala?
0: Oo. Ti iban siya na mahambal nga. Ops niya may problema. Kagrabi siya nga water retention sa lawas mo. Siya banta ko siya nga ga-star kagid siya nga lapits baybay mo. Oo. Magtimpla ka siya nga sa imo siya nga utanon siya nga parat-parat.
1: Sadya siya na kung magtimpla sa utanon parat-parat. Oo. Magtimpla kape tamis-tamis.
0: Pero manami sa Santhon na Gold Coffee Mix and the Premium D3 Coffee Mix. Kay ti Steve Young, ila sining sweetener Dok Leo. In short, ang proportion sang makonsumo ta nga tamis sa kadadlaw. Ara na yata takos niya sa Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kung magkakalkulado na nga daan. Kagti, ang balong tanong yung mana, may iban sa niya, ti Dok, gintry ko na lang ang akon sa niya supplement, yan niya collagen and glutathione, gani. Ang iban gani sa niya, Sir Josiel, nagapaturok pa gani sa niya. Siya, gintry ko na lang, dirin na lang na ako focus sa Santhon Gold Coffee Mix. Doon nami man ang efekto. Kati, nagpangafe pa ako, nag-enjoy na pagkatapos may benepisyo pa sa konsering nga lawas. Laki pa, especially sa joints ang sa konsering nga panit, ang efekto ay benepisyo sa collagen and glutathione.
0: Kapin pa kung may munggo sprout ka mo kagimuon ni mo ining lumpia, Dok Leo. Sampat gid ini sa kape, labi na gid kun aga. Amo ni makakaon ikaw sang mga taga apat ka bilog nga regular size lang nga lumpia nga munggo sprout Dok Leo. Pagkatapos makainom ikaw 1 cup sang Santhon Gold Coffee Mix or if not imoya Premium D3 Coffee Mix or sa mga kabataan Santhon Plus Coffee Mix Dok Leo. Hindi ka nakadumdum mamahaw.
1: Correct Sir Josiel. Hambal sang kilala ko siya bisan gani Santhon Gold Coffee Mix lang Dok. Nga kon sa nagininom, ah, kung wala po lupanihol ko, sungaw, yes, solve na adlaw ko mo.
0: Kay pareho sinindari sa aton sa estasyon na Bindot Leo, most of us nagadinali lang, labi na may mga obligasyon, kagaga pa. Tayo'n matinulukay na siya pamahaw ka na. Isa siya wala. Tingon ko, ano, imuda, tiino mo lang sang Sanson Plus Coffee Mix, Doc Leo, sa aga.
1: Correct.
0: Ay, ma-program ka lang iya sang tagduha ka oras iya sa pariya, Doc Leo.
1: Rason, tungod nga dagaya sa protein, Sir Josil. Ang Sanson Plus Coffee Mix, at may protein nga daan halin sa balunggay, may protein halin sa ni sa spirulina. Labi kaglabaw bagid, Sir Josil, ginupdan pagid din isang soya bean powder nga source of protein manaton.
0: May isa dari Dekleo daka naman sinisang muno sa akon. Sila niya pala kaon ako niya sa makahang, labi na gid ang katumbal balakag pagkatapos. Sila niya pa na salanggaw. Sila niya ang iba naghambal sa akon niya muni ko noga pabaho sa akon balang alawas. At ilaban-laban si ni Dekleo may body odor.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang kopiho, basi kon may angsod pa bala, Dekleo.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya ano nga habon mayad nga gamiton?
1: Kung habon ang pag-iistoryahan ta sa niti, panggwa malang na iya mo.
0: No.
1: Pero kalabanan, Sir Josil, kung may iban, Sir Josil, nga ang pag, what you call this, ang pagpangalisngaw sa lawas, tungod sa kakulang, Sir Josil, sinis, what you call this, pagpaninlo.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, isa na isang aton sa nga dapat tutukan. Kaya nga man, kung mahilig ka sinis sa mga makahang, ang tendency ni mo, Sir Josil, sinis, mamalhas ka gid.
0: No.
1: O kung balhason ka gid. So, timakambal man, Sir Josil, nga ti ako man mismo, mahilig man ko sa kahang.
0: Mm.
1: Pero daw hindi giman tanto, ah, pangalis nga uya sa nga kon sa nga lawas. Ah. Kaya blan mong isa sining nga makabulig sa aton, makabulig dala sa may mga body odor, ang habon nga may antibacterial property, Sir Josil.
0: Mm.
1: Sa una, may samad kita, may dapat kita tinluan, Sir Josil, malaga, malanasong ugbos ang bayabas.
0: Mm.
1: Which is sa subong, ang bayabas, o kung na-down sa bayabas ngayon na, isa na sa sangkap sa aton nga Sanson Plus Herbal Soap, Sir Josil, nga makabulig tapna sa body odor. Paano? Pinagi sa pagpapas dira sa mga bakterya sa aton sa ringalawas nga kung magtabuay sa balhas, amo na nga nagaresulta sa pagpangalisngaw o kung body odor, Sir Josil.
0: So, pwede ah. Pero i-banyo suman timayad, ilaghod nyo man itmayad sa lawas ninyo ang habon, abi. Kaglainon nyo ang habon sa guya. Ang guya, ya pwede ka makagamit sa Clear Skin Herbal Soap. Sa lawas, ilughod nyo man itmayad, kag lugurin nyo man itmayad pagkatapos nyo habon. Ang inyong siling lawas, hindi nga kung kaisa, ay pagani makabukal ang habon bala. Tatlok haplos kung kaisa sa lawas, ay pakabukal ang habon, dahil yun niya bunlawan, Dokleo.
1: Mm-hmm.
0: So, hambal nila nga, sila niya daw parihos lang nga ginpukaw mo siyang buling sa lawas mo.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya naghalabok lang ang buling sa lawas mo, yung makalataktak sila kay bisan haplos-haplos lang kaglugod gamay, waigid.
1: At ali, Sir Josil, mga butang ta, kondog, tamaran ka nagiriya magpadugay sa habon sa imo, sir nga panit, 30 seconds man lang at least, or 1 minute kung makahulat-hulat ka.
0: Mm-hmm. Ang isa diri ka pamangkot, sila niya, natingala ko, kung taglalamig bala, tigululan sila niya, nga nagasakit sila niya ang kumalagko sang akon nga tiil. Siya, pwede ni maimnan ko sang sis the pain?
1: Kung ang imo sining ginabatyag, makasiling ikaw nga tungod sa tiyempo, makasiling ako siguro nga ang tiyempo, dawa ay mag-indesin ako yung factor sa ginabatyag mo. Pero, usisaab ang imo sining lifestyle. Basi mahilig ka magkaon sa isang mga kasudlan, nga nagpataas nga ton sining ginatuag purine, gina-convert sa uric acid, o kung mahilig ka man sa isang mga kalamay, o kung makalamay, Sir Josil, ano? Ginagapasak kit man sa aton sa mga joints. Masuggest ko iya kung matsimpuhan niya makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center para nga ginatawag makapanugdaon man ang aton dira ng alternative medicine consultant sa Yes to Ginabatyag. Pero kung hindi ka makakadto, basi ka nagasakit mo sa ringa TL, especially kung daw nagalayan lain tsimpo, tumaran mo na yung sis the pain eh.
0: Mm-hmm.
1: Para matawhayan kasi mo sa ringa pamatyag.
0: Kiti ang sis the pain na mayo gidmani sa mga palanakit na gidbala sa aton man sa ringa joints. Hindi lang palanakit isang join sa party sa ngipon ninyo kung nagabusog. Ang islo ninyo kung daw mabatsagan nyo, daw gabanog, balaga, sakit. Pati nang inyo sininga tutunlan, likod, palamoy po yung mansang lawas nga daw hindi naging kamo kagwanta, pwede kamo kainom sang Sisdapane. So, tandaan ninyo, ang initanan mga produkto sang Yes Toils Incorporated, di ka mo pwede kabakal. Unagid sa suki nyo nga mga butika kag pharmacy. Di man ka mga banwa, di man ka mga barangay, di man ka mga probinsya. Pero kung may arada branches sa Mercury Drugstore, arada may stocks, kag may baligyada. Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita mo ng manami kay kung makapabacolod city ka mo para kumpleto kung gusto nyo kumpleto ng produkto. Sang Yes to Health Incorporated, kaya mga program of supplementation, arada ang Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark atubang sang Marayo Bank. Available dan tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center Clinic ina nga may libre da nga konsultasyon kay may consultant kita diray sa Yes to Health Wellness Center located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang ina sang Midtown Hotel. May arada program of supplementation. Kung ano man ang inyong ginabatsyag, kagara da kumpleto ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa iban sila nga malugar, huwag kita sang clinic, huwag kita sang Yes to Health Store. Sa ginpahambal ta sa inyong branches sa mga chain of drug stores that are available o rinigan sa suki niyo mga butika, siguraduhon ninyo nga ang tatak sang ginabakal ninyo produkto sang Yes to Health. Amo na pinaka-importante tanan. Kag isa pa gid sang gusto nato sini i-remind gali Doc Leo. Nawili kita sa iban nya parte sa ato sini nga lawas. Hindi ta gid permi pagkalipatan ang ato sini nga mata. Importante ang aton mata sa

0: advance sininga mga nutrients sa nga ito sininga mata, just like lutein, beta-carotene, vitaminic, exiasantin, ni makuha tala na sa mga wild berries, kagpara adlaw-adlaw, may suplemento kita dira, ang kinanglan mag-usap kita sa naglalain sininga mga berries or fruits and vegetables, ara ng Visionix Plus, sa isa na lang gid ka soft gel capsule, Dog Leo.
1: Para sa ila sininga kahapusan, Sir Josil. Kapin pa kung may makaliwat, bala sila Sir Josil, nga may glaucoma, may cataract, kagiban pagid sa nga mga diferensya sa mata, bala Sir Josil. Tugangan pa sa common factor subong ang blue light talin sa aton sa mga gadget. Sino sa inyo dira o kung sino sa family member Sir Josil ha? Sino ang waising cellphone? Kay sa subong henerasyon Sir Josil, ultimo bata, ganing isa katuig, dua katuig, gani, gabilid na sa cellphone eh.
0: Ah, si tatay way cellphone, pero ang bata sa crib may cellphone mo. Mm-hmm. Kaya mo na ang gabantay ng cellphone.
1: Huwag na imo iyaya.
0: So, di, importante ini sa tanan sila yung mga nagatubang permis sa mga gadgets. Nangin part of life na ginman nato na being gadgets nato ni.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, importante, supplementuhan tanga to sila yung mata, mag-inom sang Visionix Plus. Ina may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Kabay pa nakahatag naman kami sa inyo sang gamay sining health tips and informations diri sa programa The Secrets of Health. Nagsintro kita kagayna sa Mungo Sprout o kung tawag na ito sining Taugi or Togi. Lastly, siguro kuantan lang saya sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: May mga nagapahabol, Sir Josil, ano? Interesado, gan sila sa online kung pwede mabakalang turbo dietary supplement, ano? In fact, nakanotarm ako, kaya gamay na lang nagatugon sa akong bakal sa butika, kaya nag-online na sila.
0: Oo, pwede ka mo sa ano, Shopee, mm-hmm. Kag sa TikTok shop, order lang kamo sa official store da, Yes to Health Inc. 2011 ang official store.
1: Correct, Sir Josil. Ano? May nahamot ganyan sa maghambal. Kung salisang ko mo na yung problema, kung magbaliskad na blang kinaiyahan o kunang naandan. Nga dito ang matiga sa latrasan kag naghumok sa tubangan. Ibalik na ito, Sir Josil, sa nakaandan. Pinaagi sini sa pag-inom sang turbo, sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Makabulig na sila para sa manami na ito sa nga body function and even sa bowel movement, kagang turbo dietary food supplement, Sir Josil, makabulig ina para sa pagbalanse sa ato sa hormone, nerve signals, blood flow, kabara ba sa gamay lang, Sir Josil, nga stimulation, mabuligan niya mapukaw ang aton sa nga balatsyagon, balik aton kainit, balik aton sa nga gana, kag mahatagan gini Mr. Sinis na gagkaigo nga pagkatarupango na nga sa nga obligasyon na nga dala nalas katulugon kag ulayhon pagits kagahon kung nagainom sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa kinandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos na nagabilin aton lawas sa lungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa ganisiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Thank you sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod yung talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. We'll be right back.

0: ko si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanfon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sanfon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Rafael Rupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga Ketropa Philippines at our time in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Tuesday, everyone. So, ado kita magkaroon, it Martes, June 23, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, iba niyo man kami ni Katropang Mengay sa talas-talas ay medyo makarnyo hapon. Of course, naka-live kita sa itong karnyo Facebook pages for XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mo nga page. So, pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout at sa tamang yung mga katropang nakatutok sa andakaw niya XFM Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Good afternoon and happy Tuesday kanyang mga katropa. At sa tamatang mga radio listeners, pwedeng ka mo magkapaabot man. Ito niya kami sa pagtamiyaw sa ato niya hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Tuesday! Good anang syempre sa mga katropa at anatong nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo sa ating karang Facebook Live. Makaroon niya hapon. Kumusta ka mga katropa abaw? Medyo nabasa ro mga mamaga ro na eh. Kasi nga di mga katropa iya sa amon karaya iyamid ro sa amon. Iya sa tigayon ay nag-ugan mga katropa ay taugangan sa iba man karang area ay nag-inugan. Kasi nakilaga kahapon hamba na nakarapang yan ito kuno saan nagrabin at basong ruugan. Pero pag abot na na iya sa kara sa tigayon.
0: Yes.
1: Wow, tagaling. Masayuran mo, bigkatrapang yan ni Ron, sa gugta, di
0: yes,
1: ba?
0: Yes, sakarsada. Tama man. Pero, syempre, kamang kitrapang Mengay, kung haling ka sa inyong umugan, sigurado nakakapote ka.
1: Yes.
0: So, medyo awkward, no? Pag abos na itong anan, uwa ta.
1: Oo.
0: So, medyo kaawat man, abi, magpundo ka, tapos mauba kapat kapote.
1: Yes. Kasi, medyo awat mo sa oras, kasi kinahanggan mo, tadiritsuhon lang, imabal ka. Ito lang na akong bugo na parehas man lang man.
0: True. Pero, kaano, no? Kaatong isipon, grabe ta matuod ka magical ro aton karnya kalibutan kasi kung isipon tayo malaman yapon kita sa probinsya Taklan.
1: Yes.
0: Pero ro kubaga rogan langit is magkakaibat anan oret ang lugar maugan di karata sa may area Tigayon Bukon.
1: Yes, saron gidagani kaya kita mga katropa di ka mag-ininarte kung inyong mga jowa o na or inyong mga katrato ay kabuhay agarason nga maugan ay literal mga rason magpangayo ka kanat video or picture abi picture abi manat kung matuod ba na yung ginahampang-hampal.
0: Big, no? Sa bagay, usul man makar mga katropa para may inyo gidang ebidensya. Pero tama man, kasi kung dati matuod is pag maugan, abi mo pang tanan mo ka na. Ay makar mga katropa by area, what
1: yes.
0: Kaya ro brown out. Sa inyo, brown out is sa Kalibo, Bukon.
1: Kaya ro yung pag-idribal at ano, kung may mga kilagal at sa Kalibo, agar sa mga, sa inyo lugar, mga katropa, ito na tamaag to kasi
0: nakikicharge.
1: Yes. Ay, kasi tuod mga katropa, ikaw man nabisipon mo sa adlaw ka man ng brown out ro na.
0: True.
1: Ay, dito lang man ako to sa
0: makitambay
1: lang muna sa kila may libre pa muna pamahaw
0: true
1: diba? Libre pa man nilika to
0: nakalibre pa araw
1: gitra pa namin sa tanan ang tao man yan mga katropa kagabanan gita nga nataguwa nga ra nataguwarang kahit tagi oras na itpinog pamahaw
0: yes
1: diba
0: kung siin madangga basta sa gli more nagkaya kailangan mo gita ko not comfort
1: yes
0: diba
1: ang kita mo ni makarang oras mga katropa iba ka rin nagapreparaon siguro kung siin sa damaag to mawarang santa syempre sa mga friends sa nakarang mga kilaga runa nga kusiin mga katropa ay makapaliwaliwa
0: yes.
1: Isa pa makachismis makaistorya
0: hagit arong mga ginalook forward ro doon nabing mga activities yung katropang Mengay dito kinahanghugaton pa Biyernes or weekend anytime gita
1: yes,
0: naman na ron maski niya ni manab midnight pa
1: makawarang gidlatan mga katropa pero raya gita no mingko atun kunta mga banami man kutang balita ro atun karang
0: mabasa makita
1: syempre maabo kung kamo mga katropa pag sa social media ka mo, mabugid na ka rin mga kaganapan.
0: Yes.
1: Iko, di ka po natin, di ka po gapon kita, no? Karapang yan,
0: di ka move on.
1: Di ka move on sa mga natabo, itaray ka rin nga Lunes. Pero
0: yes.
1: Ako kung ano, Martes yun man, harawon mahamba, natin nga gahagan-hagan man raton, karang mga katrapa pamatsyagan. Kasi, yun, kita nga nangan, mahamba kung ano, hurahugat na lagi natin, karay, day off, latagid eh.
0: True.
1: Ro katapusan, ro kinsinas, agro atong day off kada week, haron. Karon latagid kita mga katropa, naga talaga na na-feel na tong manami diba, ka pamatsyal.
0: Sa 30 days nga mga katropa every month, haya may adlaw matanaki nga feeling, mm-hmm. Hoy, salamat. Tag may gina-look forward ka.
1: Yes.
0: Kasi grabe ito, anak katropang mengay, kung sa suod it 30 or 31 mm-hmm. days nga, huwag kagitik gina-look forward.
1: Oh,
0: grabe ito, sad rin mo ko niya pagpangabuhi.
1: Diba? Oh, kaya ni may kaya ni mga katropa, sulito natong kada adlaw nga nagabugtaw kita. Min ko, ano ba mga katropa? Isipon lang nato niya, may chance kita nga mag-usoy pag-eat. Pwede gida ka itong makatropa, makahaganagan sa itong nabatsya.
0: Yes.
1: Maka, ano makatropa, mag-iba
0: man.
1: Oo, mag-iba man, routine.
0: Oo, mag-iba rin dagagan.
1: Oo, ito pamanawan, ibahon man nato para kahit pa paano may kulay man ring buhay.
0: Yes. Diba? Harong ginahambal ka itong pangmengay nga, bawi.
1: Oo.
0: Diba? Kung medyo, waka pumaldo today, pwede man sigurong bumawihin aga.
1: Yes. Diba? Mabo man sigurong rason, makatropa, para kita ay bumawi aga. Bukong manitanan gid mga katropang oras ay paldo kita gabot man do oras nga medyo agang-agang.
0: Yes.
1: Pero di datong pagpabayan makatropa ngay na ang kita sa agang-agang. Maghugod yang kita ah.
0: Kapin kung may time pa man kita ang bumawi. Just like for example sa lang karya mga students, kung feeling nimo medyo manabaing mong quiz makaroon, di ba? Manabari imo karya score. Hay next time pag sayo mo may quiz the next day, mag-study ka.
1: Yes,
0: di ba to improve imo karya score. Ag syempre para magtaas imo karya grade, di ba? At least may basihan ka, abe. And, katon man, as worker, kung sa tingin ni mo medyo singkiring may haubra makang adlaw, hinaga pwede kang bumawi.
1: Yes.
0: Diba?
1: So, aga, pero hindi na pwede nga bawi, mga katropang, mag-absent lang ako, ha? Ay, kung may imo matana, mga katropang, budget, at kung may kwarta, kamatingag,
0: asingit po pagid ano?
1: Oo, asingit. Pero haraman yan, kung amat, no, katropang yan, rin ka, ro, aton man, nangarang, syempre, ro, pag-absent, ato, syempre, imot, anang sweldo ka. Sa sweldo, o maapektado ka
0: ron
1: eh. Pero na-feel ko karapag yan, maabo man yung mga katropa na ito, Ria. Aga, sa iba pagin, syempre mga company nga, mga katropa nga, gusto man nandang mag-half day, gusto man nandang mag-absent, pero hindi pwede.
0: Yes.
1: May mga bagay, gid, anang
0: kasi
1: hindi
0: kasi may kugang
1: pwede
0: sa manpower or hindi kantigo rin iba para sa imo kanya workload.
1: Mm-hmm.
0: And, grabe ka tikupal, no? Kung nagtinamad ka gun, itpilang adlaw, tapos ay sa mga maso niya adlaw, malive ka pa.
1: Yes.
0: Diba ka? Sabihin ba nga, sa mo ron, unproductive ka niya nit mga previous days.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ay naisipan mo pa talaga to. So, pero may mga, ano gita, makaruyo na ro, mindset. Tagos at pakialam.
1: Yes.
0: Pero kung ikaw, may imo gita na kanya pagpalangga sa imong trabaho, miskin para lang sa sweldo, hindi kayo magmakaroon. Diba, no?
1: Yes.
0: Kapag kung matik valid reason.
1: Oo. Ro, iba, may karakarapang yan. Kung abat ay nagatinamad santa, pero pag abot sa uli, ah, medyo, sanda parang kinahangan it pag-leave, sanda parang kinahangan niya mag-absent. Kasi, mahaba mata nato niya, di ba ta kita kinahangan magpakialam sa andang decision or sa kabuhi. Pero kung nafe-feel ni mo mga katropa, karon ka makibot nga, ay, nag-ilin na busan ka, tapos makara, grabe yung tari mo nga.
0: Magreneklamo ka.
1: Magreneklamo, rin lumalisod mga katropa. Kagabanan, nabi ka ito niya, rahay, hala kita reneklamo, pero ginainubra man nato, sa iba nato niya, sa garatong inubra, pero sige na sa gahapon nato niya ginapadayon.
0: Yes, kaya pinagusto.
1: Nga
0: wala man lang ginaisip-isip para maapektuhan, doon na karon niya magiging resulta. Diba ga? Sige na pang dang. Good afternoon. Na-miss ko ka mo. Walang gala. Kaya may net ako watching from Taipei.
1: Diba?
0: Sana all!
1: Abay ko ka nga ni Karapang ni Bonggat. Ako si Karapang dang. Kasi syempre friends, sabi kami kara sa Facebook.
0: Yes.
1: Ay, bagi na mga kun. Kaya galing ko amat masako. Ako si Karapang
0: dang. Agwa halos iba.
1: Uwa comment.
0: Kahapon. Uwa ima.
1: Uwa mo ko ni mo it comment si Karapang dang. Pero ikaw ha, mag-enjoy kagit ina ng Karapang dang.
0: Yes.
1: Aga, syempre sulitun mo gidana ro mga manami ro na nga mga view. Bakasat ay picture.
0: True.
1: Picture pero storage yung mga katropa ay pwede
0: tayong bayluhan or tugangan.
1: Yes.
0: Pero time na ito niya unang kita sa isang kalugar nga syempre first time or pihiran to tong agtuan sulitun ta. Aga manami man yung mga katropa haron yan eh, diba? Speaking of galaan, diba rato niya mga content creator nga nakikita kung gapanaw santa. Although feeling ko ro iba kang nagahambal man niya ko amat ko no hindi na ma-enjoy the view. Kasi more on pag shoot santa.
1: Yes.
0: Diba? Kaya ro iba kang kanda mga katropa tropa, nagataganit iba karon niya adlaw para sa shoot nanda, ag ibang adlaw or ibang time para sa andamat-anag karon niya pag moment,
1: oh,
0: diba, with family. family or para sa kanyang sarili, yes, with friends. Kasi iba, pero gapano ka nga, gasinot ka, mm-hmm, hindi mo ma-enjoy kasi gadasig ka, matyari mo itong ginaisip, eh, pang trabaho, mm-hmm, gihapon.
1: Ako yung natandaan mo ko si Ray, karang, pero kagabanan, nabi gagapili na ako, pero may karapang yan sa day, at mga influencer, oh, karang mga tropa sa TikTok. Tao ko kafamiliar, matama ka mo kay Aya, si Aya, abi nga Ray, taga, mahilig, edad, may chutanan, tatang bansa,
0: gapano, ano, yan,
1: hanamit, oh, ako ng routine.
0: Grabe kasi, na activity, no? Oh, sunod-sunod.
1: Kasi abi ko ka na, haya, imo abi kararum may mga trending abi nga ron nga kung siin kang lugar na kaagtugon, mm,
0: yes,
1: ay imaw syempre nakabalik-balik ah, na imaw sana, tapos ay sana the day for the person diba ang makilagan ninyo ron makatrapa kung nagatambay ka mo sa TikTok ha sandaro yun nga minko kanami siguro sa part no nga makaabot ka sa makarong sitwasyon
0: sa mga lugar na ron
1: nga ikaw nat ah, nagaisip kung siin ka maagto siin ka mawara
0: pero imo nat ang ginaisip pa siin where to go
1: ang perfect life
0: imong tawag ka imong finances ang ginaproblema
1: oo tama gid nga ni Ron, naging topic man na binamon kay ina ni Papa nga may mga ano ko no, may mga reunion tama gid man kada pangin may mga reunion nga uwa naga-attend ro iba kasi yes, nahadlok sa nasa judgment kita na karang mga kaibahan na karang mga dating classmates kasi haba binanda may ano may sa apartment ko no nanda sa iba karang mga kabatch ba mga katropa nagdating yes, abi mo sa tag mangkot heart trap na tag kung katong kilaga gid adating yes, tag mga elementary mm-mm, days tag kung katong ibo gid
0: hot, mga it girls oh, mga, or oh, mga oh, hunk, mga
1: diba,
0: gaki,
1: mga nakakaangat-angat, yayamanin, yes, tagmicho. Kung kato nyo, tagin mga katropay, feel nato na ilo, mayamat, asanda, oh, oh, may mga kung nanunano, matana. Pero gaabot gali, no, nga hindi mo gidman, tama gidman, hindi mo para mapredikta.
0: Yes.
1: No, sa future ni mo, pag once nga, ginahula-hulaan mo gata,
0: true,
1: nga uwa it sabay sa gawas.
0: Tama.
1: Kasi banana, hamba ni pata ni pa, para ako, ging flex sa binana ng classmate, katropang yan, nga, yayamanin yung kunuratol.
0: Sana, oh.
1: Agro na problema, at ana hayro gawarang-warang
0: ay wow ako,
1: kung si ina tama agto ba na kasi man ay may mga tawo kuno ka nang naaki mm-mm, kasi ang bawo na nga medyo
0: pinanaw
1: pinanaw oh, imbis man na haron nga ni no kabudlay ka tapang yan makipag istorya sa mga tawo
0: yes,
1: mo utok
0: close minded
1: oh oh
0: side mo ka tapang mga di ba pilang beses ko nung ginahambal kinyo mga katropa ruin yar niya mga intuition sandat ako nag-isip bukod ikaw
1: oh,
0: kasi
1: oh,
0: di ba kung atong isipon is wa ka man naghambal nga ginapabugal mura
1: yes,
0: you're just sharing iba pero ginapaila-ila, di ba? Depende yun, tabi sa imong piniino kung paano ni mo isipon
1: mm-mm,
0: or interpret. Kasi ro, my day or story or post ng mga katropa is an art.
1: Oh, oh.
0: Depende yun sa tawong nagatanaw kung paano nanda i-interpret
1: yes,
0: ra. Kung sa tingin nanda, gapaila-ila ka,
1: oh, oh,
0: ginapaibog-ibogan mo, sanda, be it.
1: Diba?
0: Sanda nag-isip ay, eh.
1: Haba diba? Nga ni Nana, ay syempre, dati kung nawa man naman imo nakapagtapos, di ba ba ni natin mga katropa, mm-hmm, bukong itanan nga tawo ay swerte, gina pag-abot sa mga trabaho, sa mga
0: yes,
1: career kung ano pag-i-drone. Pero pwede sa gihapon natong maayos, pwede gihapon natong maabot atong mm-hmm, karang mga handom. Basta maghugod yan kita. At
0: tama,
1: syempre, sabayan natong ita.
0: Discarte.
1: Pagpangamuyo at discarte. Mm-hmm. Habang ni Nana katuhaya, dati, abig ko nung katrapang yan eh, nasasaksihan gina na kunuro kapaburihan.
0: Aww.
1: Kasi dati, habang nagabagon, di ba nga ni mga katropa, ba na na yung nagabagon mm-hmm, itsaba, nagabagon
0: yes,
1: itong nanunano.
0: Tagmakaroon niya, hindi tagbagunong itatong niya maunga ron. Nga ni, grabe ito itong kasadya dati.
1: Oh, oh.
0: Pero sanda mga pabuhon at itlog
1: yes,
0: baga.
1: Pero haragit, ano ka na pangyayari? Roon na siya nung harangarap ko malang man yan sa yura niya. May mamakaroon ba ang experience? Siya ba dati kuno haya ba nanay? Siya ba na classmate ka ito iba't araw? Kung kato nabi ka ito na pangyayari kung may mga soft drinks mm-hmm, ka dati or mga cheese curl or
0: matya, nakaka-LL ka na.
1: May mga cupcake, di ba? Oh. Kato, alo, yayamanin
0: yes, tayo.
1: No, sa matala ka ito, mga ampaw, mga piko.
0: Buti.
1: Kunado, mga katropa nga, bun, barato. Yes. Nga dati, barato, pat anaron mga katropa.
0: True.
1: Datong ina dati ato nga karang ginakaon.
0: Mm-hmm.
1: Sa naalala pat ako noon na tama. Noon ko na-relate. Imo karapang ngayon sa story ni Raisa.
0: Yes.
1: Kasi si Ray, di ba? Eh, Raisa, about face mata.
0: Oh.
1: Pero to about bagon.
0: Oh.
1: Nagamot ko nung kalikatropang ngayon sa punto nga. Tag nagbahugon. Siyempre, nagbahugon. Nag-everything.
0: Yes.
1: Siyempre, ang badala. Hamat druid, ama na rin. Di ba dati ko tapong iso? Hamat druid, ama na yung mga bago.
0: Yes.
1: Oo, tama na. At siyempre, dati, gadagat, abay, dilata nga raho.
0: True.
1: Niko, sa panahon ba dati mga katropa, kung uga, dilata, mm, kung mga imusuga, baga nga rin, nagmedyo bukod, gidaita, nakaka...
0: Manami para sa iba.
1: Oo, oh, oh, mm-hmm, nafifila daan ka pobre, git, aga
0: yes,
1: poor, git, manatanawon, or kung alin mataka na
0: minahaba. Medyo kaguguoy.
1: Haron, kaguguoy. Pero ito nga to, wak matmani, rayat, aman narusuga, abis sa amon,
0: oh,
1: maratong, at aman ang bago.
0: Na, yes.
1: Agbaw, git, mga katropa, gaabot, git, galing rupunto, ro oras, mga katropa, nga ratong naghambag, nga bulok ring suga, mm-hmm, bulok ring mauraya, aga pobre ka mo, na nag-uabot sa oras nga ratuman
0: mo, nag-hugam.
1: Yes. Naturo nag-utang. Tapos naakig pa, porkit man na nakaka-LL pagunro na. Kung
0: katuloy na. Di ka magpahugam?
1: Oo, di ko tingid man
0: masyado
1: na magpahugam.
0: Masyado kagod.
1: Di ba? Ay, mahamba man gato nga. Naghalin naman ako sa kapobre. Naghalin naman yes. ako sa kalisod.
0: Kumadumduman ko nga, di ba mas pobre ako ang sitwasyon kaysa kimo? Datong time,
1: pero wa mo gid ako ging abe o harlang rang ingo.
0: Imis buligan mo ko, hinibaygan mo ako.
1: Agaron diba? Man nirubulok sa mga tao, no? Kung amat mga katropa, napupuna ng daro mga bagay. Mm-mm. Nga, sa edad na nga, ikahuya, or para kanda siguro, ikahuya sa iba, pero tao nga to, ay syempre, isip pa tanante, kung alin at aron nakahaon sa lamisa, ano, tarang ipabago mo
0: niya. Di ba kung imo isipon, kung may choice ka pa, na dating bago, no? Di ba bukon?
1: Yes.
0: Unless favorite mo to.
1: Di ba? Kaya nga mga katropa, maghahambang, kung gapati, gita ako nga, mag-ano ka mo mga katropa, di ka mo basta-basta magbitaw ita, mga hagambagon.
0: Yes.
1: Nga, hambagang baon niya, ron balik-balikan, aron sa bilang nga, dinagon, inaglaw, binugan.
0: Para kimo, haya, pang supal to, para sa iba motivation, inspiration to strive harder para maging, magkaroon sa better future. Nga, mag-abot ro panahon niya, hindi sanda pagsunlugon, kundi mapasa na all yung kanda.
1: Yes.
0: Kasi nga, ni, ay, hindi ito sanda ma-reach.
1: Oo.
0: Diba?
1: Agro, ugali, abin mga katropa, ita, siyang katawin, hindi mo ta pwede nga, kung mayari, ikaw ro ginikanan, habaw mo nga, ikaw manaha, ko dapat mag-abot, manarapuro, adlaw nga, maging successful kagun ay obligahan yun naman na rin kami tanan kung kato di ba habang
0: taginasalig
1: o taginasalig ano tanan tapos syempre kung unga ka mga katropa kung ano ruga pa sa jacky mo ago kung alin imo ro imong gusto gidana rikato ka kasi pag once sabi ka na pangyaning may mga tao nga naga
0: pressure
1: kimo narealize mo para gid man baga kakakura alin ba naga
0: magkaiba pero ano eh gusto mo sa gusto yung iba kaya dapat mga katropa more on sa inyo kanya ginaubra is dahil gusto mo bukod it dahil sa mando it ibang tao dahil sa expectation di ba ga mas marami gapon ron gini istoryahan ipaintindi kanda nga iba ta imong gusto sa andang gusto
1: yes. di ba aga syempre kita mga katropa ro ato nya tagid karon nay pag hinugod lang kita adlaw-adlaw kasi ro iba man nagareklamo man no kung amat katropa nga
0: kaga
1: medyo wa taga pa na ko gamanggara noon ah, kami ka mga katropa to tawo ka kami di ba
0: trabaho
1: trabaho mo kami wa may commitment mansion di ba ga puro nga di kita nga ragastos.
0: Yes.
1: Diba? Kahabaw sa that iwero karon mga katropa
0: kasi, nga. Kasi gusto abi aginanda pag hinambal nga dahil pag may trabaho ka, dapat may imong tanan, may imong bagay, may imong
1: sakyan.
0: Bukod makaroon ka instant ro tanan, depende ron mga katropa. Ag tanan ron gina work hard mo para maabot mo ron tanan.
1: Yes.
0: Ag, sabi, it takes time.
1: Mm-mm.
0: Ag step by step, hindi mo pwedeng dungan-dungan unless gusto mong magubog sa utang.
1: Aroy.
0: Diba?
1: Ag diba, hambaw din natin mga katropa nga, kung kita, may gusto kita may handom kita.
0: Mm-hmm.
1: Aha, sige, ko gusto ko man na maging mauraya, gusto ko man na maging maging pulis, gusto ko man na maging nurse. Mm-hmm. Ay ano mo ubrahon, di ba?
0: Mag-eskwela ka.
1: Tapos, syempre, sabayan mo it paghugod mga katropa.
0: Yes.
1: Ron mo lang abi, karon mo labi sa hugod gid man no, karon pa yan. Depende lata kung mayaman yagi ka mo kung gatinamad ka gina.
0: Pero what is yaman kung tamad ka? Kasi pagwa ka man lang nang pagwa, wa baga it naga-return, di ba? Tag ROI nga ginatawag.
1: Mm-hmm.
0: So, habang may nagapa-eskwela laki niyo mga katropa hay dapat habang interview kayo na ni katropang Claire hay make use out of it di ba make the most out of it bukon nga mang it dahil sa may nagapatuon kimo ay papetix-petix ka na lang dapat sa hindi mo imong purpose iya ka gun eh so dapat may papanotayan
1: yes.
0: ka
1: pero kasi katropang yan may mga friends man ako syempre di ko man i-mention ang mga pangalan iya may inaman ko no katropang yan nga syempre sa bilang ginikana nasanay ko no roan ng parents nga
0: permis
1: na magkaibahan
0: yes.
1: kung katong hindi mo kina kumakaray hindi mo kinahanga magtrabaho yan man ako
0: ay
1: syempre ginikanad man makatrabaho mo na to niya kaya na nang magbuhi ita
0: kapin ko isa man lang doon
1: na oo di ba haba ni nana hay sa dabit toy daywas na magmanghod sorry ako nga pamantay yun bahala ka choice
0: magrea ka lang
1: magrea ka lang ron na pero sa ikaw abo matakara ro magrelate daywas na magmanghod syempre ro panganay imoro ano imoro syempre imoro ano yung nakapagtapos ita pagtuon pero why man bugit na list dance hagus git ba na kumere sa financial kasi nga ni todo support imo
0: yes,
1: kita
0: parents.
1: Pero sa yod mo ron ngaron ko imo nga na nakikita ko gidaraan na sa anak karang mga mata sa anak gid mga nga paninindigan niya man na nga gusto ko man man na magabot sa punto nga ako man ro kayang mag-provide asang sarili
0: tagwa imo gasaleg
1: nga
0: naabot na naraya or naagtunan na ra
1: yes.
0: sa anang hugot sa anang sariling kwarta bukod
1: yes.
0: sa help na day mama
1: diba?
0: Si papa
1: ha man na oo man na may kayo ko katon man na may may kaya man na or budigid kami mag-abot sa punto nga
0: mawad-an
1: man na. Pero ra akong tabi man ang gusto haya taga adlaw gid man tag akot ta mismo ta hugura ka na karapay ni kasi ya nangawag gid matarotaw man man yamanin manahon ka
0: yes.
1: Pero hamad gabi naligya ka ita ray karang relationship plan hamad nagabaligya ka it nagaraket ba ka pang yani it mga pagkaon niya
0: kasi
1: love na namagaha agusto na na ibaligya pero ro ibang naga kangawa hamad man nakinahanglan
0: hamad gid obra mo paron hamad ta pag nagapakagaoy ka pa
1: pero sa mo na offend kali mo karon hamad ko sa iba makon don min ko na astigan ta mako pero kakon gid man na offend kasi medyo ginapamukat ang feel ko gat aha ginapamukat ko no it mga tao ka na mga katropa nga hamang gid man naga trabaho ka pa eh
0: aron
1: ka man aron gali
0: nakulangan ka pa ay
1: aron do yon gid ana pero habang ni nana nagsungguran ko sa sana nga
0: parents.
1: Sa parents nga syempre rato hindi ito magsugot kasi rato may opportunity abi mo katropang yani ka maka trabaho sa ibang lugar nga ko sisiin mga katropa katuta gid man namin nga future para sa ana nga sarili
0: aga ginaubra na paro anang gusto syempre she loves to cook diba ga
1: yes.
0: So ma-practice na naro anak kanya passion at the same time na grow diba? Iba
1: habang ko hamba na nat anang pair sa man manay ka na iwanan mo tay bastante kon manay ka ko
0: yes.
1: Aga habo pero mo tang manana ila nga ako na tapper mi manay
0: gagasalig kasi dapat man mga katropa maintindihan ta aton nya parents although diba? Side nato nya palangga yes. Nanda kita pero maabot man ro time nga paano kung uwa ka diba ga paano magtindog sa sariling sikinandar unga dapat diba ginaguide nato sa mga katropa nga maging independent
1: yes.
0: Diba
1: so,
0: una kita pero hindi naton pag ipa-feel kanda nga dapat 100% dependent
1: diba?
0: Nga una ka permi
1: ro ano ba kuno ka nay naintindihan na nga ng mother baga haya
0: grabe pagpalangga
1: agwa imo na ilang nga mapapalayo kasi siguro na sanay niya sanda permero
0: magkaibahan
1: nila to tabi sa ibang lugar ta to
0: yes.
1: Pero ang banana paano man ang gusto diba karon nga gusto kita pangyan pero gusto at imo ginikanan agro imong mismo nga gusto
0: yes. Mag-istorya siguro ipaintindi sa parents nga
1: ambangan man banatanan no karon pangyan ni ako dun tanan ako bahala o tagaliman buhi o ta
0: yes.
1: Pero iba gitaruhan do mga katropa nga ba nanay may ana pa ta medyo watak direction man ang kabuhi makaroon yata ng question medyo wata man akot direction kasi
0: tanan ta kasi mag-grow kahalin sa ng comfort zone di ba sometimes mga katropa mas manami man mag-try it mga bagay nga out of your comfort zone magayo sa imo kang nakasanayan para makita mo nga makaragali mag-survive
1: yes.
0: Nga syempre wakas gauli sa inyo kailangan mag-gaha isa ya mag-usay imo kang sarili nga istaran paano mo paigoon yung budget
1: haroin.
0: Diba? Macha challenge mo na nabi sa diba? Imo kanya self.
1: Ah, bakoy. Imo tagid makundo tao nga kayat ana gagawa kun iisip taga ginanaro.
0: Yes.
1: Pero iba karon siguro karon pangyari
0: gasalig
1: no.
0: Permi.
1: Kung may makaron at okay, di ba? Medyo ano na
0: tawag pa trabaho pa may kwarta man.
1: Ay, may gusto ta man ako ng bakwan. Ay, yaman man na si nanay, yaman man na si mamshi, yaman man
0: yes.
1: Na si papshi, o si papa, tadagahan man mananakot pang bakay sa akon karon
0: pang shopping.
1: Pang shopping ko o gusto ko man na magpabora o chacha
0: yes.
1: Ako gusto ko magpabora o sige.
0: True. I-book
1: diba?
0: Mga flights.
1: Aba, wala.
0: Makang kita mo nakatinder mo
1: yes.
0: Ano no?
1: Pero at least no, tama ba matagid ba no? Tama gid ka pati gid kita ra pagani nga. Bukod yang ita, basta yaman, kundi sundan
0: yes.
1: Mo ta mga katropa ita,
0: ibuot
1: bukod ita. Bormi kang tamad-tamad kang ani pero habo man nato nga tamad kang ani mga katropa aga kaya mo man nga mabuhi sing sarili pero
0: yes.
1: Paano gid bukod ita nan nga oras sa iya?
0: Una sanda.
1: Aroid.
0: Agpaalin ka gid man abi. So dapat ikaw mismo i-help mo ri imong sarili. Manami ra makaring mindset nga although provided kubaga tanan spoon feed kimo pero ikaw mismo gusto mo gihapon
1: yes.
0: Nga magka-antigo
1: kaya di ba no may mga iba katrapang yan sa mga mag-asawa man yara nga gusto gid ananda magtrabaho kasi iba biro pride gid ana mga katropa nga habaw man natong bastante ka to dabitanan
0: yes.
1: Wakot
0: kaya ka mabuhion sing asawa
1: pero abo gahamba gihapon no habad man nakugang patbukon it kugang
0: yes,
1: hindi sa akon ana nga sarili nga gusto ko may mapatunayan man ako
0: true at sa hirap ng buhay ngayon mga katropa mas manaming hindi ka magsinalig sa isa. Kung pwede parehas ka mo, aga, wala man na bear mo nakaka-degrade abi man na nga mahambaw rin. Ano gin abi rin ang pakialam? At least ikaw nagatrabaho, may post rin mong adlaw.
1: Yes.
0: Ay, saan tangani nga to, ginakugang tapos ka-chinismis mo lang.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kaya nagigets man na ako sa movie, mga katropa, nag-rewind ba? Nga tag si Marian Rivera.
0: Si Ding Dong.
1: Oh, si Ding Dong, ha?
0: Yes.
1: Nga, ano, bing gusto ni Marian, di ba gusto tamis ni mag kung kato ni Miko, kung kato mag,
0: maging old na sila.
1: Oo, oh, old ka pa, old dun sanda, pero gusto nga po na magtrabaho.
0: Kasi gusto na nga, mag-make use itandang time. Sige na pang Cloudy de la Vega, good afternoon. Sige na pang Feliba, thank you so much ito sa pag-highlight.
1: Abo, gitana. Okay, Ante Andrea, good afternoon, gitana, beautiful ladies. Magkarapang yan, ikarapang bengke pa. Shout out sa Poblacion Madalag Public Market, sa Marcia Store, at sa family na Bayra Nieves, sa Ilog, sa Kabangahan Madalag Aklan. Ah, sa inyong gita nga to, sa
0: Kabangahan.
1: Thank you, God bless, magagawin mo. Naiya man, ikarapang, Ante, medyo magagawin mo yan, nagtugon.
0: Gamat amat ang buhos. Waiting lang kung magbasko gorb in
1: this.
0: Diba ga?
1: Harot, bagi si Tay Lupold, sa Lug Daki mo naman ka na sa may Aliputos.
0: Yes.
1: Nakatutok man ka to.
0: Ang sigara pang Josephine Valencia, good afternoon mga katropa watching live from Kalibo. Aba, umat sa maugan yung mata. Maugan yung mata na
1: pero ako amat, nabi prank man ra katropang yan.
0: Yes,
1: mo.
0: Nagsalig ka.
1: Nagsalig ka nga madugom, tas alanangan mahayag. Haron
0: yes.
1: Ron.
0: Pero, sige lang.
1: Pero wa man kita na ilagid nga, pero nga
0: maugan,
1: agmasilak. Kung mag-balance lang.
0: True. Sigara pang dang, aba, balik ko tomorrow it man Kati. Yes, enjoy
1: wow,
0: it kami.
1: Diba? Magdahan, tagid ka na pang dang.
0: Ano tara man namin mga katropa nga mag-abot ro time nga mag kaedad yon kita tapos ay gawarang-warang with family. Di ba no? Kasi iba man gihapon mga katropa ro naga-relax-relax ka aga mayo man sa imo kang nakasanay nga lugar.
1: Naga puro paliwa-liwa.
0: Yes, kanamito na. Ag si katropang Jory, good after ng mga guwapa, tindi talaga ni Mengay kahit masama pakiramdam, malakas pa rin ang energy.
1: Good lang. Wa kita choice sa katropang Jory. Kinangan naton nga magpabaskog. Ay kung di ako mag kung magpaguyaguya yes. Ako karapang jewelry paalin lang.
0: Oo. Oh, oh. May mahambag ka man gihapon.
1: Oo, oh, tapos magbreak lang. Sino man naman na kumang yes. Magkamong daywa, di ba?
0: May maguya ka.
1: Oo, oh, hamat
0: una ka pa.
1: Grabe, kita ro hamat una ka pa.
0: Di ba? Siyempre mahambag ka man dayon eh.
1: Oo. Oh, oh. Mangawa ka mo katrapa kung hindi ako magsugod.
0: Mm-hmm.
1: Kung ba-absent ako kung literal against di ko takaya.
0: Yes.
1: Kasi kami ni karapang yan, nag-gatrato mat anak kami kung hindi namon ka, hindi ako pagpiliton.
0: Taba, aga, mas maguya ka, bigay mga tropa kung
1: wakat ko.
0: Wakat
1: kwarta.
0: Yes.
1: Ron.
0: Mas literal kita
1: ro. Literal.
0: Ron. Tanan kita ingawas kung masakit. Di ba?
1: Oo, nagsakit yung uwo, tanan yung ingawas, taparoon ka gun.
0: Naiirita kapag naakig ka pa.
1: Dali ka pa maakig. Ay, gita. Nardali, walang masayuran mga katropa mat maldita inyong karong mga asawa.
0: Sige na pang Marlene, good afternoon. Watching from Tabok, Libertad, Antique. Sige na pang Marlene Javier Mataraya. Isang mainit na hapon sa inyo. Mainit man ro panahon yeah, but still no chance bogit anang pamantaw kinyo best regards kaya pang Al June
1: okay,
0: Mr. Jory
1: shout out kita na kinyo una ha kaya pang Marlene magdahan ka permit kaya pang Marlene ha
0: yes.
1: Kaya pang Morales Dudoy bogit ha hi po pa shout out po sa Montero Morales family una ako na sa sitio Tanza Iba hi watching from dagat cute talaga wow. Ni Mami Yani cute sana ng mata
0: thank you kita kaya pang Morales Dudoy syempre si kaya pang Nick man, thank you kita sa pag-highlight
1: yes,
0: sa itong program.
1: At sige na pang Randy, listening kita na mo. Kumusta ikaw na pang Randy? Good afternoon kita na Kimo ha. At
0: yes.
1: Harawot, nagrabi yun, anak na pang yan. Hindi yun talagang magpa-ulihi sa karapang Ariston. Ay sige, galing ha. Good afternoon, karapang yan. Sige, go.
0: Kasi Lioski lang ha, na ipa-shout out mga katropa kay Ina Uwa, agad ko nga pamansin.
1: Pasensya, takarapang Leo. Si Ian, dapat mo ako nakita. Hi.
0: Araw na, ginauman-uman ka da. Kung kano ginhambal kumanda. Mga katropa, wako gapati sa first impression last. Kasi malay mo, pag singgit mo, wai mo kabate. At pamat man, di ba, nag-hi ka, tapos ay, sa iba man yung mo nakatuwok. Di ba?
1: Yes.
0: Kaya hindi kita permi mag-taut assumption niya. Suklada, maldita, ano rin karo niya tawo sa first encounter.
1: Yeah, grabe. Takarapang, pangatlong busina ko, wagi da imaw kabate. Takarapang Leo, si Ian, baga sin wala
0: kay story ka
1: sorry gid ana sin dapat sa numan siya ako or yon ako sa
0: Kalibo
1: kasi kay ina bisan numan siya nagadali dali ako nagatinugok ako sang oras
0: yes.
1: Sa ito gid ama ko nga kinahanglan
0: no na.
1: Oo malate ako aga syempre kung nakita mo kunta kinablet mo lang ako
0: true aga hard kay mga katropa ko amat abi sa napong beses nga nakaubra ka it manami ta sa pang onsen di ka to kumalabi man na nagkasaga dato tanda na alala
1: yes.
0: Di ba
1: ag sayo dumalios kay kumakita magkita kita hay grabe gid ra akong kimo karon nga
0: siyaget
1: oh miski ga us ako siyagitan tagid aso kay na hay wa gid siguro na
2: Kapati.
0: Ay, dali nga ni, di ba ya? O, sige na pang Jory man. Na-relate ako dati karon kat nag-eskwela ako sa Negros Occidental Elementary. Nag-eskwela, wala akong papel, pero napaisip ako, kumuha ako ng bunga ng bayabas, tapos ipapalit ko ng papel. Tapos umuwi ako ng puok. Sa tuwing baon ko, 50 cent lang, minsan piso, ang lagi kong binibili. At again, nigupa ko nung saging. Rin yung ginahambal ko na ayaw ko na mapagdaanan ng mga anak ko.
1: Diba? Yan. Kaya nga, madami pa sa pamatsyaga niya. Kahit pa paano, sa unga, nababawi, inorotanan. Pero yes, hindi ba, ibig sabihin, makatrapang binawi na to sa unga.
0: Ipa-experience.
1: Oo.
0: Dapat ay, dahil sa yun ni mo nga ni nga malisod, ag bulok imo sa pamatsyaga, hindi mo ni pabatsyag sa iba. Yes. Especially sa imo kanya unga.
1: Oo. Sige, padayudo na itong kirapang Aristo ni Jesus. Yes. To na ako karakabit. Pinabitin mo naman akong kirapang Menggay. Ay, Aragon, good afternoon, kirapang Yanay, kirapang Menggay. Pag-greet man gali si Nanay Cleotel din na TV Dada. Ag kay Christy Bereber, ag kay Aloha Nadura. Ag si Bereber, ano ko no? Baabot, ay si Bereber. Ag kay Ate Girlie na TV Dada. Ag kay Tay Isot Nadura. Of Tigbawan, madalaga.
0: Thank you so much.
1: Pero harat, agihapon, may kagakip agihapon ron. Shoutout man ko no, i-greet man si Bani Nadura, ag kay Konsehal Ruby Nasyon, kay Dayo, ag kay Tat, kay Tay Marcelino Zabala, ag kay John Lee Nahil, of Tigbawan, madalag man sa
0: wow,
1: gipon.
0: Thank you so much. And of course, Sir TJ, good afternoon, good anak mo, thank you so much sa pag-highlight. And oras sa mga katropa, alas 2:31 na sa hapon, so commercial break lang ani kita ha. And balikan nato rin yung kanya comment, di ka mo mag-worry, hay aton, gitar niya basahon mga katropa, tanan-tanan. Ang maskin dugangan yung pawat problema ron.
1: Yes, so okay, maskin makararaakon, karangalimog, baka rin shout out ng hapon ron.
0: True. Sige mga katropa, standby to, to kanay ka magapanumbalik, your programang X-rated, makataliwan nga mga pinangka mga reminders.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
3: X-F-M. XFM.
13: The Secret of Health.
14: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
15: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamalga ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamalga kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasi mana kon masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa tonsringa kolon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
14: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
15: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
14: Amo na kalaba ha.
15: Ambot lang kung paano nila takso na.
6: Sunthon Plus Gold.
15: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Sunthon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
6: The secret of health.
14: So, if constipated, mag-inom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
15: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
14: Oo.
15: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang ton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
6: The secret of health.
16: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
6: The secret of health.
17: Sunthon Gold Coffee Mix.
14: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Sunthon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito sininga skin. At the same time, nagapanami sa ato sininga mga joints. So, Sunthon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Sunthon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
6: The secret of health.

0: Yes, mga kitropa Philippines, at their time, alas 2:41 na sa hapon. Good afternoon once again, mga ketropa. Siyempre, magpanambali kita sa ating programang
1: X-Rated!
0: Sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yanny.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa.

0: words mga katropa. At syempre, hindi, base balipat ako kay Lolo Nido. Boga pinamatig na si Lolo Nido. Nakibot ako. Wow. Ito, nagisinggit ka ako na. Ama na nakakon.
1: Shout out.
0: O ba, nakatropang mengge. Apo, ang iyo. Apo, Lolo, pamatig. Agaling makon ka ako. At syempre, mahabang kumatabi mga katropa. May mga tami makilaga. Abi kita nga rangay. Di na ito na inaasahan. Yung pamatig. Agaling ka ito. Pero na-appreciate ko gita si Lolo Nido. Thank you, gita Kimo Lo. Shout out gita una ha. Sa huyaw-huyaw man sa gihapon sa mga katropa na ito. Nuro na nga nagapuro pang mati. Kasi yung mga apugana.
1: Yes, mga good makukulit. Afternoon. Balik ka na pang Ariel Tudo. Nakita ko na naman si Ma'am Mengay. In love gid ako ka. Yeah. Sana all!
0: At porkit naka-red ako.
1: Sa bagay, pag in love ka ka ng mga katropa, red gid ako na perfect yes, at, na color.
0: Pero thank you gida sa gihapon na.
1: Yes. And si ka na pang Jom sa Batilo. Shout out watching from Manila.
0: Abaw, shout out gida
1: Kimuna. It's been raining in Manila.
0: Oh. Ay, at least karap ka papaano mga katropa nakabatsya kita it gami gabera raya gang
1: nabailuhan man di ba si mag brown out total ay tawag karon tawag diyan pero may mag brown out para mas kain paano magamigamigan kita
0: pero haraman ho katropa yadi di ba kung kay kain si Lioski nagsitsit ka kag nagtawag ka kuha ka lang paman sara ka man no haraman rin mo
1: sa CN okay naman birth one lang man
0: nakasalubong kita sa Lacerna Street mag high ako ano nag high ako sa iyo hindi mo man lang ako pinansin or basi imo malang raha.
1: Ano na ko sa Lacerna diba? Street? Inaisip ko, kung nag-agto ako ito kahapon, nag-agto sa area at Plaza.
0: Bukod sa Pastrana? Or...
1: Yes, kung sa Pastrana Park, pwede. Oh, pero what nag-hay...
0: Kasi ro Lacerna na, beto ka na pangyari sa ubos at Arribaron.
1: Yes! Wakot natandaan yan, nag-backtas ako recently ha, di ka to nga area.
0: Oo. Basta nangawot.
1: Basta iba, tato kayo kaging pansin.
0: Oy ha, mga katropa, tawag-tawagan, tanin nyo pa nga yan. Nilitiran yes. Kita ng mga tubang kami karon.
1: True.
0: Pero kung pareha, sabi ka to, bo, gitaan na.
1: Basta ibang tao, tatuod to. Kaya, syempre, kaamat mga katropa, hay kagawa ay man, gin-expect mong ikaw, tapos bukong tagalit ikaw, turo.
0: Yes,
1: tawa
0: so,
1: yan.
0: Oh, diba? Oh, example, kaya pang aristo, nakita ko yung mga last lala, buhay yung ana to, pero magkakita ko, i-make sure,
1: imaw, tara?
0: Imaw, gitara, kasi mahaba ng hair. Imaw, tagaligid man makon. Kaya, dapat sigurado na ito, naratong ka nang ginatawag.
1: Ay, sakto sa tawo nga itong nakikita. Sige na pang all tune, good afternoon, sin kita naga mapabasa. Maskin si N, basta pwedeng mabasa.
0: Pero, katrapang yan, medyo haunahan kita, try ka nang hugan.
1: Yes, gina-advance na gun.
0: Dapat hinaga pa, di ba rupabasa? Ay, hara, habasa ka uting yagi.
1: Gina-advance yun yan, imana, para kung hinaga, na tamaron ka magpaligo, so at least makon, habasa ka.
0: Yes, habasa ka, hawisikan ka, gina. Ay, shoutout naman ha, kay Karapang Arizona TV Dad. Great man ko nungalisinang Evelyn Zabala kay Elizabeth Nanit kay Richelle Igaras kay Auntie Juanita Zabala Igaras kay Areselisa ako ko namit ang tarana pangalan no?
1: Areselisa
0: Zabala sa Bajangan Banga Aklan wow. Matana
1: good afternoon ha and of course sigara pang yum yum magpaligoson ka mo nag San Juan ano night. San Juan night naga sa New Washington ay yes ato diba may nakita nga kitang post ni yes. Mayor Shimonet
0: masaya ito yung makawarang-warang kamuro na
1: sa ano air tambak
0: ano ra karapang yam yam ako abahan. Yung minamin kara
1: habahan na karapang yam yam
0: manami nga ni mabasa akong maugan nagreklamo rayon
1: hi normal ito Pinoy kita eh sige na pang Aristonia pa shout out pag gid kay Auntie Andrea Nieves na bayra sa Ilog si Nang Dalpa na Hill si Rapi na Hill at si Cho Datag Tigbawan Madalag sabi ko tagat kabangahan to si Auntie
0: ay sa chat ano pero kada pa yan mismo magapit tabi na amigo
1: ah okay basta boundary
0: oo magapit tabi kada karon na may abo-abo sa damang kilaga sa kada ray kada nga barangay yes. Kada banwa kaya feel nato na iya
1: ginsang bilog na to isa ka do tayo mao sa bagay kung ito kita sa mga barrio nga rahay miko how sana magkakilala kita no ga connect
0: diba sana all git ana man gina connect
1: may connection git kung ta kamo man sing crush no si kada pang Marlene Javier do life status ka to abi ag makaraid. So different. Makaroon dumao nga bugana ako kataga school pagpauli sa bagay gabayo pa itpagay para makabugas gang kami ko white silak kay magkara maisog pa doong di ibang unga ko wa sanda it haom abaw gita maguoy ka. Tama man kira pang Marlene. Ay sigara pang Nick Valgona ibagay ro sistema pagpangabuhi dati kay sa magkara ma'am dati na baktas pa namon gadawang oras pagtot eskwela na daw adlaw makaramayad mabaktas sa mga ulihing tubo nga ra. Tama man.
0: Oo. Kaya, you know, habang manatun ko amat na paisip kita

0: ano, ibang-iba gid atuon sa dati ag sa makaroon. Yes.
1: Kasi dati ginapaghirapan ro tanan. Tama kay karon parli niya hamba nga wa bukod dat easy access. Mm-hmm. 'Di ba? Even ri imo kanya gustong kanon kailangan mo aning paghirapan. Oh, oh. Kasi wa dati may TV man kita mga katropa pero limitado ro oras. Mm-hmm. Wa dati gadget. So tan kita nagahugag. Kung gusto mo kumaon, maghugag ka ana. Yes. Hugas sa pinggan, magpanilhig ka, dapat may output ka.
0: Oh, oh. 'Di ba? Pero makaraan, ginikano talaga pilit nga magkaon.
1: Mm-hmm. Again ate pa kamata. Ay nusuga. Diba, imbis nga roon, ay wow, nakapahaon mo, tabukon ang mga katropa. Rupangutana ka, ano suha?
0: Ano suha? Haraw, mat- diba? Ah, mataya, diba? Kaya yes. Kung ato may mga pangutana, gina, mga katropang abi mo, utana, haya, sanda, gina, naman na nag-
1: Nagbakal.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba, ga? Oh, shoutout man, sanda ko na sa Bonifacio Global City. Break man, gina, naka-chance kinya magpamantaw. Basta ka mo, gina, gina-priority. Thank you so much, hidahaga na pang Marlene Javier. Late man ako, but mahaba ko nga ni Neva. It's better late than never. Oh, tama, aron.
0: Oo, okay, karapang Jo, ginasawang ko, ginagaling na si karapang Jory. Dahil may comeback pag-ibig on imaw.
1: Sana all. Siyempre.
0: Okay lang doon, karapang Marlene. Pag-greet man sa amo sa San Jose Madalag, sa ano karang, sa sinyo na?
1: Imanghod.
0: Imanghod. Wow, gina, nag-apur pamati, gina, katun.
1: Honorable Anthony Javier. Shoutout, gali, ang karapang Jory sa mga mapupoging maanak ko sa Balaktasan Madalag, kay CJ, kay Justin Raven, kay JM nga sa Mindanao makaroon sa anang asawa nga si May Marabigyor po na sa Kuwait. Keep safe always. Oh, pray doon lagi,
0: yes,
1: sa taas.
0: At least ay ginasya. May imo galing unga karapang Jory ito sa Madalag, ha?
1: Oh, wow, sana all. Wow,
0: namit lang riya.
1: Makaramo tagi shout out.
0: Shout out sa imo mga unga ro na aga.
1: Yes.
0: Grabe no karapang yan. Na-feel mo agad nga mabahot aring mga unga. Pagwas yes. Magayot agad man sanda. Trabaho mo.
1: Tama. May andaw tang iba-ibang obligasyon, may andaw takaw niya ginakasakuan. So kanami man mga katropa no suliton, rumaadlaw nga kaibahan pa naton sanda nga gapamati pa sanda katon, di ba?
0: Taga kaya mo patasan ng kontrolon.
1: Yes, nga ginapangayo patandar imo kanya advice, ginapangayo patandar imo karon niya tawag kar mga katropa, imo ba nga sentiments or imo kanya view about sa mga bagay-bagay kasi gaabot kidaro tay mga katropa nga wo ta sanda gata gapangising consent. Ga desisyon ito sanda. Aside nyo mga katropa kung ano ro pinaka malisod ano hon na disiplinahon nga pace it aton kanya mainunga routine age life.
0: Ay, yes. So,
1: kasi naga syempre harabi ro formative years nanda eh nagaform ka ang sarili mong desisyon, nagkakaroon sa that crushes, nagkakaroon sa that peer group, di ba?
0: Ang di ba karon sa da nagakangawas andang mga nabatsyagan mga katropa nga syempre gaabot gid ro oras na in love kasi karon man kita naghalin gid na dati mga katropa.
1: Ag may mga changes kun sa nakalawasan, di ba? Syempre mga katropa part ko tart ato niya growing up.
0: May mga kutana unsanda, mga curious unsanda, nga kinahanggad ato dun makatropa
1: sabton.
0: Nga sabton na.
1: Yes.
0: Kaya magtao lang kita permi karon it example para mas maintindihan nanda.
1: True. Ag mas manami nga rupang utana sabton naton in a nice way.
0: Yes.
1: Diba? Nga pwede gina na ton niya ma-explicar. Ag mas manami nga katon mismo maghalin.
0: Oo.
1: Ruma explanation nga bukod sa iba. Kasi kung ro iba may mga katropa pwedeng ma-influensyaan sanda, maturoan sanda nga pa si ay, testing nga man, masairan mo.
0: Diba? Ro iba ro, aro, napapansin man na tanobi kung amat karapang yan nga bulok nga pag disiplina ita sa unga mga katropa taga na natanaw na tinuruan ba't mga bad words,
1: yes,
0: mga bad nga mga sign
1: aginahibay ganit iba.
0: So, agaro yun
1: abi abi na da abi unga ron mga katropa is okay lang ro anda ko niya ginaobra kasi matyaro ginapabatsyag mo kanda nga medyo ginacheer mo nga okay yun,
0: yes,
1: palakpak ka pa
0: tapos ay bangawat nawa man nasa nakantigot aman magpakamagor unga,
1: yes,
0: diba gana
1: kasi nakaka-proud na parte iba.
0: Oo, harun dubulok mga katropa nga ginaflex pat ana nilipay patasanda nga magpinakamagura nang mauwa-uwa patamanan pero kantigot aman magpakamagura ay alin na karon dapat magarong palakpakan
1: dapat dito malaga dirty fingers karon no, diba may maunga nga ga makaruyon
0: ginahibay gan na rin nandang amin siya kung katon hay
1: okay lang
0: ra nay
1: astig kating
0: astig orong unga pero wan niya isipa mga katropa nga
1: ra nang effect diba kung maubra na sa iba so kagaway taro mga katropa ko amat pero worst part kamo mismo ro nagturo diba kapero mga nagabantay nga ra ko amat nga mga kagas gas. Nag-anda tay higihigya pero wa sa nag-iisip nga unga taron.
0: Yes.
1: Di ba ro unga nga ni isa ga learn pang sanda, ga develop sanda aga kapin ro mga aga humble pagang, tagdi magatuon-tuon pagang.
0: Aga kunta makatropa hindi man naton pag abusuhon ro mga unga nga gatuon-tuon nga rari
1: babe.
0: Ginatuduan na daita mga kung ano nga mini, kung ano nga mga hagambagon.
1: True.
0: Di ba sa idaton ko mga baby nga makatropa mga unga na sa 1 years old o 1 year old or 2 years old like ginatinuruan sa tataga mamitlang-mitlang araw ay iba taray ginadugtungan.
1: Yes, imbis nga turuan niyo at maayos sa inyo ang ginaiba. Sige na pang Ariston, good afternoon, sige hapon, shout out to the best friend kay Ma'am Judith Nadwa sa The Survivors Riders Club Aklan Chapter, kay Ma'am Janet Kimpo, kay Elbeta Navas Montoho, at syempre kaya ka na pang Arzan.
0: Apo, hindi ko aga ka na pang Arzan, basi may kugang pa, basi magsurugong god, rin mo parang may ibang uwa.
1: Punta, shout okay, ikaw nag-satisfied ka na pang Ariston. Agamay ka na pang Boss William pa, shout out mga BAE sa Poise yung Washington, Gatagay, Tea Lights, kita ko no, bau, gidanay, enjoy good ay, temprano ka pati managumpisa, katropang boss.
0: Grabe, ana, ginsabay nyo, gidanay, pagbuhos, ituwan, ha?
1: Pagbuhos man sa puwak.
0: Magdahan yung kamuro na mga katropa. Hindi kang kamuita, bili na oy.
1: Tawag ka ron, pa init-init na ikon sa mga mingapa niya.
0: Abo, gitana. Wow. Mga karang oras, gitano, kagabana, gitano, agraad na mga asaw, gagugtas.
1: Ay!
0: Sino matmana si Ekwan niya to, di ba? Ay, ito, ikaw, ito, tayo mo sa may punta, nagatagay-tagay.
1: Isipa ba ka na pang mingay? Ginsugo mong magtuba itsaging kasi nga ni maugan. Manami magmerienda, tapos roending, nahihilongot, ana pang uli.
0: Pero may ina, karapang yan, kung gisugo, it, magbuong ito, itray, karang, sagi. Mm-hmm. But, syempre, sumano na narosong sugo. Tapos, agad-agad, isagotan, ito, naman ako kay Kwan, ha?
1: Isang pita, may pare.
0: At least, may bagos ba, mga katropang kanaam ko? Hindi man, makaindi. Kung matrin yung mga asawa, syempre, isip na,
1: nagtuman,
0: nagtuman kasi, ano nga, no? Pero, dapat, hindi, taron, ha?
1: Yes.
0: May luhain yung mindset, ni Ron, abo, naging, hasta, nag-ilinawin na sa nang mag-asawa.
1: True. Pero, medyo okay ito, kaysa naman sa what, hauli, tapos, hilong ka pa,
0: yes,
1: diba?
0: Aron,
1: tapos, masuka ka.
0: Ag maakig pa. Maakig pa sanda kung ginamugay mo.
1: True. Balik na pang Jory Barkada ko ka, ang mga unga kaibahan ko pangani kong amat sa baso. Pero nagpamati man gyapon sanda kakon. Permik man sanda ginahambagan sa ikamayad nanda. Harap naman namin.
0: Very good. Ba't
1: imbis nga sa ibang tao or sa ibang kabagayan sanda mag makitongga. Ay kamo lang mismo. Total ay banding man gyapon abiran mga katropa.
0: Importante dami karong karapang Jory. Ay kamo mismo gidana nagakasundo sa ibang mga unga. Aga syempre ro anda gidagi hapon yung pagrespeto. Manami matanga ma-feel natin kung amat nga nagiging best friend natin, nagiging close natin roong nga. Pero hindi man at pag-aboto sa punto mga katropa nga medyo
1: markada
0: barkada ko tingin turing abig ko ko ting bagi na gagalang wa ko tingin respeto ha.
1: Tama. Dapat gapon ay may boundary pero of course yung pagpamatiro paglaygay una git dapat perme. O sige na pang Ariston yung wag hapon katakpusan ra. Shout out man kay Leonie aga Vincent at syempre kay Robert, kay Romeo sa Ilog Junior nga gwapo
0: ho. Okay, ako ni Doy gita daw ha. Katropang Ariston, wa shoutout ng daw
1: pati ang kini ante ay.
0: Hindi ka ginda na ipa-shout out kaya karon. Pero thank you katropang Ariston na sa imo gita nang maabo for mga greetings.
1: Yes.
0: Ang tapos siya gita namo ni katropang niya ni Reside namo niya.
1: Una kagihapon.
0: Una kagihapon. Aga na isip mo gita ko sino ri imo pwedeng i-shout out ang duwa dapat it magasugod. Oo.
1: Pero kanamiton gid kay pang Boss William nga gusto ko mag-send it star kaso hindi ako kaantigo. Ruiro dapat nimo i-discover yes, kada pang Boss William.
0: Pero kung sa atubang kada mo kada pang Boss William kaya ka namong tawuan it star. Charot lang. MMM. Gida na nga ra. Pero so, okay lang doon kada pang Boss William ara imo nga gi nga pagpamantaw iya sa live.
1: Mabahot
0: akamo ah, dron nga pagpasagamat gid ana imo.
1: Aron no, di ba may star count sa imo sticker.
0: Di ba unahan no pa kami si star nga ron na.
1: Pero thank you so much ha.
0: Oh, magpakita ka kay Yara Kamon. Sa personal ka, magpakita ka mo ni Katropang Yani.
1: Yes, and thank you so much. Dahil naisipan mo ang Katropang Boss William. Totally, everyday, almost everyday, no? Kada hapon, muna kiting sa amon kanya comment section.
0: Pero napaisip ako, Katropang Yani, kung mag-send emote star, kaya naman kung aboton the star sa gangit, di ba? Kaya na ba ka katon itao?
1: Sa comment section.
0: Oh, kaya na ba ka katon itao, ra? Wow, gina. Pero at least, nagapinamantaw ikaw katon. Ag si Boss William, ag si Yam Yam, Harold.
1: Yes. At least, imo kita ro taong loyal. From start to finish.
0: Yes.
1: Bukod na tayo mo, sa una lang magaling. Sa una lang nagpapapansin.
0: Tama.
1: Diba?
0: At kasi ka mga katropa, na sayuran namon ka mo nga mga naga-loyal, kita na ka mo. Kung umpisa, exciting Pilipinas.
1: Yes.
0: Hasta sa pag-hook up, sa phone pal. Rin nga mga hamahamba namon nga, tutok kagiting ka mga katropa
1: yes.
0: sa tanan niya program, iya sa XFM.
1: Sa comment section, nakita rin niyo kanya mga pangagan.
0: Kasi miski kami nangangawa kami, uy, nagapamati man gali makon sa Raya Karanga program.
1: True.
0: Diba aga, ay, nagapa shout out man gali si Karapang Jowry, hindi makon example na karon. Pati makon sa sentro igtog, at makon imura daga pa...
1: What ginapili, no?
0: Kasi di kay Karapang Claire, Karapang RR.
1: Una, gitaranda kanya mga comment.
0: Yes.
1: Bo, grabe si Mengay, bigyan ng star with the kamao.
0: Ayun! Ako gitki mo mauna karapang
1: kusilya. Kinaupra mo tatang sa dista si karapang Mengay. Bukong matat mga panakit ro mga tao riya karapang Jowry.
0: Ang ginatawaan mo gina ako trason ha.
1: Sabi ko ginatawa at ideya.
0: Pero malay nato makita mata nato si karapang Boss William nga
1: yes.
0: Raya. Malay nato sa pilang adlaw nato makita imaw Raya. Makita ko gina imaw ron na ikabliton ko gina imaw sa siin.
1: Doon yung pangutan na sa siin.
0: Sa siin imaw kabliton.
1: Ay pa si ma-excite na imaw?
0: Gusto ko sa mata.
1: Ay sa mata? Dapat sa buo.
0: Si Ivo. Sagot
1: ko. Ah, sagot
0: ko. Na, ay, delikado man kita kung si kita diba? Party mag-touch.
1: At si robot ko, nabi ka na pang main game, medyo safe.
0: Oo. Oh, oh. Abi ko sa C ko. Ika talaga ako. Ay, kagain man ko, ang bawang kong sapo, di ba? Ay, wa, manimot po.
1: Alam mo, sa pusod.
0: Grabe kita ako, wa, imot po. May puso, matakisi ka na pang pasmilya.
1: True, tanan kita, may puso. Oh, oh. Pero para lang sa isa.
0: Oo, oh, oh. Sa bilog at dapat. Kaya ka mo mga katropa, inyong pong aron, buksi ang ninyo sa sambilog. Bilog. Inyong puso, aron.
1: hindi na mo pwede sa kantaan, buksan mo at papasukin oh, oh, ako.
0: Diba? Dapat sa tawong at ang hambang ito, ang sa tawong palangga ni mo.
1: Yes, para mas ma-enjoy mo. Mm-hmm. Sige na pang Ariston, pa-shoutout pag-ed kay Ate Masay Natividad, kay Nang Lili Kauntoy, ag si Shirley Natividad, da Kobag, si Jovenil na Elkas Namag, si Angeline Zalzar.
0: Sa shoutout kita na kinyo ha. Mm-hmm. Ay, na pang Boss William, mara kay Poport ko, no? Sino si Poport nga ron? shoutout lang ka na.
1: And thank you so much, Idana. So, oras sa mga katropa, alas 12:59 na sa hapon. Agrakan niyo oras, ginatod ka ito ni Clear Skin Herbal Soap. Siyempre, bago kita mag-commercial break, mga katropa, ay among kita ka mo nga, ingan niyo hon, nga maggamit ito manami na itong karnya sabon, niyo makapag-low, makapag-healthy, at makapanami sa inyo karnya mga panit para maduga ng mga dry skin, mga blemishes, at mga uneven skin tone,
0: yes.
1: Mga katropa.
0: Ay, kainan mo ako niya, ni Krapang yan, nagsagi ako niya.
1: Skin?
0: Skin kay Katropang RR. So, ay, wow, grabe, ama ko na Arli, imo nga panit.
1: Kahumok?
0: Kahumok, gina ama ko. Ay, man, na ginadjoke ko na imo bukon. Sadyang makinis siya, man. Kasi tama, gid man, nabi ka na pangyari.
1: Madanlog.
0: Oo, oh, oh, diba? Aber, alin mga katropang klase it imo karanga kutis or imo karanga panit. So, kung magagamit ikaw it clear skin, uwa, taron mga katropa, literal, nga mapasmooth na nari imo karang panit.
1: Yes.
0: Aga, kung problema na imo gusto na imo magpuputi, hugol diya mga katropa.
1: True.
0: Magagamit niya kamoy clear skin.
1: Dapat ha, tuloy-tuloy yung paggamit para mas makita ni Muraan na karnya effect. Ay, wala, siguro mga katropa, bisa sa bunga, hindi ka man yagi magmain sa sanginuman gang.
0: Yes.
1: Diba? It takes time. Pero makita mo gida along the way mga katropa, habang nagabuhay, Roan na karnya effect. Aga, mapatsyagan mo na sa imo karnya panin. Aga, ipa-touch mo sa iba. Ay, minsing makilaga.
0: Yes, oo. At natapang, ano hang maton ho, na yung, nanawa man kay maton kung mauno man maton it danlog.
1: Yes, dati matong kagukugon, makaroon, makinis yun.
0: Pero hindi ko man mahambang na kagukugon kita si Karapang RR
1: katawa.
0: Pero na-amaze pa lang ako kana kasi per may ana, may karong sabon, per may mga katropa, yung clear skin, kidana.
1: Yes.
0: Aga, misi sa silakan, imo maagtor ko sa siin man, ana, tabing gold, hayro, kinis siya tayo anang panit.
1: The bar lock, kita nyo, gagilak-gilak, diba? Naro anak ko niya panit.
0: Yes, buko niyang ita, kababaihan, no, pwedeng magamit, pwede man kalakiha.
1: Yes, para sa tanan. Kaya mag-clear skin na kong mga katropa, Raya is available sa mga butika nationwide. Pwede nyo man yung ma-order to Shopee Ag TikTok Shop. So, oras mga katropa, alas 3:01 na sa hapon. Ma-commercial break, ani kita. And of course, may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So, mag-apanambalik yung programang X-Rated. Makataliwan nga mga rapilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi pa po, sure po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Handong Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Handong Plus Cup Mix, may kape ka buwan, may buong ka pa. Rosanto Blas Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Sa mga butika.

0: stress mga katropa, alas stress Jess na sa hapon.
1: Sana all.
0: Good afternoon mga katropa. Syempre manumbali kita ha sa aton karang programang X-Rated. Ang sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay.
1: Sana all.
0: Good afternoon na sa mga katropa na ito nakatutok na ka-monitor. Sa nakarang mga radyo, bogid na mga katropa. Naka-live sa gihapon kita sa ating karang Facebook page sa XFM Kalibo 96.5. Kaya go to sa gihapon mga katropa magpa-shoutout. Ay atong gid na sa gihapon ron nga pagabasahon. Hindi kita mga katropa magdaywang isip nga hindi ko basahon. Kasi iya mga katropa ay sigida sa gihapon. Ratong karang nga paga or istorya. Pero syempre, good afternoon, anay, kaya tayo kakataon nga binatatamakaw, nagtimo-timo kita. Shoutout anay kay Uncle Bibo, dito ka na sa Tabangka naman siya sa Kawaling Family, gid anak ka din nung Don, nung Eric, nung Ivy, ay kay Rexy, aga syempre kay Tatay Bogman, una ka na sa May Badyangan, sa Ingalaw Family man, kay Lola Merlin, naman ka na sa Venturanza Banga, kay Lola Didang, una ka na sa Mercedes Village, New Buswang Kalibo.
1: Sana
0: ag sa uman kay Lolo Nido nga nagapurpamati. Hello gid ana. Kumusta ka mo mga katropa? Ano yung merienda? Ano yung pamahaw sa makaron gid ana mga katropa ang pang-orason? Ikin namin namin gid mga katropa magakur kapi-kapi samtang kamuhay nagabatsya gid try ka nga magamig-gamig kasi nga ni ay nagugan-ugan matukadali. Mga katropa, basta rin nyo ka ng ginainom ng kape ha. Robagong kape at Yes to Health Incorporated, Rosanton Gold Coffee Mix. Rai mga katropa, magabulig ra pang pabaskong sa itong karang kagawasan. At syempre, may mga halo, imura mga katropang ingrediente nga makabulig gid ana katon kapareho sun ita, palaya, mangustin. At syempre, pagpanami, pagid, it kutis mga katropa, kasi nga ni may glutathione ag collagen. Ngayon ka namin ito, gid ana mga katropa, isang higop mo, health tika na mga katropa. Ang makapugong para ha sa mga nagkakainiain ka nga bagatian, ma-prevent gagi na na mga katropa. May protection kita. Ang pwede ninyo ra maging entry sa atong karang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Mga katropa, magtipon yamang kamo itlima ka sa Shea. It's Santon Gold Coffee Mix. Agray ka nga isang blister it's Santon Gold nga capsule. Isang blister it premium detres soft gel capsule. Isang blister it turbo food supplement for men. Agray mga katropa, kung may nakpili ka sa rekarang apat, ay pwede ni mo ron ha maging entry. Pili ka sa bilog, isuod ni mo ron sa puti. Puti nga sobre. Butang rikat ng mga katropa, rin mo pangalan, rin mo karang edad, address, contact number, proof of purchase, ag signature, ag syempre natin kang drop boxes. Hay makitaan, una mga katropa, sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, iya sa Banga, sa Poblasyon Banga, sa Orwell and Junior Barbershop, ag SS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Syempre mga katropa, go, go, go, na kamo makadaog kamo ha, i-chansa, i-tarek, makadaog kamo mga katropa, may chansa kamo, nga magadaog, i-try a karanga, 3,000 pesos. Kasi every week mga katropa, may magadaog, gid-ana karon ng sige ang hugot, yung mga katropa kasi hasta pat anara 8 December mas banami mga katropa ro bonggong bonggong bonggong bonggong bonggong bonggong papremyo sa grand draw di ba ga kaya tipo na mga katropa bukod ka matlogi karon na kasi makabulig anara pang pa healthy kimo oy shout out kira pang tina kanto gid paano ba basahon ana karanga pang gana king tinan lang kay tinan. Shoutout kay Tina, nagatutok kita ni mo katon. Ag syempre dapat mabasko gatong gawas mga katropa, ber makarara aton kaya nga pamatsyaga de laban agi hapon kita. Anyways mga katropa, samtang kamo nagihilay-hilay, nagapur pamati katon, nagapur pamahaw. Mamati ani kita mga katropa, itry karang mga sunata, itaton karang mga aklanon banda. Iyan ay kita umpisahan naton sa kanta nga Hey Beautiful.

mga katropa, alas 3:27 na sa hapon. Nabatian naton ro pila karang ka mga kantay, tatong karang aklanon band nga kung sa siin. Magato ka raya sa iba-iba karang area sa tong karang nga probinsya it Aklan. Oy, good afternoon na sa uman, bawgid na sa mga nagagaba kunta kaso ay walat ang nagpadayon kasi bumubo ro ugan. Bawi lang mga katropa hinaga, malay naton masilak man. Ag sa mga katropa naton nagtutok, kay inasa sa makarakarang oras, siyempre, kurkugabos na kita sa siyempo mga katropa, hinaga man kita kara magkililita. Naging kapartner natong technical side, si katropang Daddy Lods Noel Estillero. Sa support man itamon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinasak, ipinakasatanan ro amon karanga big boss Doc Remelito Uy, kay banyang karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uy. Mga katropa, magkilita o matakita karahin aga ha. Iyan man sa gihapon, same time, same station, same katropa man sa gihapon mga katropa. I-like, follow, and share ninyo ha ra atong karang Facebook page para mas maabo kita perme nga maga ililiba. Mga katropa, naging kaibahan man nato si katropang Yani aga ko mga katropa, si katropang Menggay. Iyan man sa programang X-Rated RXFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Giuseppe, at laging panuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis. Nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:47 sa hapon. XFL Newsbreak. Gin plastarit Philippine National Police ang mga initial nga investigasyon. May kaangtanan sa pagpamaril nga natabo sa Tacloban City kahapon, Hunyo 22. Sa sangka briefing, ginpresenta ni Police Colonel Allen Reyko, tagapaghambag it PNP, resulted initial nga investigasyon it kapulisan may kaangtanan sa insidente. Suno sa PNP, padayon aro madaguman yung investigasyon, agod nga mabilog, aro kabilugan it natabo ag matumod aro tanan nga may kaangtanan sa pagpamaril. Nakikipag-angot yun man, otoridad sa iba pang ahensya, agad nga masiguro o pagbuyot sa kaso. Inagauman man, aro mga dugang nga detalye maghalin sa PNP samtang nagapadayo no andang investigasyon sa insidente. Sa kapareho karun-

0: Nga balita, gin-report it Philippine National Police. Makaroon nga partes nga pareho nga nagpositibo sa gunpowder. Nitrate sa rodaywa nga mga minor de edad nga gakot sa natabo nga pagpamaril kahapon sa Tacloban City. Sano sa PNP nagagawa sa ginpatigayon nga pag-examine nga may gunpowder nitrate sa rodaywa nga kabataan nga nagakot sa insidente. Tapos rong mga kinahanganon yung mga proseso formal man dayang agin paidagom sa rodaywang minor de edad sa pag-alaga at City Social Welfare and Development o kung CSWDO sa Tacloban City. Dayon man, rong ginapatigayon yung investigasyon at mga otoridad agod niya matawan at kaklaruhan rutanan niya detalye sa insidente. Sa iba pagid natin karon yung mga balitaan, mga katropa. Nagkasait pa ni bagong hearing si Senator Risa Ontiveros may kaangtanan sa pagpamalil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Agad niya tumuron kung may papel or online platform sa pagkalhit it karahasan niya ideya sa mga kabataan. Suno sa senadora nagagawa sa naunang pagpamatid senado na ginagamit rin pilang online platform sa gaming spaces para sa grooming, manipulation, at radicalization it mga kabataan. Pangod ka ra, uman nga pag-tanawon or pag-abusi siyon kung bastante ng mga tikang nga ginaubrat mga online platform, agad nga maprotektahan ng mga kabataan kontra sa mga magain nga mga impluensya. Kadungan ka ra, nagpaabot man it pakikipagsimpatiya si Ontiveros sa mga pamilya it mga namatay, mga naninahan at bilog ng komunidad it eskwelahan nga naapektuhan it trahedya. Intawan man it punto it senadora nga hindi dapat magdaog ro interes it mga mabahong mga tech companies kung mabutang malang sa peligro ro kagwasan it mga kabataan. Gininsister man karang nga dapat nga maging guwas ro mga lugar kaparehat eskwelahan ag hindi maging pugad it kahadlok karasan para sa ibang mga estudyante. Sa dugang pagid ag kapareho karon nga balita pero temporaryo nga iga pa-block it cybercrime investigation and coordinating center o kon CICC ro online gaming application nga Gorbox. Matapos ma-report nga sambilog sa mga suspect sa pagpamaril sa Tacloban ay masami nga naghampang it nasambitan nga hampang. Sano sa CICC kilaga ro Gorbox sa pagpakita it nagakasari-sari nga mga armahas. Madahas nga mga eksena kabangdanan nga iga paidagom sa masusi nga pag-examine samtang nagapadayon no investigasyon sa insidente. Ginpahayag man ni CIC Undersecretary Aboy Paraiso nga importante nga machekyar ro naging impluensya it online game sa paghugag or pag-inugali it mga suspect antes nga makaangkon it final or penal nga konklusyon ro mga otoridad. Para sa karapusan yung mga balita, nagpatigayon makaroon niya adlaw ro crime sa crime scene, reconstruction ro criminal investigation and detection group o kung CIDG, kaibahan o forensic group, Aurora Police Provincial Office, Police Regional Office 3, ag Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o kung MDRRMO. May kaangtanan sa insidente at pagkagumos itdaywang basketbolista at Ateneo sa Barangay Libis de Paculao, Aurora. Tinutuyo at ginpatigayon nga reconstruction nga uman nga balikan ag i-examine rung mga natabo antes ag samtang nagakatabo ro trahedya agud nga makabulig sa nagapadayon nga investigasyon. Ginagauman nga magasebiraya nga importante sa pag-imbestiga agro mga mabuong nga mga detalye maghalin sa aktibidad para nga matawan ni kaklaruhan aron na sambitan nga insidente. Ray nga balita ay ginahatod katon mga katropa it Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, vitamin D3, ag stevia. Nagapabakot iti immune system ag resistensya, nagabulig ang makontroler imo nga blood sugar, bakod sa natural nga asukal nga stevia. Inapanami ro calcium absorption, nagabulig sa pagpabakot ito ang nag-ipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas, Premium D3 Coffee Mix. Rayaman si katropang Ninyo Rugin Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, tatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na anti oxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Jay reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: XFM. XFM.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Rafael Guzupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Hey, symptoms persist.
0: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
0: Wow!

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng

0: pa premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag Santon Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus
6: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Giuseppe at laging panuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jusope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: susuka na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
1: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Giuseppe at laging panuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
9: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Tungod ka pulaw sa trabaho. Iba, hindi ako sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Yuzupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Why

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Mix FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Canton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jusope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balakas.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako

0: mi rang pa matiyag. Ngani ay kon kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsanton ay gamayan. Ako na patunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
3: Ako si Rafael Jusupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Samton tag XFM libu-libong pa-premyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assist pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo!
8: Assist pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jusupe, et laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jusope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Yudope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
9: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santum Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya

0: settle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rafael Guzope, et laging banu ano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Samton tag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Samton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: 7 Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Giuseppe, at laging panuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Canton tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Canton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Canton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Na tropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jusope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libo-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Binan po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Sandon and XFM, limuli ibong papremyo.
6: Ako si Rafael Lupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Sandon tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sandon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sandon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sandon Gold Coffee Mix. Sandon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sandon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil nawala ang nagsakit ang akong likod.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
12: Sa mga butika.

0: 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
1: Per DOHFDA CFRR Permit Number 0752 Series of 2026.
2: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid!
5: Inami ang music, ah!
3: Nga, XFM, kid!
5: Ay... Wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May arapin sa mga balita. Lapsun, arapin kita mga DJs na lalakan.
6: Wala sang konkretong
7: sabat. Kag wala sang katumbas na rason kung naka-X. Ka-X.
6: Simply...
3: May how kita pa...
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Tiyo!
9: FM 87.5 Sagay City.
10: XFM time. It is now 9:01.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary na kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga pinita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mataas na blood pressure. Ano po ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Woo!

0: Nanti na binyagan ilang ang mga bagong radyo.
1: Amogit!
0: Congratulations sa tanan nga nakadawat na sa may guba kang radyo, Bayluhan Tabag o... Oh. Yan! Gano?
1: Koreng!
0: So, dugay-dugay, ang aton nga uragwagan daw appliances na sa mga guba ang radyo.
1: And the manager na yun ang XFM Radio Repair Shop.
0: Sa mga nakaangkon na sang brand new nga radio from XFM Philippines, congratulations.
1: Yes.
0: Tipigi nyo na nga daw ginapalangga nyo si Troy kay si Dolphy, ha?
1: Koring mundo.
0: Kung kinanglan patilawon, patilawon nyo man kami,
1: B. Imagine na nga ang alin sa kolonya Divina manaog pa di para lang magkuha sang bag-o nga radyo.
0: Ang mga taga Rojas, mga taga Iloilo, San Carlos, Kabankalan, Bacolod, Antique, mo manang himuon nila. Mo manang ilang obrahon, manghatag man sila sing radyo nga exclusive halin sa XFM Philippines. Diba? Dos anob lang, guba na radyo mo, Bayluhan Bag-o.
1: Amoga dya eh.
0: Pati ang ano ha, pati ang nakalansang ha, Bayluhan.
1: Sa mga ano pa, pati ang nakakapon ah.
0: Hindi, uyon nyo man lang ya, why not, diba?
1: Correct.
0: Inyo man ay diretsyo kung gusto nyo magpabaylo sang radyo.
1: Sila man ay gambal nga, sige na ba na paltakan?
0: Maumpisa na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Nakaupo nyo na katropang Troy Tisoy.
1: Nakatropang Dolphy Langka.
0: Buha po na LL pa.
1: Bighala na Tamsi pa.
0: Gab isang
1: sang June 23, 2026. It's a Tuesday.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Corrected by
1: kay buwas na daan San Juan.
0: Ha?
1: Buwas ng San Juan?
0: Arang ano?
1: Ang basyahan, ay?
0: Ay, really?
1: Mm-mm.
0: Ara naman, basi masala ka naman itong pala sa Father's Day, Blau.
1: Buwas gani! John, di ba na John 24?
0: May trust issue nung daan.
1: John 24, San Juan de Bautista, di ba?
0: Yung research mo na giniya.
1: Oh, sure na giniya.
0: Confirm?
1: Yes.
0: Ay, hala. Mayo lang kay...
1: Mayo lang kay confirm.
0: Ha, gusto ko yung mabasa ko yung buwan.
1: Kaya muna siya ginatawag nga, confirm.
0: Pag bugta ko buwas agad, until 12 midnight aton duty. Aww. Pag bugta ko, matambay ko to sa Kilid Highway. Ah.
1: sa may mugaan ka na yun. Tambay ako.
0: Nadumduman ko na wala sa una. Opisyon na ako kay Balay naman sa Kilid, sa Kilid Highway bla. Pag sa nuwan ginaya, bit-bit kami niya...
1: Kabo.
0: Kabo. Tubig yung jaya eh.
1: O, gani.
0: Ang amo na yung ginabasyahan bala. Ang mga nagasakay bala sa mga dikarga nga magunat na isang mga kampo.
1: Oo.
0: Nagasinggitan sila nga hindi-hindi. San Juan, subong, balikaw.
1: Pero, ang napangabay talang ha.
0: Oo. Oh.
1: Kung mamasyagin makamubwas, hindi din napagbasyay ang mga sudyante.
0: Oo, oh, oo. Oh, amuman. Kaya mga nag-opisina.
1: Yan.
0: Ang ano lang bala, makita nyo gin nga nag-celebrar sang sina nga okasyon para sa mabalaan nyo man ako mapalaligo sila kung hindi.
1: Oo, eh.
0: Kahit siyempre, balaan taman na nag-opisina ako ni sudyante kaya nag-uniforme man na respetahon taman sila. Kahit siyempre, makadto man na sila sa mga bulot huan. Kag-opisina.
1: Liwat tabi. Ano?
0: Bulot huan.
1: Lain po matihan
0: ko eh. Lain yung pinamatinan niya. Oh. Kamala ko sa yambal mo, agotohan. Yeah, welcome to the XFM radio station sa bilog nga Negros Island Region, Gagbanay Island. Mabatian na kita sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Si Chief Junel.
1: Oh! Nakagap, iba man na. So,
0: street niya duty, ay ah. Hindi siya pwede ka street duty, ha?
1: Nagambal ko, ha?
0: Sa Kabankalan City, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon City, Negros Oriental, labatihan kita sa XFM Canlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Ayan, bot ang
0: sa San Carlos City, Negros Occidental, labatihan kita sa XFM 98.9 with katropang
1: siyempre, Supremo.
0: Ha?
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Samurai. Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5, kagsa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplaca, di Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol 100.7, upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Chat ka mo, Alex, ay.
1: Ha?
0: Chat kay Alex, yung jote ako hindi. Kag siyempre, mabatihan man kita sa XFM Rojas Capiz, 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel na giniya.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Sure ka na gid.
1: Kuya Jay.
0: Sigurado ka na?
1: Kuya Jay.
0: Hindi na magliwat pinsar mo?
1: Oh, Kuya Jay.
0: Noel. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Final answer.
1: Noel.
0: Ha?
1: Noel.
0: Kuya Jay.
1: Mo lang.
0: Sa mga gusto na mag-join sa amon na programa, nagapangita asing ka phone pal, uyab, o kon bulukon nga ba nga sa mga gabi.
1: Pangita mga jowa, ah.
0: XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. So mga matulutog na ang panahon, pinaka-the best ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: Turbo.
1: Yes. Kag of course, arap mo ng Santon Plus Herbal Oil para hindi ka mo panaluto. Panuluto.
0: Aliwata.
1: Panuhuton.
0: Yes. Ano ilabalan nyo si Miton?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sa Ramabakal, sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. The time now is 9:31. Be back with more. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Salary ang go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sentum Plus Herbal Soap.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang

0: Malapusa naman siya. Para sa masanag, kag healthy nga pananawan, hindi magduwa-duwa, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Ara man ang Samsung Plus Gold, makabulig sa tanan nga na nagasupreyer sa nari-sari nga bilatian, mag-Samsung Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa mga Yeswell products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ma-start na ta?
1: Gani man, o, tawag na ka mo di.
0: Ang una makatawag, may libre nga gums to gums. Ang ginatawag nga, labi sa labi.
1: Correct. Ako niya,
0: Ano?
1: Tatlo ka ti.
0: Ha?
1: Oo.
0: Una nga ti.
1: Tang.
0: Kadua nga ti.
1: Tu.
0: Ay, katatlo nga ti.
1: Tang.
0: Tang tung tang?
1: Tang to ta. Dila sa dila.
0: Ang tatanggal eh. XFM call and text line sa mga smart kag TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Aton pagkasilipon ang mga nagapangliili sa aton nga FB Live. Ay, gabi kay Joanna Barato. Abaratohon si Joanna ba?
1: Gani man.
0: Si Willin Dagudog. Mayang gabi from Uringaw, Kabankalan. Ren Shoko. Good evening, Ronald Mides Andonilia. Okay kaayo. Sana all. And si Sweet Dalin pa. Kasi si Alan Habiliana. Si Charles Arayay. Lain gid man ko nung alindog ni Dolphy, ha?
1: Wow, ha? Sa totoo lang, ha?
0: Na nakapurong nga sa gani sa buong. Nakalaman ka pa sa iya?
1: Ay, tilawan niya, eh.
0: Ano pag itayan ko matilawan mong burangos niya walang barbasan?
1: Wow.
0: Ihi, kaguro, ay.
1: Amo na ka magsiling tanga. Sige lang, ah, kay maturbulan ta. Masamputan niya ginantanan niya vowels.
0: Line number one, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
2: Nonoy.
0: Taga din si Nonoy?
2: Alhez.
0: Sa?
2: Alhez.
0: Hindi, hindi ni si Nonoy nga taga Villamonte?
2: Hindi. Alhez.
0: Oh, pila na edad mo, Noy?
2: Mga pangay
0: daron, ang 29. 29? Sa edad mo nga 29, gusto mo pa mabuhi? Ano work ni Nonoy?
2: Brega Construction.
0: Hamog yun ang paborito.
1: Wow.
0: Kabalo-kabala nga ang nickname ni Dolphy, si Nonoy man.
2: Nonoy Dolphy?
0: Oh,
1: tukayo taka.
0: Te, pwede mo na ipahikap sa iya kay tukayo ay mga kamo.
2: Ano ipahikap ko? Ang kabiliya?
0: Ha? Depende. Kung, kung basi may ara ka na bara di kabra, wala problema.
1: Wala ka na problema sa akon, ha?
0: Biskan pala pa kung piko. Willing ka, willing ka magpahikap?
1: Tuod ka.
0: Hindi pwede makumos, sikap lang gid.
2: Ano kumoso niya? Ang tuta ng basak?
0: Ang ano?
1: Ang ano?
2: Ang tuta ng basak ay ulan man.
1: Oo, eh, sa mo. Antas ang kwan, si Minto.
2: Oo, ito yung gigid.
0: Mapalahay ka mo dahil nga doa.
1: Amugid siya.
0: Te, ano nang, anong gitawag mo sa amon? Ano, ma-loan ka? Ma-cash advance?

0: Anong plasada?
1: Kailangan mo tayo ng cash advance.
0: Pilay-pilay cash advance mo kay senda mo sa GCash.
1: Kawai ko. Hindi na try.
0: Hindi lang. Nakasweldo ka na?
1: Sa Sabado.
0: Uy, lapit na.
2: Mayinyo ka Sabado na.
0: Ano na ang sulduan na yun na? Ang every 5 days? O weekly daw mo na?
1: Weekly.
0: Ba weekly? Sa isa kasi man na pila malimpyo mo kung nabaydan mo na ang imong utang sa karinderya, tanan-tanan pila mabilin sa 1 week mong salary?
1: Man, nakatoto.
0: Toto? Te gusto mo na masopsopan imo toto?
2: Gusto mo tinluan. Gusto mo tinluan ko tubo mo.
0: Toto ya, toto tubo na. Toto ya,
2: amo na gani ang toto mo.
0: Taga din gid ikaw, Bacolod gid ya, o kun may province ka pa wala labot sa Bacolod.
1: Taga ano ko to, taga Cadiz.
0: Ah, taga Cadiz. Tinaka Nubia na ikaw, Migo Nonoy.
1: Uy, ito gani. Troy, mo na gani. Nag-Troy.
0: Wala kang magiging pangaliwagan sa una pa?
1: Hindi, no. Kung nag-Troy, sabong-sabong malang ka na ang isigisan ka imong program, Troy.
0: Ah, bali na. Inganyo ka sa among program nga para ipurso mong imong pagpanguyab. Amo na. Pero sang wala mo pa ma-discover ang phone pal ni Dolphy kag ni Troy, may gin pangaluyagan ka, wala?
1: Alright. Okay, sa mga mga Troy, doon ay manggana mag-reply. So, sa mga mo, 5 questions na sabay ka.
0: Paano mo nakuha ang iyang number? Kaya mo ni ang plastada, abi, kung base kung wala ka mo naglisensya nga matext ka sa iya, tapos wala ka mo nagkita na sa personal. Ano man?
1: Ano nga, kung ako po ay sa akin, tagaan niya ko number, nag-isinsya ang akon, ako ay sa akin, ang number sa akon.
0: Sa dira... sa dira pa lang na ano na ang babae na punaw na si imo, kay ti pakaisa mo pa yang imo ginsugo, hindi pwede nga ikaw na lang madirekta.
1: Hindi, ang pakaisa ko yung nag-atasya ko sa iya number.
0: Amo gani, halin pa sa pakaisa mo.
2: Oo.
0: Wala ta kabalo ba sa pakaisa mo muna to ya textmate nga daan.
1: Ay, ba siguro, ay lang ta kabalo.
0: Te wala gid kamo nakita na after pag text-text nyo nga duwa.
1: Wala
0: gid. Kanugon, wala ang tigayon ng sex.
2: Gani. Wala ka pa gani ya katilaw, sige tawag nga gumamela, eh no.
1: Pero masin ko natin yung gana, guro. Masin mo kukuha ko rin ito, matilawan pa ng gumamela.
0: Ba? Sigurado ka, tilawan mo kit. Basi ko nara na, maturpe ka naman.
2: Correct.
1: Hindi ah.
0: Diskartidor, diskartihan mo kit dapat para, di ba, ang ginambal gani nila, kapati ka man sa ginambal nga, pag may tiyaga,
2: may nilaga.
0: Wrong.
2: Ano bang gali?
0: Pag may tiyaga, may
2: paksyo.
0: Ha?
2: May paksyo?
0: May mabalbalan.
2: Kaya ano gusto mo, gumamela, gidman?
0: Gumamela kung kaktos.
1: Ang kaktos na tayo.
0: Bok na, isang wow, kaktos, no?
2: Kaktos. Hindi ako gusto sa balagon.
0: Balagon, hindi ka?
2: Te?
0: Ang arang ano na gani? Ano na gani? Ang pait gani? Nga...
2: Kamunggal.
0: Hindi ka sa kamunggal?
2: Kaya nutong na tayo.
1: Sampalya?
0: Ang pait-pait na bala?
2: Pait na sa mo kamunggal bala?
0: Ha?
1: Sampalya?
0: Oo, muna.
2: Oo. Nabalang ginahanot kuno sa aswang.
1: Manunggal ka.
0: Manunggal gani. Manananggal gani. Ano na pagkita mo sa isa ka babae, Nonoy?
1: Ang suplada kayo, mula na.
2: Wow! Nabigid na!
0: Ano na pinaka the best?
2: Oo. Kasi yung kundin nila, labas sa suplada, gabuka-buka.
0: Ah, oh, grabe. Hindi lang kayo buka-buka. Yeah. Yeah, bika-bika. Gina. Amo nang pinaka the best nga ginapangita mo. Riktahan na isuplada dayon kay nga ha. Mapabuot-buot ka pa subong ginapangita mo. Uya, bula na may ma-text mo matawa.
2: Amo gidya.
0: Bantay ka bla pag plug ni sang number mo. sigurado gid kami nga ma-text ka sa amon nga salamat gid Troy kag Dolphin na tigayunan gid kami, natigayunan mo gid ko sang uyab nga ginapangita ko. Na no, napangita mo gani?
1: Ano ba? Balita kayo.
0: Na, na. Pilang edad?
1: Baby, ito, 33 ka.
0: Single ma, Mabe. Okay lang?
1: Pwede ah.
0: Hmm, te, wala na sila palagyuan si imo kay te. May trabaho ka man, may ara ka man pang date-date kung matigayon ta ni, di ba?
1: Oo.
0: Ni sila perdi si imo ah. Oo, mula na galing eh. May ara gid diyan nga part nga mambal na tuod hindi sila perdi si imo pero kung aton gid timbangon dolp. Mhm. Dama dihado gid siyang babae.
2: Nga aman?
0: Syempre matigan ang siminto kung balasan mo.
2: Sa bagay.
0: Pagtigas na iya. Sapnot man na mo.
2: Pero mo ginaginan sila na ito nga, ano ya?
0: Nga?
2: Total ga construction gid man sa, di ba?
0: Oo.
2: Mapisweet ka na yung host ya.
0: Aho, ah. Mapisweet na sa.
2: Ano gusto mo, Noy? Papisweet on ta?
0: Sano ka mapuli? Kay preparahan ta?
1: Sa porto kong puli, siya, sir.
0: Sa July 4?
1: Oo.
0: Oh. Bota matama may aragi di Bentol, makatuta dol.
2: Oo, nang
0: charter.
2: Wala labot sila ng Philippine-American Friendship Day man mo.
0: Amo na ang ano, ang July 4?
2: July 4.
0: Sige ah, basta chip in ta para makajaming ta ha. Nonoy?
1: Oo.
0: Oo.
1: Dito ya.
0: Basta confirm hindi mo lang ginipagpabayan. Kay hindi yaman ka nipagpabayan.
2: Oo.
0: Sigurado ko gid masulirap man imo kalimutaw sa iya.
2: Basta promise mo papiswitan mo gid ko ha.
0: Na. Kita mo na, kita mo na ang balyena da sa Cadiz.
2: Doa mo lang apiswit.
1: Ande na try ang malupad ako ng magpa.
0: Hanggang doon galupad mo lang kakayaon. Oo. Bala sa, ano, sa may Cadiz City Hall nga daan.
1: Ambe ko na yan sa pangang dumalupad ka ng
2: magpa. Ano dumdumot ako man lang gal nga.
0: Hawanan, tanada, kag, amun na da nga ton nga ano. Aton nga shooting scene.
2: O, pwede man. O, ibalik lang natawag nila. Bala nga, ano?
0: Nga?
2: Na bold. Bold.
0: Sige ah. Sige, number mo, Noy. 09.
1: Ara, unang tayo. Kusog, Troy.
0: Bo, grabe ginsugo. Iyap ako ba?
2: Mugid.
0: Dumal-mahal sa bayad mo sa akon ba? Ano yung 0966? 0966? Amon eh? 0966-053-6890. Diwat, 0966-053-6890. I-message mo kami kung nakakuha ka kung wala kayo para ka-intra kaliwat ha.
1: Sige, try, salamat.
0: Dali lang, 0966-053-6890. 90. May ara na ma-text mo da. Message mo kami ha.
1: Oh, sige, Troy. Salamat, Troy.
0: Oh, halo nga kay ang kalibutan.
2: Marie.
0: Salamat, Migo Nonoy. May gabi sa mga taga-alihis Bacolod.
1: Sige, Troy. May gabi man.
0: Ang oras sa XFM, impunto, alas 10 na sa gabi. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Yusufe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupo pus lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngayon ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: the pain.
10: Hoy, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sis the pain para dire-direcho ang training.
9: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intra man sa Xanthone tag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
14: Ha?
13: Oh, ma.

0: Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diri yo.
1: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Awesome Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jorope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jusupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired kapin. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Danton and XFM, libu-libong pa-premyo.
5: Ako si Rafael Jusope, at laging banuano man siya, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos tas ngani kamo mag-intraman sa Danton tag XFM, libu-libong pa-premyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Danton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Danton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Danton Gold Coffee Mix. Danton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
2: XFM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Payne.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Payne.
0: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Yuzope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libong-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Cup.

0: Capsule, 1 Blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 Blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Xanthan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: spina la kas.
1: Islamista po, sandoban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
2: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Jusupe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Kas, ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Iba, ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
11: Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Jusupe, et laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngayon ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jusopeit, laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sa sales team

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
5: Na tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Tag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong
13: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rafael Jusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Xanthone tag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Europe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o isa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sa akit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina, mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagali mabayad sang tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
11: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jorope at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intra man sa Canton tag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Giuseppe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ganit ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Jose at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libo-libong papremyo.
3: O, ikaw man

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Zip and Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Si Gary, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Rafael Giuseppe at laging panuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Yudrope, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intra man sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma. Nakuha, tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalisa. System pain para diri-diritso ang training.
0: System pain. Hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! System pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Yusuf, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani kamo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Natropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Nganin ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal

0: mawala ang ating mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Sansun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sansun Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Yusupe at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santong Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santong Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santong Plus Herbal Oil.

Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, alas 4:19 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting

0: Dayat Karagagaon Banua It Kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karagapaga ililiba exciting Pilipinas. Makaroon kita ang adlaw daya karon niya Miyerkules sa Pizza 24. Nasa bugan karat Hunyo dagong 2021. And of course, sa gihapon ako rin niyo karon niya mangin kibahan mangin anchorman. Katropang RR Kulasa. Daw sa ato na nayon na karon niya pagtamyaw, no? Ita, good morning. Good morning. Or maugan-ugan karang tiyempo. Daw sa ato na karon niya mga igmangod niya nagatutok. Pinagi sa ato karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kabaraman sa mga katropa na ito niya nagka-tune in. Na sa inyo karang tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Kamusta mga katropa? Ruplastada! Daw ba karon karang adlaw it Miyerkules? Ro iba na ito una karon yung mga igmanghod. May mga trabaho. Daw balik opisina. Balik klase it pila na ito una karon yung mga estudyante. Maliban niyang gida, mga katropa, iya karon sa Banwa, na itaraya karon niya Kalibo. San Juan, na nga adlaw so kabaabo magkararong aktibidad, na iya sa aton karaga Banwa karat Kalibo mga katropa. Na pwedeng-pwedeng itkabo karon niya karaga magpamasyara, na sa pila ka mga bi-bi, na ita mga baybayon. Okay, iba karakaton, amat-amat na karanga nag-prepara ang mga katropa. Now, may pang-ihaw ko na karoon nyo banggos or nano po na karoon nyo mga karne. Now, panamito ang kita mato, dagon makarasabay. Bayo! Maugan-ugan makararaton karanga tiyempo. Pero hindi magpapugura ito nung nagkaroon yung mga igmanghon ay naka-reserve na rin na karoon yung cottage na sa pila ka mga baybayon daya sa aton karanga probinsya Karataklan and of course sa kabukusan ng pungsod Pilipinas. Sa aton karanga paga ililiba exciting Pilipinas mga katropa na pwedeng-pwede man kamo karanga magpadagat inyo karon yung mga mensahe na agod samtang kita nagatalakay at aton karanga mga tupang doon karanga mga balita aton makaranga pag-istruyahan pagatutukan tauan itdagan ligwa sa kabilugan magkarat aton niya pagpangalagad exciting Pilipinas. Ano ro aton anay karang pagtalakayon? Good morning! No, so makaroon karang pang orason mga katropa. Ha? Exciting Pilipinas! Good morning kay katropang TJ Nunek Tanlok Solidahan da, watching from San Francisco, California. Good morning! No, nagatutok nagapramati man makarakato na sa aton karagapaga ililiba makaroon. Exciting Pilipinas! Okay. Kabo-abo nga nagkagatabo mga katropa. Nyagin kakibot, ginpunan it batikos. No? Ro mga nagkagatabo makara hanungod sa pagpamuno or raya karonya shooting incident nga ginakaimbulbaran it mga estudyante kara nga mga minor di edad. Exciting Pilipinas! Haman man at may pagpamuno katropang RR kasi mana sa may area at daya karanga Tacloban shooting incident. Ha? Exciting well, Pilipinas! May una pagid nga natabo mga katropa sa General Trias City, Cavite. Aghauna raya nga natabo karang insidente. But nag-viral raya karang video. Ha? Mga katropa, ita grade 8 student nga ginpinang buno nat a daya karon nga pitong bilog nga grade 5 students.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aga kagabanan, puro ninahan. Raya karon niya pito ka mga grade 5. Ha? Pilat ang saksak ro iba kara?
1: Exciting Pilipinas!
0: Grabe ka sensitibo, no? Raya karang nga nagakagatabo, magkara sa aton karang nga palibot. Gagina kimbulbaran, ita daya karon niya minor de edad. Now! Kahapon man, sa may San Carlos Negros Occidental man, may una pagig nga grade 9 student Rogin Buno, una karon sa Julio Ledesma National High School, siyudad it San Carlos Negros Occidental.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga katropa, grade 10, ginaligar suspect sa rong raya karang pagpamuno. 17 anyos man. Meaning, estudyante man, mga katropa. No? Minor di edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Balikan taman raya karang kaso karang natabo. Sa may Tacloban, no? Nga nagatunga rong pinyon at aton karang maigmanghon. Ang ginaugan magkarat daya karon niya batikos angot sa batas nga ra nga hindi makulong rodaywa ka mga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Ag makaron, no? May tatlo ka mga biktima kara rong patay bangod sa natabo kara nga shooting incident ora karon sa Jose National High School sa Tacloban City. Aga may 20 na makara rong na record kara nga ninahan agriba kara naka ICU.
1: Exciting Pilipinas!
0: Planado, no? Ita daya karon nga mga suspect or ginakabing na ton CICL kasi minor de edad mga katroparay. Ha? Ang ginaligar matapos nanda raya karaga pagpanghimo karaga shooting incident na himo pananda karaga magvideo samta nagatakas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Planado mga katropa randa karaga ginhimo karaga pagpamaril ita daywa ka mga minor di edad. Bangod may mga conversation sanda kara nagaguwa, no? Pinagi sanda karon niya messenger, no? Now, sa balita kita karanga lokal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, una karon sa may banwa karait Libakaw. May alin sa may banwa man karat Libakaw. Ginakasubo makara ita estudyante ag ginikanan matapos nga temporaryo nga nagpundo. Bukod totally nga napundo, ha? Temporaryo nga napundo rong klase sa eskwelahan nga rait Libakaw College of Science and Technology.
1: Exciting Pilipinas!
0: Or LCST, no? Mga katropa. Kasi nagagawa sa information makara, pila ka mga estudyante, mga katropa, no? Nga hindi nanda masayuran kon maka balik pasandat daya karang eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Bangod nga ni ginaligar di karaya ngarong eskwelahan nga ra nga nak-under sa LGU.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, may mga kinangganon nga i-comply nga mga requirements sa Commission on Higher Education or CHED. No? Pero nagakasanta ka rara yung karon yung mga estudyante at ginikana na makon kat imo matuon niya. Well, mabaho nga bully gray karang eskwelan kasi libre ra mga katropa eh. No? Kapin una sa mga taga-Libakaw noon. Pero ibang anik ka ra, unang eskwela, ibang banwa eh, ibang lugar. May sagwa nga ni probinsya ka rataklan yung una, makara nag-eskwela man. No? Aga, ginkakibot ng dakara, raya karon niya natabo, nga temporaryo anay kara nga mapundo, raya karon niya eskwelahan. Antes mga katropa, maka-comply or maka-complete out mga requirements nga kinahanganon sa CHED.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, na may naka-istorya matangani kita ito. Ro LGU siguro wa may kuno nagapabaya. Nagapabalik-balik sa raya karanga CHED. No, para yung karon nga maburigan sanda. No? Sarong raya karon niya natabo. Ha? Pero naga pinanaw ro raya karon niya tempo. Sang dagon halimbawa matinggak at imot dai karang sang dagon nga imbis makatrabaho kat imo mga tropa.
1: Exciting diba? Pilipinas.
0: No? So may mga questionable nga dapat masabat. No? Maabo nga mga questionable nga hamat na abot sa punto kara nga raya rong natabo sa rong raya karon niya eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kasi ro concern na ton kara mga katropa do kalisod itraya karon niya mga estudyante ag ginikanan, no, sa komunidad nga ra it Libakaw College of Science and Technology. Ha? Nga temporaryo karang napundo. Kasi may mga estudyante makara or ginikanan nagapanangison sa raya karang natabo. Ang nagpaabot sanda kupila nanda karang mga sentimiento. Bangod temporaryo nga nauntat rupagtuon it mga second year hasta fourth year level students. No? Ang dikara, ginaligar, apektado man ro mga last year graduate sigot. Ha? Ya, kuno, hindi kuno makabot daya karang certificate, diploma. But, kahapon, pag-check naton unaman, naka-istorya man ato mga katropa, no, sambilog sa mga teacher. Nga pwede mataas sa gihapon maka buo it diploma or TOR ro mga nag graduate kung nagtaliwan niya ra. Aga sa mga nagtaliwan pag inya to kung mga nag-graduate, ha, mga katropa. Oh. May test da nga mapaabot. May siyam ka mga kurso. Nga hanggat nagahugat raya karang mga estudyante. Mga katropa sa anda mismo karang balik klase. No? Ay masugod anay kara raya karon niya test da. Para man hindi matingga raya karon niya mga inunga. Roy niya, medyo mabuhay-buhayan kati mo matuod ka rin nga balik klase kung hindi agira maayos. Ay ka rin nga natabo nga mga katropa. Pero siyempre, bilang isdyante ginikanan, nga masakit man para kanda nga, or anda ba nga nabatsyagan? No? Nga, di ba ka sa mga habukid pa ka mga porsyonin? Nag-aboard po na sa may banwat Libakaw. Rugi na sa liga niya source of income, itanda karang ginikanan, unang-una ray karang ginaba. Mga farmers na ton, una karon niya mga ginikanan, nga nagkalisod no? Sa pagpang-adlaw-adlaw. Ha? Yung istorya man yan ni Kitaw na karoon sa bilog man si Sudyante. Nag-tiis, nag-suga. Itraya karoon niya asin para yung hindi bagutuman or may pangkaon niyang sanda karoon niya pang-adlaw-adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kasi ginapunto nanda kara ginkalisdana nanda. Financial nga sakripisyo. Efforts ag oras kunsiin handom nga makabaton it ginahandom kara nga diploma ro pagaom para sa mga ginikanan nanda nga nag-eskwela nga raga mga unga agod kahit papaalin may makagampuwas man baga, no? May diploma man baga nga ginatawag, nga matawag man sanda kara, degree holder, mga katropa. I mean,
1: Pilipinas.
0: Bachelor, no? Ah, mga katropa. Well, mabahuro nangin dungog, itraya karon niya, LCST, no? Kapin sa mga kapos na to niya mga igmanghod niya naga kalisod. No? Mabahura naging dungod it daya karang eskwelahan sa pilang dagon. Ha? Kasi bangod do anda karang mga graduates madinagagun man niya nakaubra sa mga sikat karang hotel ro iba kara sa guwa na nasyon ro iba sa gobyerno. Ang nagserbing mga maestro. Pero makaroon ay nag-atubang mga katropa. Sa sangka, grabe karanga krisis. Wrong institution.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Nanungod kara, hugot rong panawagan it may sudyante, ginikanan, para sa ginatawag nga ranga, transparency. Ah, o kon maayos nga pahayag, no? Halin sa pamunuan it daya karanga eskwelahan. No? Well, raw action sigon it daya karon nga LGU. No? Nga ginapilit niya i comply kasi kanugon matudlo may estudyante kung di na dagagsunda. Sa aton karon nga Commission on Higher Education nga pamatian rong limog kapin sa apektado kara nga pamatan-on. Now, ging klaro ita sangka teacher una. Ita LCST. Nga sigon depende sa mga estudyante kung mapadayon sanda or matransfer sanday. Kasi ro pag-aumit pila ka mga estudyante back to zero man na kami. Agpaalin man na kami makatransfer sa mga private school, uwa-uwa man na kami.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Nagakalisod man na kami, naga... Pero no, kahit papaalin, nagatinguha. Ha? Nagatinguha kami sa amon karang ginatubang makara. Imagine, 500 plus. Grabe. Rumang estudyante ka. Oh. So, kumabot ta ka ng apiktado ka. Diba ka? May 24 staff, teachers, no? Faculty, raya ka ng eskwelahan. Ang medyo may tatlo ka mga kurso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dapat akong tat problema, no? Rukinangan nga dahil karang eskwilan, makomply sa CHED. Rukinangan nun karang requirements para balik klase na mga katropa. Ay gabay pa, no? Kasi makaroon medyo bakasyon pa man, no? Basta makagagas-gagas pa, di ba ka? Mabudlay ka ra. Tumihingga, anat, pilang dagon na mga katropa. No? Dahil taro mabudlay sa ato, no? Nakaroon niya mga estudyante or ginikanan niya ra. Oy, at dali lang gid no taon tanet dagan da kay Jones Tiro, good morning, Gid. Always nag-monitor, no? Magkaroon, una karon sa may barangay Babilon, New Washington. Yun, good morning, Gid. Garisa, no? Good morning, una karon sa Dumga, Makato. Doon na, magto kami na, kape-kape, paumar na kape, ha? Katropang Risa. Ato niyo mga katropa ron niya, no? Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning, Gid. Una karon sa Aliputos, numan siya, no? Nagatutok man makara sa aton, karang pagwaragwag. Kay Wawi Season, good morning, man. Yan, kay Josephine Sistoria, Valencia, good morning. Watching live from Iloilo City. Shout out lang gid no sa tanan. Hara, ipabati naton kinyo mga katropa. Ro panawagan agronangin kalisod itraya karon nga pila ka mga estudyante angot sa daya karon nga temporaryo nga pagpapundo it nasambitan karang eskwelahan nga Libakaw College of Science and Technology. No? So, pamatian ta, raya karon nya pahayag ni Raymark Ilig, baga ka tropa.
2: Si Raymark Ilig no sambilog sa napiktuhan itaday karang nga eskwela niya LCST mga katropa nga temporaryo na nga ginpapundo bangod niya ni suwa pa nakakomply no sa chat no nasambitan karang nga eskwelahan. Sir, may dayt karang adlaw para kay mo.
3: May dayt niya adlaw.
2: Sir, ano ro advice kinyo no itaday karang nga eskwela or hambal kinyo eskwelahan nga para temporaryo anay nga mapapundo dayt karang nga klase diya.
3: Do amo na bing meetingan kahapon ay ambay nanda kung gusto kita namon nga mag ano man na maghugat bukas mag-aro eskwela pero mahugat kami 1 year ay inalakad pa ano nandaro papel pero sa 1 year nga to nga mag-inano man na mag pinambay man na kami sa bagay tinambay namon ito kasi may trabaho ta kami kato kung buo trabaho naka-apply ta kami ito sa ibang school mga private o public ay uli man ang daging announce ag dapat gali ano din na hinambaga ganda timprano ag maka-apply man na kami sa mga TISDA o mga ano man niya available niya school ito sa kanya gabatin kamon iuwa
2: Now nga wak umatlasi makara, alin do hambag man nandakin nyo, ano mga, ano may mga programa anay nga para samta naghugat ka mo, no, ita dahil ka nga pag-continue inyo ka nga klase?
3: May una sa nga ano, kung gusto kita mag-transfer mana, gusto yun nandahit pundo, pero gusto mag-transfer ito sa Kalibo. Hindi niya mana, fourth year niya ito. Tapos, puro taongan ni kung alin gitman do, ano ay, kahapon nabi nag ano sanda nga kung ano gid man balak nanda nga mapadali baga agud ma mapa ano nga maka OJT lagi ro mga fourth year siyempre ro kaloy mga fourth year
2: no.
3: Tapos dapat tayo graduating ay siyempre din man na watulat nanda mga ginikanan
2: so ikaw no siyempre pampila ikaw nga sa magmaganghod
3: pampanganay ako
2: ikaw mismo ro panganay ag alin tanan nga nga mga manghod pagid ni mais nag-eskwela
3: nag-eskwela
2: okay so siyempre no malisod ro pagpangabuhi man no bilang sa ginikanan ano ro paghambag nimo pag approach nimo sa imong ginikanan nga right na tabo sa inyong karang eskwelahan.
3: And then doon, siyempre, kung man, masubo-subo man. Siyempre, kanugin na itong 1 year nga inag to. Tapos ay mga roman ang gali. Dapat gali, walang na, siyempre, early gali, nag-announce man doon siya, niya, sana dapat, kung sa nagabaton. Agad, di ba kami mag-inano nga, mag-sinaligiya. Nga, naka-apply ito kami dapat ito sa ibang
2: school.
3: Ay, kuha na daging announce. Okay. Kaya ito yung nanero, din yung mga income. Agad na-reach ba among pagkuhan?
2: Oh, pagtuon, kunta, no? Pero imo alin imong kurso?
3: Automotive.
2: 4 years course, rin, ma'am? Okay, ho. So, ikaw, second year college, kung natin na makaroon?
3: College dapat.
2: Okay. So, ano, mga pinambilog ka mo sa imo karon niya, mga classmate, halimbawa, man, ang mga pinabato?
3: Kamon, sa amon niya course, mga, ano kami, ako din na, kuchinta.
2: Abo ta?
3: Oo, no? Abo kami.
2: Pero talan yung mga kwan, estudyante di karoon, mapinambilog ito?
3: Mga estudyante.
2: Maabo ta?
3: Oo.
2: May estudyante ka dito?
3: Oo.
2: Okay, okay. Oo.
3: Sobra pa yan, siyempre nagpundo. Hindi niya nag-usig na trabaho. Siyempre sa'yo di abinanda. Pero yung wakasayo, din yung mga kawalod.
2: Ay, ro, nano kahapon may natabok na meeting. Ano ro nag-meeting kinyo?
3: Si Mayor. Si Mayor ag do amo niya ano na principal.
2: Ay ano man ko no, sinandan
3: sa andang ambal kahapon din na kung ano man na nalakad nanda. Pero pauwato nanda kami 1 year. Ag o man sa tambay nga na ano man mga programa din niya nga kung gusto kita agit magaling it estudyante so yun na dat pundong nga nga makahaling di ba na sanda.
2: Pero ginatingwaan nanda nga makonfrita ng mga requirements if de karang eskwilaan sa CHED. Pero di pa mahambag kung inunura.
3: Di na tumambay kung inuno kung hinaga pa sa sunod ni Dagon. Dahil kung sa sunod pang Dagon, paano bunos ang Dagon niya hindi nawat mga estudyante?
2: Pero ginambahan nanda, nag-coordinate yung nagbunos na sa TISDAG may siyam ka mga kurso. Alin may plano ikaw nga i-coursura ikaw ra nga banyara?
3: Pwede matangong tayong i-coursura. Doon yun man nga kung hinuno. Hinuno din niya ano. Din na test dama ano iya eh kung sa sunod pang Dagon dapat gali nag-apply lang dapat ako ito nag-apply lang dapat mga estudyante ito sa ibang school ago daritso baga arawakan ay kabatan man ko na sanda ito eh.
2: Pero para kay Boser alin di mga plano makaroon kasi wapat at kaklaruhan eh kung hindi ka mo mabalik ka ra
3: do akong plano maano-ano ako sa mga ibang school kung gabaton ba sanda. Pero kung once nga iya anayron ka gabaton o balik-bulig ano yan sa mga tipon-tipon mana.
2: Kung halimbawa may tipon yun pagkapit ka siguraduhan di ka to sa ibang eskwelahan niya to matransfer git ikaw.
3: Kung hindi ako transfer maano lang git ako ma kasi trabaho ay siyempre sa second year na ako makara, next year, third year dapat ako. Ay, what na, sa akong tinipon na to, buhay lang ako, it, passport, ag, matmaduga, testing ng mga magpana ka mas.
2: Abroad.
3: Abroad. Kung hiya ka magsinay, magtinang, walang mana. Kaya, mas okay pa nga magtrabaho ka, kaysa ka maghinugat ka sa uwa. Dahil sa ginmintingan abe, ang bananda, what may siguraduhan niya kung madayon ba na to uwa. Kaya ka to parang uwa ang nagiga sa liga to. Nga madayon ba. Kung madaritso ang tanga proseso itong tanga mga papel.
2: Alin kahapon, no, siyempre, kung nag-draw ibang mga estudyante man, nagkakasubuman, and of course, ro, parents, it, dahil karang mga kwan, inunga, no? Ano nag-istorya man kamukay mong magkiban? Ano mga plano mananda?
3: Do plano mananda, iba ay mahalin lang man ko, no? Kung hindi ay mabalik it sa first year mag-transfer. Do iba gatis daman. Doon mo naman nga plano kong tahay. Siyempre kung kakon manabe, kakon tahay, siyempre do, ako niya tatay ay magkakaguhang man. Kaya babala ko na ito mag-sitrabaho.
2: Okay. So doon pa nag-i-dream mo nga plano makaroon. Agtanan ta ka mo kababot ang apitado kuha ka klaruan nga kamo ay madiritso git na sari karay nga ispila nyo. Sir, thank you so much sa imo karang pagkipagangon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, no, sorero payag ni Sabilo pagid niya estudyante. Now, may una pagid karang actually, nakakuan nyo taan tapos nyo taan it pagtuunda eh. Pero ginaligar, may nagka-problema pa sa Gyapon Manimaw, no? Sarong raya karon niya eskwilahan, bagod no. Sarong raya karang nga natabo nga ra, mga katropa. Pamatian ta si Daisy Nervar Uloga, sana man karang nga payag.
4: Kaya ginhamba ka man nga mag-standby anay or mag-wait it after 2 years pa. Or di ba hay, kung may mag-transfer man ko no hay parang parang ginatawaan at allowance nga makaroon. Masin pilagang. Kahapon na binag-meeting, wait sakto ba nga or transparency nga statement kung alin gid man. Pero daan nga bagay after 2 years ako no, maka-OJT do mga 4th year, ag do mga 3rd year, hay maghuwat lang. E, syempre, pwede iba, hindi ka hugat, ay...
2: Malisod eh.
4: Oo, kasi... Do, ano pa, bido kabudlay nanda, tapos...
5: Ninyo.
4: Oo, kabudlay namon. Tapos ay pahuwaton kami pilang years. Ay, syempre nanunugunan man kami sa dinagon nga masayang namon. Agkalisod yun man kami mag back to zero. Hindi man kami pwede mag-transfer. It's called nga ano bagaho nga ipadayon do amon nga
3: credit niya sa
4: oo kasi bukod

0: So ubod si nga noon kamo nga mga estudyante una bukod tagan tanan taga Libakaw noon.
1: Iba-ibang lugar. May mga taga Kalibo gani nag-transfer here kasi nga hey abi na syempre free tuition.
0: Ag naga-board pa iya.
1: Naga-board.
0: Ay, okay, okay. Ro eskwelahan naghambal nga may ano may allowance kamo.
1: Wa
0: mata.
2: Kung nagkaliwa ka na dinagon, may mga nabatian din ikaw ang makalay ko.
1: Oo, buhay yun din yung issue.
2: Oo.
1: Dito nga ron, buhay namang sayod, actually. Yeah. Karaya lang din na may bigla kami.
2: Huwag kita piso, abimana. A month ago.
1: Oo, parang ano malang, like, di ani ka, inhambalan kami nga, di kami mag, ano ba nga, magpinakalat. Kasi wa pa nga net, statement din nga naghalin sa ibabaw.
0: Ko kan orolas ninyo nga klase?
1: March? Siyempre graduation? March?
0: Ay, oh,
1: March abiga okay. Klase pa kami din. Mga March 20 pa ano atay graduation mo na.
2: Kaya naka-graduate ka mating?
1: Oo, kasi third year ako ka to. Fourth year dapat ako ka.
0: Pero sa inyong pag-aside, alin do problema at eskwela niya? Haman ita medyo what na ba ganda kung flyer o mga requirements sa check?
1: Ang bati malang is yung parang wala naging asikaso do permit at school kasi da, ang bati ay every year ginarenew dapat medyo nakabayaan
2: ikaw, sa mga kahit mo ne sa mga pagkabati sa mga HM ng mga student naka OJT sanda
1: oo
2: sa mga head team mo okay oo
1: tag mga graduates na to or
2: graduates
1: na to. Oh naka OJT
2: so ibig sabihin na eh, okay pa ka to kung nagkaliwan
1: hindi kasi di man ko na abi to counted ba parang nullified
2: okay kita
0: hindi sanda makabig nga abi graduate sanda do mga nagtaliwan yara nga nag-graduate
1: graduate sana pero diploma kung it ano kasi wait antong what permit adyo si OPC at
2: sanda ba transcript record. Okay mata, hanggang ng mga TOR.
1: Okay mata. Ginabuo ko ganyang TOR ito, basi ba mag-close.
2: Pero diploma ang gendo sa mga graduate o uwa.
0: Ikaw bilang estudyante, no, siyempre kahapon medyo, emotional man ka moron, no?
1: Oo.
0: Sa doon niya, kuhan na.
1: Ibot nga kami.
0: Natabukin niyo, no? So, alin din yung ginistoryahan, mga plano ninyo, ko imong mga kibahan?
1: Do iba gaano sa test dalat a. Pers do iba ay gastop siguro or do iba galipat kita school back to zero sanda. Ako ay gaano anay siguro ba usay at work. Samtang ginawait nga maano tapos taposon ko dayon ang degree nasa LCST.
0: Okay okay. Oo. Halimbawa ikaw matana kasi may mga private school man no nga medyo transfer kumbaga. May plano ikaw karon niya bi man na madiretso lang si mag transfer la ta baga no sa ibang eskwelahan sa mga private school.
2: Okay. So ibig sabihin dong mga subject nimo ay bukod sa credited sa ibang
1: ibende.
2: So back to zero.
1: Back to zero first year gid.
0: Ay ano ro imong makarang plano?
1: Gaano-ano ako siguro sa ga-work o site work samtang ginahuwat doon na nga ano yun man official statement kung saan doon man ga-open to school. Yun na, kaysa ma-ano ko sa bagay.
2: So, may plano, tigil ikaw. So, kung may mga trabaho ni ikaw, kung mag-open to LCST, mapadahin niya.
1: Oo. Taposan ko ang degree. Kalunog ko na bido 1 year.
0: Digaraya, okay. Agree mo lang tagi is nagagaom ta kamo tanan niya maging maayos yon maging okay yon.
1: Oo.
0: Para hindi man mag, kamo malisdan.
1: Kawoy abi. Kawoy do mga graduates pa yun nga tong gabi pa nga budlay nanda sa OJT nanda mga gastos na nga ano.
0: Ay alin do hamba ni mo sa nagapiskoy laki mo nga tag nasayuran ni mo nga right ana tabo.
1: Ay, shock man doon. So, masakit man kan daron, siyempre.
0: Imo lang gid ma'am nga panawagan no nga pagaom nga mabato na gid it Jade Roy nyo nga consideration of course sa mga pigdado pagid nyo mga estudyante ginikanan nga nakabatsag no pares kara kimo. Imong mensahe.
1: Kung pagbagay taon ut consideration do amon nga school or chances nga maskin ba ongoing do process is ano kasugtan kami mag-operate the school. Ikaw, oya, bido mga kami mga students nga

0: asa di ka sa school nga ra.
1: Sige.
2: Exciting Pilipinas.
1: Okay, sambilog ra no sa estudyante no mga katropa. Well, ang dagat karang panawagan. Rumangin maayos na no sa tanan. Bangod ro kabudlay mga katropa, itanda karang ginatuma. Dagagwa ta makara no. Nga medyo naduga tay.
2: Exciting Pilipinas.
1: Randa karang sakripisyo unang una no. Sambilog sanda nga gusto mo sayran rung transparency no, either nga may ginambag naman kanda kundo dahil karang nasambitan karang eskwelahan paano rung mga sitwasyon anay nanda makaro no. Pero rung ginahingamot nanda amat naabot kara sa punto nga dayat aro natabo.
2: Exciting Pilipinas!
1: Mga katropa, so panawagan niya tarananda, no? Agro kasakit man rot, buot, no? Sarong raya karon niya natabo nga. No? Now, rung raya karaga sitwasyon, makasubo. Bukod niya amang sa mga estudyante ginikanan at LCS tingra. Kundi sa bilog nga komunidad. Once karo sangka eskwelahan, golpe or temporaryo, no? Nga nagpundo sa operation or nagkaproblema sa akreditasyon bukod niya mang itday karo nga eskwelahan rung naaapekto. Rupi na kamabaho karang biktima mga katropa rung mga estudyante. Diba? Nga nagasalig, nga rung edukasyon, rumangindaga nanda paagto sa mayad-ayad karang kinabukasan.
2: Exciting Pilipinas!
1: Malisod man isipon, ray karang ginapangagyan it mga estudyante. Nga pilang dagon randa karanga pagsinikras sakripisyo ag maabo kanda nga naga trabaho samtang naga eskwela naga pangutang para sa gastoson sa eskwela or naga tiis sa pila ka mga kalisdanan agod mapadayon daya karonya kolehiyo.
2: Exciting Pilipinas!
1: Well, para sa mga parents, bawat sintimo kung anda karonya ginagasto mga katropa para nga mag-eskwela or anda karanga unga, raya hay bunga ithugas o kung sakripisyo. That's why nga natural gamang nga makabatyag man sandat grabe karanga panghihinaya pagkadismaya no kasi medyo naduga ro anda karanga importanteng gin kabudlayan.
2: Exciting Pilipinas
1: no syempre ko may kamatora day karanga natabo. Siyempre, kinahanggan man niya sayuran ita publiko. Of course, ginikanan ng estudyante. Kung kan-o nag-umpisa dahil karangang problema. Sinorong may responsibilidad no? Nga raya hay ayuson. Habat nag-abot sa punto nga maabong ang estudyante ron apiktuhan bago raya no? Mga katropa, ha? Bago maaksyonan. Rung transparency, bukod niya maramay kang tanan sa pagtao, ita impormasyon. Raya may kang tanan man sa pagtao, itpagsalig sa mga estudyante, or pagsalig it mga estudyante sa institusyon. Ha? Ay dapat, well, una ro ginatawag na ton nga gaging aksyon eh. Kapin sa mga kuan kara, responsable kara. Agad hindi man baga nga mamba na kanugo. Nga rong mga dinag-on it pag-eskwela nga rat daya karon yung mga isdan. Dapat isudyohan rong maposibleng remedyo parehas. No? It pagkilala sa mga natapos nga asignatura. Or pila pagid ka mga pamaagi nga hindi isanda mag-umpisa sa umana halin sa uwa-uwa.
2: Exciting Pilipinas!
1: Kasi wrong edukasyon sangka karapatan. Nga hindi dapat ka maging biktima mga katropa nga kumbaga basta lang nga temporaryo anay ka na napundo kasi raya rin natabo. No? Nagasalig kararay karang mga estudyante. Nga kabay maayos, raya karo niya ginatubang ng dama karang problema it mga estudyante. Now, raya mga katropa ro, Libacaw College of Science and Technology, abo nga nakatapos, abo un karang nakatrabaho. No? Ro, kasubugang raya ro na tabo makarasan raya karang eskwela. No? Agar tingwa man kunot dahil karang LGU na magkara nga maayos para balik normal na. No? Raya karon nga operasyon it nasambitan karang nga eskwelan. Ro, at ro, para sa mga estudyante organikanan niyang gin, ro panawagan nanda. No? Saan dahil karon nga matama. Nga makabalik na randa karang nga unga sa klase. Kasi grabe randa karang nga bugat man karang nga ginabatsyagan. Kasi kalisod man, no? Ro, daya karon niya ginaagyan mananda. Samtang rumangunga nanda ng eskwela, rumangunga nga ra, nagatrabaho samtang ng eskwela, di ba?
2: Exciting Pilipinas!
1: Okay, kay Aljon Derilo Navarro, good morning, kid. No, tiprano pa nagapinamati, no? Sa aton ka nagkapag ililiba magkaroon. Kay Arnel Roberto Redondo, good morning, man. Oy, shout out una karon sa may barangay Cortez Maliti, ha? Kay Aruel de Pumusino, kay RJ Redondo, kay Ronald de Pumusino, kay Arbel Redondo, kay Rowen de Pumusino, kay Alima Redondo, kay Samuel Roberto, kay Arlie Redondo, ag sa tanan, no, nga taga barangay Cortez Balite, good morning, kid.
3: Good morning!
1: Kay John Ray Gabi Tamayo, good morning, man. Right, galin ko no tay mayor una sa Banwat, Libacaw. Hamant-amanat nagka-makaruyon, no? Well, daya nga ra John Ray, no? Ay ginapalo up man siguro nanda, no? Sa CHED, no? Para mangin maayos. Daya karoon niya problema nga ra. So may mga update ka ra. Huwag aton talanggit ka ra ro. Makipag-angutan ka ra. No? Rung LG Libacaw. And of course, ro mayor makara. No? Ito aton ka ra nga banwa ka ra at Libacaw. Kay ninyo, Joseph. De La Cruz, good morning, kid. Daga pamati man no, sa aton kada kapag ililiba kay Jibag Iswani, good morning from Bacoor, Cavite. Daga tutok sa aton kada kapag pangaragad kay Wawi Season, good morning. Yan. Kay Joseph Insistorias Valencia, good morning man, watching live from Iloilo City. No, shout out lang gid ko no, no sa tanan. Yan. Exciting Pilipinas.
2: Okay. Pilipinas.
1: Oy mga katropa. Standby ka mo. Sa aton karaga pagatanakayon about sa mga nagkagatabo nga ra sa mga minor de edad, mga estudyante, no? Kung may shooting incident, may nagkatabo karaga pagpabuno agro mabiktima kita pa man, mga kapwa estudyante man.
2: Exciting ha? Pilipinas!
1: Standby tutok ag sa police report, pinagi man ha? Kay katropang Christian Villanueva. Magapurumbari ka na kita after gamang itapila kamareminders, kindly standby.

0: Get ready Cebu! Harap pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hi Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18, umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawan ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro ngon, bisitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagayt mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasunog ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sahit sa akit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rafael Jusupe, et laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito o sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ngayon, kamo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong pa premium.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa premyo. Intra na!
4: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
14: XFM. XFM.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
19: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
19: siguradong sisiglang pakiramdam.
18: Santon Plus Herbal Oil,
19: ang pamahit
18: ng all-in-one sa presyong
19: magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Gold Live Testimony.
21: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
22: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
24: Check.
4: Regular exercise?
24: Check.
4: Vision X Plus?
24: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
14: X.
20: X. F. M.
14: X. FM.
0: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
0: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Seven Plus Herbal Soap.
24: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
14: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
25: Sister Pain.
26: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
25: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Oras, mga katropa, alas 5:18 sa agahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagkapanong balik kita mga tropa, no, sa aton kinagapag waragwag exciting Pilipinas. Oy, good morning, eh. Magkakapangapin, man makaray mawa. Katropa Mikey De La Torre, good morning. May kuno kinagapag pamati sa taga CVM Pawn Shop Money Changer, all branches. No, sa lanit mga gadgets sa Yutorong Street, no, Kalibo Branch. Sa Alpha Omega Beta Ombet Fraternity and Sorority 1976. Good morning, gid, ha. Katropa Mikey. Kay Jima Kiswani, good morning. Una karon sa Bacoor, Cavite. Kay Lucelo Obayon, good morning, man. Shout out from Sitio Mampahon, Pulukati Banga. Ba, mga aton karon sa Kasmanwa, no? Pulukati, good morning lang, gid, ha. Kapi-kapi lang, gid, anay, una karon ka mo, mga katropa. Okay, no? Istorya, hanta na yung mga katropa. Daya karon nga nagkagatabo nga ra, no? Nga ginakaimbulbaran it minor di edad, no, sa shooting incident sa Tacloban City. Nga gin kamatay itraya karon nga tatlo ka mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ag may 20 makaron rong naninahan. Now, kung may una karang shooting incident, masubo man, raya karang natabo sa may parte ita General Trias City, una karon sa Cavite.
1: Exciting Pilipinas!
0: Viral Rosanka video, mga katropa. Ita pagpamuno nga raman, itsang ka grade 8 student. Agpila kararaya karaga biktima. Well, grade 5 students rumanga biktima kara. Pitong bilog hamakon mo taron. Sinugod itdaya karon nga grade 8 student nga si ICM.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mga katropa. So, suno sa investigasyon, natabo ray karang insidente. Well, partner, no? Hindi na siguro. Suno sa investigasyon, natabo ray karang insidente nasa June 16 to kumbaga nauna raya, eh. June 16, no? Natabo. Mga alas 8 daya karang kaganon, una karon sa Betel Academy School sa may barangay Santa Clara. Ay gasuno di kar sa laysa itsang ka teacher, no, nga naka kita nagpanaog raya karon nya CICL halid sa ikaywa karanga pagapag eskwelahan ag nagtungo sa sangka classroom itdaya karon nya grade 5 sa ground floor kung siin ginimo raya karanga pagpamuno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wa tayo kuan makara, no? Di na ton mahambay kung nano ta nagkatabo sa mga eskwelahan makara, no? Mga katropa. So di karagindaga, rupito ka mga estudyante nga ra, agod matawaan it nagakaigo karang minigasyon. Well, sa part it aton karagakapulisan, may mga investigasyon nga nagakagatabo. Ano ro nangin rason para himo onra itdaya karon nga grade 8 student nga si ICL.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Mga katropa, kasi makara viral man raya karang video nga ra. Bukod niya sa may Tacloban na tabo. No? Kundi raya nga ra mga katropa. Ipabati na to na nakinyo ro pilar ka mga alingangaw nga ra, no? Siyagit itdaya karon nga mga estudyante nga ra, no? Kabiktima man makarat daya karanga trauma sa natabo pamatianta.

0: makita naton sa raya karang video mga katropa. Roy ba, nagatanaw ka tay, no? Kasi, ama ko man, grade 5, no? Kumbaga, wapatagit na yung karaga alintugid, no? Samtang ginabuno, ro, anda karon niya classmate it dahil karaga grade 8. Ha? Pilang saksak, ano eh? Ha? Itaya karaga grade 8, ro, pilar ka mga estudyante nga ra. Nga puro ginpang dagagit apaman, no? Sa ospital.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Rayro, masubo karaga nagkakagatabo magkara sa mga eskwelahan. Nga dapat, may ginatawag kita karanga maid-id nga kung may nagasugod sa mga entrance, no? Una ro pag subaybay it mga manubantay sa mga eskwela. Ang galing di miwasan kasi bukotanan yung eskwela na bantay sarado mga katropa, no? May mga pader kasi may mga exit, no? Nga pwede magapsan it mga estudyante, nga pwede nga makadaga itaya karanga makagamatay kara nga mga pwede nanda pagkagamiton.
1: Exciting Pilipinas!
0: Di ba karo, mga baril, siyaw, raya karo niyang kagkatabo. Kay Nonoy Mokri Vlog, good morning again, nagatutok man sa aton kinagapaga.
1: Good morning!
0: Kung may natabo pagid sa runaya karon nga General Tria City, Cavite. May isang ka grade 9 student pagid. Ronggin Buro, ora karon sa Holyo Ledesma National High School, Ciudad it San Carlos, Negros Occidental.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kahapon yang run, mga katropa man, natabo. Ha? Naguntad ra'y karaga pagpamuno, mga katropa. Antes ra'y karaga pagpamuno, or may ginhambay rong estudyante sa advisor angot sa pagpamahog nga hindi magwa no sa runaya karon yung eskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero di kara nagwa gihapon rong estudyante samtang ginatinguhan nga matawgan rana karang ginikanan o kon guardian. So gaban-gaban mga karagrabit aro ano ro dapat himuon karang programa at aton karang gobyerno sa mga kaso nga ra nga ginakaimbulbarat daya karon yung mga minor de edad, no? Makaroon mga katropa agraya karang nagkagatabo, no? Roma insidente nga ra nga pagpatay it mga minor de edad. Sanda karon nya kapwa estudyante. Sa sugod ita eskwelahan. Daya rupina kamasakit. Aga grabe nga natabo karang insident. Ngarong eskwelahan dapat nga manging lugar para una matun-an it mga inunga ro insakto nga pag-uugali. Insakto nga pagbagar ka na or pag-socialize ang unar anda karang handom dapat sa anda karang pag or sa anda karon niya kabuhi. Pero once nga nagkatabo raya karang karahasan pagkaduga it pila ka mga kabuhi it pila ka mga estudyante. Klaro nga may mas madagom nga problemang dapat tugunan it bilog naton kara nga lipunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Makabagaka nga sa edad may mga pamatanon nga gakot sa grabe kara nga krimen. Ginapakita di kara nga may mga ginagyan nga posible nga hindi makita. Parehas it grabe nga kaakig, trauma, bullying, problema sa pamilya, kakugangan, no, sa advice, impluensya, no, ibang tao. Ang may mga problema sa mental at emotional, no, mga katropa. So dapat sa mga rayang may programa, no? Para sa mga inunga nga ra. Ah, nga what at kahadlok eh, para himuon ng daraya kara nga kremen kung dunduman at stakloban nga to planado at nga mayad mga katropa ang dagar nga ginapanggit. Okay, kay Van Melvin Clavil Bartolo, good morning gina gatutok sa aton kinagapagwaragwaga. Kay Rolando Flores o nagkaroon sa New Busuang, good morning, nagatutok man. Now, kay Nonoy Mukri Vlog, good morning. Grabe man kay Isugin sir. Yes, katropa nga Nonoy. Okay, Lionelo Victoriano Bulia, good morning, watching live o nagkaroon sa Agdunok Island. Kay Joyri Jorpo, no? Mungan ugan makaron ba San Juan duty time una ka na isa inyong may dyan yun, no? Kikita ko na agto-agto ko na karoon katropan Joyri sa mga nagapagaligos na karoon sa akin ay kita ko na karoon naga aso-aso ay maugun dun daga katinggan ko wagin okay lang down-down. Ay ayaw nga sa mga katropan na to na karoon yung nagapagaligos makaroon sa bye-bye masako-sako raton ka naga bye-bye makaroon ang mga katropa. May mga bagantayan yang git kamo kaping ko nagadaga kamot inyo karon yung mga inunga ha? Ay kinanggan niya si Karon at Daya karang amay basi riba kara kato naginino pabayan dandang karang maunga ba mabudla yon gira ko gabos nagit kita ba katropa sa tiyempoy taton karang apaga ililiba exciting nga Pilipinas sa mga katropa na ton yung nagtutok pinagi sa ton karang Facebook live thank you so much sa mga katropa na ito niya nag-monitor sa inyo karangang tisatag sa mga radyo. Good morning! Ag mayadayad karang adlaw it Miyerkules. Bagay liliba, bagay kililita man kita karon adlaw karang Webes sin aga. Pero kars mga katropa nang inkiban man atong partner technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Sakay itaton karaga patrol para sa police report katropang Christian Villanueva. Sangaga ni taton karaga station manager katropang Janalyn Ascanio. Sa aton man karaga CEO President Dr. Rimilito Oy, ako man din yo karon yung kibahan katropang RR Colas Gargaywan. It may rayad karagahon ni XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Request of Help. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa program among the secrets of health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagapalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salamat, welcome Doc Erwin. Kaga welcome man nato ng aton sa mga taga-palamati. Kaga yari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaing lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton, 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan aton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira gid kamo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira kamo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo ng aton nga alternative consultant si Doc Ray Impinado, ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, The Secret of Health.
2: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala akong lifestyle sa aton sini mga tagpadamati akong sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kung may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadabati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kung fuel naton. Kaya ang problema gid gani sini ang pon na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an. Budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton. Kag pinaagi sa ningaton topiko subong aton nina pag-share sa ida. Pero ali ba pila ka mga signs o kag mga lab markers? Halimbawa, bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man. Kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas sa imo sini nga LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan, kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar. So kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads.
1: Uh-huh.
2: Ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti,
1: yes,
2: mga macaroni.
1: Uh-huh.
2: Ang bisan ng yogurt gani na ginakaon na sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton, isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw natong ginahimo, dira gid nga aton sining padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber. Like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan, nga damo kalamay. Kag tiduna na, o kung isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice. Palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis, makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis, kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
2: Yes, tungod nga, ang isa sinisarason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mga

0: Secret of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay, kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon, ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent na sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secret of Health.
2: May time pa na nga nainitan ka ba mayo?
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan bala sang madamo nga mga yelo or ice?
3: Yes!
1: Kaga isa pa gid siniti kaon kita white rice padalong don soft drinks nagdoble pa gid
2: ang lain pa gid maliban sina kung ang sudan bala naton pirtikan damo mantika or prito or ginisa masami naton damo pa sang fats nga ginakaon naton tapos ang pangtulak tao is soft drinks pa gid
1: yes.
2: So meaning ang mantika pa na contributors man as pagtaas pwede magsakang atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice hindi lang isa ka cup labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant
1: yes
2: bao amo pagid na ang makapadugang taas ang aton blood sugar
1: gaga ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing kay nga man gakaon ka na white rice ang imo sining nga mga sudaan more pa sa mantikaon may soft drinks ka pagid tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa island sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage rage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secret of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule miyara sang mangustin ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen, ang key component niya sini among santhones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function butang balon mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sininga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sininga pag panalawsaw, nag-develop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya. Ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa ginatawag as Santhon Gold Capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sini nga mga cells kag mabalanse ang aton sini nga blood sugar.
0: The Secret of Health.
4: Masaya ang buhay kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain. pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes!
1: Pero madami pagitsunod sa pagtuon nga may ara kapagid sa vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa yes ni nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kay ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kunduga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar kung kalamay sa dugo.
3: Yes, to help!
4: Gusto mo ba ng

0: Secret of Hell.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagid sa ni para makumpleto ang aton sa nga team members para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa manage. Masuggest kita sa ni isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secret of Hell.
1: Ano naman ang ginahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sa nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar. Nag-increase ang production sinisang free radicals which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no kun i-combine naton ining tatlo Docarin ining Sunthone Gold capsule tapos premium D3 capsule and Sunthone vitamin C may nagabulig para nga mabulo-balanse ang aton sininga blood sugar pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sininga pancreas pagpanami sang pagproducer sang insulin kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar kag malami pagit sini Dr. Erwin kay indi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya kaysa pala abuton kun magnami na ang level sang imo sininga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man kalma marimedyuhan hasta nga masolusyonan hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secret of Hell.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon pwede na siya kuskuson dukdukon yun na pugaon ang katasina mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang na ya Doc Leo ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sa Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisa nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secret of Hell.
2: Mas manami kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon, no? Ang clinic naton sa East 1210 Wellness Center namtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel kag kung makapangonsulta kamo dito, tagaan kamo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang ano ang bawal kaunon Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga kombinasyon sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Doc Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas. Gali kay kulang na kita. Ilabi na yung minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secret of
1: Hell. Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatsyag o kung may batsyagon na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatsyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na gali dira kasi primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gani nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So, dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa ngaton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secret of Hell.
3: Yes, to hell! Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health!
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: The secret of health.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X

0: Son mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon. The secret of health. May namangkot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape kay daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi ilabi na mga alas 2 alas 3 sapon mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid ba Doc Arwin kung may sakit ka? Kundi patong bawal didto kagid na namitan magsagit ilaw. The secret of health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Arwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
2: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santon Gold, yes. Mayara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Nga mayara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ninga pancreas. Ini magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar. The secret of may mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen. The secret of
1: health. Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes, to help.
0: Ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration. The secret of health. Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
1: Konsultagid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sa order for laboratory.
0: Laboratory?
1: Test. Pero may ara, Doc Arwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation. Santon Plus
0: Gold. May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga basi sang imong nga constipation.
2: Yes, to help.
1: Pero kung halimbawa constipated gani Dr. Arwin, halimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal o kun bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga man babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
1: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day. The secret
3: of health. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lesening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan,

0: Era man tungod sa mga factor nga overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw. Kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest ginato no nga magamit gid sila sang Visionex Plus.
1: Yes, to help.
2: Kag ang unod sini Doc Leo unique may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon kung hindi ka palakaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini. The secret. Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo, Dukleo, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga Visionex Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store. The
0: secret of health. May nagapamangkot rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Nang ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
1: Yes, to help!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May ganun ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
0: Nagnami ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
0: Kaya nag-apaktibo ni sang memorya? The secret
2: of health. Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo, nag-bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung nga niga pa ang gaangga lang niya akong misis, gali Doc Leo, hormonal imbalance. So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga suya products kung available ang suya milk, pero kung kisa wala dira ang suya milk mo. So ginarecommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kang ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag ginatawag nag dryness, no? So ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister. Mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa nga aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So, makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. The secret of health. Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural, Doc Leo.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O ano lang nga aris ini? Amo ang frontal effect.
1: Yes, to help!
2: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
0: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
2: God bless po sa aton tanan kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
4: X-F-M.
1: X-F-M.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138, 7-8 ang nagsabi, Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga kitropa Philippines, sa Dartama, alas 6:09 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Malangadlaw, Filipino, sa Lobra World. Ako si Katropang Marie Antolin. Yan ang mga headlines, makanyadlight, Miyerkules, June 24, 2026. At para man sa kanyang headlines, sa kapang balita lokal, kapobreng Archie Hilario, ginpasaylo Robac Rider, nga nag-dirty finger kanda sa Banwait, Balete LTO, nag-issue it show cause order. Samtang tamang pagbalansa it oras, sa bilog sa naging yabit sa kaklanon, nga nagtapos bilang magna cum laude sa De La Salle University. Sa tumanyang headlines balita, National BIR magbukas it one-time tax abatement program. Samtang 26, kama armas sa Santor Bato sa Kusodiagon it PNP. Tama niya headlines, balita, international, Japan, magpataas ilimang beses sa visa fees para sa mga dumuguong pisa sa Hulyo. Tapos Starmer mag-resign ngon bilang Prime Minister it United Kingdom. Tama niya balita, entertainment, Kai Soto, Agriri Madrid, ginpakibahin, rupagang con it first baby. Kag sa tama niya balita, sports, coach team ko, nagapating sa rang maghatod, it gilas, it upset sa mga mabudlay nga parte at World Cup qualifiers. Sa health no sa PMOS sa kababayenan na posibleng nagaumpisa sa utok agbukon it sa ovary.
1: Express balita sa agahon, balitang dukan, balita sa
0: ag sa mga detalye man balita lokal, larito man katon it Santon Vitamin C. Ginkumpirma ni kapobreng Archie Hilario at PB News Online ni naka-istorya gunan Darback Rider nga nag-dirty finger sign kanda sa Banwait Balete kung nagtaliwan niya webisit hapon Hunyo 18. So kay kapobreng Archie nga nagkasugot sanda magkita sa Balete Municipal Police Station para istoryahan o hitabo agilain man ni nagpangayot pagpasaylo na tungdan niya Back Rider. Bato man si Gunandaro anang pagpangayot pasaylo kung si Ina ginapahayag nga napagtripan nga mang nanang magpang dirty finger ko na itong paniyampo. Nasa iroan yung naray sa impluensya at makahilo nga agak kat mataburo insidente. Matupang taan niya nag-overtake kanda, rumotorsiklo ang ginasakyan at Back Rider, kadungan ipag dirty finger. Pagkabot sa unahanin na hugog roan ng kago orason na naging papatan raya at PB News team para komprontahon angot sana naging akto. Sige naman niya pangita pa silo driver at motorsiklo apang Robac Rider haya naging arogante. Samtang nagahugat at kapunisan, insigida nagpahururot para gayo o mga raya. Pag-review man it dash count, kitang-kita ro madasig nga pagpadagan daywat motorsika daywang motorista ang rumamasunod niya na tabo. Ito may mandara nga i-post ro screenshot halin sa bot dash cam para matumod o pagkakilanhan it Back Rider. Goli, nakayuran niya ro motorsiklo hay ginapanagiyahan man mismo it natungdan niya Back Rider.
2: Nakita gid namon nga madasi gid ara anda nga pagpadalaga ni diretso ta sanda tapos ay daturayon ro natabo without any reason nag FU sanda kamon para makilala namon sanda ay nangawa man lang kami kun amat mauro ra to gid ro natabo basi may sola kami or basi akig imaw kamon so gin post namon nga kun pwede ay kun sino ra tong Back Rider nga to ra tong motorista na to ay pagkaagahon ay nag message matangan ni Rayang Rider nga nagapangayot pasensya tapos ayang balamon pwede makunto nga ang personal kita nga magkilunita sa ano police station lang kuan nga ni nagapinangayot man imot pasensya inpatawad man nga ni damon huwag gid ako nun rason trip lang gid ako nun nanda.
0: Kapobreng Archie Hilario at PB News Online sa naman nga pagpayag. Sa piyak nga parte gin pasiguro man it Land Transportation Office ukon LTO Kalibo nga pag-aksyonan nandaro insidente. So kay Engineer Marlon Velez, hepet LTO Kalibo ang insigida sandang nagpatigay ng investigasyon para matumuro involbadong mga motorista. Kaibahan man sa naging aksyon itatapan ito pag-issue show cause order. Pusisigin, may limang adlaw sigon o driver at motorsiklo para magsumite it anang sabata. Inpunto pa ni Engineer Velez nga klaro naging pagabagit driver, partikularo wa pagsuksok it helmet samtang nagamaneho ag nadiskubrihan nga expired or registered gingamit nga motorsiklo.
3: Ang natabo sa Balete, no, right after nga nag-viral doon nga picture, kag-post sa kung nag-complain, no, we conducted an investigation, no, and we were able to identify the driver nga involved sa nga nag-dirty finger sa iban nga mga motorista, no, and we will issue a show cause order, no, for him to explain, no, hamaan nga hindi ma-suspend or hindi ma-ban imaw sa pagbuol it lisensya, no, because makita natin sa picture nga wala nagasuksok it helmet, no, and the motorcycle involved, no, is has an expired registration. As far as we are concerned, no, administrative lang ang amon nga actions nga pagahimuon, so ang liable is the owner of the motorcycle and the driver.
0: Si Engineer Marlon Velez ro hapit LTO kalibo sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang tapusan mga balita lokal, tamang balanse sa oras rosang bilog sa naging yabi ni Santos Itar Santa Maria sa anang makulor nga pagtapos sa kolehiyo. 24 anyos na tumandok it ibahay na graduate bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Behavioral Sciences major in Organizational and Social Systems Development sa De La Salle University. Aminado si Santong may mga kinahangan imaw ang isakripisyo para tawani peridad ruan ang pagtuon niya. Partikularong paglimitasan ng social life kag Kipro wa masyadong pagtambong sa family gathering ang iba pang special occasion. Apisaring masako imaw sa pagbasa ag pagtuon it mga leksyon wa manana na ginakalipatan o pagpahuway para makafocus ag malikawan ruma burnout. Mabaho nga sigo niya bintaha ro pagangkon it convenient ag komportableng lugar sa sugod mismo it campus para magtuon. Sa pagtinar sa Manila naging hangkat man kana ko una ro transportasyon, traffic ag polusyon apang suwa nagbuhay hay nahimo un nanang maka-adapt sa sitwasyon. Parang sige nanang ginatanom sa anang piniino nga dapat obrahon ro tanan para hindi mauyang ro ginataong suporta at ginikanan ag mga taong nagapati sa anang ikasarang. Sa magaran plano ani ni Santong mag-usa itrabaho samtang ginakonsidera man kararo pag-proceed sa law.
4: Dapat may ibibigay kang priority kung tutulog ka today or mag-study ka, you can hang out with your friends, mga ganun. So, parang checks and balances lang. Like, mahirap talaga yung lahat-lahat talaga gawin mo. Otherwise, like, mababurnout ka naman talaga. Yeah. Study hacks, parang set aside lang a few hours. Tapos, mag-nap ka, basa ka ulit. Tapos, depende kung may oras, yan ka na mga ganun. Gawa ng mga hobbies mo or tulog ulit. Ayun nga, it's something to do. Right, with my, you know, with the position I'm in, like, I'm lucky enough to end up in La Salle. It's my family that's supporting me here. So, yung, ano, mindset mo dyan, yeah, I have to make the best of this because a lot of the people there in Manila, every step along the way is paid by a previous sacrifice. And yes, if you don't make that worth it, parang sinayangan mo lang yung oras mo and yung oras ng ibang tao. So, like, sa culture na, either sa mindset or, yeah, you really have to make the best of your position because otherwise, parang, it would be all for nothing po.
0: Si Santos Itar Santa Maria Magna Cum Laude sa De La Salle University sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time, alas 6:18 sa Agahon. Magsamali tayo mga balita national nga tamangkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. In Lazar, ita Bureau of Internal Revenue can buy our one-time tax abatement program para sa mga micro-taxpayers para mabuligan sandang ayuson, randang delinquent accounts, agumani makaumpisa nga wait mabugat nga pagasanon. Sa COVID programa, ang mga negosyo may dag-una niya kita nga hindi magampa sa 3 million pesos ang may tax liabilities nga hindi magsobra sa 80,000 pesos. Mga kwalipikadong aplikante, posibleng mag-avail sa December 31, 2026. So kay Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, ito'y programa nga suportahan na direktiba na President Bongbong Marcos Jr. nga obrahon niya mas madali ro pagsunod sa buwis ag mas accessible sa roservisyo it gobyerno. Dugang pa ni Finance Secretary Frederick Go nga kaparte right ease of doing business reforms para buligan ang mga isot ng negosyante nga makapadayon it maayos. Mga aplikante kinahangan nga magbayad it 5,000 pesos nga abatement fee ang magsumitit aplikasyon sa andang Revenue District Office. Kung nakompleto requirements, pagkatawan Sunday Certificate of Availment bilang pamatuod nga sarado gonro andang kaso.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinapusan man yung balita, National, buhit ko ni Philippine National Police sa kung PNP 26 ka mga baril nga nakarestro sa pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos bawion roan ng license to own and possess firearms at firearms registration. So sa PNP, anong pang baril rugin surrender halin sa bagay at senador sa silang Cavite sa pamaagit anang legal representative kuluna sa Hunyo 22. Kung madunuman na unagon niya na isurrender o 20 ka mga baril ko June 11. Sakop ng revocation order kabilogan niya 117 firearms nga nakarehistro sa pangagan ni De La Rosa. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalot 61.12 pesos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa International. Balita sa International.
0: At sa mga detalye man, Balita International nga tumangkatan sa Santong Plus Government. Nakatagana ang magpataas sa Japan at limang beses para sa visa fee sa mga dumuo-umpisa sa Hulyo 1. Halin sa presenteng 3,000 yen, magiging 15,000 yen o bayad para sa single entry visa. Samtang halin sa 6,000 yen, ay magiging 30,000 yen man o bayad para sa multiple entry visa. Kumapag mong panugtan, ikapatuman sa tanya aplikasyon, ikasumite umpisa sa Hulyo. Pagbago ay kasunod at pagrebisa at gobyerno ni Japan sa mandato at kabinete ang sa visa fee sa unang pagbago sa sulit at paranto at so anyos. Sa 2025, nakalista ro Japan at 42.7 million tourist arrival, rupi na kamataas sa nakasaysayan sunod sa andang transport ministry.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinupusan mga niyo balita, international, ginanunsyo ni Keir Starmer sa Printe 10 Downing Street nga imaw ay magapanawag bilang Prime Minister at United Kingdom ang leader at Labour Party. Sinog kay Starmer, ginbato na it bilog nga pagrespeto o desisyon it anang parliamentary party nga buko niya ni Mao it manami nga magdumaga sa masunod nga eleksyon. Starmer nga nagdaga sa Labour it landslide victory ko 2024 ay nagpangatubang sa pagbagsak it popularidad it partido at grabbing pressure halin sa mga kaibahan. Gitagana na naro Hulyo 9 bilang umpisa it nominasyon para sa bagong leader nga ginagauman niya makompleto antes magbalik ro parliament sa Setyembre. Ang pagpanag sa pwesto ay nagbukas it dagan para kay Andy Burnham, dating mayor at Greater Manchester, nga nagutaw bilang posibleng kabaylo.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa madetalyo man balita entertainment nga tumangkaton it premium di. Malipayon, naging pakigbahin it basketball star nga si Kai Soto ag misis nga si Riri Madrid nga Sunday makangkongon it first baby. Isang ka social media post ko Lunes gin Bulgar it mag-asawa. Ruman namin nga balita sa pamagit sang ka video nga nagaangkon it mga special moment kay baharan daw pamilya ka Kipro ultrasound it andang magiging baby. Sige naman yung humakot it libo-libong pagtamyaw halin sa mga netizen ag showbiz personality ag sports rin nasambit nga anunsyo. Mandumduman yung kung May 27, hagin kakibot it kaabuan, rupag anunsyo na day kaya griri sa andang kasal.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man, balita sports, katamang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Mabaho nga ang kato nagahugat sa Gilas, Pilipinas samtang ginatapos sa kararo kampanya sa unang parte 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers apang nagkapabili niya positibo si head coach Tim Cohn sa kapasidad at kupunan. Makaengkwentro o kung makaengkwentro at Gilas ro New Zealand sa Hulyo 3 agro Australia sa Hulyo 6 sa daywang hampang sa andang mga teritoryo. So kay Cohn, bukan ito imposibleng umanyo makalista ro kupunan isang bilog pambaho nga upset o kung surpresa. Itawaan ni importansya ni Cohn o kalidad. Ito naman nagtaliwan niya training camp na naging yabi sa andang mga importanteng kadagaan kontra sa mga babaskog nga kupunan. Nakikita manana nga naghilapit o naghilapit niya biyayit gila sa New Zealand bilang sang kamanaming kaiginan agad niya makapahaom it mayad.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: At para man sa atong health news portion, Sang bilog sa bago nga pagtuoro nakadiskubre nga ropimos kung polyendocrine metabolic ovarian syndrome sang ka-hormonal disorder nga nag-aapekto sa milyon-milyon yak babayin ano posible nag-aumpisa bukon sa ovaries kundi sa aton nga utok. Suno sa mga researchers ro hypothalamus o kung parte it utok nga nag-control it hormones ro may mabaho nga papel sa pag-develop it PIMOS. Yung mga problema sa signal it utok ay posible nag-resulta it hormonal imbalances nga sa ulihi ay nag-aapekto sa normal nga pag-function it aton nga ovaries. Kunray nga pagbag-o o kunray nga bag-o nga resulted pagtuon nga gahangkat sa dating nga pagtuon nga rupimo sa isang ka-ovarian disorder gamang. Sa bilog nga pakita kara nga mas magapad o ugat it kondisyon ang posible magbukas it bag-o nga pamaagi sa pagbugong pinaagi sa pag-target mismo it regulatory system it aton nga utak. Rupimo sa hay masami nga ginaibhan it mga sintomas kapurit kapabukon it regular nga pagregla ag resobra nga pag tubo it buhok. Inaangot man rin sa metabolic issues kapareho it insulin resistance nga makadugang it risgo sa diabetes. Inaagi sa rin pagkadiskubre nagaong mga eksperto nga mas mapagapad para maepektibo nga solusyon sa PIMOS ag mas maintindihan it mga kababayan ang relasyon it utok sa aton nga reproductive health.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time alas 6:25 sa aga. Agri mo balita ng tipon pilog ng puwersa at Axa Farm Network Philippines 96.5 kalibo makarni adlaw kada it Miyerkules June 24, 2026. Grand balita kato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium DT. Fission X Plus Soft Gel Capsule, yung capsule nga para guide sa ato yung mamatang Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agrima produkto ti Yes to Health Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santo Gold Herbal Tea, Santo Gold Coffee Mix, Sals the Pain, at Clear Skin Gluta, Kojic Silk. Para sa nagkakisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
6: Premium D3 food supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonette, a certified Premium D3 user.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Palsy.
6: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanzone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong
4: magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Sanzone and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Rafael Europe, at laging banuano man siya. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito oy sa aton nga nadagaan nga 3,000 pesos. Tas, ngani kamo mag-intraman sa Sanzone tag XFM, libu-libong pa-premyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanzone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:39 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

Hi, good morning. Maaya dahit nga gahon banwa. Maaya dahit nga pagpamati sa aton karang mga katropa bilog nga probinsya Itaklan. Banwa Itakalipo sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Maaya dayad nga gahon, maaya dayad nga pagpropamati, pagkapikapi na. Lamig-amigit siyang kariraton ka ng agahon sa bilog na probinsya Itaklan, ha? Banwa Itakalipo. Good morning. Sa mga nagapupahao man, iba raton ka ng maigmanghod iya sa aton nga probinsya Itaklan, nagapado sa trabaho. May opisina matagihapon, ha? May klase sa ibang mga eskwilahan, except sa Banwa Itakalipo. Sige di border nga gipagawa si Mayor. Bukon it holiday. May opisina matagihapon. Pero sa munisipyo, ay kapistahan na bini San Juan de Bautista. Fiesta ni San Juan. Magbagasaan kita, Banwa. Pero maasaw-asaw man, maugan-ugan nga gahon sa atong karang mga suki, mga roon. At nag-ibang mga igmang ho na ito nagapupahaong panto na sa mga baybayon, sa mga kasubaan, sa mga swimming pool, sin pa. O mga ginapupahauman, itaton ka ng mga igmang ho para lang isilibrar Roca Piestahan ni San Juan de Bautista. Kada June 24 doon, mga katropa. Dudaya ka rin nga kapistahan ni San Juan. Happy Piesta sa may mga piesta makaroon nga adlaw. Ita San Juan. Pero maugan-ugan yun man. Hindi man kinangan nga magbagasaan kita ka rin. Magpa-asaw-asaw lang nga muna. Magpupaligos yung dayo. Oy, good morning sa aton karang mga suking nga nagatutok sa aton nga mga secondary area of coverage. Sa probinsya Itkape, sa Antique, northern part it Iloilo. Ikara sa may area it Romblon, sa Masbate, southern part it Mindoro. Good morning. Sa Kipro Isla it Boracay. Good morning man sa aton karang mga negosyante nga nagapupahao man sa andang mga negosyo. Sa aton nga mga tricycle drivers ya sa may Banwa Itkalibo. Ibang mga kabanwahanan. Oy, good morning ha. Hinay-hinay sa biyahe sa aton nga mga motorista madudanlog raton nga mga karsadahon. Dahil sa pag-ugan-ugan, mabasa ro karsada sa aton karang mga katro. Fiesta ni San Juan, inadumdum ta makaroon karang adlaw ita Miyerkules. Aboraya sa Pilipinas, ha? Runagadumdum ka sa kapistahan ita San Juan. St. John the Baptist, o ya sa Kalibo. Dayaro pagkilaga sa pagbunyag kay Jesus. No? Mga katropa, naging simbolo na ita kapiestahan sa tubig. Ita kabuan ng mga Pilipino iya sa Pilipinas. Diba? Soro mga pamaagi karami, mga bagasaan sa mga lugar. Kapin pa kung una ka sa San Juan City, may Wata-Wata Festival ng mata ito. Nagasagabiyahan itatubi ng mga tao nga nagaagi ag bilang simbolo matara mga katropa sa pagbunyag ag paglimpyo ita espiritu. Daya rong pinakakilaga na tradisyon nga ginatawag nga Wata-Wata Festival muna sa San Juan City, mga katropa. May mga misa ra, may prosesyon nga pagapatigyonon. Siyempre, pag piyesta, may handaan gida ron. Sigurado gida ron, mga katropa. No? Iya sa Pilipinas. Dayro mga tradisyon, ha? Sa ibang mga lugar yan ikaw, may mga parada patatlitsun. Lumiton. Ginaparada, ginabasbasan. Ro mga litsun. Sa ibang mga lugar, ito sa Balayan, mga katropa. Abo nga mga kapistahan, makaroon nga adlaw nga ra, ita Miyerkules sa June 24, ha? Kasunod, saray karang pagbagasaan itaton karang mga igmanghod o kapistahan sa tubi ra mga katropa, no? So, may mga area, mga lugar nga bimagdahan din kita mga katropa kasi every time nga may San Juan may mga nagakagumos, may nagakagamatay. Hindi kita malikawan ko naman pero kaya taron kung bukon yan kita it mga hilong. Nakatutok ha, raton ka nga patrol sa palibot iya sa may Banwa Itkalibo. Una sa may area Itambak, sa may Pook Port, nagaumpisada na. Raton ka nga mga igmanghod nga magapupaligos, makaron ka nga agahon o makaron ka nga adlaw sa kapistahan ni San Juan de Bautista.
may mga aktibidades nga nakalinyada makaroon ka nga agahon. Una sa aton nga po, of course, RR, nagpalista to kayo na sa boxing. Ay, boxing galima na mga... Pagantayan rin doon na mga katropa. Anyway, sa aton makaroon nga pagpangalagad, na aton mananay nga pag-welcome sa aton ka nga mga suki, mga katropa, tanga nagatutok sa aton ka nga online. Good morning! Nakatutok sa Facebook live. Good morning man sa mga nakatutok makaroon sa aton karang YouTube channel. Good morning, gidam. Kay Dodge Walter Miral o nasa LD Punso, Bulacan. Good morning. Kay Manang Linlin. Good morning, gidam. Yung monitor doon. Rini Rosgal, good morning. O nasa Hong Kong. Si Aristo Natividad, nagapropamati man. Good morning, gidam. Kay Ate Girlie Natividad. Kay Nanay Cleotel D. Natividad. Si Christy Beriber. At si Janice Sabala. Mga Ron sa Tigbawan, Madalaga, nagapropamati. Kaya Kagawad Lia Solidom, una sa Tagbaya, Ibahay. Ay, good morning, nagakapi-kapi man makaroon nga agahon. Tutok iya sa aton nga pagpangalagad. Si Stephanie Pilayo Ibaw, oy ma'am, good morning, unaman sa Ibahay. Good morning lang kay nung Anthony, ha, Ibaw. Mayong buntag, mga katropa. Good morning, unaman sa Ibahay doon. Si good morning man. Doob si man, tracking, ag sa Ilog Tracking Services nga nagamonitor. Happy 21st birthday. Today kay John sa Ilog, ag idonasyon. Una sa Barangay Kabilawan, Madalag. Barangay Pangitan, Madalag. Uy, nagamonitor, nagatutok. Thank you, ginasakay na Bayra Mapa Irvin man nga nakatutok. Good morning! Agahon. Thank you sa pag-highlight sa. Oy na kay TJ Nuinoy Igtanlok Solidad Noy. Good morning ko na sa San Francisco, California. Aba ni Kagawad Lia Solido mga nga nagapropamati makara. Nagis Kagawad nagapopaom para patutos bye-bye. Kasi sa Nuan Manara. Good morning na kay TJ Nuinoy Igtanlok Solidad sa San Francisco, California. Koy koy, good morning. Abo umang karang hilong sa mga baybayon. Sa mga kasubaan, Happy San Juan. Si Koy Koy, nagapupahauman nga magpupaligos yun. Pero adlo-adlo, mati mo nagapupaligos. Kay Anthony de la Cruz Cabales, good morning. Happy Fiesta na sa Kalibo. Ang sa Cabales family sa Linabuan Norte, good morning pare. Nakatutok kita makaroon niya nga gaon, no? Kaya de la Viga Cloudy, good morning. Ang tindin, kay Uncle Charlie, nga nagakapi-kapi man. Morning, Jima Kiswani, nakatutok makaroon. Si Milani Noo, si Dang Villanueva, watching makaroon from Airport Terminal 2 sa Taiwan. Oy, good morning, ha. Good morning! Kaya, Mani Ariston, good morning. Pag-greet man ko no kay Konsehal Evelyn Sabala, at kay Ilya Sabala, at kay Nangdelpa Nahil, o naman sa Tigbawan, Madalaga. Good morning, ha. Nakatutok makaroon iya sa aton nga pagpangalagad. Matamatan tara mga katropa, iba naton karang mga followers nga nagamonitor makaroon ka aton. Paki-highlights na, paki-follow kung wapaka mo nakapalo sa aton nga official page. XFM 96.5 Kalibong. Jory Jorpo, good morning. Nasa Tabao, Banga, sa REC Gravel and Sand, sa Banga, Aklan. Good morning, ha. Sir, abong palabas makaroon nga tournament San Juan daog tagagi si Ariel Corcolas man akon maghampang man pero taekwondo tra na karon dito ni mo mapahampang boxing ra mat sa ordinaryo nga taga na ro so, mga gupad-gupad yo tangon ni hampang tani ara ara ato niya ni nagapopamahaw ti mo sa mga inasalo ayon ba. Hoy kay TJ Nuinoy, Hanoy, good morning. Una sa San Francisco, California. Thank you, Noy, sa pag-highlight. Nasa pamilya ni Nuinoy, Igtanlok, Solidad, agiya sa Numansiag sa Ibahay. Good morning. Nag-monitor kita adlaw-adlaw rap. Hoy, kamusta ro dagagan itaton nga panyempo makaron nga adlaw. Mga katropa. Now, may ginabantay na bigkit nga rang bagyo. Posible may sambilog pagit nga bagyo nga magasugod sa Philippine Area of Responsibility. Narubag yung nga nga si Francisco. Kanamito nung pangaga, no? Francisco. Naghina, gutangan ni Imo Manra, mga katropa. Narubag yung nga nga si Francisco.

0: Pilipinas. Bisan siin man nga party ita nasyon, pero posible nga papaskugon sa gihapon rong habagata. Kaya nga rang ugan-ugan nga na-experience na ito ni Picto Mandait Bagyo. Kasi ginabira na ro habagat nga nagapikto iyakaton sa Western Visayas. Oh, so pati man na sa Palawan, no? Palawan, grabe rin pag-inugan ito. Iya sa may probinsya ng Antique, agbay porsyon ni Tromblon. So magugagumon ro aton karang panyempo iya sa Western Visayas. Mga katrupa, may pag-uanugan, makaroon karang agahon, hasta rin doon na karang hapon. May mga epekto man sa ray karang mga localized standards. Mga pagpanaguob, mga pagpupangilat na mga katrupa. Okay, ito yun doon. May sambilog pang bagyo sa guwa, pero makon malaroon, masugod malay mo sa aton nga par o sa Philippine Area of Responsibility. Magayo-gayo, matay mo ra mga katrupa. Pero problema mo mangkara is habaga. At ako na guman ro habaga ta. O doon doon sambilog sa mga ginatanaw na ito magkaroon nga panyempo dahil sa raya karang pag-ugan-ugan nga panahon mga katropa. Plus, iyag yapon kita sa Super El Nino. Okay. Now, oy kay Kuya Noel Kabobos, pare, good morning! Nag-monitor kita makaroon sa atong karang pagbangalaga, dom. Pro Station Manager at Aklan News Channel. Paring Noel, Papang Noel, good morning! Nakabuls, ay, gaday mo good morning, kay Toto Biron Espiritu to, good morning!
1: Good morning!
0: Nagatutok man, si Michael Villanueva Basolina, ha? Good morning, Gidana! Yaman makaroon, ha? Nagapatamyaw lang kami, yara, ng mga kasimaryo. Yan, nag-monitor makaroon sa laging banwawis sa Numansia.
1: Good morning!
0: Good morning. Si Bialin Abayon, una sa Abayon Family sa Batanra, nakatutok makaroon nga gahon. Kay Ailimi, Janica Linsley Abayon, at kay John Raymond de los Santos sa Kamansi Batan. Good morning!
1: Good morning!
0: Huwag itong mga listener na, ha? Sa Ambulong Batan. Good morning! Kay Rosalina Dati, good morning man. Sa Nadati Family nga nakatutok, gina makaroon nga agahon mga katrupa.
1: Good morning!
0: Yon, kay Ariston, naman na, kapag-greet kita ro Survivors Riders Club. Kay Ma'am Judith Nadua, kay Ma'am Janetta. Aron, kay Arsene Ritos, kay Elbita Nabas Montoho. Good morning!
1: Good morning!
0: Nag-tutok kita makaroon karang agahon. Iya sa aton karang pag pangalaga.
1: Good morning!
0: Amat-amatan tara mga katrupa, ro mga mainit makaroon ng mga topiko. Aman ni Jory Tamagid, ang Francisco nga customer wala pagid nakabalik, wala pa imo nakapakarga ka kunit bagas.
1: Good morning.
0: Ito tagali mo naga bagyo gutana toto sa magapagawa man niya ni Maura. Ayon si bagyo nga Francisco. Now, iya sa aton karang nga pagpangalagad banwa. Sa hindi magbuhay aton nga istoryahan. No, tawan tanit daganda bago ro mga mainit nga isyu sa nasyonal, especially ro natabo sa Tacloban. Dahil kasayod ka mo nga mas, may mas matindi nga natabo mga katropa sa sangka eskwilahan iya sa probinsya karaita Aklan. Ah? Ano natabo sa Libakaw College of Science and Technology? Kabuabo nga mga estudyante ro na apektuhan. Bukod niya at mga estudyante, pati ro mga ginikanan nga nagpatuon it anda karang mga unga nga nag-eskwela sa Libakaw College of Science and Technology under da sa Commission on Higher Education. Now, Rosie Condier hasta it fourth year students ag mga graduation diploma sa LCST no nga eskwelahan. Now, may ginpaguwat ang deklarasyon ng Commission on Higher Education. Nga rayang graduate, fourth year, pati ro second year, no? Nga rung rayang ang mga estudyante, mga katrupa, what a it bisa, no? Ruanda karang ang mga diploma, although wa man yan, siguro naka-issue mga diploma. Or, anda nga nga mga credential it iskwilahan kung nag-graduate ka una mga katrupa. Diba? Rumasaklap, rumang estudyante hindi makatransfer sa ibang iskwilahan. Kasi nga ni, uwat agin kilaga it said rung tinunan it Libakaw College of Science and Technology.

0: Now, ano ro natabo, mga katrupang, ha? At nagmaura ro hinampang nga mabutang ka sa agang-agang ro tinunan. Well, ro tinunan, unagot aron. Pero, pag-abot sa papel, what a gina-consider da once nga umapply ka itrabaho? No? So, kung gusto mo mag-transfer, back to zero ka. Pati tanan ng mga ibang rang mga estudyante makaroon. Back to zero rasanda mga katrupa. Kasi wa it, bukon imaw it accredited it Commission on Higher Education. So, ro mga gingastos. Ro puturo it daya karang mga inunga. Maduga. Pero rong tinunan, Ronaldes, unagot aron kasi hindi matamatakaw doon eh. Pero rung mga gingastos mo, agro sakripisyo mga katrupa, itdaya ka nga mga estudyante. Pati rung mga ginikana. Dahit arong mga makaguoy sa makaroon nga panahon. Ha? Rai mga estudyante, mga katrupa. So ano rung natabo? Oo. Ag sino dapat kara rumanabat? Dahil rumabaho nga pangutana makaroon. Una sa may banwa ka rin libakaw. Diba? Ag kung ano kita bagaro na tabo na explicar bagar sa mga estudyante? Kasi rubaso kara sa mga tao sa likod ko pamunuan it daya kara nga eskwilahan mga katrupa. So abo-abo ro na kibot, kabo-abo ro na alarma. Kasi ro mga estudyante kara bukod niya taga Libakaw, may estudyante halin sa Banga, even niya sa Kalibo, may taga ibang banwa nga gusto nga mag-eskwela sa Libakaw College of Science and Technology. Ha? So hamat na duga arong accreditation nga nakaangkon makaroon it mabaho nga isyo, mabaho nga problema sa tunga itdaya karang nga mga ginikanan, mga estudyante ag sa administrasyon itdaya karang nga eskwelahan. Diba? So, ano rin matabo ka na sa ulihi? Daya ka na nga mga inungang ka na. Daya tanga nirang naguuyan ka na. Ha? Agam at nag-abot sa punto nga mabaliwala. Ro, accreditation it daya ka na nga eskwilahan. Nga maapiktuhan ro mga estudyante, mga so, posible may mga isyo sa likod ka na. Kasi ro nagabuyot itdaya karang eskwelahan is under da sa aton nga local government unit. Nga hamat wa natawan it permit or authority halin sa Commission on Higher Education. May mga kurso baga di karang wa nasunod sa minimum standard it Commission on Higher Education. Di ba? May problema sa accreditation o recognition it iba nga mga degree programs itaya karang eskwelahan. Ha? So hindi ta makabuot mga diploma or anuman nga mga accreditation halin sa nasambit nga eskwelahan. Oh. So kung may problema pag-abot sa accreditation itaya karang eskwelahan, normal nga maalarma kita. Maalarma ro mga estudyante. Maalarma ro mga ginikanan. Kasi posible nga maapektuhan ro pag transfer nanda it eskwelahan. Imbis nga kun may mga galiwa man siguro mga board exam gid na ron. Kun may mga board exam automatic at aron problema gid. Hindi ta pagkilagahon ro imong nga diploma after ka nga makatapos una. Kasi bukon it accredited. Ha? Ro nagakanabo makaron mga katropa una sa Libakaw College of Science and Technology. So rayang eskwelahan is buyot under the sa aton karang LGU. Now, ro LGU baga may gin obra na nga paagi para at least bisan pa paano may hindi masyado mabatsagan gid ba tusturo raya kara nga grabe ang kasakit man ang babatsagan, no? Sa ko nagainuwang karan nagatinangis ro mga estudyante. Ha? Dahil sa anda karan nga na experience sa mga karon dayon pinakamasaklap eh. Mako mo nagwisko ila ka grabing tiis-tiis mo. And then bayhawon no kwenta bukon ni credit. Di ba? So medyo masaklap para. Ha? Ro raya karang eskwelahan mga katropa nga kun maron yung galiro hinampang ham-ant ginpadayon pa. Ginpinasakripisyon nyo pa ro mga estudyante nga ra. Oh. Nga har hasta makaron. Siguro riba di katugog sa nagakaganabo makaron. Dapat may pagklaro ag dapat may paabot sa Commission on Higher Education ro problema. Kasi pag ang tawaan ka mo konsiderasyon, itched sa problema nga mga ha? Dapat may pagklaro man raton nga LGU. Kasi ruis kwilahan nga mga katropa, Rulibacao College of Science and Technology, sangka local university ag college under sa LGU. Di ba? Agraya is makonsider naton nga public institution. Anat gobyerno. Gaban kara libre ro pagtuon una pero may ginagastos ka man mga katropa. So gintukod it local government unit. That's why nga makonsider naton nga local university and college o LUC ro eskwelahan under sa LGU Itlibakaw mga katropa. In short, ro nagadumaga is local government unit or suportado ang it LGU. Pero despite sa raya karang daya karang pagbuyot it LGU, dapat klaro man raan na karang mga programa. Kinahanggan nagasunod ka sa mga regulasyon it Commission on Higher Education. Do pinaka-importante ka mga katropa. Ha? Kasi gintukod ra para sa aton nga mga estudyante. Kita mo, pagtukod ka na ko 2023, kabuabong nalipay nga may estudyante. Una sa may Banwat Libakaw. No? Ag nakabutang imora sa kategory mga katropa, kundi ako magsaga under gidara sa local university and college or LUC. Now, tanan nga mga LUC, iya sa Pilipinas, kagabahan na naging kriar sa pamaagi it ordinansa, it banwa. No? Nagkriar it ordinansa karon ro aton karon nga LGU para tawaan itigtugo pangod. Ro eskwelahan, hamaan. Kasi sambilog sa mga nagapundo kara is LGU. Ha? Dahil ba garong isyo sa pundo sa eskwelahan? Or may mga iba pagid nga mga mabugat nga mga problema nga awagin a credit it ched. Agrochid man nga raw ama nag-inform it husto dahil sa kabuabong estudyante. Ginpawangag ang nandaro mga estudyante nga rag mag-declare sa ndang ayaw at aran dito. Ginpinasugod nyo, ginpinaadto nyo sa eskwelahan ro mga inunga nga ra. At din bukon malang galit accredited ro eskwelahan. Nagpupaho nga sampag sa mga ginikanan. Nga grabe taro pagpa-eskwela ka. Ha? Tapos sa kadapos-tapusan, dayat aro matabo. Oh. Now, hamat na duga ro accreditation. Doon ang mga pangutana karon mga kapatid. Rung kakuwangan it ched, wak tagin recognize it ched bagaro ibang mga kurso ro na. Or base may mga reklamo pagin nga madagom ro mga estudyante ang mga ginikanan. Di ba? Kasi until now, wak pa kita it may nabatian nga abigin klaro right administration it Libacao College of Science and Technology. Even no ched. Iya sa aton, sa regional office itachid sa Western Visayas. No? So, mabaho nga pangutana nga hindi pa masabat even ng mga estudyante nga ra. Kung nagtaliwan nga dalaw, nagatinangis ng mga estudyante. Diba? Kasi, imagine ka, nagasugod sa eskwilahan, ro mga estudyante nga, ro mga inunga, mga katropa, Itlibakaw College of Science and Technology. Bigla ka nga magpaguwa ro CHED, ro Commission on Higher Education it notice nga pundo ro pagbaton it mga bagong first tier enrollees para sa school year 2026-2027. While man nga ginaayos parong eskwilahan, may mga kinahangan, may mga compliance nga ginahabol mga katropa. Oh. So, bisan nano pang inayos, ro mga kakugangan or mga compliance, uwa tagin tawaan, ita accreditation na, ita check. Uwa tagin honor. No? Kasi biglaan. Diba? Agsuno sa mga opisyal, itaton karang LGU na sa Banway Itlibakaw, may mga compliance issue, mga katrup. Nga ginapaobra, since 2020, huwag na natawat atensyon it LGU. No? Gintawan man it CHED it ligwa nga maayos rung raya nga rang mga problema. While ongoing ro operasyon it eskwilahan. Doon taro masaklap. So may problema na nga nakita si Gidas matagyapo ro pagtinurot at mga maestra, ag mga maestro nagasinugod mata everyday ro mga estudyante. Kasi number one, kitang problema kara sa mga estudyante nga ra. Di bali na sa mga kwan eh. Kasi pag-abot na sa swilduhan o sa pondo, basi si Gidas mataro swildo at mga it mga kwan nga ra, it mga teachers ah. No? So, sa bilog nga problema is ruplantilya pagid. Daya baga, rurason kun hamat huwag impapadayon it daya kara nga pamunuan it CHED dahil sa kakugangan it mga teachers una mga agon maura ro problema, wara makita it LGU. Kasi dapat ro LGU, sanda rong naga sabat sa problema mga katropa kasi under sa LGU rong iskwit. Inubrahan niyo't ordinansa ra eh. May ordinansa da nga, daya, iplastar, tatanan. Pero ano natabo? Si inro LGU makaroon? Ha? Ah? Kung 2020 pa, mga katrupa ro problema nga ra. Pag-abot sa mga compliance issue nga wan nyo ginsabat, hamat ginpaabot nyo pa hasta i 2026 nga. Oo. Nga, gintawan yun man i-chance nga para ayuson ro problema. Pero ginpapadayon sa Gihapon nyo, si Gidas ro enrollment, si Gidas ro pagsinugod it mga inung. Andin, sa katapos-taposan, hindi nanda magamit, randa ka nga, araya ka nga mga credential, mga papers, itdaya ka nga mga estudyante o nasis. Ha? So, wa pa ito ko, may official yun nga notice nga, ipasarado nilang reskwilahan nga naman. So, wa. Makaron, ginpapundugang ro-enrollment, ro-pagbaton, it mga bago. Hindi yun. Ha? Although, wa pa ito automatic nga, ginsarado ro-eskwilahan nga mga katropa nga, dapat ipasarado na kung maroon nampang. Oh. So rin ang Libakaw College of Science and Technology, mamba na ito is local university and college under sa LGU. Nga may mga pagsinuundan nga ginasunod. Mga requirement. Yakin na nga isubmit mo ron mga katropa sa CHED. Agrong pinaka-importante karon is rong quality standard nga ginsunod naton halin sa Commission on Higher Education. Ha? So amat nagakabaga ka kita kara. Nagakabaga ka ro mga estudyante. Nagakabaga ka ro mga ginikanan. Kuandray, daya rong ginakabagaan makaroon. Dahil sa posible nga maapektuhan ro pag-enroll it mga incoming freshmen. Makaangkon it pagduda sa status it pila ka mga programa it is rumasaklap mapiktuhan ng puturo it mga estudyante. No? nga gusto man kunta mag eskwela di kara sa eskwelahan. Oh. So makaron status ko anay wa pa man ita ko ni wa mat sa batro LG wa man it sa batro sa nagakaganabo nga ra kun ano ro mga plano nga obrahon mga kat ha? So may mga igmanghod kita nga nagwangay. Una sa may banwa it Libakaw. Sa problema nga ra nga ginapangatubang it mga estudyante mga katrupa. So bilog-bilogon ta ro mga pagpahayag mga estudyante di may ginikanan. Daya ginikanan ng estudyante. Never pa nga nag-issue it sabat kara mga katrupa. Rong LGU. Di ba? So ano rong ginakadlo ka ni LGU? Kasi kahapon, ginatunan o nasa Banwa Itlibakaw, nagapadungog. Pero LGU, ito ako kung ginambagan man sandara it mga kwan, taga LGU rong mga ginikanan nga ra, nga maura rong na sa Libakaw College of Science and Technology. Mga kung mo pinatay man mga katrupa ro anda ka nga puturo. Itdaya ka nga mga estudyante. Itaiming gid ray sa sunod-sunod nga mga nagakanabo sa mga eskwelahan. Agaron may mas matindit ang problema man galing nga ginapangatubang. Bullseye. Ruraya kara nga eskwelahan una sa may Banwa kara Itlibakaw mga katro. Bullseye. Good morning ani kay Gino Andrew Icasa sa nagamonitor pa kanu. Lloyd Beltran, Lloyd, good morning. Kaya Mori, Himaranggan, good morning, kita watching makaroon sa live. Good morning! Kay Arnel Redondo, good morning. Kapasarod man kami sa Cortes Baliti, kay Ninin Ambrosio, Samuel Roberto, kay nang Ining Redondo, RJ Redondo, kay Ruel Nipomucino. Una sa Nipomucino, pamili, good morning kita. Ronald Arlie Redondo, kay Arbel Redondo. Sa tanan ko ng mga taga Cortes Baliti, good morning. Kay Roger Delgado Makabalis pare, good morning man ha. Good morning. Nasa Malinaw, nagamonitor doon si Jom Satiro, nagamonitor sa radyo o nasa Mabilon, New Washington. Pareng Itzel, good morning ha. Good morning sa tanan, mapamahaw kita. Ginapuhan nga tangkong buka na miton may ukla pa. Good morning kita. Kay Rosalie na dati, good morning, nagatutok makaroon sa na dati family, good morning. Cloyd Beltran, good morning kita, nakamonitor man. Good morning! Katon. Kay Jory Jorpo, hala, grabe tagali, mayadyang wala ako pinasulod ang unga karon para, pero abot kagapit bagay namon sa madalag nga nag-eskwila una, agmayad, nagplano at tisda na lang makon no dahil automatic gagi in situ tratatama tama kani maruman nagakanabo sa tisda pero tisda just sure bolo mata makarwa tata problema. Good morning. Pero ratay kabo na kibot kabo na alarma sa sistema nga nga nagkanabo sa eskwelahan. Now may mga pamatian tang ro mga pahayag it mga estudyante ginikanan sa natabo while waiting kita kon ano ro plano it pamunuan it LGU kasi andaray. Sandaro dapat kara magsabat, sandaro magklaro sa rayang problema, isyu nga hamat nagabot sa punto ngarong eskwelahan hindi ma-accredit na sa Commission on Higher Education. Ano ro problema? Pero doon na ro patrol aton i-check karon na sa pagpangalagad kasi ito sa nakahapon kara. Para makaroon ng mga pagpahayag it mga estudyante. Sa natabong araw na sa may Banwa at Libakaw pamatian.
1: Ma'am kahapon, no may advice kinyo ro eskwelahan, no course ro pila ka mga ahensya kara. Ano ra andang kwan kinyo? Plano or ano ra inyo nga plano sa temporaryo nga ra nga pagpapundot eskwelahan?
2: Or ibahagi na hamba ka man nga mag-standby anay or mag-wait it after 2 years pa. Or di ibahay kun may maga-transfer man kuno hay parang gina sandado parang ginatawan at allowance nga makaron. Masimpilagang. Kahapon na binag-meeting, wait sakto ba nga or transparency nga statement kung alin gid man. Pero daan nga bagay after 2 years pa kuno maka-OJT do mga 4th year agdo mga 3rd year hay maghuwat lang. Eh syempre di iba di ka huwat ay
1: marisod de.
2: Oo, kasi do ano pa bido kabudlay nanda tapos
3: inyo
2: oo kabudlay namon tapos hay pahuwaton kami pilang years say syempre nanunugunan mo kami sa dinag-on nga masayang namon ang kalisod yung man kami mag back to zero. Hindi man kami pwede mag-transfer. It's cool nga ano baga ho, nga ipadayon do amon nga
1: credited yung subject.
2: Oo, kasi bukod credited amon nga subject ug among grades.
1: Okay. Kamo fourth year makara. Which is dapat graduating kamo this year.
2: Oo.
1: Oh, ugaling ginapugat kamo duit karon niya 2 years para
2: pa-standby pa kami. Sure buwa pa na ano daw
1: sa inyo nga OJT ro yon.
2: Permit pa abi.
1: Oo. And then ro iba nga bukon pa ita fourth year, may 1 year nga kwan na pahugat. Then ro advice kinyo kara kahapon. Okay. Ikaw ma'am nga taga-Sin pa ikaw?
2: Taga Tapas, originally from Malliao Tapas, Capiz.
1: And then nag-board pa ikaw iya.
2: Yeah, go stay kay sang ante.
1: Ay,
2: okay. Oh,
1: oh, oh. Paalin din mo nga kwan manas mga dadlar o pang gasto-gasto nimo.
2: Woman gid ako ano kasi free sa agpapa ko malang ano ka kon. Ansa ni ante gabulig.
1: Oh, gabulig man kay mo. Okay. Ano ra imo nga course sa dinya eskwela?
2: HRN. Dati akong FSM, kaso ging buo na do FSM.
1: Mm-hmm.
2: So ging lipat yung man kami sa HRN.
1: So ubot siya nga noon, kamo nga mga estudyante yun na bukot tagan tanan, taga Libacaw noon?
2: Iba-ibang lugar.
1: May
2: mga taga Kalibo gani yan ang transfer here. Kasi nga, hey, abi na, siyempre free tuition.
1: Ag nag-board pa iya?
2: Nag-board.
1: Ay, okay. Aro eskwelahan naghambal nga may allowance ka mo
2: wa
1: mata
3: kun nagkaliwa ka ra didagon may mga nabatian ni ikaw ang makalayo.
2: Oo, buhay yun din yung issue.
3: Oo,
2: dito nga ron buhay namong sayod actually. Mm. Karaya lang gid nagbigla kami
3: ba mo kita piso abi man ha a month ago.
2: Oo, parang ano malang like di ani ka inambagan kami nga di kami mag ano ba mag inakalat kasi wa pa nga net statement din nga naghalin sa ibabaw.
1: Ko kan oro last ninyo nga klase
2: March graduation March.
1: Ay, oh,
2: March abi ka klase pa kami din mga March 20 pa ano atay graduation man ay.
3: Kan naka graduate ka mating.
2: Oo, kasi third year ako ka to. Fourth year dapat ako ka.
1: Pero sa inyong pag-aside, alin do problema at eskwela niya naman ita medyo what na baga nanda kung flyer o mga requirements sa check?
2: Ang bati malang is yung parang wala naging asikaso do permit. It's cool. Kasi ang bati ay every year ginarenew dapat. Medyo nakabayaan.
3: Sa mga ahit mo, ne, kasi mo pagkabati sa mga HM ng mga student, naka OJT sanda?
2: Oo.
3: Sa mga head team mo? Okay, oo.
2: Mga graduates na to? Or
3: mga graduates na to.
2: Oo, naka OJT.
3: So ibig sabihin na eh, okay pataka to kung nagkaliwan?
2: Hindi, kasi di man ko na abi to counted ba? Parang nullified.
3: Ito kung gita.
1: Hindi sanda makabig nga abi, graduate sanda, do mga nagtaliwan niya nga nag-graduate.
2: Graduate sana pero diploma. Kung it ano kasi wait anong what permit ah do si OPC ata.
3: Sana ba transcript record. Okay mata, hanggang na mga TOR.
2: Okay mata. Ginabuo ko ganyang TOR ito basi ba mag-close.
3: Pero diploma ang get sa mga graduate uwa.
1: Ikaw bilang estudyante no, siyempre kahapon medyo emotional man ka moron no.
2: Oo.
1: Sa day niya kwan na
2: ibot nga kami.
1: Na natabok kinyo no. So alin din yung ginistoryahan, mga plano ninyo ko imo nga mga kibahan?
2: Do iba ga ano sa test dalat a. Pers do iba ga stop siguro or do iba ga lipat git a school back to zero sanda. Ako ay gaan anay siguro ba usay it work. Samtang ginawait nga maano tapos taposon ko dayon ang degree nasa LCST.
1: Okay. Oo. Halimbawa ikaw matana kasi may mga private school man no nga medyo transfer kumbaga. May plano ikaw karon nya bimana madiretso lang kasi mag transfer lang tabaga no sa ibang eskwelahan sa mga private school.
3: Okay. So ibig sabihin ng mga subject nimo ay bukod sa credited sa ibang
2: ibende.
3: So back to zero.
2: First year again.
1: Ay ano ro imong makaranga plano?
2: gaano-ano ni ako siguro sa ga-work o sa it work samtang ginahuwat doon na nga ano yun man official statement kung saan naman ga-open to school. Yun, kaysa maano ko sa bagay.
3: Sila plano, tigil ikaw. So, kung may mga trabaho ni ko, wag kung mag-walk in to LCSD, mapadahin niya.
2: Oo. Tapusan ko ang degree. Kalunog ko na bido 1 year.
1: Di ka raya. Okay. Agree mo lang tagi is nagagaom ta kamutanan niya maging maayos yun maging okay yun.
2: Oo.
1: Para hindi man mag, kamu malisdan.
2: Kawoy abi. Kawoy do mga graduates pa yun nga tong gabi pa nga budlay nanda sa OJT nanda mga gastos na nga ano.
1: Ay alin do hamba ni mo sa nagapaiskoy laki mo nga tag nasayuran ni mo nga right anatabo.
2: Ay shock man dun. Son. Masakit man kanda ron siyempre.
1: Imo lang gid ma'am nga panawagan no nga pagaom nga mabato na gid it Jade Roy nyo nga consideration of course sa mga pigdado pag gid nga mga estudyante ginikanan nga nakabatsag no pares kara kimo. Imong mensahe.
2: Kung pagbagay taon ut consideration do amon nga school or chances nga maskin ba ongoing do process is ano kasugdan kami mag-operate the school. Di kaguoy abi do mga kami mga students nga asa di kara sa school nga ra.
1: Sige.
0: Okay, tama ron. Ako naguoy ta sa mga estudyante nga ra. Baabo ta pa man. Pila ta ka mga estudyante ra ita Libakaw College Science and Technology. No? Pero anda kara nga himumunot ta. Pati ro mga ginikanan. No? Dayarong epekto ita CHED order eh. Commission on Higher Education Order sa anda karang eskwilahan. Pati ro anda karang future apektado man mga katropa. May gilang kunta kung nagpabata sa andre, nag-edad yun. Agaharon, kung mag-transfer ka, back to zero ka. Di tapag i-honor it next ni mga eskwilahan dayon. Ha? Huh? So, ro mga estudyante nga ra, nagakabaga ka. Agroanda ka ra nga ginakabagaan sa sitwasyon nga ra mga katrupa kasi bukod niya sa makaroon, pati sa pag-aabuton. No? Ro iba gani, siguro di ka ra, may mga pamilya gon nga gusto gihapon magpadayon at pagtuon. Now, ro question nga mabaho is, ham at makaroon niyang nagawa ro problema nga ra. Kung kabuhay yun, nga may ginapangayo nga compliance rung CHED, anong aksyon ro ginobra it LGU? Kamugit ro mamukmukan ka ra. Huwag kita naghambag kung kay sinong administrasyon da, kasi makaroon iba gumana administrasyon na sa Libakaw. Ha? So, rayro pangutahan at mga estudyante makaroon. Oh. Nga hamat uwa lagi ra maayos. It must timprano ro problema nga ra it eskwilahan. Di ba? Kasi makaron hindi ko tapagkilagahon ro adang kurso. Agro diploma o kun naisuan mat diploma. Especially ro mga naka-start na nga mga estudyante. Ha? So, kung may isyo sa government authority mga katropa or compliance, it programa it eskwilahan, natural yang nga magapani kita, magakabagaka kita, kapin para mga estudyante, may kaangtanan sa validity it anda karanga mga kredensya. Ha? Naisip ba nga it mga taga-LGU, rumawang problema? Ay kung maro malanggali, kung tawalan nyo yung papa-enroll ng mga unga nga. Kasi klaro, nga kugang kamo sa impormasyon nga gin-provide. Ro LGU. Ha? Kung may gin-issue man nga mga order o dip, eh, dapat gin-klaro gagi. Maro nagkakanabo eh. Why klaro nga impormasyon nga gin-provide ro LGU even before? Oh, sa mga nagabuyot ah. It LGU mga katropa sa raing eskwilahan. Di ba? So sa morang sitwasyon, ro mga estudyante nagapangayo ra, it klaro nga explanation. Halin sa pamunuan, sa administrasyon, kung ano gid arong matuod nga sitwasyon it eskwelahan mga Now, hararong problema makaroon pag-transfer nga rananda. Itdaya ka nga mga inunga. So kung hindi ra ma-resolve mga katrupa, ro-issue, mabaho nga problema para ka. Rahin ang ginakabagakan, itdaya ka nga mga estudyante, pati rin mga ginikanan. No? Kung may programa or may eskwilahan pa baga nga magabaton kanda, di ba? May regulatory action baga nga maobra ka rarong CHED or even ro aton karang Oh. So makaron wa pa it clarification. Protesta pa gang ro ginawang it dahil karang mga unga nga ra gaayo. Sa pamunuan it CHED ag sa pamunuan it aton karang LGU. No? Kasi dapat nakasintro di kararong pagtuon it mga unga. Importante ron. Kasayod ro, rutsid ka ron. Kasayod ro LGU. Oh. Tapos sa kasimple yan, mga compliance issues at iskwilahan, hindi nyo paintindi sa mga unga. Na naman. Ha? So, kuhan ka rin, ginatanaw natin nga gusto ta maklaruhan sa pamunuan at iskwilahan. Sa pamunuan at LGU. Kasi ro, iskwilahan is under sa LGU. Ginubrahan at ordinansa ron, ginpanami nyo ron para sa puturo at mga inunga sa mga taga-Libakaw. Sa mga kaiping ng mga kabanuhan andin sa katapos-tapusan tawaan niyo't problema ro mga inunga nga rag mga gitna. Di ba? May sambilo pagaling estudyante dudoy no nga nag sige, pamatian naton. Randa ka nga mga sentimiento mga katapos.
4: Do amo na bing meetingan kahapon ay ambay nanda kung gusto gid anamon nga mag ano man na maghugat bukas mag-aro eskwela pero mahugat kami 1 year hay inalakad pa ano nang daro papel pero sa 1 year nga to nga magginano man na mag tinambay man na kami sa bagay tinambay na mo nito kasi may trabaho ta kami kato kung buo trabaho naka-apply ta kami dito sa ibang school mga private o public ay uli man na gin-announce ag dapat gali ano din na hinambaga ginanda timprano ag maka-apply man na kami sa mga TISDA o mga ano man niya available niya school dito sa Kanyaga Baton Camon Hiwa
5: Now nga wak umatlasi makara alin do hambag man nanda kinyo ano mga ano may mga programa anay nga para samta naghugat ka mo no ita day karang pag-continue inyo karang klase
4: may una sa nga ano kung gusto kita mag-transfer mana gusto yan ang date pundo pero gusto mag-transfer ito sa Kalibo hindi niya mana fourth year yung ito tapos puro taungan ni kung alin gitman do ano ay kahapon abe nag ano sanda nga kung ano gitman do balak nanda nga mapadali baga agad mapa ano nga maka-OGT lagi rin mga 4th year. Siyempre, pag-uwi mga 4th year.
5: No.
4: Tapos, dapat tayo graduating. Siyempre, din mo na nahuhat-uhat ang mga ginikanan.
5: Oh, okay. Oh. So, ikaw, no? Siyempre, pangpila ikaw nga sa magmaganghod?
4: Pangpanganay ako.
5: Ikaw mismo, panganay. Oh. Ag, alin, tanan niya rin nga mga manghod pagid ni Mays nag-eskwela?
4: Oo, oh, nag-eskwela.
5: Okay. So, siyempre, no? Malisod doon pagpangabuhi, mano, bilang sa ginikanan. Ano ro paghambag ni mo, pag-approach ni mo sa mga ginikanan nga right na tabo sa inyong karang eskwelahan.
4: Hindi doon, siyempre, kuwan man, masubo-subo man. Siyempre, kanoon doon itong 1 year nga inagto, tapos ay mga roman ang gali. Dapat gali, walang, siyempre, early gali, nag-announce man doon sa inyo, sa dapat, kuwan sa nagabaton. Agad, di ba, kami mag-inano nga, mag-sinaligiya, nga naka-apply ito kami dapat ito sa ibang
5: eskwelahan.
4: Oo. Ay, kuwan na doon in-announce, kaya doon na nero, doon yung mga in-up. agad diretso ba among pagtuon?
5: Oh, pagtuon. Kunta, no. Pero imo alin imong kurso?
4: Automotive.
5: Automotive 4 years course ra, ma'am.
4: Oh.
5: Okay, ho. So ikaw second year college
4: kun dati na magkaro.
5: Okay. So ano mga pinambilog kamo sa imo karon nya mga classmate halimbawa man ang pagpilabato?
4: Kamon sa amon nya course mga ano kami ho din na kuchinta.
5: Abo ta?
4: Oo, no? Abo kami.
5: Pero talan yung mga kwan, estudyante di karoon, mapinambilog kita.
4: Mga estudyante.
5: Maabo ta?
4: Oo.
5: Maya estudyante ka rin.
4: Oo.
5: Okay, okay. Oo.
4: Sobra pa yan, siyempre nagpundo. Hindi niya nag-usig na trabaho. Siyempre sa'yo di abinanda. Pero yung waka sa'yo, din yung mga kawalo.
5: Ay, ro, nano kahapon may natabo ng meeting.
4: Oo.
5: Ano ro nag-meeting kinyo?
4: Si Mayor.
5: Oh.
4: Si Mayor do amon niya ano na principal.
5: Ay ano man ko no sinandan sa
4: andang ambal kahapon din na kung ano man na nalakad nanda pero pawato nanda kami 1 year. O man sa tambay nga na ano man mga programa din niya nga kung gusto kita agit magaling it estudyante kaso yun nandat pundo nga nga makahalin di ba na sanda.
5: Pero ginatinguan nanda nga makonfrita ng mga requirements if de karang eskwilaan sa CHED.
4: Sa CHED.
5: Oo. Pero di pa mahambay kung hinunura.
4: Oo, hinunura. Hindi na tumambay kung yun o kung hinaga pa sa sunod ni Dagon. Dahil kung sa sunod pang Dagon, panugunos ang Dagon niya hindi nawat mga estudyante.
5: Pero ginambay nanda, nag-coordinate yung nagunos na sa TISDAG, may siyam ka mga kurso. Alin may plano ikaw nga i-kursura ikara nga 1 year?
4: Pwede matakong tayong i-kursura. Do yun man ang kung hinuno. Hinuno din niya ano. Din na test dama ano iya kung sa sunod pang Dagon dapat galing nag-apply lang dapat ako ito nag-apply lang dapat yung mga estudyante ito sa ibang school ako daritso baga arawakan ay kabatan man ko na sanda ito eh.
5: Pero para kay Boser alin din mga plano makaroon kasi wapat at kaklaruhan eh kung hinuno ka mo mabalik ka ra
4: do akong plano maano-ano ako sa mga ibang school kung gabaton ba sanda pero kung once nga iya yeah, aneron ga
5: gabaton
4: o balik-bulig ano yan sa mga tipon-tipon mana
5: kung halimbawa may kung may tipon yan nagwa pagkapit ka siguraduhan hindi ka to sa ibang espilahan niya to matransfer git ikaw
4: kung hindi ako transfer maano lang git ako ma kasi trabaho ay siyempre sa second year na ako makara, next year, third year dapat ako. Ay, what na, oh. Sa akong tinipo na to, gin, ano ko lang, gin, ano ba ga, gin, buhay lang ako, it, passport, agi, umat maduga, kung testing ng mga magpana ko,
5: abroad.
4: Kung hiya ka magsinay, magtinanga, walang mana, kaya, mas okay pa nga magtrabaho ka, kaysa ka, maghinugat ka sa uwa. Dahil sa ginmitingan na, be, ang bananda, what is siguraduhan niya kung madayon ba na to uwa. Kaya ka to parang uwa ang nagiga sa liga to. Nga madayon ba na. Kung madaritso ro ang tanga proseso ito ang mga bakit.
5: Aling kahapon, no, siyempre, kung nag-draw ibang mga estudyante man, nagkakasubo man, and of course, ro, parents, it, dahil karang mga kwan, inunga, no, ano nag-istorya man kamukay mong makiban, ano mga plano mananda?
4: Although plano mananda, iba ay, mahalin lang man ko, no? Kung hindi ay mabalik it sa first year mag-transfer. Doon ibagat is daman. Doon mo naman nga plano kong tayo. Siyempre kung kakon manabi, kakon tayo siyempre doon ako niya tatay. Doon makakagawa ng man. Kaya babala ko na ito mag-upsit trabaho.
5: Okay. So doon pa yung tagi-dray mo nga plano makaroon. Agtanan ta ka mo kababot ang apiktad ng buwa patag-klaruan na kamo ay madiritso git na sa regara nga ispila nyo. Sir, thank you so much sa imo karang pagkikagangon. Ma'am, bilang ginikanan, ano rin mo karoon niya nabatsyagan, no? Nga, dahit ang tabo, no? Kusin, iya kita nag-iswila rin mo karang nga.
6: Magaan kita rin buot namon, sir. Siyempre, may tiwala kami sa rayang school. Imo nga, ihintaga na may amu nga iya. Para maka-iskwila, eh. Huwag amu kasayod niya, makarat agali. Ay, gagain mo, tabibuot namon, sir. Siyempre, amon nga, kabudlay, efforts ka mga nga namon. Ag, siyempre, iya kami sa baryo. Di gani kami mag-agto sa kalibo, di wa kami kwarta. Hindi naman masarangan ito. Ay, tapos, ay, makarat agali iya. Nga, wa kami na-inform dahil kung na-inform kami mas timprano, ay, nakabuot akong takamit exam sa mga universidad. Pag makapahaom ta kami, ho sir, doon mo lang ako mahambal. Kung na-inform kami mas timprano, maskin back to zero, halimbawa third year, ako nga, mas mag-start ako ito, first year college ito. Basta ito sa issue, siyempre, uwa kami kwarta nga para sa private. Doon mo lang, sir.
5: Anong records ko okay, mo nga?
6: Yung, HM.
5: Okay. Oh. Pampila sa imo karang maunga ama.
6: Pangalwa na ako, daywa labi ako nga.
5: Ang aga eskwela ya makara?
6: Hindi, graduate ta akong panganay sa ISU. Sa ISU. Tapos ay ginbutan ko may man iya ako nga sempre na ilam ako mas magapit. Agmamonitor ko ba imaw anytime pero ko mo makita. Hay, sempre magapit. Tawag nagkasayod nga. Nagka-problema ta na pero ginaayos man ko na nanda, bay bahala na.
3: Pero ko una man mami pag enroll it imo karang nga iya. Wa matakin nyo it problema nga like barimati ninyo nga
6: abi matsa may karaya gat abi na mo na kwanan sir nga matsa do yun nga ni nga matsa
3: may problema
6: pero ginbato nanda abi ako nga e third year ang enroll tay nga ko makaron sir tapos nagka-start yung klase makaron ang bagong anang nga totally nga close say simpre ano man abi expect ka nga bat mabatyagan it ginikanan abi karon sir di ba alang hindi wa magain matarang kunta kamon ugali ngay naintindihan man namon sanda hay anon man namon nga pagpin-eskwela hay nga namon nga hindi makabuo it TOR sir dahil wa may problema nga ni mas manami ron nga nagkuan lang kami kaysa ron tapos ut halimbawa 4th year ut ana sir tapos wa magka problema man gihapon
3: dali kung pisat first year iya kita nagtunti
6: oo sir iya aron.
5: Okay.
3: Sa makaron mami yung unga ano ro ana makaron.
6: Ito imo sa bagay tapos ay rin hong ginagamagaman ko ang gilaron sir simpre magain aron sa buot na na sir. Ginagamagaman ko imaw ron tapos ginbuo lang naman sa boarding house ang mga gamit ginuli naman sa baryo.
3: Okay. So nagaboard gali mo unga.
6: So, nagaboard.
3: Ag din malang ang inyong nabayaran.
6: Oo sir. Libre mat akong ta sir.
5: Okay.
6: Medyo yun dun.
5: So, siyempre, bilang ginikanan, ma'am, medyo masakit, ma'am, matodes sa inyong mga tiyagon dan. Mabuti nyo na agyan, ma'am, eh. So, parang mapatundi nyo nga nga unga.
6: Sa sambilong nga pobre, mabudlay ito aron, sir. Okay, lahat aron, maabukwarta, anytime, makapanaw at akong siin.
5: Ano rin mo karang naan? Ano inyo karang ang trabaho, ma'am? Parang may pangbawang.
6: Farmers. Din. Farmers kami.
5: Ay, malisod pa man doon, pangabuyat. Farmers, no?
3: So kahapon, ma'am, pagka sahigid ninyo nga, dahit ang tabo sa Dayakara School lahat, sige na nga nag-acto mo iya kahapon.
6: Bukon, iya matay mo, tapos nag-uli dahil mo, naghambal nga ruyon yun, hinahakibot man kami ron.
3: So, uwa kami po nag-acto iya kahapon?
6: Uwa ako nakamag-meeting, imaw rin nag-acto ako una.
5: Pero paglaro mat at abit ato ni eskwilan, ma'am, hay...
6: Klaro mat akanda, sir. Naintindihan ko matasanda. Wa akot mambal kanda. Sige, sir. Thank you.
5: Pero alin rin inyo karang plano latagid, ma'am?
6: Hay.
5: So, dahil nga natabo mo, ra?
6: Usuyan ko lahat or paagi. May unga ako. May mga tisdaman siguro. Siyempre late yun, abit kami sa issue. Wa kami ka-take it ko ano. In trans.
5: Pero sunabi sa ato niya, eskwilahan man, na yung pwedeng butangan ane test da dekaraya.
6: Habang gatambay o nga ako, hay, mag-tisda lang ane.
5: No, total magapit-yapit pa muna yung kwan niya mami.
6: Kung matuod, pero kung hindi mataroon, nag-uusin na kami paagi.
5: So alin, may plano ka mo nga, in case nga medyo mabuhay-buhay pa, ay, kinanggan gusto ko tingsing unga nga bumalik sa pag-eskwila.
6: Ay, idagawin ko tayo unga ako sa universidad. Pa-eskwilahon ka rin dapat.
3: Pero just in case may test daya, ma'am, pwede ba?
6: Oo, kaysa magtambay mo 1 year. Kasi hindi nga kami batunan ito sa issue.
3: But at least may anak ka rin in situ.
6: In situ.
3: Kaso din may graduate, imaw hay, may anak may diploma.
6: Oo. At kung gusto na pata mag-eskwila next time, pa-eskwilahon ka rin. Oo. Basta makabuogat ka kami, maka-entrance baga, sir. Doon yan, sir. Thank you.
3: Minsan lang rin, ma'am, sa eskwilahan. Ano rin mo
6: kanang wawon ako sir mahambar basi makasaga ako sir
3: pero basta okay matakin
6: oh okay na, oo naklaruhan mo naintindihan ko sanda tanan pati ro mga nagadaga ka ang banwa
5: minsay lang nimo mam bilang ginikanan doon sa mga nakabatsyag itimo na batsyagan makara kapin
6: ano batsyagan yun nanda tanan sir man
5: oh ag ro mga unga nga ra nga giskila di grabes may message ikaw
6: hey uwa undon sir hey nagkaintin rin hong sayod yun nanda man ro nabatsyagan ako nabatsyagan itanan sir ro nabatsyagan it ako nga nabatsyagan man itanan nga unga
5: ah okay sige sir
1: salamat man no man ninyo karang nabatsagan kasi pasan man ninyo ray no ro dai karang pag ginasto man doon sa pagpatuon.
7: Masakit gitaron te. Aman. Bilang anang foster parents sa mga gumanggon ko. Siyempre rong gastos, effort, rong pagkukaw mo kanda, gahon, rong pag-guide mo kanda, kung paano sana mag-agtos iskulan, nung bagon, etc. Hey, mauwi lang sa uwa, ano ro na tabo? At tapos pag meeting ko nung dahiwa mat ang ka-attend ay busy abi ako. Kay imaw mata nag-attend si Desai. Kay doy nga ni manate kung paalin ta man aron malitik ta man iuno na mo mga estudyante.
1: Okay.
7: Wa pa until now what enrollment? Pro first year. Aga ga-enrollment kun ta ang gumanton. Hey, paalin ta man nate gusto ko ta iya kun ta magtuon na iyat ang kimo. Hay alin ni mako ni wa kitat mahimo. Hay uwa nga net enrollment in first year college. Pagtapos ra yung city sa going to fourth year gun man na. Hay paalin man na karahi hindi man pwede nga ma-transfer doon sa ibang school dahil iya mag fourth year man na back to first year college kita na. Pro mga unga mag-transfer. Paalin do andang nga mga kwan. Agro mga dinikanan kahapon iya ho naga panguyag it asanda hay naman ang paalin ta nag medyo gapanaw ba sa nang aning blanco baro utak nanda dahil ro iba mga daywa ro mga estudyante nanda tatlo nga college ro ibang mga parents gapangutang mana kami kon ano patay namoy huya namon sa mga ganung utang ro iba gali gabuot linding kung nga gina bayad pa sa mga projects etc sa school pagtapos manay dayat amanay automatic man nga ambalon niya ta nga ano hugat-hugat yang or ano tapos may ginadvise anda ko no nga pwede man ka enroll sa TISDA ro TISDA within 6 months yang ron nga may certification niya ta karon na taonan da nga bukod at degree holder kagubot man siguro sanda karon ni TISDA may TISDA ko naka-TISDA ko in C1 in C2 pero para at aron sa pag-apply it is aning trabaho bukod at it doesn't mean nga naka-graduate kat in 4 years sa university or sa private school. Paalin ta ba garo nga dinikanan nga raro iba mahipos matay mga dinikanan do uwa pa ga sa kwan ga pabaya ga lalo na sa mga barangay mga di, paalin ro mga kwan git arang arang aki ka huoy taga kininuhulat ana maghilinatod ko mga alawan sa saksi ako kung iklapitan ko nga ra nga gasuga it asin
1: okay,
7: para lang makatuon sanda sa college. Taluhuoy kita baga kung uwa at mabaton ag hindi kapadayon. Ano la tabaga? Kabay nga maaksyonan ko aming mayor iya ag vice mayor namun o tanan ba nga iya sa among LGU nga siyempre nagit arat LGU yung eskwelahan eh. Sanday mayor charito patadati kara nagkuan ko eskwelahan nga ron. Sandagit aron nag-implement ko eskwelahan na college. Kung uwa sanda ron, uwa mat college iya. Pero how many years na ro college nga ron iya? Bisan uwa akot unga nga nagtuon iya sa college pero pag high school ag ako mga guman kon iya nag college ag bukod nya liba ka noon kara na kinabang eh may taga ibang lugar man so madalag akong mga guman kon iya nagtuon
1: yan tuon
7: okay kas kadi siringaron ta, sa tapas ron iya mata nagtuon nga ni kaabo git ang estudyante more than 400 plus o 500 plus
1: kasi ikaw makararo ginakabig nanda nga second parents no nga bilang maski ambaw na nga tiya ka nanda kara pero sa ibo nga nasaksihan ma'am no kasi yung ibang nga estudyante sa mga magayo pat ang lugar no mga barangay sa Libacao no kamusta ro sitwasyon ni tanda nga pagpangabuhi samtang ginapilit nanda ro ay kara nga pagtuon.
7: Kung git aron sir, sobra git ang pagtiis nanda. Agsayod nato ro estudyante makarong nga. Hindi basta-basta. Haos nga ni hindi makatuon iba kung sobra ang git ang kalisod ro pangabuhi. Pero rayagin tinguhan it dinikanan ni. Para para magpakatapos yung mga unga. Hmm. Bisan wa ngayon mga alam, mga dinikanan, pero nagatingo ha, dahil may college yun iya sa Libakaw, abong estudyante iya nga gustong mag-eskwela sa sariling bayan. Hmm. At makatapos sa sariling bayan. Nga wa ga kung siin-siin ban, wa ga kagalihit. Hmm. Magkaroon nagkagalihit ron mga first year college kung siin-siin yung gilang awak pa-enroll. Hmm. Dahil malabo ay iya hiyambay nanda kulang rupa pili sa pag-comply sa CHED.
5: Okay.
7: Dahil ulihi. Agwat ananda bagahi pan uwi nga sukod yut abaga. Dapat katulagi hay gin. Dapat hapan uhan ay ginanda. Ko kwanya natungdan nga napan uhan ay ginanda ba nga day hay kinahanggan yut anay i-process yun nanda. Nga kwan bukun man gid siguro hindi mo maabot-abot nga ni sir kung anong bagang kung man siguro masyadong malisod ko i-process nanda eh. I-comply nanda kung ano'y kakulangan at LCST.
5: Kibo para kibo ma'am, ano ro'y mong kuan pag-aom na no ma mapadayon pa do dahil ka nga eskwelan kasi ginasugid abe temporaryo at arang napundo so kinahanggan dahil tagid nanda makaroon nga i-comply na itong mga requirements nga kuulang sa atod karaga chat.
7: When nanda i-comply sir? Dayang dagon waot arat huya pun i-comply nanda for next year yot aron ng enrollment. Kung i-comply nanda dahil tama nakasukod di. Eh. Ano wot araga klase wot ah? Kung i-comply nanda i-process pa di ba abo pat aron ito? Hindi basta-basta i-comply pagpasa ito pag-aga pasira yon. Hindi. May mga proseso para nito sa CHED.
5: So ano ro imong ano ro plano it imong nga guman kon makaramang kasi para ka na abi na yang gusto na patatagid niya maka OJT patakunta ra
7: nga ni huot aron ay anang bala ka kon ko tanaw pukaw ko nga ni imo kinang agahon say makon ano plano mo ano makon natabo day nga ni manati ko kalison tang mana di tang mana ka enroll manat college ag back to zero git amana. Hey, paalin ang tanong kaulang sa private kung pwedeng maka-enroll nga third year o fourth year kagagi na transfer paano kung uwat at perma iya pero problema kung uwat perma ihalin iya nga uwat approve ba nga taulang ba kung pwede ro transcript na nangaroon kwan mana isailo ito kung mabaton. Mayad kung mabaton. Paano kung hindi mabaton?
5: Hindi, pero problema.
7: Back to zero again. So another gastos na naman, another expenses kung mga parents. Isipon manandarong pagkabudlay ko. Kuan, kahapon ko uli ro din kanan gatangis ro iba. Ma-apply lang ani kuno trabaho habang ga hugat-hugat. Hey, pero kung ka kun ron, kalisod jud anang kwanon don.
5: Oh, iba git abi ro gitawag nga padayro pag eskwela.
7: Oo, no? Iba git akon maka didiretso ba mapundo maduwat isang dagunay tamaran jud aron magba continue mana. I-continue next year, medyo kapeng ko may trabaho won, kabudlay kun ba sir.
5: Din pa sa Mdilo.
7: Agpaalin ma kung mag-apply ka trabaho ro gamitong mong diploma high school. Kabudlay. Pro college nga niya mong tambay makaroon kapin pa'y high school.
5: High school.
7: Oo. Uso yan imo karot diploma.
5: Din pa sa Mdilo.
7: Oo.
5: Ma'am, ano rin mo karang minsahe, no? Concern ni mo, no? Sa natapo nga ra. Aga sa iba pag inyong maginikanan, estudyante nga, sanda makaroon yung nabatsagan para sa imo?
7: Concern ko gid nga, kabay nga maasikaso mananda, it dali. Aga kabay hey, matawan gid nanda justisya rong mga nag-graduate karaya, matawat diploma. Simpre kabay nga, hindi man ko, pangamuyo ginaman sa Ginoo nga, hindi gid maduga ro college iya. Dahil kabaho git ang bulid iya sa Banwat Libakaw ro may kolehiyo iya nga gin implement ro dating mayor namo.
5: Sige, thank you so much git ma'am.
7: Thank you git sa pag-interview.
0: Okay, sa bilog sa mga kwan man no. Ginikanan nga estudyante nga ginapatuon di kada sa Libakaw College of Science and Technology. Master Christian Durigo, pare, good morning kita ha sa mga katropang bliss nato nagamonitor. Lelani Montaño, good morning. Kay Nanay Rebecca Rodiano, always kita nga nagamonitor. Good morning kita ha.
8: Good morning.
0: Rebecca Rodiano, aton rang yes to health user kita imo.
8: Good morning.
0: Kay Divina Yepes, good morning man. Marlene De Los Santos, good morning. Sa anak ko nang kampod na sa Tigbawan Madalag, nag-monitor makaroon ha. Alin Sandra sa Tabuca, Libertad Antique. Good morning, gidaon na. Nakatotok makaroon. Rigeri Bukan, good morning. Siyempre kay Doc Wilfredo Nicolas. Doc, good morning ha. COPC is granted once the school have complied the required documents. Meaning, the school must be required policy standard and guidelines.
8: Good morning!
0: Mga katropa. Okay, sige. Istoryahan natin da. Kay Lucilo Abayon, good morning. Ginalin Amaro, watching makaroon sa Agusan del Sur, sa Mindanao. Good morning, Gidana, no? Nakatutok makaroon.
8: Good morning!
0: Now, tama rin ba ni Duk Nicolas? Ro, COPC, or ginatawag nga

standards ita chat no nga i-implement it eskwelahan may tama nga curriculum ha may kwalipikado nga mga teachers qualified ro mga manugturo una mga katropa may bastante nga pasilidad or classroom laboratories or etc nano una nga kinangan ita chat ang kinahangan sugod sa policy standards and guidelines it Commission on Higher Education. No? So, tama ron. Gina-provide kita rin COPC nga mga katrupa. Dahil yung requirement documents nga kinahanganon it iskwila. Ha? So, bago ka man tawaan ita COPC nga nga ginatawag, kinahangan mo nga kumplituhon it is kuilahan arong mga requirements bukod niyang it sa papel kundi pati rong actual quality program it is kuilahan. So kinahangan ma-meet na rong standard eh ang guidelines mga katropa no kasi may gina-provide karon nga rules si CHED di ba per course nga kung ano na mga kurso mga katropa nga dapat sundon mo man ron mga rules nga ron it is kwilahan no kung hindi ka magsunod hindi ka pwedeng tawaan it COPC mga katropa now hamat importante rong COPC nga ra kung uwa it COPC rosang ka programa it is kwilahan posible nga hindi ka ma-recognize mga katropa. Ag posible nga maapektuhan ro graduation or any board exam eligibility it mga estudyante. Ha? Dapat di karapagang ginpapundo na itchid eh. May warning na, uy, stop na ro enrollment ha. Kasi may kakugangan kamo, may mga wa na sunod sa COPC nga ginatawag. Kasi pag once nga may una nga COPC, raya hay patunay mga katropa nga pasado rung sangka programa it eskwelahan sa standard it Commission on Higher Education. Bukod rat automatic nga ginatao man ngagi. No? Gina-provide ra kun kumpleto na. Agpasado na sa kung anuman nga mga requirements rung eskwelahan. No? So din rung plastada karon. Nga ginatanaw naton. So mabutang ta sa ang agang ro kwan nga ra. Ay tawo kung tawat konsiderasyon ra it nang DepEd. DepEd nang CHED. Ha? Dapat ma-check man ro adda ka nga certificate of program compliance nga ra o COPC nga ginatawag. Sa mga eskwelahan mga katrupa. Ha? Kasi no question ka na is kung pasado baga ro quality it anda ka nga mga kurso na. Ano ro problema? I think matsasa plantilya taro nagka problema eh. Nga ginatanaw naton. Saray nga rang problema makaroon itaton ka nga mga estudyante at mga ginikanan. Now, harangang ramambag naton karon mga katrupa. Ha? Sa sitwasyon makaroon ita LCST or Libacaw College of Science and Technology. Nga, aton malang kara is patas nga pagtanaw man eh. Agwa man kita ni Ila, nga abi basugon tarong LGU or basugon tarong CHED. Or sino man sa mga nakaposisyon or nakaposisyon man before, ag ibang man makaroon. Dahil yang sa problema nga ra mga katropa. No? Kasi rong problema di kara, nga ginatanaw ko rong sistema eh. Sistematiko nga hinampang. Ha? May sabit ro LGU, may sabit man ro CHED. Now, rung natabo sa Libacaw College Science and Technology nga rang eskwelahan, bukod niyang it's simply nga isyo sa eskwelahan. Kundi sinyalis it mas madagom nga problema sa pagdumaga

ang koordinasyon at edukasyon sa lokal nga level, mga kapatid. Now, kung may issue nga maura sa accreditation at or CID compliance, bukod niyan ra it issue sa papel. Nakasalalay, mga katrupa, rong puturo it mga estudyante. Ha? Randa ka nga pag-aabuton, alam nga mabalik pasanda, mabak to zero pasanda. Tama, tarambat, magugang nga itong... Matsawa ka, dugaan ka, ganang, bisan sang dagon, kaya nga, ibalik ka. What, aron? Dugaan tayong ganang. No? So, sa maurang sitwasyon, may mga responsibilidad rong... Responsibilidad ita eskwilahan, responsibilidad ita LGU. Kasi ro, LCST nga rang eskwilahan is local college. Agro nagapadagagan, mga katropa, is ginasuportahan it LGU. May mga nagapanguna kamo nga mga obligasyon di kara. Nga dapat masiguro ninyo. Dahil nakasalalay kinyo rung puturo it mga unga. Di ba? Dapat updated ro mga requirements it chen. Kinangan nga maayos ro mga academic programs it eskwilahan. May klaro nga komunikasyon sa mga estudyante every month, every day kung kinahangan niya nga ni hararo kwan naton eskwilahan. No? So kung may mabuhay yun nga compliance issue, natural rupangutana magwa gilatra. Nga hamat katugagi, wa ninyo ginayos ro problema. Oh, now hindi taman mabaso rong LGU, di karaman kita matutok sa CID. Sa Commission on Higher Education. Ro CID man dapat may klaro kamo nga guidelines. May inyo nga consistent nga monitoring sa eskwelahan kun ano ro nagakaganabo. Di ba? Matao kamo it bastante nga transition time kung may una nga mga problema nga nakikita. Bukon it biglaan niyang agwat at klaro nga explanation sa mga estudyante. Oh. Kasi yung mga estudyante sandarong apektado. Bukon at taga LGU, bukon at taga CED. Estudyante taro apektado. Di ba? So kinahangan naton pamatian man rung kinamataro nga ra rung mga hinaing itay ka ng mga estudyante. Kasi sandarong pinakabiktima mga katropa. It maura nga sitwasyon. Ha? Bukon it biktima ka ra ro LGU. Bukon it biktima ka ra ro CED. Mga estudyante ro biktima di ka ra mga katropa. Ro anda nga rin nga reklamo nga, bisan kasimple malangan ni Ray. Ro reklamo nga ra. Rong kakuangan it klaro nga impormasyon para kanda. Ro pagkabaga ka nanda sa validity it anda ka nga diploma. Di ba? Agro kinakadlukan pag nanda nga ma-delay. Ro anda ka nga pagtuon. Oh. So nag-edad ka ut imot may 5 anyos ito, mabalik ka pat imo sa zero. Nga kinahangan mo utang nga mag-usoy trabaho. Agbasir iba di kara, puro na may mga pamilya. Nga ginatanaw naton. So, bukod niya't mahamba naton nga gulugang o kasimple nga gulo. Daya is lehitimo nga academic concern it aton kara nga mga estudyante. Ha? That's why nga bukod niyang maret simple nga bagasugan nga ginatanaw ta mga katropa sa nagkakanabok o na sa eskwela. Rumatood nga question is, hamat nga nag-abot sa punto nga naapektuhan rong mga estudyante bago naging klaro rong tanan or maayos rong problema. Karapagat ang nakasayod rong kaabuan ng mga estudyante nga maragali. Iyaw ta kami sa kapatapos yun kami, nag-graduate na kami, tapos hindi kami matawan at diploma, tanan nga mga credentials namun. Back to sleep. Diba? So kasugubo nga nagakaganabo una sa Banwa Itlibakaw. LGU ano na? CED. Oh, tawanyot nagakaigaw nga aksyon da. Kasi rong Libakaw College of Science and Technology